igsoon. Aduna tayo masulubon nga pahibaw. Gipahibaw ang gabanay o mga higala sa kamatayon ni Anastasia Tia Nancy Sarmiento kinsa namatay ni atong Setyembre 21 sa Panginaron nga 100 years old. Ang haya anaa sa Puneraria Gomez. Ang lubong ipahigayon karong adlawa, Sabado, naman sa Misa Rikim sa alas 2 sa hapon, diya sa simbahan sa Talokto o gihatod sa Victoria Memorial Park. Ang nagpasibya, mao si Sel Remolador. Laing pahibaw, gipahibaw ang tanang higala o gabanay o mga kauban sa trabaho sa kamatayon ni Julius Kevin Go Montuya. Ang iyang haya anaas iyang Pinoyanan sa Jose Go Street, Barangay Dampas, siyudad sa Tagbilaran, dool sa Barangay Hall. Ang lubong karong Lunes, Setyembre 28, human sa Misa Rikim sa simbahan sa Dampas o ilubong siya sa Dampas Cemetery. Ang nagpasibya mo si Maria Rebecca Go Montuya.

0: samtang sa presyo sa dollar guban pang mga salapi sa kalibutan.
1: Ang US dollar 62 pesos og 75 centavos. Japan yen 39 centavos. UK pound 82 pesos og 94 centavos. Hong Kong dollar 8 pesos. Canadian dollar 44 pesos og 37 centavos. Singapore dollar 49 pesos og 6 centavos. Australian dollar 43 pesos og 98 centavos. Saudi real 16 pesos og 71 centavos. UAE dirham 17 pesos og 8 centavos. Euro 71 pesos og 41 centavos.
0: Inyo nabati ang balita sa Tire Queen Goodyear Servitec, yung first stop in first class tire service sa Dan Binencio Pinting ning Dakbayan sa Tagbilaran. O gagig pa na po sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Servitec, anay ay tulong sa kaalam. Usahay itugot sa Ginoo nga ang labing maayo na tong plano mapakyas. Aron pa matudaan nga mas maayo pagyud ang iyang plano itandi sa tuwa. Para ka na to. Inyo na bati ang atong mga balita. Umaugkad to ang mga nagbagang balita karong buntaga. Inyo na bati pag-una kini sa numero 1 ng istasyon sa Bohol. Isaligan sa mga Bulanon, DYRD, sa nami Arnold Lucas. Kini sa ato'y kosa.
1: O kiniusap si Gli Orculio, ang friend mo forever.
0: Labing labas o kumplito mga balita din sa DYRB. Mayong buntag o gatangit ang nag-aunan tulungan sa Bohol. Meet the mayor sa TV.

0: Uy, Marie, mano man ako tinugos nga gahilak na. Mao lagi, Marie, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Marie, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
1: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Marie.
0: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Marie. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
0: Mo ba, Marie? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na Junjun na niya, Marie.
0: Salamat kayo, Marie, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Music. Ani ang sinimanang tulumanon sa radyo, gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran, uban sa mapinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor.
0: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan, ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhison, ug mga sugyot aron hiniusang matagaan ug aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor. Mayong buntag world, mayong buntag Bohol, ug maayong buntag Tagbilaran City. Yes, it's a bad weather morning, no? Nindot kay ang panahon pero yopak lang gamay. Kaysa yo kay minang gi-prepare, no, para sa amo ang supposedly family walk, pero matud pa ni Mayor Jane Yap, our safety and priority sa mga city government employees mas ang pakadak-an. Mao na nga na cancel gyud today, and then nahimo siya og family sleep balik. O, oh, yupak kayo, nibalik mi og tulog ka jud. Anyway, welcome, welcome! Nini nga to ang sinimanang programang Meet the Mayor. And in behalf sa tong beloved mayor, Mayor Jane Yap, kini si Dice Arsenal Luspo, makiguban kaninyo karubuntaga para sa mga latest nga updates, mga katikaran, kalambuan, kalihukan, gikan sa buhatan sa tong pinalanggang mayor, Mayor Jane Yap, the multi-awarded, no, nga mayor. In fact, bago lang yung na-receive og bagong award si Mayor Jane Yap dito sa Kauluhan, ug napay mga umaabot pa nga mga award. Ingon man nga to ang City Government of Tagbilaran, no, nga nanapo yung mga award nga nadawat. Anyways, hi and good morning to everyone, especially katong padayon sa nanikay sikay karon, no. Daghan salamat kaayo sa atong mga sayo kayo ni mata kaganina nga diha gyud sa venue, no, atong mga atong team lead na to, ang ato ang city from the Office of the City Administrators, no, nga diha ang ato ang HRMDO headed by Ma'am Cathy Torimocha, ingon man ni Dr. Karina May Uy, no, ang ato ang mga sayo kay nag-set up bisan pa man nga nagpangilat, no, nagsigig pang dalugdog, murag makaingod yung tag thunder and lightning, very very frightening kaayo, no, this morning. Eh, katawa si kano, katawa man si DJ Bombolero nga ni try biya ko kanta ba, yeah, kanang parang boses mo malamig ang panahon, yeah. Oh, kanang ganahan daw ko no siya yung naika-embrace. Misteryahe, bisag diha nagali ka ganina. Pasumangil yun, no, Sir Gilbert, no? No, kanig yun akong mga kuyog dari sa technical booth na to, no? Or mga, kuan gini sila mga sweet lover, gini sila, no? Ano pang umigason, mindari, oh, daghan nag-umigas. Warang driver. Anyways. Okay, hi, good morning to everyone, no, to mga taga CGSO, ato ang mga employees, no, ang SEDEPO, no, atong SEDEPO team nga mogi nagatiman sa tuang mga diha, ang mga nag-display silang taho, no, naghimo sa mga lugaw, no, daghang salamat kaayo, no, sa inyong mga sayo nga pagmata, no, bisagi kapoy pa. Anyways, hi, good morning sa tong 16th Sanggunian Panglungsod, headed by Vice Mayor Attorney Adam Relson. Hala, mayang buntag ni Mudia Vice, inubanan sa iyahang konseho, Councilors Jose Floro Plongplong Rinca, Councilor Gian Besas, Councilor Timoteo Tim Butalit, Councilor Butchie Zamora II, Councilor Leonides Edi Borja, Councilor Fausto Bebot Budlong, Councilor Agustinos Dodong Gonzaga, Councilor Merrick Blanco, Councilor Charles Cabalit, Councilor Gemma Inting. Mayong buntag, no, sa toang mga kugihan nga mga konsehales sa toang 16th Sanggunian Panglungsod. Also, hi, good morning sa toang mga kapitanes nga. Sus, lipay kayo. Lipay kayo ni sila, no, kay na-extend sila, no, sa ilang pagpanerbisyo, no, kagahapon lang yun gipagawas ang balita nga ma-extend sila ang ilahang pagpanerbisyo isip mga lideres sa ilang nagkadaiyang barangay, no. Congrats sa itong mga CAP, sa itong mga SK chair, sa itong nagkadaiyang barangay, no. Congratulations ninyo, pero basing na po'y uban ani nga nangalot ang ulo kay kanangi ka po'y naadyon. Naadyon, nakita, grabe, bionic eyes, dahil ni Sir Gilbert, nakita niya itong mga kapitan nga kanang nangalot ang ulo, bitaw dili gyud lalim no magdala no og mga tao, dili lalim mahimong leader no, mo nang mayong kudos kay kuan nila ni Congressman Babayab, nila ni Mayor Jane Yap, mga lideres nato, tong gobernador, mga board members, mga mayores sa nagkadayang lungsod kay di gyud lalim no nga mag manerbisyo no para sa katawhan sa publiko no, pero maligin na it's also called passion, commitment and dedication, dapat mag-uban gyud na sila aron nga makaserbisyo ta og tarong sa ato ang constituente. And also, hi, good morning sa ato ang mga liga ng good morning sa ato liga ng Barangay President Honorable Joseph Sagaral no, mayong buntag nimo diha Kap Joseph, atong ex-officio sa tuang syudad sa Tagbilaran. Also sa tuang mga ESCE chairmen headed by ESCE Federation President Honorable Muffin Noreen Climaco of Barangay Tip-Tip. Yes, sa tuang mga department heads, heads of offices, and employees sa city government headed by our city administrator Alvin Luis Acozar. Mayong buntag ninyong tanan, no? Labi na katong karon nga padayon sa pagtrabaho kay nang hipos pa, no? Sa katong mga gamitunon unta. Sa tuang chief of staff, Ma'am Cathy Torimocha, o sa tanan, no? Tanan nga naminaw na to karon nga kauban na to sa buhat diya sa tong City Government of Tagbilaran. And also, happy birthday din, no? Belated birthday cheers to Engineer Felito Francisco, no? Nga mao'y nagdala na to karon sa tong Tagbilaran City Water Works. Yes, belated birthday cheers to you, Engineer Felito Francisco, no, nga nag-celebrate sa iyang birthday last Thursday. Oh, last Thursday ba to? Yes, last Thursday, no. Belated happy birthday, cheers to you. And also, happy birthday, no, sa among kinakusgan, no, nga ka-Berks, no, ka-TF, no, nga nag-celebrate sa iyang birthday today. Among direk sa among grupo, walain Judith Pinos Roman. Yes, amon direct sa TFs, no? Happy, happy birthday nimo, Dieth, from your ka-TFs, no? Enjoy your birthday celebration today, and we'll be joining her later on and the family, no? Happy, happy birthday nimo, gikan namong tanan imo mga ka-TFs, no? Daghang salamat kayo po. Anyways, hi, good morning also to Engineer Raul Aparicio and Aparicio family, no? Maayong buntag ninyo diha, no? Nila Ma'am Bebski, nagikan pa sa gikan pa nagsuroy-suroy sa Danang, Vietnam. Bibo kayo, lingaw kayo kung nag-abtik pa kayo si Ma'am Bebski, no? Naglakaw-lakaw dito sa Danang. Anyway, yes. Maayong buntag kaninyong tanan. Unya. At the same time, hi, good morning also sa atuang mga uban pa nga nag-celebrate sa ilang mga birthdays today, no? Happy, happy birthday sa tanan atong nag-celebrate sa ilang birthdays today. Kato mga senior citizens nga nag-celebrate sa ilang birthdays today. Happy, happy birthday ninyo. Unya. Yes. Pasensya na. Nalay nag-message, no? Okay. Hi to Sir Joseph. Yes, Inko Joseph Gara, no? Na ay announcement lang iyahang gipaabot, no? Ooh, na ay Strings of October. Aha, na siya schedule, no? Kauban ang Joseph Gara and mga Garaon, no? And of course, ang Music and Me, no? So, Strings of Music, October 17, Saturday na siya. Okay. So, tickets are available, no? Nay door charge. Okay. So, tickets are available. So, katong wala pa nag-follow sa Facebook page ni Inko Jose or Joseph Gara, follow his page and makita ninyo puhon-puhon ng Strings of October ng activity dito na paghimon sa atmospheres, no? Joseph Gara, then kauban niya ang Music and Me. So, katong gusto mo tanaw, no? Makijam with Inko Jose, tanaw na mo, no? Check his Facebook page, no? Okay. Also, hi, good morning sa tuang mga tricycle drivers, no, nga tuwa karon na yung mga nagtapok dito sa tuang city hall grounds, no, kay naay activity po dang atong taga City Traffic Management Office. And hi to Sir Tony Samante, daghang salamat kaayo, no, sa pagsanong, no, sa tawag, sa request sa dihay nahabilin nga laptop, no, sa tricycle driver sa Tricab 1388 ba to, Sir Tony, no, yan, nabalik na ang laptop. So kudos gyud sa atong mga honest tricycle drivers, no. So ang Ginoo magagrasya gyud kaninyong tanan. Okay, moving forward para sa ato ang updates this morning. But before that, ato sa sigurong lantawon paminawon ang vlog 299 nila ni Mayor Jane Yap o ni Congressman Babayap o unsay mga panghitabo, mga nindot, no, nga kalambuan, katikaran sa mga miaging semana. Sir Gilbert, Sir Ray Chan, Ray Chan, ganun mo kay kanihang name, no, kay yun ni kay Ray Chan, James Bombolero, DJ Bombolero, palihog ko sa vlog 299 nila ni Mayor Jane Yap o ni Congressman Babayap.
2: Yes, hello. This is Mami Jupeta and shout out sa mga taga Bohol. And this is the first time nga nakalaab ko sa Bohol. Tinuod yun ang giingon nila nga. Ang taga Bohol is lami pa sa kalamay. Nindot sila mo abi-abi og mga biseta. Pero mas lami pa jud ko sa ilaha.
3: Thank you. Ang adlaw ka natong tanan, this is John Gisnell Babayap. Welcome to vlog 299. Busy ka ron si Jane Yap. Ako lang sa mo take over sa vlog para di ta malangay. Unang update nato, dito ta sa Balilihan para sa asphalting project sa Balilihan Hanupol Road. Makapa-improve sa ato infrastruktura ngadto sa ilang lungsod. Kanao na to, unsang development. Iata ka ron sa Balilihan para sa Balilihan Hanupol Batuan Road. Makita ninyo ang asphalting project. Nagsugod na for 2026 o makita o mabati na to ang Kahanoy sa Agianan ani. Isa sa mga priority projects na to ang mga kadalanan sa Tibuok Distrito 1. Diretso gihapunta sa lungsod sa Balilihan sa Barangay Kugon para sa ilang improvement sa ilang multi-purpose covered court. Tanaw na to ang update. Diata karon sa Barangay Hall sa Barangay Kugon sa lungsod sa Balilihan. Nagsugod na po ang project nila nga flooring dinhi. So magamit gyapon ni sa ilang mga activities, labi na pod sa mga sports activities dinhi sa barangay. Diretso na punta sa lungsod sa Sikatuna, dito sa Barangay Abukay Sur. Kay nagsugod na gyud ang ilang covered court nga dugay na kayong gipaabot. Tanaw na to unsa ni nahimo. Diyata karon sa lungsod sa Sikatuna, Barangay Abukay Sur, nagsugod na ang ilang project din sa ilang barangay, ang isa ka multi-purpose covered court na nang barog na ang mga haligi ug excited na pud ta mahumani puhon magamit sa mga lumulupyo dinhi. Congratulations sa PMI Boxing Stable, labi na ni Attorney Flor Pudot ug ingon man ni Reggie Suganob nga nidaog yun siya via technical knockout. Grabe kayo ang fight, bibo kayo. Tanaw na to ang mga highlight.

0: Ato ang pag-welcome sa ato ang mga bisita ng mga vloggers, labi na ni Mami Jupeta. Welcome to the province of Bohol o sa Dakbayan sa Tagbilaran. O congratulations sa Nelly's Gold Trading ng Able dito sa Lightport. Dito ta sa idol ko si Nanay sa lungsod sa Albor, Barangay Turil. O pagpasalaman na to sa mainitong pag-abi-abi sa ato ang mga senior citizens sa Barangay San Isidro sa lungsod sa Kalapi. Diretso ta sa Sandingan National High School kay nag-turnover ta sa ilahang Arnis. Ug nibisita po ta sa Kapilya sa Loon dito sa Badbad Oriental. Ug paghimamat na to sa mga fisher folk sa Barangay San Agustin sa lungsod sa Albor ug ingon man sa mga kabatanunan dito. Ug dinhi ko to bang ato ang vlog, a sense of pamordiwan, maing adlaw kanatong tanan.
1: Mao kadto mga higalang vlog 299 nila ni Mayor Jane Yap ug ni Congressman Babay Yap. So makita nato no, nindot kaayo ang mga kalambuan not just here sa Tagbilaran City but hangtod sa Distrito 1 since nahimo ng amahan sa Distrito 1 ang ato ang Congressman Babay Yap no. So nindot kaayo no. And another thing no, isa kay syempre isip nga nahimo man karon nga vice chair no on appropriation ng ato ang Congressman Babay Yap. Si kung Babay Yap also secures critical budget support and development for Bohol's first district in for first district in the coming years no niya isa ani sa gipakadak-an gyud ni Congressman Babay Yap is kaning budget nato which is very vital no nga budget is para sa ato ang Climate Change Commission and the Philippine Space Agency or PhilSA no kaning sponsorship ga highlight gyud ni crucial government investment and climate resilience and National Space Technology Program no. So actually isa ni siyang maugyoy gipakadak-an ro ni Kong Babay Yap kay no makita nato ma-feel nato nga very unpredictable na gyud kayo ang ato ang weather karon no due to climate change. And speaking of climate change no, ang Tagbilaran City Champions mga programs and projects no about climate change inubanan sa ato ang valued partner which is the Catholic Relief Services no ang maugyoy nag-uban ka nato para sa capacity building. In fact nihatag pud sila sa ato og mga equipments no kanang ato ang kanang pag basa karon sa air quality nato no kana siyang equipments gikan na siya donated by the Catholic Relief Services. And speaking of climate change no naa makauban nato karon ang ato ang special guest no nga mao gini isa sa nangusog nga ma-champion nato ang atong climate change program gawas nga ang lead office ani ang atong CDRMO pero dako kay ni siya og tabang ang persona para sa ato ang climate change program. So di nato dugayon pag welcome ang atong guest karong buntaga walay lain kundi ang ato ang newly awarded nga buhatan and head sa ato ang Tagbilaran City Environment Management Office walay lain kundi si Engineer Aparicio the Second and the Pickler. Engineer Aw, mayong buntag, welcome sa Meet the Mayor ang imong panimbaya sa ato ang mga viewers and listeners this morning.
2: Yes, good morning, ma'am, guys, and to all the valid listeners no sa Meet the Mayor. Of course, ang akong pagtimaya po sa ato nga halamdong mayor no, Mayor Jane Yap, Vice Mayor Adamala ug sa mga konsehales sa Dakbayan sa Tagbilaran, of course sa atong congressman Babay Yap, sa atong mga department head o office head led by City Administrator Sir Alvin Luis Acosar and our Chief of Staff Ma'am Cathy Torremoncha, and to all the 15 barangays sa City of Tagbilaran, mga kapitan SK o kanatong tanan no nga mga listener no sa atong programa karon mayong buntag kanatong tanan.
1: Yes, mayong buntag nimo Awi. And quick trivia no kaning ato ang special guest this morning si Engineer Raul Aparicio. Isa po ni siya sa ato ang ex-officio before no isip ang ato ang SK chair sa Barangay Poblasyon 3 sa mga miaging tuig o niya na nahimo po siya sa kuanto no unsa to nga 14th baka ato Sir Au, 14?
2: Yes.
1: Oh, 14. Sanggunian, ang Panglusono, no, ex-officio ni siya, representing sa tuang mga kabatanunan. So, sukad pa sa una, inana-ana siya ka-aktibo, hangtod karon aktibo, gihapon no niya. Ang iyang anak, ani, doble ka-aktibo niya. Di ba, Sir Au? Oh, talawa ni katawa, Sir Au. Au. Reklamo na ko ni siya, usahay, gikapoy na siya. Yupak na kay ko. Pero, why mahimo, no? And saman, nganong ni enter? Nganong ni enter, Sir Au, bitaw. Kidding aside, Sir Au, no, among yung kang gi-invite this morning, no, kay we are so proud of your hard-earned nga efforts, no, nga maunang na-recognize ang ato ang Tagbilaran City Environment and Management Office dito sa ato ang kauluhan sa region, no, na bag-o lang naka-receive og award tungod aning imuhang mga programs, no, nga imog yung gipatuman sa buhatan nimo, Sir Au. So unahon nato ang good news, good Sir Au, no, kay actually daghan ka good news, pero unahon nato ang pinaka highlight karong buntaga. Go ahead, Sir Au.
2: Yes, thank you so much kanang Ma'am Dais, no, kay nataga jumi oportunidad na po nga makasidar po may sa itong mga programa, sa mga update na to sa itong opisina, kabahin sa mga programa o mga aktibidades na itong ipahigayon sa itong mga katawan. And of course, sa pagprotektar doon sa itong environment sa Tagbilaran. So, yes. Una ni Ana, sir, aka ng Ma'am Dais, nagpasalamat doon kay nabuhog na itong mga efforts ko nga ipanghimo sa Tagbilaran, Tagbilaran. Nga kita, na-awarded ka dito sa Cebu, no, kadawat ta og a plaque of appreciation for being active LGU and supporting the call of the clean water, no, sa water quality management area kay kining atong Panglao Island Coastal Waters, Ma'am Dais. So sa unang panahon silang duha ra sa Panglao ug Dawis ang appeal sa board, no? Pero tungod kay we have shared municipal waters, muna giapil ang Tagbilaran isip membro sa maong water quality management area. So mo to, being the lead office and being one of the board members ang Tagbilaran City, kita nagpahingayon sa monthly monitoring, no, sa atong mga water quality niya sa atong kadagatan sa 9 coastal barangay sa Macmacquarie, Tagbilaran. And of course, with our initiative pod sa monthly coastal cleanup, sa atong mga seawater cleanup, sa atong underwater cleanup, sa atong mga marine protected area, po niya nakita sa atong regional office sa D97, nga ang atong initiative bahin sa pagpupitar sa atong kadagatan, especially sa atong mga marine ecosystem, coastal ecosystem, mo ni ang nahatag o gihatagan og pasiduog, no, sa maong ahensya nga grabe ang epekto o grabe ang impact nga gihatag sa atong kinaiyahan o labi na sa atong coastal ecosystem, Ma'am Dais.
1: Yeah, so true, no, and yeah, congratulations and kudos ninyo, Sir Au, kay tungod sa inyong mga efforts, good, no, mao na nga na-recognize yun, nahatagan mo recognition dito sa Cebu because of your mga programs and projects. So niya, pasalamat po ta sa itong mga partners yun, Ana, no, in the development of that mga programs about climate change nga naa, nag-uban ka nato aron nga mas mapadak-an, mas mapaligo nato ang atong mga programa about climate change, no. And speaking of climate change, no, sayod magyud ta nga, di ba, lately makabasa na ta sa air quality nato sa Tagbilaran, no, kay tungod sa nahatagan ta ng equipments para ni Ana, Sir Au. Pero para ni mo, Sir Au, unsa man gyud pinaka the best gyud kaayo, no, nga makapatabang nga makapahinlo sa tong air quality, no, nga mao gyud nagipakadak-an nga programa karon sa tuang syudad, Sir Au?
2: So daghan man jug mga kuan, ma'am, no, og mag-execute tag air quality emissions. So daghan kay mga sources of emission nga atong ato makita sa Takbayan sa Tagbilaran. Una na jud ana ang kanang paggamit na to mga motor vehicles, no?
1: Yes,
2: kay sa magjud sa mga sources nga nganong maka-emit ta og daghang gas sa atong atmosphere. So my recommendation on that, no, is to lessen our engagement to motor vehicle, no. Kung mahimo makasakay tag mga multi-cab, no, kanang mga massive passenger bisaw nga transport, no. Uh-huh. So mo na usa sa mga kanang recommendation from our office kay ang hinuon pod ba guys, limited na po siguro ang atong mga activity karon to, training mahal man ang kasi mahal man ang kapulina.
1: Yes. Mahal na kayo aw, murag magnganga na tani mga pipila ka adlaw.
2: Mauna, so murag I think murag malimit na siguro ang ato
1: laglag.
2: So limit po ang ato motor vehicle nga mag pass and go diri sa Dakbayan sa Tagbilaran.
1: Yes. Unya
2: usap po na Ma'am Dice, no, kanang mapataka lang ta og sulog sa ato mga basura.
1: Bitaw, no? So, tingog.

0: Bilalan. But more or less, anak ko na to, masalamat ko sa Green Air Asia kay naghatag yun na to o device, no? Naghatag na to o okay, quality device na ato gibutan sa to si Derimo Command Center na at least ang takmans sa Bilalan na anad to say own air quality device to measure, to monitor our air quality sa Dakmayan sa Bilaran.
1: Wow. Stand corrected ay Clean Air Asia di ay, no? Ang naghatag di ato, nato anang equipment. Unya ang CRS, ang Catholic Relief Services mo, nagtabang nato nga mapastrengthen, no? Ang ato ang mangrove nga planting, mangrove yes, production dari sa atong syudad sa Tagbilaran mo nang sila'y nag-provide or nagtabang na to nga maka-create yung taog nursery, makamugna taog nursery, no? Dari sa to ang kanang coastal area barangays na to sa Tagbilaran, Sir Au, no? In fact, natin upat, di ba, Sir Au?
0: Yes, you are correct, Ma'am Dice. No, we have 4 mangrove nursery, no, sa Tagbilaran. That includes barangay Buol, Talotto, Ubuhan, and Mangga.
1: Yes.
0: Okay, knowing the fact, Ma'am Dice, nga with our updated integrated coastal management plan ang atong zoning and andapita sa upat ka barangay is naka-zone na siya as mangrove reforestation zone.
1: Wow.
0: So meaning ato na to itanom ang ato mga mangroves nga nasa nursery sa mga designated area po na to sa Barangay Buol, Talotto, Ubuhan, and Mangga.
1: Oh, yes. So true, no? Nya, pasalamat po ta sa CRS, no? Kay bago pa lang yun ko nakabalog yun katong naghimo ta sa tong semi-annual na to nga volunteerism, no? Nga program nga kana mga tungki unsaon na siya pagtanom, no? Nga mabuhi yun siya, no? Nga di ra siya ma inigtanom, inigtusok ni mo, mawala rapod siya, o niya. At the same time, no? Kanang gitawag na to, nga di lang dahil mangroves kinhanglan nga kung mag-reforestation ka na po'y other nga mga tanom aron nga mas mas healthier, no, ang environment ang atong paghimog reforestation. And speaking of sa atong coastal area, Sir Au, no, gipahigayo na awardan gali mo tungod sa inyong program sa both coastal programs na to, no, and one of that major coastal program is ang atong coastal cleanup nga bago lang yun na nagpahigayon last Saturday kay ni join ta sa International Coastal Cleanup Day, no? So Sir Au, pwede ba mahatagan nimo og dugang nga mga detalye about sa atong coastal cleanup unya kinsay mga nangattend ato kay di ba kani siya nga programa is part sa to ang Jubilee celebration sa City Government of Tagbilaran.
0: Yes, Ma'am Dice. Muna dako jud akong pasalamat jud Ma'am Dice, no, sa tanan nga ning appeal sa atong hagit nga mo attend or mo appeal sa atong International Coastal Cleanup na na-schedule itong September 19. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Our office didn't expect po, Ma'am Dice, na maabot tag sa isinta kabuok, no? Nga partner. Dito sa atong volunteerism nga program sa International Coastal Cleanup, no? Anya, including na ana ang 20 department and offices na Dakmayan sa Tagbilaran, na ay 20 po kabuok ng mga national government agencies nga ni-attend. Tapoy na po kabuok ng offices, no, sa provincial government of Bohol, na po 20 po ka mga civil society organization, including the academe, the private sector, the business sectors, and churches and other civil society organization.
1: Wow.
0: So a total of 60, no, ang ming attend sa atong coastal clean up. Unya, on my data, Ma'am Dice, na ako'y data karon na junitan.
1: Yes, no, please.
0: So na tay 34 kapok na nadawat pa, no, initial data pa ni Ma'am Dice, kay wala pa na kolekta ang uban nga mga trash data form. Pero naa pagkakaroon on hand na mo naatay 34 kabuok nga aming pass ug trust data form with a total number of participants nga 935, no?
1: Wow, daghan na din, no?
0: Yes, so nga 934 ana are adults and nga 1 ana is a children below 12 years old. No. O nga, ang atong total nga basura or atong total nga trash bag nga nakolekta

0: is around 323 bags of waste na nakolekta.
1: Very nice. So,
0: pero ato ning kanon man dais, ug ato ning estimation sa
1: tonnage.
0: So pila na tonnage ang atong nakuha, napon sa 6,500 kilos.
1: Wow, no? Daghan.
0: Of waste ang atong nakuha sa atong coastal cleanup.
1: Murag almost half sa kanang atong waste nga makolekt sa kada adlaw. Sir, oh,
0: yes. Oh, kunya ang initial pa ni Ma'am Daisa, so meaning magkumakan pa dun eh.
1: Maogyo, daghan kayo. Speaking of waste, dito magyun minasayin sa KFC, gipicturan magyun to sa imuhang, isa sa imuhang kauban sa buhat sa Tisemo, solid waste day siya. Guhugaw kayo, daghan mga cellophane sa kilid, gipanglabay, kaya ambot, labi po ng mga mag-date diha, ngay panglabay, raman po na diha sa kilid, lagi. O niya, mo to nga after nga nag-coastal cleanup ta, nalimpyo na pudog balik. So, hinahatun ta nga masustain na to ni no, kay lami man tanaw nang walay mga sagbot ng ato ang palibot kanan duol sa tong kanang ato ang coastal areas nga mga barangay nato. Anyway, so nindot kayo paminawo no nga daghan kayong ni participate nya daghan pud kay tanga na kolekta nga mga waste diha sa tong coastal area no, so mao na nga padayuno nato ni nga gawi kay kani dugang pundo ni sa langit no kaning atong gipangbuhat nga mainani pagamping sa tong Mother Earth. Okay, so anyway, Sir Au, unsa pay dugang nimo nga gustong ipahibalo pud diay sa tong mga listeners this morning?
0: Yes, Ma'am Dais, ang ako lang dyan, Ma'am Dais, ako na akong pasalamat sa itong mga partners na ito no, sa City Government of Aguilara, ng Catholic Cleaning Services, especially sa pag-update sa itong Environmental Code.
1: Yes, kaya. So,
0: Environmental Management Code, itong Friday, nga very successful. Kaya daghan kayo ng mga participants kami doon, daghan kayo kami participate, nihatag sa ilang mga recommendations, mga comments. Aron lang ma-strengthen ang atong environmental management code sa Dakbayan sa Tagbilaran.
1: Yes.
0: No, and I do hope that with this environmental management code, no, makita din nato ang iyang impact sa pag-implement o pag-enforce sa mga environmental laws and policies nga mo'y makahatag o kanang kalimpyo o ka-kanabitaw. Hapsay sa atong Dakbayan sa Tagbilaran.
1: Kasi Engineer Au, mangayo lang tag gamay highlights ka sa imong kutob sa imong mahinumduman lang no kay isa manggod sa katong di ba dugay na nga clamor is kaning ato ang penalties no kung nay masapnan nga maglabay og basura bisag asa, so klaro na gyud kay na nga klaro na kay na siya diha sa atong balaod sa atong environmental code unsay mga impose nato nga penalties no for mga certain inana na ba na appeal ba na Sir Au?
0: Yes appeal na Ma'am Dais no og maiskot tag penalty sa basura og individual ka no first offense 1,000 second offense 1,500 third offense 2,000 niya. Subsequent offenses 2,500.
1: Wow, yeah. So at least pero klaro.
0: Og establishmento ka Ma'am Dais, ang first offense 2,000 sa third offense, second offense 3,000, third offense 1,000 o ya. Subsequent offenses 5,000 plus revocation of the business permit.
1: That's very nice. No, at least ato na siyang ma-strictly implement, no, pon-puhon. Mao gyud ang gipakadak-an nga mapatuman gyud ang atong environmental code, no, kay para maprotektahan gyud atong environment, no, atong kinaiyahan ingon man ato ang kalikupan, no, kay kanimo ingon ta og kana magprotekta sa atong environment di man lang na para sa atong kinaiyahan pero para man sa kadaghanan, kay for example di ba kaning atong basura kung magkalat na o kinsa may maapektuhan ana masakit ana kung daghan atong basura kay tara pod ang kalikupan kana magsunog ta og basura nato no mga plastics. Di man na ato environment ra ang maapektuhan pero kita pod no nga mga namuyo lumulupyo sa mga naadool nga kanang mga nagsunog. So kudos ninyo, no, Engineer Au Aparicio and team, labi na sa atoang SP chair, no, for our environment. Di ba si Ma'am Gemma ba to atoang climate change?
0: Sikon. Sa climate change.
1: Si climate change, di si Ma'am Gemma, sorry.
0: Yeah, si Zamora sa Butchie Zamora.
1: Yes, og ingon man sa tuang napon na siya sa tourism, no. So mo nang nindot ka ayo, no, kudos ni Councilor Butchie Zamora, no. Murag gipaspasan gyud ni karon si Councilor Butchie Zamora mga kuan pod sama ra ni sila nila ni Cons Merrick, no. Daghan kayog mga ordinansa nga gipangduso or mga kanang kalihukan o nga resolusyon karon, no, sa ilang nagkadaiyang SP chair committee nila. Anyways, unya Sir Au, ay muhang mga panapos na lang ang mensahe, di ka nako hawiran og dugay kay sayod ko napakay mga ati manunon diha. So padayon ta Sir Au sa imong mga panapos nga mensahe.
0: Yes, again, Ma'am Dais, daghang salamat, no, sa gihatag ninyo ngayon nga makasibya mi balik sa ato sa ato mga programa, sa mga aktibidades sa among opisina sa Tagbayan City Environmental Management Office. And of course, nakadaw pa salamat sa suporta nga gihatag ni Mayor Jania, ni Congressman Babayat, ni Vice Mayor Adamala, no, mga konsehales, especially ni Konsehal Potsil Zamora, nga mo'y nanguna dyan sa pag-update sa atong Environmental Management Code. Unya sa atong among city administrator, no, si Sir Alvin Luis Acusar, nga maupoy among department head sa maong among opisina kay isip attached office sa city administrator, siya magpoy ga overseas, no, sa among mga operation sa maong opisina, no. Unya ang ako lang siguro mga reminder gapon sa atong mga katawan, Ma'am Dais, nga unta magsigigit sa ilang mga basura, dili magpataka og labog bisag asa. Unya, di magsunog sa ilang mga basura nga, especially sa mga plastic nga mga waste.
1: Yes.
0: Kaya naman tayo scheduled collection sa mga barangay.
1: Yes.
0: No? Sige. No. Sumaro to, Ma'am Dais. Daghan kayo salamat o may buta ka na tutanan.
1: Yes. Daghan salamat kay kanimo Engineer Raul Aparicio II, ang head na to sa itong Tagbilaran City Environment and Management Office. Happy weekend nimo, Sir Awi.
0: Thank you, Ma'am Dais. Happy weekend.
1: So mo ko to mga higala, no, ang atuang head sa atuang Tagbilaran City kana Tagbilaran City Environment and Management Office, Engineer Raul Aparicio II. So nindot kayo, no, kay daghan kaayong mga gipanghimo karon nga programa ang atuang TISEMO, no, unya gi-strengthen pod og maayo ang atong TISEMO karon, mao nagipangusga ng atong environmental code pod at the same time, no, para mo'y maghatag ugiya nato unsay atong mga panghimuon when it comes to our environment, no, dere sa atong syudad sa Tagbilaran. And speaking of environment, salamat kay Sir Dodong Plaza, no, ningon gyud siya nga dapat kanato environment concerns sa prep school pa lang i-teach, i-train na pareha sa Japan, no, ang mga gagmay paslit pa lang involved na sila sa community concern. Bitaw, nindot yung kinang association. Actually, Sir Dodong, based on my experience, no, elementary ko, diha namin ni Mana sa una, no, kanang gitudluan namin yun sa akong pag-segregate sa basura, niya, unsay kaning kaniasa ni magamit, like for example, kanang mga pasaw-pasaw na to, unsay himuon, asa na siya pwede gamiton, kanang uhot, o tawag na mo sa bukid nun, kay uhot sa humay, bitaw, asa na pwede gamiton nun sa buhaton para makatabang na siya as fertilizer, no, kanang mga rice hulls, no, kanang mga inana. So gitudluan mi ana sa una sa mua sa elementary years na mo kanagaling paghimo og kanang urban gardening man adres sa tua, pero kana sa wasaw na gardening, no, nga para sustainable atong supply sa atong food, no. Even kanang bisan kami mga babae, pero gipatry mi og mag fish pan, no, nami mini fish pan sa una. So inana mong training sa una kay para nga mabuhi lagi ta in case nga kanang naay mga dili maayo nga mga panghitabo nga umaabot nga makasustain ta, no, padayon ta mabuhi, no, sa back to basic life na to. So nindot kay to sa una gyud na mo mga gipang teach sa mo mga teachers. Daghan salamat kay sa mo mga teachers nga nagkugi gyud even kanang magkuan bitaw, kanang magpreserve og mga food, no, kanang magpickles gipang tudluan mi ana sa una, no, unsaon nga kanang mag kanang mga karne nga mulungtad siyag dugay nga bisag walay refrigerator, no, kanang smoke siya, ibutang sa abuhan, kay na may mga abuhan pa sa una karon kay wa na manggod pud, no. Sa una naka-try gid mi ana niya, even kanang sa una makahinumdum ko kanang Girl Scout kunya Boy Scout sa una, kami gyud maghimo sa mga payag-payag karon kay automatic naman, oy, tent naman, igo na wala ni mo ipatindog. Usahay pagali, di pa yun ikaw magpatindog, no, tabangan pa sa mama, papa, or kinsay mo tabang. Pero before, kami yung manguha o kawayan, kami yung kuan magsaka o ka ng mga lubi, no, magkuha o ka ng palwa, o niya, among himuong ka ng, ikanang among himuong para atop, no, mga inana nga mautaw niya ang among ibukos, di man may magamit og lansang sa una nga among ipangbukos kanang mga vines bitaw gikan sa forest nga mga ligon nga mga vines niya moy among ipangbukos. So inana gyud mga basic life, no, nga mga kanang unsa may kuan ana kanang na term na galena kanang in case of mga emergencies, no, mga basic life hacks, oh, nga kanang pwede nimo nga magamit nimo. So mo na nindot ta mong experience sa una, so hopefully maka-experience pudon ta og balik ang mga bata nato anak karon, no. Hi to, yes, former councilor Ondoy Borja, maayong buntag nimo, deputy na ni siya karon, no, sa distrito 1, no. Councilor Ondoy Borja, maayong buntag nimo. To Ma'am Joey, no, ang kapikas ni Sir Eddie I, Councilor Eddie I Borja, maayong buntag ni Ma'am Joey, basig murag nagkuan galing overtime ni sila Ma'am Joey karon kay naka-online man. Ma'am Joey, good morning. Ingon man sa taga accounting office diha sa atong provincial government. Hi also to Sir Lito Maghinay, no, diha sa Achoa, mayong buntag ninyo. To Ma'am Bibiana Lucep, mayong buntag. To Ma'am Analiza Gomez, yes, mayong buntag. Kagawa Jerry Cahes, no, nga diha arabonta nagsugod tong sa Barangay Dao tong isa ka grupo namo para sa katong amo family walk, pero unsaon lagi na on shaming me na himong family sleep na lang balik. Anyways, hi also to Tel Mokiala, yes, maayong buntag, daghang salamat kay watching from Manila daw ko, no, daghang salamat kayo. Hopefully ang ato ang mga taga-tagbilaranons, taga-Bohol, okay ra mo diha, no, kay murag diha ra ba daghan karon ang kanang sunod-sunod, no, nga nahitabo nga kusog nga ulan ingon man sa Cebu, no, pero mostly ang ato ang mga nisulod sa par nga mga kanang bagyo is diha gyud sa Luzon, no, ni hit, no, so mo nang amping mo kapunay. And one of the major day nga mga activities sa atong City Government of Tagbilaran nga isip dugang nga kalambuan para sa ato ang mga services sa ato ang Tagbilaran is mao ang pag-strengthening sa Tagbilaran City Tourism, no, nga dihay gipahigayon nga mga workshop, no, ang ato ang Tagbilaran City Tourism Office headed by Sir Alexis Joseph, Joseph Alexis Cadelinha, no, nga gi-strengthen ang Tagbilaran Tourism subsector nga organization, no, nga namantay ka ng ato ang transport group, namantay ato ang sa hotel and restaurants, anya naputay ato ang mga travel agencies, no, nya at the same time isa sa subsector sa ato ang tourism, no, office is ang ato ang culture and the arts, ang atong heritage, ug ingon man ang ato ang mga events, no, for tourism. So kudos sa atong head sa ato ang City Tourism Office, Sir Alexis Joseph Cadelinha, nga maogyoy naghatag, no, og kanang nagtimo, no, nangusog para ma-improve ang ato ang tourism office. So, at the same time, gi-strengthen pod ang tourism office a part of that workshop para maapod-apod na gyud og tarong, no, ang mga super division og unsay gyud mga dapat nga buhaton, no. So mo na ang kudos ninyo sa atong City Tourism Office and also sa ato ang SP Chair Councilor Christian Merrick Blanco, no, chairperson on Committee on Tourism Arts and Culture, Tourism, Arts, Culture, and Heraldry, di ay, no? And also, inubanan sa itong consultant, no, Dr. Rosalinda Paredes, And also Ma'am Mayet Gasatan, no? So daghang salamat kay sa atong team, no, nga nangusog para ma-improve gyud ang atoang tourism sa atoang syudad sa Tagbilaran. And another, no, nga mga gipanghimo major activity sa atong City Government of Tagbilaran is ang pakigpartner, pakipag-alayon with the Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC, no? Ang mao'y nakigpartner gyud ni siya sa City Government of Tagbilaran para sa ilahang ilaw project, no, to promote, inform, and kanang help our individuals or Tagbilaranon to have a to be a responsible financial decision maker, no? So mo nang dihay mga capacity building, dihay gipahigayon, no, nga kanang workshop training, trainers training, nga gipahigayon unya diha gyud ang head sa ato ang PDIC, no, si Attorney Sadi nga moy nanguna gyud sa iyang team para maghatag, no, o kanang workshop and trainings, not just sa ato ang mga trainers of training, but also sa ato ang mga nagkadaiyang representante sa atong kabaranggayan. So, mao na siya o niya. Lastly, no, atong pag-congratulate, no, sa ato ang inahan sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, for receiving the Education Hub Award or nga gihatag sa Manila Times PH isip Model Cities and Municipalities Awards 2026 ang maoy na dawat, no, sa Tagbilaran City Government. So kaninga mga programa, no, nagbunga gyud ang paningkamot ni Mayor Jane Yap ingon man ni ato ang 16 sagunyang panglungsod para sa paghatag og libreng edukasyon gikan sa daycare, elementary, high school hangtod sa college, no. So mao gyud nay giingon nga gipakadak-an gyud ni Mayor Jane Yap sa kanunay ang iyahang From Womb to Tomb nga programa sa iyahang administrasyon. So wala gyud tay igong oras, no, na pupos na gyud ang atong usang oras, no, nga para sa mga updates gikan sa buhatan sa atong Mayora. Unya, daghang salamat kayo sa inyong pakiguban kanako karong buntaga before ta mo let go, no, before ta mo babay. Dili mo let go ani atong programa, pero mo babay sa pagkakaron this weekend. Please do stand by for nagkayusang Tagbilaran with our City Administration Alvin, City Administrator Alvin Luis. Ako sa katulgon pag yung kayo. Yupak yung kayo. Katsawa na yung kani Sir Eric. No? Sige, nag check. Hindi, sa hilo, bra. No? Nagkatawa lang. Yupak na yung kayo, Sir Eric. No? Kaya mo lagi sa'yo, kaya ni Matana. Anyways, nahuman ragyo na to isa ka oras, no? Pero thank you kayo sa inyong pakiguban na mo, Onya. Na ako'y ibili ninyo karong buntaga. Nga gamay, no, nga usa ka mensahe, no, isa ni siya sa mensahe sa tuang halandong Mayora nga atong inahan sa atong dakbayan isip paghatag o pagtagad, no, sa atong Jubilee celebration sa tuang syudad sa Tagbilaran, and giving importance to that is pagbuhat og 60 acts of service, no, sa City Government of Tagbilaran. So katong wa pa nag-follow sa Facebook page, no, sa Tagbilaran City Government, please follow sa Facebook page ni Mayor Jane Yap, ingon man sa Facebook page ni Congressman Baba Yap, kay na diha ang mga updates unsay mga latest nga katikaran og kalambuan. So I will leave you this morning, no, ang 60 acts of service of Mayor Jane Yap and the City Government of Tagbilaran. So in behalf na lang sa itong beloved mayor, Mayor Jane Yap, kini si Dice Arsenal Magaingon, happy weekend, amping sa kapunay, ascend supamore, and do watch for the 60 acts of service.
2: Maayong adlaw, mga pinalanggang Tagbilaranons. As we celebrate the 60th Diamond Jubilee of Tagbilaran City, we look back with gratitude at how far our city has come. But this milestone is not only about celebrating what we have achieved. It is also an opportunity to ask ourselves, how we can give back to the city that has given so much to all of us. This is the heart of our 60 Acts of Service. As part of our year-long Diamond Jubilee celebration, the city government of Tagbilaran is launching a series of volunteer activities that will bring together government offices, private companies, businesses, schools, universities, civic and religious organizations, institutions, community groups, and individuals in meaningful acts of service for the Tagbilaranon people. As one family, one city, each of us has a part to play. Every office, every school, every business, every organization, and every individual has something to share, whether it's your time, your talent, your expertise, resources, or simply an act of kindness. Because when we come together, one small act can create a bigger impact. Interested groups and individuals may contact the link below or visit our City General Services Office for inquiries, registration, and assistance. We will provide an online link to this video for your convenience. So, let us celebrate our Diamond Jubilee, not only with festivities, but with service, generosity, and love for our fellow Tagbilaranons. Let us make these 60 acts of service a reflection of who we are. One family, one city, one Tagbilaran. Together, let us celebrate 60 years by giving back, servicing others, and making a difference. Happy 60th year, Tagbilaran City. Asan sa pamor, kanatong tanan.
3: Ugin niyong nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Young.
4: Meet the Mayor.
3: Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Young.
4: Meet the Mayor.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.5. Chinky Tan is coming to Bohol.
7: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bohol's best quality drinking water. Ultra Soft.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang tagbilaran.
2: Mayong buntag Bohol, mayong buntag tagbilaran. Welcome na usab sa laing higayon nga atong pag-asawa na atong gikayusahan sa milabayng mga adlaw ug sa umaabot pa. Kini na usab ang inyong City Administrator Alvin Acuzar nga mo'y modala ning usa ka oras nga programa sa atong pinanggang dakbayan sa tagbilaran, ang nagkahiusang tagbilaran. Mayong buntag ug mayong pagpaminaw sa atong mga suking tigpaminaw ning kinaham nga istasyon DYRD ug sa atong hookup station DYTR. Laing adlaw ang Sabado mga kaigsunan. Katapusang Sabado, Pitsa 26, ning buwan sa Setyembre. Paspas kayong panahon. Sunod si Mana, wana, Oktubre na giyod, no? In due time, wana, Christmas season, gasugod karong buwana, o niya, mas muligon pa giyod ni sa umabot ng mga adlaw. Mayong buntag o mayong pagpaminaw sa atong mga suking tigpaminaw nga nagsunod ning programa sa Estasyon DYRD, labi na sa ilahang Facebook Live, no? O mayong buntag usab diha sa atong mga suking tigpaminaw sa nagsunod sa Facebook Live sa Estasyon DYTR. Karong buntag, mga kaigsunan, atong ihatag kaya kaninyo ang latest ng mga update gikan sa buhatan sa Tagbilaran City College o sa dili pod madugay. Hopefully, matawagan na to si Sir Robin Culpa para sa mga updates gikan sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Kining duha ka mga buhatan, ato ang pangayuan o update sa ilahang mga katikaran, kalambuan o pagpanerbisyo ning dakbayan sa Tagbilaran aron masayod ta unsay ato ang mga dapat buhaton o unsay ato ang mamahimong papel labi na sa atong tinguha nga mapadayo na to atong panaghiusa ning dakbayan sa Tagbilaran. Good morning, maing buntag, bisag bugnaw sa iyo kayo taning matarong adlaw mga kaigsunan tungod kay nakaschedule ta today sa ato ang Tagbilaran City One Family One City Walk. Diin unta kaganihang buntag ni ato ang sugda na sa alas 4 sa buntag pero sayod ta nga dihay thunderstorm o scattered rain diris dakbayan sa Tagbilaran nga mooy hinungdan nga nakansila siya mga kaigsunan. Atong basahon kining announcement gikan sa dakbayan, no, labi na sa atong organizers, diin ako appeal og naguna sa mga organisador ning maong activity. So Family Walk 2026 announcement, we would like to express our heartfelt appreciation to our event sponsors as well as all organizations, partners, and groups that confirmed their participation in the Family Walk 2026. Actually, in as far as the target participation or target participants is concerned, iabot na taog 1,300 plus ang ning-confirm nga mo-appeal sa itong Family Walk sugod unta kaganihang alas 4 sa buntag. Apan tungod sa panahon, maot nga panahon, ato gyud nga gi-cancelar para sa safety usab sa ato ang mga participating individuals. So matud pa, despite our careful preparations and the positive forecast we observed last week, kay nangandam ang gitaan ni mga kaigsunan, no, mga usang buwan po ni natong gipangandaman unya ato yung gitanaw ang forecast karong adlaw. And as far as last week is concerned o 3 days ago is concerned, maayo man nato nga gipaabot apan mibundak yod kaganiha ang dugdog thunderstorm na ay kilat anya ni bundak yod ang uwan kaganiha. Again, despite our careful preparation and the positive forecast we observed last week and for the past 3 days, we regret to inform you that today's event has been canceled due to adverse weather conditions felt early this morning. We value your safety. However, please view this as a postponement rather than a cancellation. We will reschedule to walk the walk for a later date, which will be announced and communicated. Thank you for your support and understanding from the City Government of Tagbilaran. So ato nang na-contact po ang ato ang mga participating groups. Ato na silang i-communicate ato na silang gitagaan og idea sa unsa pang paagi nato mapadayon ato ang partnership. So hopefully by the time nga magpagawas na og bag-ong schedule, kaluyan tas Ginoo puhon no nga mapahiluna nato og ato ang madasig ang mga pamilyang tagbilaranon sa ato ang gihimo or sa ato ang giplano nga One City One Family Walk dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. And well, of course, this is in observance sa ato ang Family Week celebration sa National Government no. Kay gani karong umaabot nga adlawng Lunes, dunay suspension of work no sa inigkalauna sa hapon mga kaigsunan base na usab sa proklamasyon sa presidente under this proclamation number 60 and proclamation number 326 series of 2012 work in all agencies and other instrumentalities of the national government including mga GOCCs, mga SUCs are suspended on September 28, 2026 starting at 1 in the afternoon. So para ni sa kainang pamilya, no? Para sa kainang pamilya mahalaga day ngaron ning September 28, 2026 adlawng Lunes ni mga kaigsunan. So appeal ni sa long celebration sa tibok nasod sa atong gitawag nga family week no celebration sa tibuok Pilipinas. Good morning, maayong pagpaminaw diha sa atoang mga lideres nga naa sa atoang mga kabarangayan. Salamat diha kaayo sa atoang mga barangay officials nga mitungha kaganiha no bisan pa og ning bundak ang uwan diha po daghang delegates nga nitungha kaganiha apan makita gid nato no nga mas daghan ang interesado paunta kung wala pa ang maong uwan. Maunay usa sa mga rason nga atong ikonsidera nga atong ipospone na to ang family walk by within this month, hopefully, no? Or I mean within the next month, mga kaigsunan. Good morning diha, Mayor Jane, kang Vice Mayor Adam Hala, and of course, ato ang mga 15 ka mga konsihales, no? 12 ka mga konsihales ng Dakbayan sa Tagbilaran. Maayong buntag diha. Salamat kayo, mga kapitan, sa inyohang pagpangandam pod kaganiya sa atong 15 ka mga kapitanes sa 15 ka barangay nga gipanguluhan ni Kapitan Joseph Sagaral. Good morning diha, og maayong buntag, Kapitan Mary Jane Ruiz, Kapitan Bayong Bangalaw, Kapitan Jun Duroy, Diaz Poblacion 2, ni Kapitan Bert Remulador, Diaz Poblacion 3, o ni Mama Risa, yang kapikas, no? Active kayo ni nga CSO leader, ni Kapitan Arvin Vizara, Diaz sa Mansasa, ni Kapitan Luz Kiobe, Diaz Poblacion 1, maing buntag usab ni Kapitan Joel Ibao, Diaz sa Barangay Buol. Likewise, good morning and belated happy birthday sa ito ang Kapitan sa Dampas, no? Naa si Kapitan Marlo Aniana. Good morning, Kap. Happy birthday, Diaz. Belated happy birthday, maing pagpanikay-sikay niya o sa imuang pamilya. Likewise, good morning usab ni Kapitan Joseph no Sagaral diha sa Barangay San Isidro atong liga ng mga barangay president diha siya kaganihan no. Good morning usab ni Kapitan Jimmy Lantape ni Ma'am Kapitan Maida Bantog diha sa Barangay Manga. Murag ila na lang tong gikaon ilahang para pamahaw kaganiha. Salamat kayo sa inyong pagpangandam Kapitan Maida og ang konseho sa ato ang Barangay Manga no na diha si Kagawad Inday Gizalan, Kagawad Marlon Dilosa og mga kagawad mga workers nato diha. Salamat of course sa tuang mga taga Talukto usab no si Kapitan Eugene Francis Zamora. Maragi post gyudong ilang pamahaw ganiha nga instead of family walk family eat na kuno ingon si Sec Joel no ingon si Sec Joel Secretary Joel gubot mga kaigsunan. So maing buntag diha og maing pagpanikay sikay nang aligog dagat ang uban ni diretsog pangaligog dagat sa atong mga working force nga ning tabang gyud og ni dedicate sa ilang panahon. Salamat jamo sa inyohang tabang ang mapahiluna nato ni and we're looking forward nga to aning mapadayon in some other days. Karong adlaw po dai mga kaigsunan para sa kasayuran sa tanan ongoing ang ato ang first seminar sa ato ang kuano mga tricycle drivers and operators dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran as announced earlier or sa mga previous nato nga mga broadcast ato yung gipahibaw ang publiko no labi na ang mga operators and drivers nga duna lang tay na pulo ka Sabado sugod karong adlaw hantod ni matapos sa November or first week of December na pulo ka Sabadohan ni siya nga ato ang gihatag gidedicate para sa ato ang mga drivers aron maka-avail no aron makakuha sila og certificate nga allowed sila mo drive dinhi kung makatambong sila sa atuang mga seminars nga gihatag. So part sa discussion ini ang ethical standards o ang ilahang papel no isip mga public utilities dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. So ongoing na diha sa Saulog Gym. Good morning diha nila Sir Tony Samante og sa atuang team sa CTMO nga kaginiha pod no nag-deploy sa ilahang mga personnel diha sa atoang route, sa atoang family walk. Likewise, good morning ato sa mga kagawad sa kabaranggayan. Good morning ni Kagawad Inday Gizalan. Good morning usab ni Kagawad Ani Klimako. Good morning diha, Kagawad Nelson Tayag sa Taluto. Salamat diha, no? Kagahapon pong adlawa mga kaisunan, ato ang gibuhat ang ato ang third quarter health board meeting. Diin itambong ang mga pipila sa mga representante sa atoang barangay. Dito si Kagawad Nelson Tayag. Good morning, former Kagawad June Balani og ni Sir Tony Sarabia diha sa Mansasa, ni Kagawad Jerry Cahis, Kagawad Antik, of course, maing buntag diha sa Buoy, ni Kapitan Joel Ibao diha sa Buol, maing buntag diha ni Sir Kapitan June Telmo diha sa Buoy, maing buntag usab diha Kapitan. Good morning ni Kagawad Brian Aparicio, likewise ngadto ni Kagawad Hazel diha sa Villa Olympia Luway. Good morning diha ni Kagawad Danny Abiliana, ni Kagawad Pepot Besas diha sa Barangay Cugon. Likewise good morning ni Ma'am Tonet, ni Sir Undoy Borja, no, ato ang Deputy Congressman, no? Maing buntag diha Konsehal. Good morning diha Konsehal Bebot Budlong, Councilor Idi Borja, Councilor Charles Cabalito, kung atong usa sa mga kugihan nga miyembro sa konseho, Councilor Butchie Zamora. Good morning! Napon si Kagawad Konsehal Gemma Inting, yung ni Sir Bibin Inting, may buntag o may pagpaminaw diha. Good morning likewise nga to kang Ma'am Gloria Araneta, nga to ang kauban ni sa buhat mga kaigsunan. Ma'am Glo, good morning! Salamat o maayong pagpanikaisikay usab ni mo diha. Ni Sir Samuel Belderol diha sa Yukoy's Cafe, may buntag diha, may buntag o may pagpanikaisikay kay sikay labi na sa atong mga suking tigpaminaw nga di gyud masipyat no mosunod ning atong programa sa kahanginan no ang ato ang mga nagsunod sa broadcast nato sa DYRD Bohol ang kasaligan maing buntag diha og maing pagpanikay sikay sa ato ang mga higala no daghan kay nalipay mga kuan ron mga barangay officials of course si Sir Danny si Sir Dan Martz, maing buntag diha Sir Dan, maing buntag diha kanang deputy kong, no, mo ni saligando ni Congressman Babayap sa ato mga kalihukan sa kabaranggayan, si Dan Martz, na Dan Martz man niya, Dan Martinez ni, no? Dan Martinez aka Babayap. Maing buntag usab ni Angie Romo, maing buntag diha ma'am, maing buntag diha sa mga family ni Antoinette Gunop. May buntag diha. Good morning sir, tanang tagbilaranon, tibuok kalibutan. Good morning og apin na ang City Hall family. Naprod si Sir Francis Masayon Bungabong, may buntag diha ato ding mga saligando diha sa Albor. May buntag diha Sir Francis, maayong pagpanikaisikay nimo diha og sa imong pamilya. Salamat sa imong kakugi para sa ato ang kausa ni Congressman Babayap. Good morning. Maayong pagpanikaisikay, no? Maayong at naghuwatan nila ni Ma'am Betty Humawin, di po ni masipyat mo message po ni nato dayon mga kaigsoonan. Pandita maglangay tungod kay naa diri karon sa ato ang pikas linya sa ipa diay na si Sir Willie Barcelona pod. May buntag diha Sir Willie, nasa pikas linya ang ato ang presidente, ang ato ang administrator sa Tagbilaran City College. Aron tagaan kita og update sa mga kalihukan, programa og panerbisyo sa buhatan sa Tagbilaran City College. Nasa pikas linya atong dawaton si Dr. Delmar Kagatin. Sir DM, good morning and welcome sa nagkahiusang Tagbilaran.
3: Yes, good morning Sir Alvin. Good morning sa itong mga sasakitaw. Of course, my greetings to our beloved City Mayor, James. Yeah, pang itong Congressman. Of course, atong
2: yes.
3: Atong tanan, good morning.
2: Thank you for taking our call. No? Sa karoon pa kang buntag na kumapahibaw, Sir DM. Sir DM, unsay update sa mga programa o servisyo na ito niya sa Tagbilaran City College?
3: Yes, Sir Alvin. Okay, yesterday, po ang itawag o intern at Congress 2026. This is the first time was in Buhol in partnership with SHED and of course Aero. So ang TCC maoy gihimong sponsor or maoy na spearhead ni activity. So it was all attended by different presidents, vice presidents, deans, program chairs from different schools, different colleges, universities. We're very happy na it was very successful, Sir Alvin. And of course, this coming October 1, we are happy and we are blessed. Moani and Chad that visit Tanila for evaluation of our program application. So this coming October 1, Sir Alvin, tayo mga bisita gikan ilang i-evaluate ang ato ang different courses para sa BS in computer engineering, BS early childhood education, BS in human services, and of course BS in communication, Sir Alvin.
2: Yeah, that's good, no? Kanibang maong visit sa Chedro umaabot, Sir DM? Naabapod ni Kalambigitan sa ato ang bagong gi-applyan nga mga bagong kurso para sa TCC?
3: Yes, Sir Alvin. Ang ito ang kilat karo for one is nanay kalabutan sa ato ang nga gi-apply nga mga kurso alam sa kung ikon katungok nga kurso nga ito i-offer next year academic year 2027-2028 and side, Sir Alvin, muhanin ko sila ang OECAG na team para evaluate ang ato ang existing na program money ang tawag o certificate of program compliance, Sir Alvin.
2: Yeah, that's great, no? Nindot kayo na kay we are keeping the standard good, no? Gonsay gi-prescribe sa CHED mo ni na kanindot mga kaigsunan, no? Sa itong mga suking tigpaminaw nga bisan pa o bag-o pa ta nga nahimong kolehiyo, confident kita kaayo under the leadership of Sir DM o sa iyahang team nga we can keep the standard prescribed by CHED, labi na kay ginamonitor kita sa ito ang mga implementation of these programs. Sir DM, kumusta ito ang mga kabataan at itong mga estudyante diya sa TCC?
3: With regard to our students, wala tayong mga complaint, mga violence na dawat because sa mga estudyante. And I'm happy with that kay ang itong estudyante is very supportive, obedient, supportive sa ito ang mga rules and instructions, Sir Alvin.
2: Wow, that's great. Okay. Sir DM, doon na pa ba kay dugang update diha nga imuhang gustong ipadangat sa itong mga suking tigpaminaw?
3: This coming time, we're 12 to 16 years to celebrate our 7th year from it. It started out going to have the anniversary and that we are going to have this in the form of a central game. So, we are expecting, fighting our public at mga kailangan na atong saluan. Pagkaatunan kay, of course, your presence, it means to us. So, we are inviting the public to nightly activity among it open sa mga katawan sa gawas, Sir Alvin. So, so far, more to ang update as of the moment, Sir Alvin. So, again, I'm thankful, suporta, gikan ni Jane Yap of the Congress of Bayan from 16 sa Kunya. So, of course, at ang pamilya sa mga members at ang team of my sister Austin. Again, thank you so much for all the support.
2: Okay, there you go mga kaisunan, si Dr. Delmar Kagatin, si Sir DM of the Tagbilaran City College. Salamat kayo Sir DM, no? Thank you for that update. Again, we're inviting the public nga mo appeal sa ilang 7th, no, founding anniversary nga pagkahimuon sa umaabot buwan mga kaisunan. Salamat kay Sir DM, amping diha, no, na siya'y bisita karon actually. Pabiyahi sila, kauban na yung mga bisita o niya ato gid siyang gihangyo aron matagan kita o gamay nga update, no. Nagpadayon gihapon mga kaisunan ang atuang tinguha nga ma-expand ang atuang Tagbilaran City College. Gali doon na nay commitment si Congressman Babayap for a 7-story building, no, nga pagabuhaton at tubangan sa maong edipisyo diha sa Tagbilaran City College. Nindot mga kaigsunan kay duna na po laing mga tulo ka bagong kurso nga lagi sa gikaingon pa ni Sir DM i-evaluate na appeal ni sa tanawon sa Commission on Higher Education or CHED sa ilang pagbisita sunod semana. Na inform na po taning mga dapita man ang excited ta tungod kay we are expanding and kuan gyud, no, kay nang nagkalig-on pod ang atoang program og serbisyo sa Tagbilaran City College. Gani, mas taas-taas na tag-coverage karon, no? Kaya ang original yung plano ani nato all the while gatuota nga we will only be serving mga pamilyang tagbilaranons or mga taga-tagbilaran nga mo college nga dili ka pasar sa Baiso, dili ka afford mo eskwela sa mga universities nga naa sa syudad, apan tungod sa balaod ang universal access to education, mas gibuksa nato ni sa mga tagalaing lungsod. Mao nang nalipay kay ta kaysa pagkakaron naa na ta almost 3,000 mga 2,900 ka mga enrollees na ni mga kaigsunan ang naa sa Tagbilaran City College. Ma-imagine lamang nato no, kung walay TCC, asa kaha pa doong ning 2,900 karon, gaunsa kaha ni sila sa ilahang komunidad, no? Naabaka ni sila gikatampo or mga kuana liabilities na ni sila sa ato ang mga kabaranggayan. But nevertheless, we're very grateful, no? Under the leadership of then Mayor Babayap, nga siya pa'y naglingkod nga mayor, kay siya man gigikonsidera nga mo'y amahan ni ining pagkatukod sa Tagbilaran City College 6 years ago, mga kaigsunan. Sus, nakasunod ta ani nga proseso, daghan kayong ning supak, daghan kayong dili uyon, pero nagpabilin gid gihapon ang panglantaw ni Congressman Babayap, ang visionary leadership ni Congressman Babayap, na importante nga makahatag ta og di kalidad nga tertiary affordable accessible tertiary education sa ato ang mga kabataan. Mao nang excited kayo ta nga gibalita o gi-groundbreak na yun ng bagong katukuran sa 7-story building. Hopefully, mahuman ni siya o ato yung madungagan ang oportunidad nga makapaiskwela ta o dugang, makadawat ta o dugang mga estudyante para makahuman sa ilahang college degree, mga kaigsunan. Salamat kayo kung Babayap o niya karon sa panahon ni Mayor Jane Yap, gipaligon pa yun, gipalapdan pa yun ang ato ang serbisyo sa Tagbilaran City College. Salamat usab sa mga ginikanan nga misalig ni ini. Mingon ta nga gipalapdan tungod kay daghan kayo tag scholarship program nga naka-lodge karon sa Tagbilaran City College. Gawas nga barato kayo ang tuition, naagyo daghang mga scholarship grants nga nakuha nato gikan sa Unifast Lane, no, sa CHED ug uban pang mga partnerships nga atong nakuha gikan sa private sectors. Gali lakip ni ana ang atoang partnership with Chuchi Foundation ug ang atoang BDMPC partnership. Diin ang BDMPC naghatag yun og pundo para sa mga pipila sa atoang mga qualified, deserving, indigent scholars nga ilahang gipaeskwela, gitabangan para sa ilahang allowance. Salamat kayo sa atoang mga partners. And of course, ang TCC, tibawat ang tanan mga kaigsunan nga we are not only offering mga bachelor's degree but also we are offering skills training kay partner po nato ang TESDA. Gali ang TCC karon naa siyay kanang panahi, no, naa siyay NC2 nga panahi in partnership with TESDA, mga kaigsunan. Ug mao man galing muni gitinguha ni Mayor Jane nga sila pud moy motabang nato sa ato ang paggama atong mga transparent bag nga atong gitinguha makatabang para sa ato ang security protocols, security measures sa ato ang mga public schools dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Of course, daghang nalipay aning ato ang bag-ong award gikan sa Manila Times, no, tungod kay karong bag-o, mga kaigsunan, sa Milabayng adlaw Huwebes, September 24, personal gyung gidawat ni Mayor Jane Yap ang pasidungog, laing pasidungog nga nakuha nato gikan sa The Manila Times 7th Philippine Model Cities and Municipalities Awards nga gipatigayon dito sa Manila Hotel sa Milabayng September 24, mga kaigsunan. Personal nga gidawat ni Mayor Jane ang recognition gikan sa The Manila Times as one of the Model Cities and Municipalities Award sa tibuok Pilipinas kaning ato ang Education Hub Award. So gipasidunggan ta karong bag-o sa Milabayng Huwebes niining newspaper nga Manila Times, diin girecognize o gitanaw nila nga ang ato ang Education Hub kaning ato ang pagpahiluna, paghatag og serbisyo para sa pagtagad sa atong edukasyon, mas mahata nga gitagaan gyud nato og dakong kahulugan or gitagaan nato dakong pagtagad. Mao nang gitanaw ni siya nga usa ka model practices, practice sa ato ang Dakbayan sa Tagbilaran, ug karon nagbansiwag na gyud ta dito sa kauluhan nga we receive this Education Hub Award from the Manila Times 7th Philippine Model Cities and Municipalities Award nga gipatigayon dito sa The Manila Hotel, mga kaigsunan. Salamat kayo sa kakugi ni Mayor Jane, no, and for the information of everyone. Si Mayor Jane Moy ato ang chair sa school board. Onya ako pod kini inyohang ubos nga igala mao poy naglingkod as member of the FPTA representing the FPTA. Siya ang nag-chair sa atong school board nga hands-on kaayo sa pagpahiluna, sa pagbudget sa ato ang SEF ngadto sa ato ang mga programa ug serbisyo para sa edukasyon. And I would say nga taas na puntag na abdan. Dili pa perpekto ang tanan, pero taas pagyapon, taas na tag na abdan sa ato ang mga programa para sa edukasyon. Appeal ni sa tinguha ni Mayor Jane sa iyang gitawag o gikumit sa milabayang eleksyon sa siya pa'y nagpapili nga magservisyo kita from womb to tomb, programang from womb to tomb para sa pamilyang tagbilaranons. So appeal ni sa ato ang ginasiguro gyud nga mapahiluna na to kaning ato ang education programs and services dini sa Dakbayan sa Tagbilaran. Speaking of education, maing buntag diha ni Dr. Will Bungalos o sa ato ang mga partner diha sa DepEd na si Ma'am Ann Dugang, si Ma'am Liza Makiling na po diya sa DepEd, si Ma'am Maureen Castanio, no? Maing buntag diya o ni Sir Jun Miliar. Maing buntag diya Sir Jun o sa inyo ang mga kaubanan ni Attorney Tammy Rilampagos, ang legal officer po sa ato sa Tagbilaran City Schools Division. Ato din ipahibaw, no? Nga doon natay duha ka schools division din sa Tibuok Probinsya sa Bohol. Usa ni Ana ang syudad. The other one is the Bohol Schools Division, mga kaigsunan. So ang Dakbayan, ang ato ang mga public schools, wala ni siya ma-under sa Bohol Division, na atay kaugalingong division. Maunang si Dr. Will Bungalos mo'y ga-head ni ining maong division. And speaking of the schools division sa Tagbilaran, no, salamat kayo ni Ma'am Liza pod for facilitating, no, sa very successful na to ang mga series of events para sa ato ang mga FPTA. Good morning dia sa akong mga kauban sa Federated Schools Parents Teachers Association. Mayong buntag usab dihas ni Sir Mardonio Rojas. Good morning dia Sir Mards. Ni Father Moy Romerde dia sa Wellness Reflexology. Good morning dia ni Ma'am Tour Guide Tessie. Good morning usab ni Ma'am Corazon Igagamaw dia sa Dampas. Ni Father Dindin. Mayong buntag dia Dre. Mayong buntag dia sa imong parokya dia sa Divine Mercy Dampas. Ni Ma'am Inday Alexander Imentezo, ni Nanay Avi and Tatay Mario. Good morning usab ni Eliot Liren. Good morning diha ni Sir Mario Reyes, ni Ma'am Nirya Nubong diha sa Mansasa. Maying buntag usab ni Ma'am Jocelyn ang ato ang manager sa BDMPC ug maying pagpaminaw kang Dr. Velma Lim diha sa Piña Flor. Ni Nong Boy Navia sa Everjan Tailoring, maying buntag diha ni Kagawad Oklong. Oklong Aying diha sa Dao, salamat kayo Kagawad Oklong, no, sa among hangyo ganiya nga buksan imuhang inyuhang covered court. Salamat kayo sa imuhang kooperasyon. Naagid si Ma'am Tonet, no, naagid si Ma'am Ann Dugang, naminaw gyud nato. Recent gyud ni masipyat si Ma'am Ann, no, matag adlaw Sabado, maminaw gyud ni siya ni Kapitan Bert Rimulador. Ganda makaganihang sa kadlawon, Kap Bert. Good morning diha, matud pa ni Kap Bert. Good morning Sir Alvin ug sa imong pamilya. Likewise to you, Kap Bert. Napod si Kagawad Renz Balani. Morning Sir Alvin. Walay si piyat paminaw gyud sa programa diha sa Lourdes Cortez. Maying buntag diha extended ni mga kagawad ug mga kapitan ron, no, murag daghang nalipay, daghan pong naguol. Matud pa sa mga memes sa Facebook, undangan sa daw ketong kaplano mudagan sa barangay, muundang sa daw og smile smile rong panahon na kay na extend na. Shout out kasama kapunungan sa Mangga ni Tico Labrador, Neil Pikit, si Guapo Vlog, Willie Pikit, Markel Sambilon, Bong Coquilla, Kaninsha Roquel Pikit, Longinio Sinon, Leo Alturas Pikit, Macario Mission. Good morning diha Johnny Vlog. Maing buntag diha sir og sa imong pamilya. Maing buntag usab diha sa ato ang mga higala sa Kugon, no? Diha sa Kugon Prok 5 na si Lito Maghinay, dili po ni masipiat si Sir Lito. Good morning Sir Alvin sa nagkaiusan Tagbilaran live by DYRD Bohol ang kasaligan dere sa Barangay Kugon Prok 5. Shout out sa Delusa Barbershop sa Mangga Prok 6 gikan ni Daryl Delusa, Daniel Delusa, Tony Epps, Delos Pyong Yeng. May buntag diha ni Kagawad Marlon Delusa usab. Good morning. Hi Ma'am Christine Lopez. Good morning diha Ma'am. Melanie Vasquez, may buntag ato aning barangay administrators, Poblacion 2. Gaandam ba mo ganiha, Ma'am Melanie?

si Ma'am Bing Rosel, may buntag niya Ma'am Bing, o sa imo ang auntie, si Ma'am Daddy Dano. Good morning! Dagan kay tagpasalamatan rong adlawa mga kaisunan tungod kay very successful sad kayo, no? Sa gikaingon ba ni Engineer Ao Kaganiha, karong bag-o lang, no? Gipasidunggan na pod o gitagaan o dakong pagtagad ang dakbayan sa Tagbilaran sa bag-ong gihimo lang nga awards or recognition night sa DNR EMB7 mga kaigsunan. Kay gani, matud pa ang atuang TISEMO or Tagbilaran City Environmental Management Office mga kaigsunan, nagpahigayon gyud, no? Or natagaan gyud og dakong pasidungog dito lang sa bag-ong gibuhat nga kasaulugan sa DNR EMB7 diin ang atuang participation diha sa atuang water quality management nga gibuhat sa maong buhatan. Ato yung napadayon o ato yung nakabot kining ilahang gihatag nga Water Quality Management Awards or kining sa Central Visayas DNR EMB Water Management Award mga kaigsunan. So usa sa gipasidunggan ang dakbayan sa Tagbilaran diin ilahang gipasalamatan ang atoang mga kaubanan sa Panglao Island Coastal Waters, no, nga naa naglangkob sa LGU Panglao, LGU Dawis and LGU Tagbilaran mga kaigsunan. Nga matud pa they appreciate the LGU Tagbilaran City for the grateful recognition of your steadfast commitment, effective leadership, and invaluable contribution through local environmental governance in the advancement of water quality management and protection of the Panglao Island Coastal Waters, mga kaigsunan. So, gidawat ni Engineer Raul Aparicio ang atuang head sa TISEMO o yours truly dito sa Bayfront Hotel sa Milabayng Adlaw, mga kaigsunan, at Pizza 24 pod, no? Kitong dito ta, ning tambong taaning mga panahuna. Unya kagahapong adlawa, speaking of environmental protection, kagahapong adlawa mga kaigsunan, gipahigayon gyud, no? Gipahiluna gyud sa atoang dakbayan sa Tagbilaran mga kaigsunan ang atoang environmental code diin kagahapong adlawa laing adlaw na pod nga atong gahin aron ma-review, ma-refine, and of course, ma-finalize ang atoang Tagbilaran City's proposed updated environmental management code. Kining atoang environmental management code sa Tagbilaran mga kaigsunan, 26 anyos na ni, no? Sa milabayng panahon pa ni, 2000 pa na panday ni na himong balaod sa dakbayan unya karon ato yung gitinguha. Gali, 2 years ago, ato nang giplastar, ato nang gitinguha nga ma-update ni siya aron mas mahatagan nato dakong pagtagad ang mga environmental issues labi na dinis ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Muni nakanindot kay usa gyud ni sa commitment ni Mayor Jane nga usa ka participatory o usa ka consultative type governance ang ato ang pagahuptan dinis sa dakbayan sa Tagbilaran ug tuod man iyag yung gibuhat, no? Iyag yung gibuhat ang iyang commitment nga atong konsultahon ang atoang mga kabarangayan, atoang mga residente, atoang mga civil society organizations in relation to our proposed updates on the environmental management code. Salamat usab sa atoang partner, no? Ang atoang CRS Philippines or the Catholic Relief Services Philippines mga kaigsunan nga gipanguluhan ni Ma'am Myla Kiring, no? Ma'am Myla, salamat kayo, naapod sila si Ma'am Joe and Jampax Antuke nga mooy nagrepresentar sa atoang mga partner non-government organizations ang atoang Catholic Relief Services nga naghatag nato og technical assistance and of course, no, ato ang pag-resources para ato ning mapahiluna. So ato yung napatigayon ang usa ka final presentation and validation of the proposed updated environmental management code dito sa Metro Center kagahapong adlawa mga kaigsunan. Busy kay ta kagahapon, no, katabok-tabok ta as representative of Mayor Jane nya nalipay ta tungod kay sa ato ang pagtabok-tabok dito ta sa environmental management code na dito ang mga civil society, naapod mga department heads, pagtabok na to dito sa local health board diri sa dakbayan, naapod, no, na ang mga kabarangayan, na ato ang mga health sector partners anya napahiluna gyud nato, no, napahiluna gyud sa kabisi sa city government. Diya po yung programa kagahapon.

0: pon sa ato ang Tagbilaran City Hall atrium. Again, this is an update of the 26 years old nga environmental code sa dakbayan sa Tagbilaran. Yes, naa dito ang mga kuan, no? Dito ang mga civil society organizations, ang mga environmentalists nga ato ang giingon, dito sila nitambong sila, nagpadayag sila sa ilahang mga tinguha. Maing buntag usab diha ni Sir Dante Rolida. Maing buntag diha Sir Dante, kagawa Dante Rolida diha sa Panglao. Maing buntag diha, maing buntag, maing pagpanikay sikay. Yes, mapadayon ta atong ipadayon ginang ato ang kwan eventually, no? Ato ang family walk, sana ngita aning ato ang family walk nga programa. Good morning, maing pagpanikay sikay diha sa ato ang mga suging tigpaminaw sa ilang mga tagsa ka mga panimalay. Nabinaw na to karon, no? Na sila si Kai, salamat dai kayo Kai, no? Si Kai ato ang lead ning partner mo ay nag-lead nato sa ato ang family walk nga preparations. Salamat usab ni Sir Sok, ni Ma'am Gaga, naminaw po nato. Belated happy birthday dai Sir Sok, no? Si Sir Sok ato ni kauban sa city admin, kanhing kauban sa city admin mga kaisunan, karon private citizen ako no si Jama. May buntag dia Sir Sok. Salamat kayo sa imo ang pa-lunch during your birthday nila Liubin, ni Val, ni Totong, o ni Janjan. Ako ning kauban sa buhat ni Sir June. Besa, na uli na baka ni Sir June? Dito man is China, no? Shanghai, matagal ito. Sir June, good morning diha. Maying pagpanikay si Kai, ni Ma'am Inday Inting, ni Sir June Reason, of course, ni Sir RJ Melissimo. Salamat kayo, Sir RJ, no? Sa kanunay ni mong pro bono nga tabang sa city government. Of course, ni Father Moy Rumerde diha sa wellness reflexology, no? Ni Father Albert and Father ni Kapitan Albert Tagaamaw, Tagaamo diha sa Tagumaas Antiquera, ni William C atong kauban po si Bilyonaryong Pobre, may buntag ni Nong Tuting diha sa Baba Village, may buntag ni Patrick Reformina, good morning ni Ma'am Maris, may buntag usab diha sa Imuha. Aha. So again, ato ang ipahibaw sa tanan, no, nga naka-launch na ta sa Milabayng Adlaw sa atong Pizza 24 mga kaisunan, Pizza 22 no, Adlaw Martes sa atong Tagbilaran City Tourism website. So doon na tay official nga website, separate ni siya sa website sa tagbilaran.gov.ph na diha makita na to karon ang tourism.tagbilaran.gov.ph. So lahi na yun ning website diin atong gi-feature dito ang mga ato ang gitawag og mga tourism assets, no, kaning ato ang mga historical sites dinis sa dakbayan, natural resources dinis dakbayan sa Tagbilaran, ato nang gi-feature dito aron mas dali ninyong ma-appreciate, makita, and of course hopefully maka-generate ni siya og dugang bisita, turista dinis sa atuang dakbayan sa Tagbilaran. Congratulations sa atuang Tourism Office Department, hopefully headed by Sir Joseph Alexis Cadalinia mga kaigsunan. Doon na tayo opisyal nga Tagbilaran City Tourism website. Again, it's tourism.tagbilaran.gov.ph. So sa mga walay lingaw diha, kay bugnaw kayong panahon nga naara naglukluk pa sila ang tagsa-tagsa kapanimalay, undangin sa ng TikTok diha, tanawa sa ninyo ng bisita sa ninyo ang tourism.tagbilaran.gov.ph. So, nagabulol-bulol naman ta ni. Again, it's tourism.tagbilaran.gov.ph for our tourism website. Di na ninyo makita ang mga ano, nagkadaiyang ika-offer na to. Kay matod pa ni Mayor Jane, di tamusugot nga we will only be serving as a gateway to Bohol. Nga agianan rata, ang atuag yung tuyo is we will become the destination. We will be a destination, a tourism destination sa itong probinsya sa Bohol. Kana, no, unsa may mga ika-offer ani, daghang ika-offer ani, gali karong bag-upod, no, gihiniga dry run na ang City Tourism sa ato ang Tagbilaran City Passengers Assistance Desk kiosk. Diin makita na nato karon, no, nabalita na na sa ato ang istasyon DYRD ug sa atong hookup station DYTR nga duna na tay gipurma nga kuan, no, Passengers Assistance Desk or kiosk mga kaigsunan diha sa Pantalan mismo. Din inigabot sa mga turista doon na nay mutagbo, wala nay mutagbo nila hopefully, but doon na nay mga proseso nga ilahang agian aron makakuha sila og tricycle, hopefully maapil na ang vans og mga nagkadaiyang public sakyanan nga pwede nilang kasakyan. Kini of course to protect our tourists, to protect our passengers, and to provide a fair no opportunity para sa ato ang mga tigpatigayon diha sa Pook sa Pantalan, mga kaigsuunan. So speaking of Pook Pantalan, di ay atong hangyo diha sa mga kasilinganan sa Pook Pantalan nga ipahiluna in tawon ninyo inyohang mga parking spaces diha, kay grabe no, naka-encroach na mo sa ato ang public spaces, mao nang hangyo laman no sa ato ang mga higala, mga silingan diha sa Pook Pantalan nga naminaw karon nga palihog ko no, atrasin ninyo gamay, i-clear na ninyo ang ato ang mga kadalanan. Yes, we are inviting everyone no, to join the 60 acts of service. So this is still part of our 60th Diamond Jubilee Year celebration, mga kaigsunan. Giimbitar ang publiko no ni Mayor Jane Yap on behalf of the city government ang muapil sa ato ang 60 meaningful volunteer activities that can be nga buhaton nato within the 60th Charter Year Diamond Celebration, mga kaigsunan. Kung doon na mo yung mga grupo diha nga abdik jamo nga muhatag og mga volunteerism activities or community building og muhatag og dakong impact no sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran, please let us know. Join us sa ato ang gitawag og 60 acts of service, mga kaigsunan. Palihog palista inyong mga organizations and celebrate our Diamond Year through the power of volunteerism and shared service. Kaganiha si Sir Ray Tutas ni hungong na naho, dugay na ni sila ni hungong na mo nga mananom sila mangroves, so this could form part no sa atong tinguha gyud nga maapil sa ato ang 60 acts of service. Ang Bohol Tri-Media is really reaching out no nga maapil sila sa ato ang mga activities unya nalipay ta. This is a very welcome development nga maapil nato ning 60 acts of service, mga kaigsunan. Again, kung interesado mo, bisita mo sa official nga Facebook account sa Tagbilaran City Government, mawara po na yung title, or bisitahan ninyo ang personal account ni Mayor Jane Yap or Jane Yap. Aron dito inyong makita kining mekanismo sa 60 acts of service. Again, this is a call for action. A call for action sa ato ang community dinis dakbayan sa Tagbilaran, sa mga nagkadaiyang organisasyon nga buot musalmot or muhatag sa ilahang serbisyo sa dakbayan sa Tagbilaran in the spirit of volunteerism. So salmot ah, no, dili ta maulaw. Gali ang atong mga FPTA sa Milambayeng adlaw, nagpadaya gid sila nga moapil, no, nga muhatag pud sila sa ilahang activity. So naapod ongoing karon no sa Balay Alima, nagpadayon karon diya sa City Hall atrium ang ilahang symposium on HIV AIDS and teenage pregnancy karong buntaga diya sa City Hall atrium. O nang wa na to matawagan si Sir Robin kay ongoing di ay ang ilahang activity. Good morning diha ni Sir Willie Barcelona. Good morning sir. Maing buntag diha no. Maing buntag po ni Superintendent Fire Chief no, atong Fire Marshal Superintendent Angie Salva. No, dili na madayon ma'am. Padayon na ta. Dili na madayon. Ato na ning gipostpone, eventually we will announce the date kung ma-finalize na to. Maayong buntag diha Ma'am Jo. Good morning. Maayong pagpanikay-sikay. No, mayong pagbuwa-buwa ko no. Bitaw may buntag usab diha sa atong mahigala nga naa sa Nisan. Of course ni Sir Rocky Hiponya nga naa diha sa ato ang BCC TV. Maying buntag diha og ni Ma'am Marilyn, no? Maying buntag diha Mare. Naa sa BCC TV ni mga kaigsunan na minaw pud nato sila. Anya sa pikasbahin before ta hapit naman no. 5 minutos na lang, 3 minutos na lang. Ato dayng ipahibaw pagbalik nga Nang naitabo sa HNU is a false alarm kitong mga initial nga mga chismis and balita nga na shooting incidents. So opisyal na nagpahayag ang atoang kapulisan og si Mayor Jane nga walay shooting incident nga nahitabo dito sa Holy Name University. But we are very grateful no sa respond sa atong mga estudyante nga abtik ayo sila nga ning tawag yun sa atoang hotline number nga 911 mga kaigsunan. Again, for emergency or any emergency nga inyong gikinhang lan ato na gyud ning gi in place na gyud ning atong 911 nga mooy atong pinakadali nga matawagan mga kaigsunan aron marespondihan or mahatagan mog atensyon sa ato ang mga nagkadaiya nga law enforcement no. Apil ana ang BFP na natay direct contact ana, apil na ana ang atong PNP and of course ang atong CDRRMO. If and when needed pagyud mo expand to other concerned agencies ato gyud nang makaya gyud na natong mabuhat kaning atong integrated 911. Mao nang maningkamot ta nga ang mga pagresponde mahatag yun na to within 2 minutes or less than 2 minutes ang pagresponde. Belated happy birthday usab nga to kang Engineer Filito Francisco ang atoang head sa Tagbilaran City Water Work System mga kaigsunan no. Maing buntag diha Sir Filito. Salamat kayo no. Salamat kugihan jamo ni Engineer Filito Francisco mga kaigsunan nga nag-birthday last September 24. That's a Thursday. Ngayon niya, naningkamot ginisiya nga ang atoang serbisyo sa atoang water sa Dakbayan sa Tagbilaran, labi na sa Tagbilaran City Water Works. Ato yung mapahiluna o tarong o mahatag na to ang usa ka dekalidad nga serbisyo sa atoang mga konsumidor. And for the information of everyone, dili tanang 15 ka barangay atoang giserbisyuhan gamit ang atoang tubig sa City Water Works. Tungod kay a portion lamang, no? Marag unom rata ka barangay ang atoang gi-cover base sa atoang capacity to supply. No, nang naatay laing partners na ang Bohol Waters, na pod ang Richley Corporations nga nag-provide og serbisyo dinhi sa atoang Dakbayan sa Tagbilaran. Maing buntag diha sa atoang mga partners from the Veterinary Office ni Dr. Carl. Maing buntag diha Dr. Carl og sa imong mga kaubanan. Maing buntag usab og maing pagpanikay-sikay diha Engineer Awaw Aparicio og sa imong mga kaubanan diha Engineer. Salamat kayo sa inyong kakugi no sa atoang mga programa og serbisyo sa Dakbayan sa Tagbilaran. Labi na karon kay na undergone na og final review ang proposed update sa atong environmental code. Excited ta na mga kaigsunan niya naningkamot gyud ta no nga ang Dakbayan mo adapt gyud sa mga saktong pamaagi og mga sistema para sa pagpaniguro as steward of this environment. Okay. Yes, postpone na gyud ang 2026 BSKA elections. Basog mo ni tukion sa sunod nga programa mga kaigsunan, pero sayod ko daghan nga lipay, daghan pong nabalaka, daghan pong mga naghuwat nga ma-extend pa gyud ang ilang pasensya hantod 2028. Okay. Napupos na gyud atong usa ka oras mga kaigsunan ning atong programang nagkahiusang Tagbilaran no. So paspas kayo ang panahon. Wow, we are looking forward for your participation sa bagong schedule unya pohon amo ra ning i-announce ug among ipahibaw para sa atoang family walk. Okay, di na ito maglangan mga kaigsunan. Sa ngalan ni Mayor Jane Yap o Vice Mayor Adam Hala, kini ang inyong City Administrator Alvin Acuzar. Daghang salamat ug mayong buntag Tagbilaran.
1: Inyong nabati si Mayor Jane Yap o mga opisyales sa Tagbilaran. Nagkahiusang Tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Takot syempre na mawaan ang sakit, may pamilyang umaasa sa akin eh.
4: Balisama na ang isip,
5: wala tayo choice, para-paraan na lang.
4: May kabaman sa dibdib, may ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment.
6: Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties ng pala kasi herbal.
7: Natuwa ako!
6: Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
8: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
9: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau. Reactivate!
10: Let's move! Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Pagod ka na ba?
7: lagi masakit ang likod.
11: Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate sports and neuro rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
12: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
11: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cochlea Compound, Mansasa, Seaside.
13: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
11: Quality of care is our top priority.
12: Go wellness, go reactivate.
14: As one who is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, di yan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.
15: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
16: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
15: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
16: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon?
15: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
16: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
15: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
16: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
17: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
18: ACE Medical Center Bohol.
17: Kasaligan mo.
19: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all

0: get and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Su Ramirez po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsta na, no promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
5: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
7: para sa chance manalo!
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na SE3 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
12: Hay, maputlan yung taani o suga, kay usa na kabuwan, wapatakabayad.
13: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
1: Engineering Prosperidad and Insert Agamanogan Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang. Nga high blood po ko. Nga masulib ko kalipo. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang bat-ang. Puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaloy ang sagino, sir. Okay na gid siya. Dito X500. May bandit o may TC red yung nga akong ginainom, sir.
2: DTX 500.
3: Highly recommended sa mga eksperto.
4: Ang builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hay nak, umusta naman ka din, ha?
9: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Maayol ko.
8: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na mingitan sa East Medical Center Bohol.
9: Ay, salamat ka, sa Ginoo, ma. Unya, kumusta na pa ni mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
8: Ay, naku, yung kaya kausapan. Nakpertig yun ako, ah. Ma, na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako wala kag layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga gamhanan. Sama ng puso nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikul pa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'y kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na may tayo kaugalingon na is small cath lab.
9: Mahayon ay ma. Maayon kadi ay na maulag imo nga sinati.
8: Maulag ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
9: Aba o pa ma? Maayon kadi ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
10: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
1: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhan.
2: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
3: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
4: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: katabi-tabi sa daplin. Mga hunghong ug puhungihong. Atong hipuson. Og tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinyon.
1: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado. Uban sa mga tigdumala, XXX. Ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado. Radyo Merkado. Ang tabuan sa mga opinyon. Radyo Merkado.
2: Igala, kamusta? Mayong abuntag, mayong adlong Sabado. Welcome na sab sa inyong kinahan nga tulumanon na matag Sabado ang Radyo Merkado. Diin ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna. Karong adlaw, apit sa 26 mga higala sa bulan sa Setyembre, atong mga mainiton ng mga pagpanimbaya. Kaninyong tanang mga suki nato dinhi sa atong dakbayan sa taglaran, mga suki sab nato sa atong mga kalungsuran, labi na dito sa tumahal ng lungsod Silaway. Kamusta atong 24 ka mga kabaranggayan na uy, happy birthday day ni kagawad Billy, ha? Diha sa tangkasan na Norte. Oh, ala sige kagawad, happy birthday. Ug sa uban pa nga birthday, happy birthday ka natong tanan na. Ug panghinaot nato nga nasa kapis kay sa panglawas ng tanan tong mga suki, mga online listeners and viewers. Dining adlaw karon nga Sabado kini na sab gihapon ang inyong higala sa kahinginan TIWPS Bongbul. Yes sir. Makiguban kaninyo. Solo flight pata karon mga higala. Wala pa si Jerry Bobby baby. Welcome sa atong tulumanon, Radyo Merkado!
1: Radyo Merkado, inyong mga huna-huna among ipahiluna.

0: Sa katapusan mga kaigsuunan, nag-iaprobahan na, nag-inuduran na sa iyang pirma ni President Bongbong Marcos ang balaod noon nga karoon na himunong balaod. Mga igsuon ang pag-postpone sa barangay o iske election imbes karong tuiga sa Nobyembre. At doon sa Nobyembre 2028, mga kaigsuunan na, mga sanaw, nahiudyon ba mo ni ining mga panghitabo karoon na? Barangay election postponement o guban pang mga kasikas, mga kaigsuunan, impeachment, diin giusob na pod ang threshold, mga higala, kung giusob ang threshold. 2/3 dili na sa 24, kung dili 2/3 kung kinsaray na. Mga sano atong pulsuhan, kining maong mga panghitabo karon sa atong katilingbang Pilipinhon, tawag kamo sa atong hotline sa Smart 0998-954-3778. Line Smart Line 0964-932-6383, 0952-558-2760, 411-3100, 235-5150-3092-501-0077. Text Klamo number 0947-870-1262, Survivor 0921-848-4573.
1: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado, ang inyong mga hunahuna, among ipahiluna. Tawag na bay, Radyo Merkado.
0: Mga kaigsuunan, na kagahapong adlaw sa katapusan sa dugay pagpaabot, mga kaigsuunan, sa ato ang mga katawhan at labi na ang mga barangay opisyalis kung mapospon ba gyud ang maong barangay eleksyon. Sa katapusan gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos, mga kaigsuunan. Daghang ani uyon, daghang wa mo uyon, wa tay mahimo. Balaod na mga kaigsuunan, pilitang musunod ang kumilek pilit sa musunod, mga kaigsuunan. Apan niining tanan dunay nagpaluyo nga mga sugilanon, niining tanan dunay mga pangutana, ang niining tanan dunay mga pangamba, mga kaigsuunan. Unsa ka pay mo sunod, unsa kay mahitabo dinhi sa ato ang nasod, niining nagkaguluyang nga politikanhon ug talewa niini, mga kaigsuunan, ni akining barangay election postponement, mga igsuon. Niini mga kaigsuunan, atong paminawon ang final or official nga pagpahayag niining maong kalambuan diin ginudnuran ni Marcos ang maong balaod noon niya. Uban nato ang tigpamaba, mga kaigsuunan, sa palasyo si Secretary Claire Castro.
2: Pinirmahan na po ng Pangulo.
3: So, is it final? Final?
2: Pinirmahan na po ng Pangulo.
3: Pwede pong pakipaliwanag, Yusek, kung bakit kailangan na i-postpone ang election for the interest of our public?
2: Nakita po ng mga mambabatas natin, nakita din po ng Pangulo kung gaano ba kahalaga sa ngayon ang papel ng mga barangay officials. Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials. Unang-una, para saan? Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha. Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagdatapon ng basura. Kailangan po natin sila ngayon. So kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo.
1: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado, ang inyong mga hunahuna, among ipahiluna. Tawag na bay, Radyo Merkado.
0: Mauto mga kaigsuunan, to mobilize the barangay officials muna way eleksyon kay daghan silang trabaho. Pagsulbo sa krimen, pagsulbo sa baha. Alas sige, sa ato pa doon mga kuwan, mga barangay officials deron, mga flood controllers. Mingon po ito ang barangay official. Flood controllers ta, ane, watay budget, watay bahin sa malita. Atong paminawon ng pulso sa mga bulanon. Unsa pod ang ilahang mga panahon kabahin nining kalambuan sa politika, mga kaigsoonan dinhi sa ato ang nasod. Do natay caller sa ato ang linya. Hello, may buntag.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello, Debs.
0: Sir, may buntag kanimo.
4: May buntag. Ana bang isgot ka sa ihap, no? Kana mga tao nga may background din Debs, kan bisa ko bisa ko third.
0: Okay.
4: Okay, wa man isgot diha kon pila ka tao. Kun man kita ni isgot ang gibot ang kini 24 kini decide, ha? Total man ang kinta diha, di ba? O may ba elementary student diha, grade 3 kay diba, kung sa'y totek, kung sa'y actual, pariyar ba, kung sa'y eskwilahan, diba, kung sa'y classroom, o, 40 mo kabo, 40 nga, 25, dito nga magbinda sa totek, diba? Ang mga tao, di kayo ba mo ihap? Diba?
0: Di kayo ba mo ihap, po?
4: Hindi, may iba, hasta nang taga dito, natural man ang sila mo, isupa kayo. Ang ilang principal ito ng mga law offices sa Manila, umay na kadawat, ako kanyang mga butan o niya, ginagner, o na yun yung 20 mil, o, ato mo dito, kamay pa kaligasa dito. Kaya ang buhat sa abogado, masaya kung ba gusto, pero niya gina mo, kaya karoon na ni Vic Rodriguez, may ato ng Supreme Court. Now, matik as mga eksperto, hilaw mo nila pag-atake, pero mayingaw mo nila sa nga, ma'am, nagato na ko sa pinsan, eh, bayan, dawat, muna'y pag-inabuhin sa pagkado.
0: Okay, duha ka butang, Mr. Kohler, unang abutang atong sakyan ng imong isgot bahig 2/3. Pangutana, oh. Nahiudyon ba ka sa lihok sa Senado nga ang 2/3 ibasi na way labot ang nangawa? Si Bato, si Loren, si 20.
4: Ang terms mo'y basihan.
0: I'm sorry, sir.
4: Diba? O, parihara ba nang magiyon ka nga anha sa anas barko, di ba? Kaya ihap, o, bila mo kabog na rin, o may basihan, di ba?
0: So, 24 ang basihan para ni mo?
4: Dili, ang basihan, ang aktual nga.
0: Ang aktual, so kanang naadiha, so 20?
4: O, dili, di pa mo na ito masiguro mag-abot, pero ang sayo, bitsis, ana, ang iyong magsitsis sa sayo, kay wag ba ganin mo kaniyang kiunahan nga, ang iyang nauna, dili pa o. Diba?
0: So, kanang giingon ni mo, basihan nga aktual, kanang aktual nga gipasabot ni mo, Mr. Kohler, kanang naasa sud sa Senado, bahala o buhi po tong uban, o unso ba, basa kay kanang sud sa Senado, karon mo na yung gipasabot ni mo aktual.
4: Mo na aktual kini.
0: Ah, okay.
4: So, kanang wa, sa mo ni mo, ihap mo din mo kihap. Diba? Ihap mo din mo ng wa, diba?
0: So, ato, okay.
4: Kaya din yung mag-rulkor, di ba?
0: Two-thirds actual. So, ang imo ha, 2/3 actual. Murag, mauna ang lihok sa Senado karon, 2/3 actual.
4: Mauna.
0: Arita sa barangay election, Mr. Kohler, ginunura ni Marcos kagahapon. Sa may tanaw ni mo, ane?
4: Wala na ko yung amigo nga, official sa barangay sa Dumanhog, Cebu. Ang iyang, ngayong sweldo, yung mga sa dili sweldo, yung honorario, yung parehar na ay. Kung ang imong masapi ron tuig sa duha ka tuig, 400 mil, sa 15 man ilang honorario kada buwan.
0: Okay.
4: Diba? Napay 30 man, pag-abot ng December, ang sobrang kwarta, ilang bahinon. Iko, mag-blow up ka, anak ka, imong i-blow up, kung ito, ako yung masapi, duha ka tuig.
0: Mag-blow out.
4: Oh, mag-blow out ka na kami lang sabi. Para nang kung sa kabarangay, dahil at ako kabarangay. Amay, naman mo mo siya siguro na 20 mil at sino. Sildo, di mo masabi sa sildo. Kaya narin mo, no? Hindi mo nagwita, ha? Doon mo na, nalipay ang mga existing karoon na kuhan, mga official, nag-goal po ng mga kandidato.
0: Gawas kentahi anang reaksyon sa mga barangay opisyalis, sir, no? The bigger picture ang atong nasod, unsa may matabang aning maong why election sa barangay karon o unsa puy dili matabang ani?
4: Why na ada nang kwarto ang ato mga mga tao. Bisig na ibalao tong isa ng mga bar lang kun para pabor ni. Ang tanong ng politika dili sig gusto manapi. Tanan politika, intag politika. una ibutan 1% siguro.
0: Okay.
4: So, gusto man makasabi. Ano man eh, abogado. Beans sa kanin sa bro. Iyan ba'y maot pa. Pagka ingreso man na, na hindi kompleto, pero tinendota nagbay. Di ba? Nagana kutsi. Sa o manin mo natin, hanapin lagi.
0: Basig na yung negosyo, sir. Basig na yung negosyo, ni anak na abroad. Basig na ay...
4: Tagsara na. Tagsara na. Eh, kapitan kasi barko, igasto ni mo si imong anak, hidaga ni mong kapitan, iski ba? Di ba? Dili na mo. Ang intrapolitika para panapi. Yung dili na lang servisyo. Ang servisyo sa una, ito, Teniente del Barrio.
0: Teniente del Barrio. Sa unang panahon, nga mahadlok itong mga kapitan, ay apuwent og Teniente del Barrio. Karon manggiilog na.
4: Karon ilog na kang kawatunong kaya na may ira. Pero ang mga tao, wa sila magurula. Malay ni Bimintel, wala nang ira. Tungo din ni Bimintel, siya na dihigin mo ang nang ira. Okay. Kung ano yung mga tao, hindi mo yung nalikamot at nahihin mo naman kapatang mga tao.
0: Salamat, Mr. Kohler. Salamat. Salamat kayo.
4: Okay.
0: Bye, Mundag. 28 minutos.
1: Radio Mercado. Inyong mga huna-huna, among ipahiluna.
0: 28 minutos sa mga nakalabay ng alas 10 sa kabuntagon. Lain nga color atong dawaton mga Exxon. Sa line 1, hello, may buntag.
5: Hello, may buntag, may times.
0: Patrick, may buntag ka nimo.
5: Silang, nindot yapon in. Oh. Buntag, may tips. Pastas na lang ako, may tips, ha?
0: Okay, go ahead, Sir Patrick.
5: Incoming color, okay. Sa pemirong isyo na may tips, I like 2/3 sa actual kanang 20. Malalang niya katong kuhan.
0: Ang imong 2/3 actual ka ng kinsara na naadi ha?
5: Oh, maraming ako ha, may time.
0: So, dili tong living pa, buhi pa, dili mo ba siyan? Bahalag asa mo siya, sila?
5: Mga sadan po ito. Sa ikadwang issue, may time, ako lang disyon may time ha? Wala daghang kuhan. Wala, no more extra explanation na pita niya. Sa ikadwang eleksyo, sa issue sa eleksyo sa barangay, no? Para nako, niangay ko napita na may tips.
0: Ganon niangay man ka?
5: Yes, of course. The reason one is that is niya, doon ay mga project mga pamuhuman, then kinanglang yun pa, manunggin na atong mga barangay official ang napita niya. No? Ikaduha, sakto. Sakto itong gingon sa press secretary. O sa, lan nga, mga krimen noon sa diha, ari magsugod sa pagsumpo sa ari sa barangay official. Ikato, parang idungan na sa national metebs para ang gasto mausara sa po na kung kuan metebs kanang giingon po nila nga mo igo sa kuan sa atong presidente manang giingon metebs nga you wait until such time you become a president nga na ang panahon wede-wede lang ni diba metebs
0: wede ra
5: wede-wede lang so you wait until such time you will be a president basta that is prerogative of the president.
0: Okay.
5: Mamang gana, what am I himo? So we follow whatever order from the president.
0: Salamat, Marga salamat, Sir Patrick. Tip. Salamat.
5: Salamat niyo.
0: Okay. Saon na yung mga kaigsunan. Ha? Maunin eh. Itong mga panghitabo karon. Ha? Nata sa panahon mga kaigsunan nga pwede tamo tagna-tagna agukoy kung unsa kahimay tabo na po sa unahan. Daghan mga mitagna nga kaning barangay election na postpone yun eh. Naapoy katagna nga si Sara makonbikto. Naapoy katagna nga si Sara maabsuelto. Naapoy katagna nga magubot. Naapoy katagna nga si Marcos mo deklarar Marcelo. Daghan ang mga tagna-tagna agukoy sa atong mga katawahan, mga kaigsoonan. Doon na tayo lain nga color ato sa ning dawaton. Hello, maayong buntag. Hello.
6: Maayong buntag, guys.
0: Maayong buntag, Mr. Kohler. Unsa imuha pong mga panahom ni ining mga panghitabo karon postponement barangay election threshold issue. Go ahead, Mr. Kohler.
6: Ang imong baligya karon buntaga, halinon.
0: Halinon? Oh, hot cake.
6: Daghang mo palit. So, aritas barangay.
0: Barangay.
6: Sukad pa sa raon na wa pa nang lihok ni tung kongresista nga impropose sa emotion daan ako na ibaw nga ma-extend ang barangay feeling na nawa extend eh unya karon ni tabo naman okay ra na kay makatabang ang kwarta mang ginanang gamitin sa para direksyon magamit pa pagkakaroon sa laing butang. So sakto ang walang mo yun eh kay Azor dyan nga si Marcos na presidente.
0: Nganong Azor man? Daghan mang nangiingon nga way hinungdan nganong na presidente ikaw Azor mas maajo nganong man Mr. Kolar?
6: Si Marcos maluloyon.
0: Oh?
6: Kaning si Sara way kaluoy.
0: Nganong nakaingon magkagway kaluoy?
6: Insulti man si Janga dili ang ipusponing barangay ija ramang kagulingin ginahanaan ija ija pa'y nangawat. Nga kami po pa mi kaloy nga manirbisyo mi. Dakto ni kajo ketabang.
0: Tempa Mr. Kuler, I know you are a barangay official no. Unsa nganong mingong kagway kaloy si Marcos nga klarong nangawat. Na bada kay klaro na bada ebidensya nga nangawat si Duterte?
6: Aw. Di na lang ta maglipod-lipod. Kadto lang daan nga ikuan sa PSA nakadawat og ang nangamatay o intidwimpan 2 years old so di dyan nilaro na to pero mailhan lang yung human yung insistment kay ang marching order ani i-impeach si Tara.
0: Na-impeach na na siya. Ang nga, makonvicto ba or ma-absuelto ba? Naraana.
6: Makonvicto yun. Kaya nga no, makabita nang ipaluwir daw na nila daan ng number of kuan kay malabo mo mabuto si Sitay. Pero, sakto man ang dilipapilun ng kuwani ha. Pariharagun na sa eskwila ka.
0: Okay.
6: Absent ka. Naka-exam de ka. Wama ka diha.
0: Pero wa ka mawa pagka
6: estudyante ng imong analysis lang.
0: Pero wa ka mawa pagka estudyante nimo. Adi lang ka ka-exam ka.
6: Wa ka mawa.
0: Wa ka mawa.
6: Student gapon ka. Pero at that time nga mao na activity nga imoon aw dili jud ka mga participate kay kuan kanang maingon ato nga absent bang ka. Nanara na.
0: Okay, so nahiudyon ka anang postponement, nahiudyon po ka anang lihok sa Senado karon.
6: Aw, kanang sinilihok sa Senado, wakman tinod, wakman dyan updan nila ng kuan, wakman nila updan ng batang balaod, ila lang gihimo nga insulti, para na lang ha, frankly speaking, ang grupo ni Vice President, wadto kunuhay sila sa Korte Suprema. Ang ingon bitaw tungkulo ka maestrado, kinsa pa ang iban ba to? Kinsa ba itong uskato? Duha man to sila? Nga, kung impeachment atong basihan, mo iskutan, ang Senado mo ay dakong gaho, manang dakong bukto na na. Way labot ang Korte Suprema. Hands off lang ang Korte Suprema na. So, ang singihin mo sa mga bugado nila, kunuhay mamasangyan nga Korte Suprema ta. Ilang ipapahid sa Korte Suprema. Ilang unsay lakawan na, ibang nagod sila nga, wag dinabot ang Korte Suprema. At least lang, dili halata ba, nga nasa ligipahiran nga mga ahinsya sa gobyerno. So, tingin mo ba na sila sa retired magistrado nga, well, nabot ang Korte Suprema. Ani, impeachment man eh. Parihar gagkaroon nga gingon nga waman ingon si Tisuguriro waman niya bining barangang balaod ane. Ang ato, ang gahimura pa sa aktual nga unsay na o angay ng buhatan. Igoran nang nga na nila pero wajad mo pwede sila sa muatim nga abdin ng balaod niya nasuwat din ha.
0: Ilan lang interpretation sa gitawag of all sila. Members, no? Lahi-lahi og interpretation. Ang two-thirds na so wa nila na usba ang balaod kay two-thirds mangihapon.
6: Respeto lang sila.
0: So ang ilaha lang pagsabot ang all members does not necessarily refer to kuan kanang 24 pero katong actual present lang mo na ilang interpretation. They could be right, yeah. They could be wrong in their interpretation, no.
6: 14 mga kinahanglan. Nana may isang ito po.
0: Ayay.
6: Si Bilyar.
0: Mark Bilyar.
6: Ba, mga Bilyar?
0: No.
6: Nga naman. Pay Lance Lacasong Marcos. Ngayon si Mark Bilyar, ikaw iksuo na badi man ka, bago man ka, new fights man ka, adto ka uban nilang kaitano. Kaya may ngayon si Sarah nga tua ta dito. Simbak kong mapresidente Sarah, tua man pagka dito. Ako na dire.
0: Imposible gua kasabot si Sarah anong liho ka. O inanak manggaling.
6: Oo, magsama na gano'n sa Lusay.
0: Lusay?
6: Asang baod. Tunga ka. Managan na tadaan. O asang nos. Mawag na nangihim mo sa mga bilyar. Kahit na nila mga tawa na. Mawag to nga. Aron din lahat la, halata. Ang starting point nila, nabuto ko nungay sila sa natursi angay. Pero mauna na duwa na. Mauna si ika-14 ana.
0: So, og mauna, ma-convicto si Sarah.
6: Di na lang lang dagang istorya. Convicted yun.
0: Mo ba? Luoy ako.
6: Pero,
0: inday.
6: Og magubot ang Pilipinas, tungod ana, nangandam na si Marcos. Right, magpili Marcos na eh.
0: Mo ba? Ingog bangag.
6: Mas Marcos nga.
0: Di ba di bangag? Matod pa nila, bangag man. Bright, di ay parani mo.
6: Yes, Marcos nga. Ako, insultin na si Dangawa ko, intention nga mulong term ko. Pero, kung mag-ubot sa Pilipinas, we have no choice. Mo-declare yung kong martial law. Enig martial law. Kinsa pa may presidente, si Zara. Walong term si Zara. Wala, di patingin na eh. Wala, yung Zara, labot na nga. Mga tao, mga gay. Igo naman ko presidente ko gusto kong malinaw ni eh. Wala yung mahimo ni eh. Masyalo naman. Hala, gumutan lang siya. Maura na ka Marcos. Right boy ni Marcos ni.
0: So malipay si Marcos o magubot aron makadeklarar siya Marcelo?
6: Oo. Ay, gumutan din eh. Mudeklarar din si Marcos. Why lying mahimo? Wala po punta pero mapagal siya.
0: No choice, ha?
6: Ang mga tao may makaingon, mga long term siya. Wadza magkuhan nga eh. So, tinazadaan nga. Ako din, hindi ko gusto. Pero, inso man ang gusto, they will be done.
0: Mo ba? Nisulti si ana. Kadungog ka, nisulti si Bongbong, ana.
6: Mana eh, isang karoon bitaw ka ng pagpirma bitaw ni Ja. Gilipat-lipat naman ni Ja sa Makilintal. Makilintal mo lang, no? May matos Makilintal ni Ja. Gidugay-dugay, kunuhay ni Ja. Nga, mubasa sa kuhan ng saysada na. Dato do ya sa pamahan ng ito. Na wala ka lits makalintal. Ngumot mo yapon. Maura na.
0: Okay.
6: Okay.
0: Salamat kayo. Salamat kayo.
1: Radio Mercado. Ini ang mga huna-huna. Among ibahilo na.
0: Ginudnuran ni Presidente Marcos kagahapon ang maong balaod nun. Nahimo ng balaod mga kaigsuunan ang postponement of the barangay election. Wala usba ang term of office, postponement of the election. Kay ang Senado, ang Kongreso, ang ilahang trabaho pag-schedule

0: muna gi-postpone mga kaigsoonan, ha? Unsay mahitabo sa unahan, pwede na to tagna-tagnaon nagukoy ni ning atong tulumanon mga kaigsoonan. Good morning, Radyo Merkado. Para nako sir sakto kaayo nang gihimo ni President Bongbong Marcos nga gi-postpone ang barangay election aron makasave dagamay kay naata sa krisis karon. Maayo na lang na ipahatag na nga bugas ngadto sa giutom nga mga katawhan. Pila budget do, pana karon do barangay election budget do, ha? Pila ka bilyon, wala pila to, mura butog naas mga 20 billion kuno ko no, ha? No. Barangay election budget mga kaigsoonan, ang uban nagamit na kay ang baluta di ay diha naman. Nagamit na pero di mo kuno na mausik ng baluta kay 19.57 billion para rani ining mong barangay election na. Ang part of that 19.57 billion gigamit na kay kana dayong pagprinta ng baluta. Gamit na pag-mobilize sa mga kuan. Nanatili na bilin na nagamay basin og nawa na rundo, ha. Basin og namalita na matud pala basi gi malita na po na, ha. Kana 19 point something billion. Sa texter na to, may na lang kuno na ipalit og bugas ipangapod-apod sa mga gigutom ng mga katawhan. Kanang nga bilyones mga kaigsoonan, no? Wala, sige. Atong mga huna-huna ninyo, atong ipahiluna. Good morning, Sir Tibbs. Para po nako, uyon ko anang gihimo sa Senado nga dili 24 ang basihan. Nga nugod nga i-appeal mag-ihap tong gatago-tago. Pagkabarot ba sa atong Senado kung mauro'y himoon? Barot, ha? Barot nga Senado. Kung mauro'y himoon. Unsa ka rin sunod nga caller, 42 minutos. Sumana kalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Hello, Mr. Caller, may buntag.
1: Hello, Tibbs.
0: Sir, may buntag.
1: May masib, anak. Tibbs, ika ng kwarta, may itong nanawag na magamit. Di man na magamit. Kay ang kwarta para sa kumili. Magipti na na siya, di na matando.
0: Pero, wamay election, sir. Dili mo na, pwede mo na gamit itong tilisalain. I-divert nila na whatever. I-realign.
1: Ang kwarta na naman na kumili.
0: Mo lagi pero naabaday kagahuman ang kumulik og gastuhon og pwede mo na kuhaon sa National Treasury og kuana i-realign whatever.
1: Dili na kuhaon kay preparasyon na man sa sunod nga eleksyon.
0: De karon man ang budget sunod lahi na po na sunod eleksyon karon man ang budget karon. Karon man ang year o man ta mag-budget this year for the next 2 years.
1: Ang bagay uli para sa national government. Sorry.
0: Sa kasagaran sa mga pamaagi ana kun dunay mga mahog na siyang savings mao na itawag og ilang kuan i-realign o ilang augment or like, usay mga term niya na.
1: Ila din men bayad sa mga kawatan.
0: Technically dili mahimo na pero pwede kawaton pinaagi sa mga ghost project o ilha mga ilang ibutang na project.
1: Ano din sa suba ba? Ano din sa suba og sa dai para na dai sa kuan. Bato bridge nga gianok sa kwan.
0: Ayan.
1: Dagat
0: ug tuba. Kana. Pwede gamiton na sa Bato bridge aron dili na maanod.
1: Basic nga Bato dag tago.
0: Okay sir. Salamat kayo Mr. Kohler.
1: Salamat. Okay.
0: Thank you.
2: Radio Mercado. Inyong mga huna-huna. Among ipahiluna.
0: Mga kaigsoonan, no? Kung di lagi magamit na, dili man na siya tingali gitawag o sa nga ng trust fund. No? Di man tili na trust fund sa Comelec. No? Kung wala yung eleksyon, di na ikwarta, di ang budget. Depende kung saan na nila, mga kaigsoonan. Pero katong texter na to, may nalang kuno na ipalit o bugas sa panghatag. Bitaw. Malipay si kagawad Jerry Kahaysa na, no? Na magapod-apod o bugas dito sa barangay daw-daw. Ha? So, magparty din ng mga barangay opisyalis ron kaya naman kag-night 2 years po daginot gamay. Ha? Dili po. Dili lang tama ikalipay na. No? Kay trabaho laman ta. So, the more it will inspire our barangay officials to do their best. No? Maningil po ta nila. Gitagaan na mong dakong pabor. So, kinahanglan mulihok mong taman-taman sa pag-servisyo. Sa mga katawhan, no? O unsa manggaling ang angay nga serbisyo. Unsa may problema na to karon? Problema sa atong katilingban karon, daghan ba kahatag mga unsa krimen sa drugas? O tabang mo bantay, tabang mo report. Tagaan na mo 2 years nga extension. Nya gahilom-hilom gihapon mo mga barangay opisyales bisag nahibaw mo nga nasa inyo mga silingan. O tabang. Kay gitagaan man mo ugwan, gusto mangatag masulbad, gusto mangatag mga lag.

0: sa gobyerno. Oh, makigpatay patakay, mamugos ta nga gusto tang mualagad, no? Maor na gusto mo alagad do nga mamugos og tamtaman ba. Gusto lagi ko mo serbisyo nimo ba? Butari ko ba? Maor na gusto mo serbisyo nga mamugos do, ha? Ha? Oh, gusto man tang mo serbisyo ka, di ala. Do your best, no? Usa may problema nato karon. Inspire your people in the area to plant trees, to plant vegetables. Karon mabuhi, aron dili magsige pangadyo sa mga politiko. Dili magsigig pangadyo, magyangungo sa usay gitabang sa gobyerno. Ha? Let us help, capacitize, empower our people. Mga barangay officials, you are in the grassroots. Kamu diha ang frontliners. Oh, dili lisod na. Oh, initiate nga sustainable food supply in your barangay. Pinaagi sa pagpananom, gardening, encourage, gardening. Do a reward system. Do a carrot and stick baka. Kin sa tong bahay nga way garden, oh, di tagag barangay clearance. Oh, ka. Aron mapugos ang uban nga maggama og pagkaon. Pinaagi sa leadership sa tong mga barangay officials. Alam mo, sige po, hapit na Pasko, nabatay savings anak kay para sa tong bonus. Oh, sige lang karong panahon na sige na labong isigot og nabatay savings kay para bonus, ha? Make this extension of your term, the postponement of the election as an inspiration to do your best, no? Mga barangay officials. Kay dili tanan na himong barangay officials, dili tanan nakadawat og honorarium sama sa inyong nadawat. So therefore, sa mga tao nga nangasuko ninyo, sa mga tao nga gustong barangay election kay sila na po'y gustong mudawat sa honorarium, o aron dili sila malain, kinahanglan, double your effort. Makaingon sila nga, sulit rapod nga gipospon kay nagkugi magtaman-taman ang atong mga barangay officials, no? O madyo pareha mo ka kugihan ni kagawad Jerry Cahistas daw nga. Kugihan, ha? Good morning, Dara. Atong basahon ni ganina ra tong mingog tapa. Maayong buntag bong kanang 2/3 sa Senado para nako insakto jud na sa nga tanan. Ako nagatuo nga makonbikto gyud na si Sara Duterte. Nagtuo pong ko nga kawatan na si Marcos. Di lang kaugpo sila kay lupig sila sa numero. Mao lagi pod saon man ning ato ang demokrasya sa Pilipinas, mga kaigsoonan, ang numero importante man sa ngasanan. Basi gatuo mo nga ang numero adto ra na swertres magamit. Magamit po na mga kaigsoonan sa pagpangita hustisya. Kay at the end of the day, ang buto sa mga hurado maoy basihan sa atong gitawag og hustisya, mga kaigsoonan. No, it's not what you think, it's not what you know, ha, mga kaigsoonan. Kung unsa ang desisyon sa korte, mao man ay ato ang demokrasya, prinsipyo, mga kaigsoonan, no? Pwede insakto ta, pero dili man kita ang korte, ha? Pwede insakto ta, oh. Pero og di na gyud ta makasabot, mga kaigsoonan, pwede pud ta mo rebuild. Siguro nga mo rebuild ta, magmadaugon ta. Kay di ta magmadaugon sa pag-rebuild, krimina, gukdon yung ka, perisuhon yung ka. Ha? 49 minutos, suma nakalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Bais ang budget ana, BSKE election. Sigurado, kawato na po na. Kawato na po na sa mga kung senador labaw na si President Bongbong. Siguradong kawaton. Itong mga inyong mga huna-huna ato tanan na nga respetuhan, mga kaigsoonan. 2030 election, presidente down. Good. Saan yung down? Good. Good morning, Sir Tibbs. Dili mi uyon. Dili mi uyon sa pag-postpone na sab sa barangay election. Kay daghang barangay officials angay na pulihan kay walay hinungdan. Okay, sige, tinuod. Ang eleksyon, mga kaigsoonan, makapapuli na kung dili ninyo butuhan. Pero dili na siya maura ang pamaagi. Kay kung doon nagyoy barangay official nga wa mo muangay, napay duha ka paagi nga inyong himuon, dili lang kay eleksyon. Ang eleksyon, siguro gani, o di mapilde. Ha? Una, pwede ninyo pasakaan og administrative case. Kung ugaling nakita ninyo gaga-abusar o unsang nga kasuhan na, mga kaigsoonan, that would constitute an administrative case. Ikaduha, simple lack of confidence. pwede mo initiate og recall, special election. Magpapirma lang mo og 25% sa mga botante, mga kaigsuunan, 25% of the total voting populace in your area. And then you go to COMELEC, nga naamoy 25% nga namirma, mo petition mo recall, pwede himuon ang usa ka special election para anang maong opisyal nga inyong girecall. So dili kay barangay election ray makapawa. Kung tinuod jud ni inyong giingon nga gusto mo mawa, you initiate the recall. Ngano maghuwat mo mog election? Ha? You initiate the recall. Kung tan-aw niyo kung karon ana mo pud maila. Kung tinuod ba ka ng imong unahuna nga ikaw basig ikaw ra pud na nga wa ka mo angay basig niangay di ang kadaghanan. Di man jud mahitabo pud mga kaigsoon mo angay ang tanan. Di pud mahitabo nga di pud mahitabo mga kaigsoonan nga wa po ini angay. Na man jud ni angay na apoy wa. O ang aron mahibaw ana kun pilay ni angay daghan ba og wa. You initiate a recall proceeding, no? At mo huwat og eleksyon. Kay usahay magduda ta ning maghuwat og eleksyon og eleksyon mo tujo ana o basin og inangayan mo tujo ana or gustong kadaganon lang jud giha kadaganon lang gyud gusto pumahimo. Naarama na, no? Pero kung tinuod mo nga wa na mo muangay, kung tinuod gyud nang inyong nakita nga dunay gihimong maot ng inyong mga barangay officials, I challenge you. Na ay administrative case, na ay recall. Ayaw mo si huwat og eleksyon nga bagutbot mo na eleksyon, pulihan nato nga. Bawbaw mapulihan og na eleksyon, bawbaw mapulihan. Muda og gihapon. Oh, na recall. Wa aron na inani na naman eh. Wa naman tay mahimo na. Ipirmahan naman na ni Marcos. So aron na lang ta mangukoy ta kinsa nang mga barangay officials nga gabalangguno diha. Oh, i-recall na ninyo. Ah, 25% sa voting populace. 1,000 kabutante ana na kinahanglan mo og 250 ka pirma. Oh, signature campaign. Oh, unya panguta na mo sa COMELEC daan kay na may mga purumate nga lipuran na, no? Signature campaign. Oh, karon mailan. Kay og di mo ka master anang 25% out. Oh. Inana man gyud na. Oh, mo na mo election man gihapon ang tumoy na, no? Election gihapon. No, dai laing text dire, atong basahon, ha? Good morning, Sir Tibbs. No comment na lang ko sa imuha programa kay daghan naglagot baya tungod sa extension. Ang nangasuko ka tong mga nangambisyon pod. Pero sige, nagdagan. Wala say daog-daog. No comment, bro. Comment. Malito hon eh. No comment, bro. Comment. Maldito hon mo niya itong texter eh. No comment na lang. Mo lagi. Hindi, ato i-challenge sila. No. Kaya aron po magnigkaw ng atong mga barangay officials, ato nang petisyonan for recall, no? No, gusto, simple lack of confidence mga kaigsunan, no? Or kanang wala na ka musalig, pwede rin na. Nga nung inyo bang i-recall, wala na may musalig ining kapitan, ha? Wala na may musalig ining kagawad, ha? Pwede, ha? Di na ka pangutan og unsa pa'y imong rason, ha? Wala ka musalig, pwede na recall mga kaigsunan, no? Napailaing nga text dire. Mayong buntag, DYRD. Ako nagtuo nga magubot yun ang atong nasod. Pero makontrolar na gihapong Marcos. Bitaw po, no? Tanaw na ako mga kaigsunan ng gigukod ng kampo ni Sara o kampo ni Bungbong karon. Kanin si Bungbong ang iyang direksyon nga kanin Sara, di yun ang kadagan, makumbikto yun ang watag siguro ganig mapiriso pa o plunder. Pero kaning grupo po ni Saran, naning kamot po ni nga kanis Marcos, makudita ba ni, ma-revolutionary government ba ni, ma-assassinate ba ni, watakibaw kung sa'y nasa utok nila. Nang gigukod ni sila karon mga kaigsunan. O kinsay makauna kay si Marcos, kung naa pa, mamiligro yun si Sara. Mamiligro Sara. Mamiligro nga tungod kay lihok yun tanan, no? Muna nga, kanin si Sara, naning kamot ko ni sila taman-taman. Ambot ka, agilahang giingon ng mga loyalista ng mga retired generals. Unsa kahay ilahang mga game plan rong panahuna. Ha? Ang mga ngilngig nga abogado, battery of lawyers sa mga Duterte, unsa kahay ilahang game plan karong panahuna. Ay, kuing na. Naghinuktok ra na sila, naghuwat ra na kung sa mahitabo mga kaigsuunan. I don't buy that idea. Para nako kani sila karon nagsigi ni og workshop. Nagtuo ni sila unsaon nato nga mawa ni Marcos. Oh, remove the king, mga kaigsoonan, ha. i-check ang king. Mao gyud ilang lihok ting aliron mga kaigsuonan, no? Kinsa kay unang mahitabo ani? Maunay atong huwaton kay murag thrilling mga igsuon. 56 minutos sa manakalabay ang alas 10 sa kabuntagon na. Good morning, Sir Tibbs. Maunay ilang giingon nga bangag nga presidente. Bag-una ang meaning rong bangag. Ang bangag di ay karon bright kaayo nga presidente. Maupod lagi, no? Di kanang pag-ingon ko nilag bangag mga kaigsuonan sa akong tanaw ana. Ilahang gisustiniran. Ang bangag manggod, it refers to drug addict mga igsuon. Nya atong hibawaan nga si Duterte, the president, may sulbong sa iyang politikanhon nga kinabuhi niabot og presidente. On that ground, ang jumping board mga kaigsunan ni Duterte mao ang kampanya batok sa drugas. Taas kayo, he's the only president nga grabe kaayo ang the most popular president. Tungod sa iyang kampanya against drugs. So mo nang ilang gisustinira na kay diha sila nakakuha og massive support sa mga katawhan. Kung mo kaibot sila, mulahi ang direksyon sa ilahang tima sa ilang kumpanya, basig dili na sila matagad. Ako, tanaw gali na ako, anang basti nga inisog kaayo ang dating, Sara, inisog ang dating, tungod kay mo ay na ganahas mga Pilipino, mga inisog. So ilang isustinir na ng mga inisog-inisog ta kay anitan na pita makakuha daghang buto. Maupo na tingali nga bangag ilang gingan ni Marcos kay aron masilsil sa alimpatakan nga kontra dun sa mga Duterte ang drugas niya. Ang drugas karon problema hana gihapon. So maugo na di good, di kumutuo o nituo na sila nga bulok. Bangag adik na si Marcos. Nabagoy adik makapapirisog presidente mga kaigsunan. Nabay adik nga miabot hantol karong panahuna. Nabay adik nga nakapapirisog mga senador. Ha? So sila mismo nagtuo na nga dili good adik nga inana good kaadika na si Marcos. Pero ila lang gisustiniran ng po nga bangag kay mauna ang mo kagat sa buto sa mga katawhan ang mga igsuon. 58 minutos suma na kalabay ang alas Jesa Kabuntagon. Good morning, DYRD Radio Mercado. It's time to ponder on these events in our country today. Para nako, it will boil down to the character of the Filipino people. Kitaray nakaingon aning tanan, dapat ato ning hinuktukan. Kitara ang nakaingon aning tanan, matod pa mga kaigsunan sa atong texter, dapat ato ning hinuktukan. So, buti pasabot kung unsa nang nahitabo nato sa itong nasod karon, kitara po'y nakaingon ani, ha? No, kitara po'y nakaingon. Sakto bida po mga kaigsunan, nganong na presidente mo na si Marcos? Ha? Niingon na bitaw si Tatay Digo nga ayaw na kay bangag. Inday, dagag presidente, Inday. Wadun mo dagan si Inday o presidente. Nag-vice president ni Marcos. Naibaw man kagbangag, mangka na. Ano, ni uban man mo. Di ba? Simple kayo ba? Wapay election, niingon na si Digong. Bangag na si Marcos. Pangutana, kung tinuod mo nga anti-drugs, ganong ni uban man mo sa bangag? Naako na ninyo. Di ba? Niingon na bitaw na si Duterte. Wapay election, bangag si Marcos. Yang anong si Inday Sara ni uban mas bangag. Ha? What do you think? Nya human ang DDS mi support taman-taman. Hindaog si Marcos. Karon sila ra pud ang mi kontra Marcos. Giing na namudaan ni President Digong na bangag na. Inzuhang gibutuhag presidente. Hingkoyog pa si Sara. Ha? Dayon mi ingon na budol. Duoya pud mi og na budol. Kanang nabudol manggod kay inosente, way bangkaagan, mao manay nabudol. Ayaw, ina lang nasipyat. Kaya ang tao masipyat man. Madato, mapubre, mabright o mabulok, masipyat. Matod pa nila, sipyat giligabaw upat ang tiil. Ayaw lang, inang nabudol. Kaya kanang nabudol sa ato pa, wag ganyan kay buot, wag ganyan mo ka dahi, hibang kaagan na ning kalibutan na kay nailad mo ka. Ha? Ayaw, ina lang nasipyat. Nasipyat. Katong niingon si President Digo nga, adyaw na Inday Dagan o Presidente Inday. Kaya bangag na si Bumbong, wag ganyan mo to. Hinguban pa hinoon, na presidente na hinoon, ang tao nga gikalagutan sa kadaghanan karong panahuna, kinsa may nagkapapresidente yan na. Kinsa nagkapapresidente yan na. Di ba? Partly, ang mga taga-DDS, and they are the very people karon, maoro po yung misaway. labon kay giingnan mo. Wa ni wa mumutuo, nya karon nagmahay na Hinuon. Inyo nanong giaway, ha? Mo ni ang texter miingon nga it's time to ponder on the events of our country today. So kay kita ra pud gihapon ang mabasol mga kaigsoonan. 1 minuto na hilapas ta sa atong oras alas 11. Ako na lang magpasalamat kaninyo ang tanan sa inyong pagtubay nining atong tulumanon. Sunod sa badon na pud mga kaigsoonan, magharong tas kahanginan. Dinhi lang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon, walay lain. Ang numero 1 DYRD. Daghang salamat og happy weekend kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang sinimanang tulumanon sa radyo nga gikagubtan sa tanan. Mga hong-hong o hohong-ihong, atong hipuson o tapukon. Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinyon. Hangtod sa sunod Sabado. Radyo Merkado, ang inyong nahuna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado.

0: Katak na Sambuhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating baligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Hay, maputlan yung taani og suga, kay usa na kabuwan, wapatakabayad.
7: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Kinsay ngalan nato, sir?
3: Paul Mercado, diyan ni sir.
2: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
3: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong kong nga na'y prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Labis jud kaayo, sir, DTX500.
4: DTX500, mabali sa mga butika.

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat ba na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
6: Ang discarding bisdak, ana.
7: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
7: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
7: Rexido Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bali!

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your
2: doctor. Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
3: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
4: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
5: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
2: Ang istasyon sa katawhan.
6: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: Takna sa sagudiang panlungsod sa tagbilaran. Programa nga gimugna aron mahimong tulay sa impormasyon, giya og pagbasabot sa pamalaod ug pulisiya sa kagamhanang lokal sa tagbilaran. Uban ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala ug mga konsehal sa tagbilaran, makihinabi mo report sa mga tagbilaran sa mga nahitabong katikaran sa sagudian. Anda maminaw sa mga tagbilaran para sa epektibong pagpanday sa mga malaod ug pulisiya para sa kalambuan sa pinalanggang dakbayan. Takna sa sagudiang panlungsod sa tagbilaran.
8: Ikaw lang mga ingabundan dyan ang tutanan. Welcome na sa atong tulungan. Tak na sa ganyan ang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Anong Sabado na usap mga higala pizza DC pizza by design ting buwan sa September 2025. Dalil kayo pagligid sa mga ano. No, katapusang Sabado mga higala ning buwan sa September 2025. Inyong mga higala, rinitutas, magigubang ka ninyo sa lungsod sa Katakna aron sa pagkatod sa mga informasyon, mga kalihukan sa mga miyembro sa 16th Sagunian Panungsod, pinanguluhan ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala. Uban sa mga konsehales, sila si Floor Leader Jose Floro Ringa, Konsehal Tim Butalid, Konsehal Charles Cabalit, Konsehal Christian Merrick Blanco, Konsehal Jima Inting, ato sa pagtibaya, kang Konsehal Fausto Dibot Budlong, Konsehal Nodong Gonzaga, Konsehal Bozi Zamora, Konsehal Yunedes Ede Borja, Konsehal Gian Besas, Liga ng mga barangay, President Kapitan Joseph Sagaral ug sa Dunayang Kabataan Federation Tagbilaran na Chapter President Noreen Mapik Limango, inuman sa Sagudiang Panlungsod Secretary Ma'am Lynette Ema, sa Executive Department ng atong Mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran ng City Mayor Jane Yap ug First District Congressman na Baba Yap. Mga kawaning opisyal sa City Government of Tagbilaran, pinaguluhan sa daog na City Administrator Alvin Abuzar, mga panginawag, gikan kanila sa tanan ng mga tagbilaranon, kulanon nga nasa atong dakbayan sa tagbilaran ng lalawigan sa Bohol, kasibot ng mga kaprobinsyahan sa Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan, naramo sa kahimsod sa panglawas sa kong mga gutlua. Katusab, itimaya ang 15 ka mga barangay na pinauluhan sa mga barangay tributary sa mga miyembro sa saguliang barangay din sa atong syudad sa Tagbilaran. Sa 47 ka mga lungsod sa atong lalawigang Bulanon from north, east, west, and south. Kumusta ka mo? Welcome sa atong tulumanon sa guliang metagno sa saguliang panlungsod. At sa baitin ba ang ato mga kenso ng Bulanon na nasa gawa sa atong probinsya, sa Luzon, Visayas, o sa Mindanao, labi na ang ato mga kaigsunan ng mga Bulanon, ng Tagbilaranon, ng mga overseas Filipino workers sa hinawag na namo sa mayong panglawa sa iyong pagpagigitikay. Garo mga oras lang. Ang atong dagway sa Bilaran, kanina mga igala, no, na kusog-kusog ang bulan po, no, o ang uban pang mga dapit, no, sa atong lalawigan sa Bohol, no, nakasinati o pag-uwan, no, atong kasalamatan na itong labaw magkagahong yana. O kay sa biyagi mga simana o bulan, nakasinati po ta o hilabihan po kainit din sa atong islang probinsya sa Bohol, mga igala. No, niya, nasaan babar, para ba, anak sa kainit, no? Nindot ay kay makaka-experience kay po tao mga pagkakasakang ng mga pagpulan, no, mga higala. Niya, nagpatayan po kung serbisyo ang ato mga konsyali sa atong dakbayan sa Tagbinaran, mga higala. So, ang atong 16 na sagutian na panungsod, midoyog ni sa kasulugan sa Tibuk Pilipinas, sa Ikasyento by the size na Philippine Civil Service Anniversary, mga igala. Sa nika, yung pasigarbo nga pag atimahan sa 16th Anniversary of Pandusod sa atong pag-hando sa 126 sa Philippine Civil Service Anniversary nga nagpasinungong sa dedikasyon, integridad o commitment sa public servant nga walay kung kapoy-kapoy nga nagtrabaho para sa katawhang Pilipino, mga higala. No, on niya ang ato pong sagulingan na panungsod, no, kabahin sa Tagbilaran at 60, mga higala, doon na ika 16th charter day sa atong dakbayan sa Tagbilaran, doon naman tayo usag katuig na celebration sa atong ika sa Shinta Katuig Saturday, no, din ipatayon ang pagpaligon sa mga pulisiya sa kalikupan alang sa baluntarong kaugbaon. Samtang atong dakbayan sa Tagbilaran, sa ulog sa ikasasyenta katuig nini, at limo ang dakbayan o line-line mga kanungdan mga lakang padong sa mas limpyo, mas baluntarong kaugbaon, pinagi sa katapusang presentasyon o validation sa gipropose o gisugyot nga amendment sa Environmental Management Code na naghihimo kagahapong adlaw, no, sa Setyembre 25 diha sa Metro Center Hotel ni atong syudad sa Tagbilaran. Ang ato mga konsyalis nini nagtanbong sa maong kaliukan sa pagpanguna sa chairman, no, sa Committee on Health, Committee on Sanitation and Environmental Protection niya si Attorney Buzi Zamora, Consel Buzi Zamora. Hindi mo ang kaliukan sa pakintabayayong ni sa Catholic Relief Services kung CRS niya di pangaluhan ni Miss Mayla Hiring ang kaliukan na giusa sa dunan usag gatos. Karang yung tundang gigan sa mga nagayang ahensya sa gobyerno, mga civil society organization, academic sectors o sektor sa papigayon, o mga grupo nga nagpagamana sa talikupan. Ang ilang hiniusang pananaw o rekomendasyon makatabang sa paghulma sa usa ka updated nga gambalay alang sa talikupan nga haom sa nagusag-usag nga mga panginanglan sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Nagpaligun usab gini sa commitment sa atong dakbayan sa Tagbilaran sa pagpanalipos sa talikupan aron pagsiguro sa mas lunhaw nga kaugmaon, mga kaiksuhan. So mo ni ang apilan sa atong Committee on Environmental Protection, Committee on Health and Sanitation, mga igala, noong gipangaluhan ni Consul Buzi Zamora, tungod kay 60 years of progress, one shared responsibility, one greener Tagbilaran for generations to come. Mga igala, bato pa sa sagulian ng panlungsod, mga kaigsunan. Unya, usa sa mga tuki, mga igala, o ipanagat ng concern ato sa regularization sa sagulian ng panlungsod niya itong Martes, mga kaigsunan. No? Ang isang concern ni Consul Leonides Ediburha, the chairman sa Committee on Energy, Public Utilities and Franchises, bahin ni anang Hangus Street, no, meaning Hangus Street, mga kaigsunan, no, sa mga nga masayon nalikilid sa Camp Bernido. Ang kilid na ang usa ka tampi na mga higala parte sa Barangay Kugon. O niya ang tikas po na side mga higala sakop na sa Barangay Dao. Mga higala. So nakiha ang Lonay Hangus Street, Kinan Hangus Street, iskina sa Jake Laren, paingo na sa Provincial Capital Building mga higala. Doon ay portion niya na, doon ay party niya na, nga wa matiwas sa pagsiminto tungkol sa mga kakulian mga higala. No? Mga pilang metros na, wa tama sa'yo sa atong pagbanabana sa mga 50 metros, no? 50 kapin metros ang wa ma siminto ni Ana, mga higala. O niya, kanunay na, nga gireklamo sa publiko, labi na sa mga motorista mo agi. Ana mo ang kalsadahan tungod kay dili kalimod nga sa karon lubak-lubak na mo ang kalsada mga higala no niya o basit niya kag padagan diyan kutog no do na gyud kay kapainan ana no manis grasya gyud ko ang padagan gyud diyan kay lubak-lubak nang kalsada mao na gi isa nga concern no ni Konsehal Unity sa Debora. Kung unsay status, unsay kahimtang ana ba og kalsadahan na wa masiminto. Tungod kay dunay pagatukuron niya nga is involved. Mao nang nangutana si Konsehal na Burha niya na unsay status. Mao nang ipatawag no sa sunod na regularization ang City Engineering o ang City Planning and Development Office mga higala. Ipatawag si Engineer Judo Stokic o si Engineer Stila Margati sa City Planning. Aron magatag ang update kung naunsa na nang kalsadahan na nga taon-taon na nung ginang na huwag matandog. No, tungod kay isa sa mga kinihingi-walk out na mga higala no, ang gilihog no, sa atong kagamanan ang gabahin sa road widening. Tungod kay ang road widening nga na mga higala, murag maigo ang Camp Bernido, ang konkretong kurang na ng Camp Bernido o niya ang road right of way. Tungod kay kanang Camp Bernido, prograded na sa Armadong Kusog sa Pilipinas Armed Forces of the Philippines. Mga nang doon na naman initial ana, no, sa atong libalan. Doon na initial nga panadiskutis no, kung na usahon ng mahitaling sa provincial government o sa ining Armed Forces of the Philippines mga higala. Ato may nang dumano nga may anhigani mismo ang chief sa Armadong Kusog sa Pilipinas, ang chief of staff mga higala nung si General Romeo Browder Jr. Gani din sa atong larurihan sa Bohol aron pakigaisuringahan ka ng gabahin anang mapiktuhan nga Camp Bernido mga higala. So atong pabuto na tungod kay buhatag og update niya na kung sa status ang City Engineering Authority makatag og update ang duha ka mga opisina ang ginisawan sa panlunsod mga higala. At ay importante kayo nga mauna-una ang mga plano niya na tungod kay anticipate no ang traffic situation niya na once na matukod na na o mahuman o tukod ang SE Mall ang gilauman na makatatag na o heavy traffic mga higala daghang sakyanan ang mga mangani daghang sakyanan ang marking mga higala no tungod kay na ang mall na tukuro na ng dapita mga higala. So, naman niya ang Camp Bernido, naman niya ang ining Unified Command Center no sa PDR Remo sa Tarsier 117. So, ang likod niya na mga higala niya sa Tarsier 117 sa PDR Remo Office, mauna ang SA Mall. Mauna ang pangandaman ginagmayo aron balikayan ang paghuot sa mga sakyanan dihang napita. No, kay gawas nga ini mga sakyanan nagikan diri sa Dao, gikan diri sa may Jekarin na secure area. Namo mo mga sakyanan nga gikan diri sa Capitolio. No, gikan diri sa Wisdom. Kay mo man kunay shortcut kanan. No, shortcut road nga igala gikan sa Wisdom paingon dia sa Jekarin. So nauman gyud ang pagdasok sa mga sakyanan diha once nga mahuman ang SM mga igala. Once nga matukod, mahuman ang SM Mall mga konsunan. So kay taon-taon na na, no? Sa ato ng ingon, taon-taon na nga wa matiwas o siminto. Wa matiwas o road widening. Kanang mga 50 kapentametros na portion dihang sa Hangus Street mga higala. Ngayon ay mga gutlo, atong pagbati ka ninyo, pag-usap ang atong paninginabi na huwag kang konsyal Agustinos Dudong Gunzaga.
9: Mayang adlaw ka natuntanan. Salamat Dave o Ray, no, sa inyong paghatag na kong higayon para muhatag po mga impormasyon na itungod sa mga kalihukan na ito sa Sangguniang Panglungsod. Kung sa may unang tukiyan na ito?
10: Sir, no? Basta ask it ang mga discussion na ito, natapog na eh. No? Unang-una, sir, sa pagpatawag na ito sa Bull Light Company Incorporated, kayo mong victorious ang pagbilaranan, especially sa mga konsumidor na ihikling una itong charges. Usa ka sa mga discuss na ito, kung mag-proposal mo po na tagbilaranan ang pagpanindot, na mapailunan na ito ang underground cabling in the post. May mong maka-expound ka ni sir?
9: Oo. Katong mahitungod sa katong suspender ang ilang charges bitaw na ipataw unta sa atong mga konsumidor in advance. So, muna nga na minus-minusan o billing ang mga konsumidor karon kay waman ma-appeal ang katong advance sa billing nila sa mga charges nga ilang i-imponer. So, okay na to. Pero karon na po yung mga proposal o gi-aprubahan karong buntag sa among session na ga-monitor na, ga-coordinate na ang task force para sa pag-tanaw o pagsusi ining mga sagging wires, mga common common users sa common poles aron mahinlo ang atong mga kadalanan sa mga nagkalain-lain nga mga wires gikan sa mga public utilities nato, sa mga Bohol Light, sa PLDT, sa Globe, ug uban pa mga telecommunications company nga gugamit og poste og gugamit og wires sa atong mga kadalanan dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. So mao na nga kanang atong giamundahan karon ang section 4 sa atong ordinansa nga kinahanglan yun na ay task force nga mo'y mo-coordinate o monitor. Unya kining task force gi compose kini sa atong city engineering office sa UBO o uban pang mga members no nga na mention dito. Ang importante nga appeal na sa mga members sa task force ang mga representante sa mga public utilities kay sila gyud ang atong pangitaan og solusyon ini kay sila may in charge ana mga poles, common poles o mga poste nga gigamit nila. So karon na gitagaan na og mga responsibilidad ang executive department sa city government, ang mga private sector including the People's Council, Liga ng Barangay o labing importante kini mga public utilities nga mag-meeting yun na sila kada buntag kada buwan at least kasa kay aron mo monitor yun kay daghanay magbantay nila nay taga People's Council, mga civic organizations nga magbantay sa kalain mga kadalanan nga wa maatiman kada mga sagging poles, mga spaghetti wires ug uban pa nga lain maot atanaon labi na nga kita usa ka turista nga destinasyon. Kunya kinahanglan ipakita gyud nato nga hinlo. Labi magunta na ako niya nga itong mga kadalanan, labi na sa mga main thoroughfares, CPG, JA Clarin, nga hinlo ang mga puste. O, kay umahimo pa na po itong proposal nga i-underground cabling kining mga kuan, kay himo pa na sa mga laing syudad. Pero o, ato pa nang isgutan kay ato mga tagaan o public consultation na kay importante man po nga itong paminawon ang mga public utilities kay sila may mo undertake ana sa cabling. Pero ang gihimo sa mga kalain mga syudad na nahimo na nila ipataw ang sa billing kada buwan sa mga consumers, ang gihimo man siguro sa Iloilo 1% for 25 years or 30 years ba to. So atong ipa-compute nila o pila mag-gasto nila o as anus a ma-impass kita na ilang magasto. Pero ang return of investment ana dili lang sa ilang pagservisyo kung dili pagpakita sa mga katawan sa Dakbilaran niya. Hinlo na ato mga kadalanan sa mga wires, no? mga kurente, mga kable. So, bona itong mga proposals niya gihimo karong mga panahon na. So, mahitungod lang ana sa wires, mga public utilities o atong mga gihimo para nga mahindo ang atong mga kadalanan dito sa Lakbayan sa Tabilaran.
11: Sir, no, kagawad, katinawan lang, ang task force o nga yamindahan ang ordinansa, kinsa may mahipo sa mga wires ang mga public utilities?
9: Coordinated ang efforts ana kay naay specific functions responsibilities nga gihatag nato kanila. Mo na nga sa pag-meeting na mo, committee meeting na mo, i-admitter gyud sila na wa gyud coordination ang mga public utilities. May tungod sa pagtarong kay una sa tanan naay usa ka public utility nga siya ay panag-iya sa Apol, pero naay musakay. Mukabit lang po daw ba? So, una nga, why coordination? Di sila makasabot. So, huwag natin task force na ay city engineering nga mamonitor po, na ay member sa Sagunia ang Panglungsod nga mamonitor po, na ay People's Council nga mamonitor po, na ay mga barangays mga nga mamonitor po, nga musumbong ug unsa ang mga problema. Muna nga, dali ra gyud mahatagan og solusyon kay sa una man gud warning task force na ay problema isig tudlo ila na ako na so mao na kini karon gyud gihimo gyud ni kay mandato ni una na yung mga penalty okay dili himoon ya na gyud mandato nga mag meeting gyud na ang task force at least once a month kay aron mo assess unsa mga lugar ra kinta nga wa matiman. So karon naa na gyud dili pareho sa una nga katong ordinansa sa una nga niagi na po katuig kapin wa gyud ma effective ba wa ngipon tungod kay why responsible nga task force nga mo coordinate o monitor ining atong mga problema may tugod ana.
11: So in other words, sir, existing ang ordinansa di-enhance na for a better enforcement.
9: Ito? Yes, di-enhance na to. Kay, na nakitaan mo na to sa itong mga meeting na ang ilag yung pasangil, sige, kanang magtudlo-tudlo. Mga na nga, in-agree good kayo sila. Tanan mga representatives, ginhaman mo sa meeting, ingagod sila nga, maayo na kay naagyo yung direksyon. Na-accountability niya, na-direksyon. So hinauton ta nga napasar naman eh pero i-publish pa ni kay na may publication ini kay na penalty so 1000 per post
11: 1000
9: per post ang penalty ini
11: so per post
9: so kinahanglan gud nila mo una nya na gyud ko ang period to rectify na mga period ni nga gitagaan sila nga panahon nga naay musumbong naay mo reklamo himoon yun na nila within a certain period.
11: So dunay mo violate ani, dunod kay dunay penalty, dugang kinta revenue po ni sa kabilaran.
9: Oo, dugang po kay usamang po na sa kuan mga benepisyo po.
10: Sa oversight function ninyo, sir, kinsa man ang mo report sa level sa sabunian nga unsay mga accomplishment o unsay issue ani, sir?
9: Appeal sa task force ang chairman ng committee on energy franchises so ang committee on barangay affairs po kay dako man kayo dako man kayo og kay bawaan sila kay tibok barangay na ay
10: man
9: kay bawag sila kun sa tabo sa unsay awat sa problem sa ubos no so mo nay mga membro diha.
10: Sir, on the other hand, sir, no? Previous session, usa ka sa mga concerned legislator na bahay niya sa school threat, usa sa mga discussion dito was why not formulate a comprehensive security and safety plan no? Para sa kagbilaran. Anong nakita na to ni sir? Karong panahon na?
9: Nahitabo maguna tungod kay nahitabo dito sa Tacloban, kay Kusel, na mga bata kunya di pa ubang mga occasions mga incidents sa ubang mga lugar mo na nga na alarma punta kay daghan po yung mga threats diri sa Bohol sa Tagbilaran labi mismo so nagkahunaw na ta nga mahimo ta og comprehensive school safety program no o plan so pag akong pagsusi-susi, doon na dahil pending Senate Bill si Senator Bam Aquino, may tungod sa comprehensive school safety plan. Unya, kana Senate Bill number 2426, pending karon. Very comprehensive sila. Unya, daghan man kayo, the role of schools, the role of society, the role of parents, the role of government. Dahil provision dito may tungod sa kung sa himuon sa mga LGUs. LGUs. Kaya comprehensible bigo kayo, security, na role sa mga sa military, PNP. Muna nga, muna itong himuan o framework. Murag framework.
10: Localized application, sir.
9: So, ug unsay naa sa kanang Senate Bill, atong tanawon ug unsay applicable din sa atong siyudad sa Tagbilaran. Kay comprehensive man ito kayo. So, naay provision dito may tungod sa the role of local governments. Unsay atong paghimuon. Very comprehensive naay framework. So, mo na itong istudyuhan. Ako na nang i-propose po dito sa Sangguniang Pangunsod. Kanya, daghang mga committee involved na ini. O na nga, i-refer ni Vice Mayor Hala, kini sa Committee on Education, Committee on
10: Peace
9: and Order Public Safety. So, appeal gani ang Committee on Social Services. Kay daghan man ko ma-involve din eh. So,
10: multi-sectoral yun, sir.
9: Multi-sectoral yun yung approach na to ini.
11: So, asa naman dapitan ni Agawad na libid na sa mga committee?
9: Oo, gi-refer na ni sa mga committee. Bonnie nga, kanang kining atong magpaabot na lang ta. Kay ang head committee ni kay Committee on Education mabuhay ipatawag pero sige na magpatawag si Councilor Rinka ug mga meetings sa other sectors no
11: o
9: public consultations pero once gani nga mupatawag na ni siya og joint committee meeting mo appeal na ko ini kay
10: aron
9: makatampo-tampo po ko joint murag it should be a joint committee work na pagahimuon. Unya i-coordinate lang tanan, i-consolidate tanan ang unsay mga i-upload sa mga unsay mga ideas nga ihatag aron mausara sa usa ka comprehensive gyapon nga school safety ordinance.
10: Preliminary ana kun siya usa ta sa mga disuporta gani approve sa gobyerno nga ipa policy review.
9: Oo. Appeal lang policy.
10: Policy sa Department of Education na ang guard dapat na ay armas sa deterrent.
9: Oo.
10: Palihog ko sir. Paano ni?
9: Ang kanang mahitungod o kaning implementation framework man lang framework ne. So ang implementation ini mao na atong atong tagaan o kaning emphasis to kay naana na diha sa national law, pero unsaon man ato pag implement sa local setting, so mao na na itong istudyuhan. Magpaabot na lang ta sa mga feedback po sa mga atong pag-imbitaron, mga stakeholders, daghan man kayo mga stakeholders ini aron muhatag po sila o mga suggestions. Kay dili magud mahimo nga kita ra magbuhat-buhat ini nga pag-abot niya sa pagluto na niya pag paghuman sa kuha na aday mga mureklamo kay wa kuno sila konsulta. So importante kayo nga
10: magawas pa sa consultation. Wagi yun yung public hearing, sir.
9: Oo.
10: Para paminawon, tanan, labi na ka. Advocacy ninyo, Vice Mayor Adam Alam, participatory governance, sir.
9: Naagani sa provision ini kaning may tungod sa paggamit o mga digital gadgets na dili makagamit ang mga estudyante sud sa klase.
10: During class hours.
9: During class hours. Unless part of their lessons.
10: So,
9: mga including ni kay na may kuan digital aspect sa aning kuan.
10: Pero with that, sir, di manifest mabud ni kauban nimo pag sir Bora nga angay mabad ang mga violent games.
9: Oh, so, appeal na siya.
10: Same sentiment, sir.
9: Mm-hmm. Appeal na sila. Mao man gyud na ang gipasanginlan kaning atong sa katong na yung mga estudyante dito nga
10: nag
9: rampage na namusel diha.

0: resolution nga hangyo sa mga bicycle drivers ug operators nga itaas na usab ang minimum fare from 415 to 20 og ang succeeding kilometer 2 pesos. So ma-justify man kay tungod lagi kay kataas ang presyo sa gasolina. Pero nalantawan po nako nga dili lang presyo sa gasolina ang nakaingon aning pagkalisod sa mga bicycle drivers. Usa ang kuan pod kining abangan sa mga motorized tricycles nga labing taasa na pod. Muna nga sa pag-committee meeting nato dito sa Committee on Public Utilities, daghan nga mga tricycle drivers ug siya mismo si chief sa CTMO si Mr. Samonte, ingon yun siya nga na yung mga madakpan nila ng mga tricycle drivers na overcharging, ang mga balibad yun kay ingon og mahal magod ang among abang ining among tricycle na yung moabot og tag sa kalibo sa kada adlaw. So muna nga usawan pag-apas na mo nga gasolina ang taas na pod. Lisod kayo, Apson, wala na may iginansya kita sa ilang pamasahero. Tungod kay nahurot na sa abang o sa gasolina, kana pang mag-maintain pa sa motorsiklo, sa kyanan. So, muna nga, atong yunaunaan po, tanaw na ko, nga naman nga, dili man po di-appeal na to pag-regulate kining mga rentals ba sa mga abangan sa mga motorized tricycles. So, akong gi-propose ganiha, gi-refer naman po sa committee ni Councilor Edi Burha, Committee on Public Utilities, na istudyuhan ang pag-regulate sa mga pag-abang sa mga tricycle sa nga atong istudyuhan nga angayon yun na uban nga paabang tricycle taong sa kalibo, na uban 700, na uban 600, na uban 500. So nga nung dili mo na sila magkapareha. Kunya, naapoy pili-pili. Kaya may tungod pa sa ubang mga tricycle drivers, kung gwapo ko nung unit, taong sa kalibo. Depende. Kanya bidding. Ibid. Ibid nila. Kung kinsay kusog mo hatag o remittance, mo itagaan o ganing preference. Muna nga, kanang uban lagi o makapakyaw o dako-dako, musahay. Tungod kay na boundary na, buntag pa na boundary na, di na masahero. Unya kada uban po din taon nga wa ja ba po nakuhang pasahero mo overcharge kay aron makabawi. So mo na atong istudyuhan nga mahimo ba atong uniform ang i-regulate nato ang abangan sa mga motorized tricycles kay aron patas ba patas kay aron dili magud maayo nang uban mo mahimos bitaw nga.
1: Yeah. Do you think, sir, na kung tabang ni nga ma-address na ito ang overcharging? Generally, sir, sa mga committee meeting at tambungan na mo ni Ray Ford, mauni ang di mawa ang problema. Overcharging, di mo atag o discount sa mga
0: citizens.
1: Hindi, ang reviews to convey na issue, yung arrogant driving. Mau ka din mo pat nga magkuyo basta pag-committee meeting o tricycle, sir.
0: Mala ka na, ang gamot yun na kiting unsaon nila pag apas anong ilang mga gastuunon anong pagpamasahe no pag pamasahero sa ilang tricycle kay og moabot og 1500 ang ilang gastuunon, pila na lay
1: mabili nila
0: gawas og magtinarong yun ba
1: ilang kapalingon po
0: pero og mauna lagi og what is

0: Institusyon ni hatag nila, mapugos yun na sila.
1: Sige sila.
0: Mag-overcharge nila. Mamili o pasahero. Asa-asa. Gusto nila ka ng mga layo niya, pakyawon. Wala man tala yung mahimo na kay sabot-sabot naman po na sila. So, may na akong nga, ma-action na po niya. Huwag na itong, i-bitar nga po na ito, mga consumers. Mga commuters, mga riding public in eh ko.
1: So tawag mo gilang tanan sir,
0: pabinawa. Mga magiging gihimo na to karon ever since pag yun nga, naglingkod ta, gihimo yun nga, consultative yun nga to, mga tanan stakeholders.
1: So gamay nga punto, ya po ba sa sabunian, ang provisional authority para sa 20, na 20, fair increase of those per kilometer.
0: Oo, karon. Pero wa pa ma-implemented.
1: Yes, kaya
0: publication. Upon publication, sugod na.
1: Sugod na
0: after publication.
1: So, gumikan ni kay gipaminaw sa SP petition sa mga driver karon miss atong mga consumer paminawon pod na iskutan ganitong digital complaint para
0: may iskutan na nato sa pag-convene na sa tong mga joint committees no naghaman na sila
1: yeah. Sa pay mga plano nga legislative mga panglantaw ni Konsehal Dudong diya sa sagot na kayo nabigan na nakasalang sir sir official
0: ako po mo aktibo ko sa tanang mga deliberation sa committee
1: yes.
0: Unya sa at sa plenary board aktibo ko although ang akong committee wa kayo referral pero
1: legal ba
0: more on advisory ning ako o kining pagtinaw sa mga proposed ordinances nga gihanay diha sa sanggunian aron matarong yun pagkabutang ng mga amendments mga repeal aron maayo yun ang kuan maayo man among cooperation sa mga members sa sanggunian cooperate ni Mayor Jane Vice Mayor Adanala kahap na po'y tabang ni Congressman Baba sa atong mga projects. So, unsay mga proposals po galing from the Office of the City Mayor, mga projects po, amo po nang gisuportahan. Sa kontento po ko sa mga performance po sa akong mga kauban, kay wagay mag-ingon nga, mag-supak-supak kay way rason. In fact, mutabang paghapon, kani, ugun saon pag-refine sa mga balaod nun. Ang proposals. So, nalipay yun ko nga ingon-ini ang sitwasyon sa itong sanggunian panglungsod kay naay coordination, naay unity, naay harmony. Giliyong po ba ingon nga mga kuan ni, mga rubber stamp kay muling, mutindog man po niya. Mutindog man po niya. Gili, mahimo ni. Pananglitan, ganiha. Nihay atong resolution to designate Osaka as alternate city treasurer. Iyon ko nga, hindi na ito, mahimog ipasar na yung resolusyon na. Kaya dili authorized ang sangguniang panglungsod to designate or appoint a city treasurer. Huwa ganit ng term na alternate city treasurer. So, iyon ko nga, studiohisan ni nato legal kay ang makahimo ra gyud ana ang Secretary of Finance upon the recommendation of the City Mayor. Okay. Kayo gipasar to nga moingon moyo lang ta resolution designating ang SP mo hindi designate pa nga niya ma ultra vires ta without acting without authority ta na nga katauan ta na kay di man gyud na sakto so gibalik. Wa gyud ma wa gibalik ta sa committee ni Konsehal Tim Butalin aron ma estudyan yung ko nga estudyan na nato kay bisod ni magpataka lang taog pasar og resolution nga dili atong katungod nga mag designate og alternate city treasurer
1: para sumpay ana gagawad ba ang Department of Finance Secretary mo ay mo naigahom ng mutundo ang mga treasurer. Para manjukit po kita ang uban ng mga legislative body ba, mga sagunian. Ang treasurer ba ang kining maoy jurisdiction? sa Department of Finance Secretary?
0: Even mga assistant treasurer.
1: Assistant treasurer.
0: Sila po, no? Upon the recommendation of the city mayor.
1: Ah, okay.
0: Pananglitag na vacancy sa city treasurer or assistant city treasurer, mahimo nga i-appoint or i-designate sa Secretary of Finance ang provincial treasurer in a concurrent capacity. Concurrent capacity. So, muna nga akong giingon lagi nga. Mangayotag aron, maklaro yun yan, mangayotag legal opinion, kay basin og manulify ang atong gihimo ba?
1: Useless.
0: Oh, useless ang atong gihimo kay dili man dai aprobado kay namo kay memorandum circular ana sa Bureau of Local Government Finance na moogo na ipamaagi mo na proseso sa pag-fill up og mga city treasurers og assistant city treasurers na gi memorandum circular ana. So, iya na kita mga puntuha ba nga makatabang punta pinagi sa atong yutang kaalaman sa mga legal na kuan pamagi, technical na pamagi.
1: Balik ko sir, no? Recently, ito ang Kunihang Panusot nag-authorize ni Mayor Jane sa sisterhood with the Mandaluyong. Na-formalize na po ang San Juan. And sabay mga impresyon ni Kunsihal Dudungan, how beneficial ni Kitag Bilaran?
0: Beneficial kayo kay kining mga sisterhood agreements sa muna giingon nga mutual ang reciprocal ang mga benefits kay kung unsay mga pamaagi sa usa ka sa siyudad o probinsya manggaling ma-benefit sa duha ka siyudad, di ba? Nya it will harmonize and coordinate unsay mga benchmarking ta sa unsay mga proyekto nila, magtinabangay po o panahon sa mga kalamidad, di ba? Makahatag labi na og ang atong sister city sakto sa pundo kay Juan lab San Juan si Mayor Zamora lagi dito man mo dito pag-adto na mo sa Manila kami kay the seminar man ni adto gi atol pod nga ibitar mi niya sa iyang opisina so lami kayo ang iyang mga pamaagi nga mada pod nato dito man si Mayor Jane o si Congressman Baba pod nga iyon siya nga makatabang yun hinoon kung naay atong mga siyudad na gingon o sister
1: brother,
0: city.
1: Big brother.
0: Big brothers, big sister. Ano ba? So,
1: yeah. Doon na i-update ang Mandaluyong, sir? Wala pa formality?
0: Wala na resolution. Resolution.
1: Pag-formalize, sir?
0: Pero signing, wala pa kay baking human si Mayor Jane nga yung i-kuan pa, i-coordinate o kung sa'yo mayong panahon na mag-signing. So,
1: good. Sir, no, niya ta sa pagtapos ka bayan sa tuwag na interview, imong mga panapos po sa itong mga sige paminap, Konsehal Dudong.
0: Okay. Dagan salamat, Dave O'Gray, sa panahon nga gihatag nimo kanako, oportunidad para nga makahatag o magpatinaw ta sa itong mga aktibidades niya sa Sagudi ang Panungsod. Inoon ta nga tinagi sa media, masamtan po ang atong mga punsiya, mga programa, nga aktibidades. Kaya kinitanan alang ni sa pag-atag o maayong mga benepisyo sa atong mga malulupyo din sa Tagbilaran. Health, education, peace and order, na yung mga housing, na po yung mga housing projects karon kay na di allow di authorized na si Mayor Jane to purchase about 64 hectares sa JSIS property. So socialized housing na para sa housing na to. Nako na po ng proyekto na atong madod kay dekha may mga proseso po na yung kinsa yung mga hatagan niya o beneficiaries. So kinahanglan na ay guidelines na to ana nana ni Konsehal Butchie Zamora sa iyang committee. Mula yun nga kitang tanan, kaming tanan, nagyo'y assigned na committee, na assigned area na isang scope of work kay Moon. Aron ma-spread out yun ang mga benepisyo abay sa programa sa Ascenso Pamor. ang atong Asenso Power Program gyud ni Mayor Jane ug ni Vice Mayor Adam Manlaw ug Congressman Baba. Yap, padayon gyud sige. Kay aron way undang gyud ni hantud na daghan pa magud kayo nga proyekto pud nga naunaunaan, daghan pa wa mahuman, daghan pa mga gipang suggest pud ug unsa mga pamaagi. Pinaagi yung sa ba, joint venture ba, PPP ba. So, why kahumanan ni atong trabaho? Kuhan lang yun. We'll try to do our best for the benefit.
1: Ngayon raw na punpuhon, sir.
0: Punpuhon.
1: Isa programa. Salamat, sir. May butag.
0: Salamat. Salamat po.
2: Mato mangigala no si Concejal Agustino Dudong Gonzaga sa atong pakighinabi no sa pagka-development sa iyang committee o sa pagka-concern usab nga iyang gipadangat ngadto sa iya mga kauban sa konsehyo sa siyudad sa Tagdilaran. Atong tibayon di ay og mayong pagpaminaw no ni kanhi Concejal Ondoy Purha naminaw nato karon og si Charles Purha ang anak dito sa New Jersey no mga higala og niya timbayan po nato may papaminaw ni Camille ni Michael sa mga legislative staff assistant diha sa atong mga city councilor sa bayan papaminaw na minaw sa dato karon no si Concejal Bibut Budlong si Kapitan Bertha Remulador diha sa Poblacion 3 bayong papaminaw ni Kapitan Arvin Pizarra. Away bugto apil na si Kapitan Ramon Duroy Jr. diha sa Poblacion 2 mga higala no. Okay, no naminaw sab dato si way paglubad po ni mga higala no si Concejal Jose Floro Bunal Plong Ringka no diha sa Barangay Buol no. Mga higala og sayang Irpa to si Tista Provincial Director Floro Ringka mga higala ni minasab na to karon no si Doc RR diha sa lungsod sa Lugay. Wala man tayo oras magyala. Salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod Sabado din sa atong tulumanong takna sa segundiang panungsod. Mayong udto ka na itong takna.
3: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlungsod sa Tagbilaran hangtod sa sunod higayon sa samang takna o istasyon matag adlaw Sabado alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: na sa Boholay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is a generic name for vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
7: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Takot siyempre na maawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
10: Balisama na ang isip.
11: Wala tayo choice.
10: Para-paraan na lang. May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa paw.
12: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
13: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
16: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
15: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
16: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
15: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
16: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
15: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
16: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
17: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026.
4: Grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the pink and denim upcycling show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.

0: Oras sa Liberty Worldwide, ang radyo sa katawahan na nas 12:08.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Ingala may nga ugtong kini si Ray Tuta sa pagkatod kininyo sa mga balita karong ugtuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Iningad daw karon nga Sabado, katapos ang Sabado ng buwan sa Setyembre. Pizza by the size 2,050 signs. Ako mo ito gininyo sa mga balita rin sa Tundapit sa Kauluhan o sa Gawas, kauban sa Technical Department. Karon sa mga uluhang tudling sa mga balita. Una rin sa itong gabi, wala na filing sa Certificate of Candidacy karong Lunes. O guban mga kalihukan, upang napirmahanan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pag-uktawa sa barangay and sa kunyang kabataan election sa 2028. Sa naing kabahin ng buwan ng Osaka SUV, human matod pa, nakatawag ang driver kaya dinagadnaon dito sa barangay Montanya, Baclayon, driver na angol. Sa kaluhan, Vice President Sara Duterte, wamasayot kung testigo ba si Mayor Basti Duterte sa impeachment trial. Sa Gawas, kibutyag sa Iran nga ang Israel ang adunay nuclear weapons o makahibo sa mass destruction. Mga ito mga ikalang ato mga uluhan at mga kitatinin niyo mga balita. Human lang sa minumpulikan sa Alpura.

0: tahan sa detalye sa mga balita at una-una balita ni sa atong dapit. Iwagtang na sa Commission on Elections kung kumilek ang tanang mga kalihukan, mga calendar of activities karabot sa barangay o gasagunan kumataan na election appeal na yun ang filing sa Certificate of Candidacy na magsugunong takarong Lunes hangtod sa Oktubre 5. Kinihuman nga napirmahan na yun ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang balaod nga nagugtaba sa pininiyahe nga to sa 2020. Ano yan? Agitong report.
1: Gikonfirmar ni Tagbilaran City Election Officer Attorney Rocco Lamanilao nga gikansilar na sa Commission on Elections kun COMELEC ang tanang kalihukan nga may kalabutan sa umabot nga barangay ug sangguni ang kabataan elections kun BSKE.
2: Na may memorandum listed na ang katong mga bahin niya ang filing is dili na padayon ang katong sa calendar of activities canceled na.
1: Gihimo kini human gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act number 12326 ang balaod nga naguswag sa eleksyon ngadto sa Nobyembre 2028. Tungod niini, sila Manilao nga nahinabi sa diwa di balita mingon nga gikansila na ang gikatagdauntang pagduso sa COC kung Certificate of Candidacy nga magsugod ta karong Lunes, September 28 hangtod Oktubre 5. Gitangtang usab ang mga prohibitions o pagdili sa mga proyekto sa gobyerno sama sa public works o pagapunapun sa social services.
2: Ang prevailing naman karon na balaod, lika to namang bagong balaod, dili naman itong parang balaod.
1: Ang bagong balaod, nagtakda sa mga termino sa barangay og iske officials, gikan sa upat nga tuna sa lima katuig, o nagduso og balik sa pagupot sa BSK nga to sa 2028. Sa laing bahin, ang kumilik mingon nga mubalik na sa pagparehistro sa mga butante karong Nobyembre o matapos sa Hunyo 30 sunod tuig. Gikan sa City COMELEC, kinisiray tutas ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: Tanay nga bahin sa itong mga balita, nalibuad kon na nakangkon og angol ang usa ka lalaking driver human niya nalibuad ang iyang gibinayong SUV o sports utility vehicle dito sa barangay Montanya sa lungsod sa Baclayon mga pasado alas 12 kaginang cutdown. Sa tawag nila ipo sa DYRD ang maong sakinan nagbiyahe padung sa Tagbilaran dihang itabo ang insidente. Matod pa sa Baclayon PNP, gingong nagkatog ang driver samtang nagmaniyong hinundan niya nawaran kini og kontrol sa manubela o mahinundan sa pagkanibuhat sayang sakinan. Ipaimangnuhan sa mga otoridad ang publiko, labi na mga motorista, nga kung bation o kakapoy o katugon, padaplin o kuhuway, araw malagayan ang disgrasya.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Alas sa 12:15 atangi. Vice President Sara Duterte wa masayad komo testigo si Mayor Basde Duterte sa impeachment trial. Atangin detalye sa tapos balik.

0: Sa ating balita sa kauluhan, wamasayod si Vice President Sara Duterte kung mutistigo si Mayor Basti Duterte ang iyong itsoon sa iyong impeachment trial at ang report sa GMA.
1: Hindi dapat ipinagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections, ayon po yan kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay naman sa subpoena ng kapatid niyang si Davao City Mayor Basti Duterte sa kanyang impeachment trial, eh hindi raw alam ng bise kung tetestigo ito. Nakatutok si Danny Canareses ng GMA Regional TV.
2: Ipinasapina ng Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte para maging testigo kaugnay sa hindi umano may paliwanag na yaman ng kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang alkalde kaugnay nito, pero wala pa siyang tugon sa GMA News. Sabi naman ng bise, hindi niya alam kung haharap ang kapatid.
3: Wala akong info kung a-attend siya, pero ang napag-usapan namin noon at that time, merong subpoena sa kanya. So sinabihan ko siya, bago pa man lumabas, na sabi ko may subpoena sa iyo. At sinabi niya na kausapin niya daw si legal.
2: Tinanong din ang bise kung dadalo siya sa pagdinig.
3: Well, depende. Wala pa namang pagpapatawag sa akin eh. At yun, sabi ko nga, ang impeachment ay isang legal na process at yung pagpunta ng ating mga abogado doon ay yun yung aking appearance at participation doon sa proseso na yun.
2: Hindi na nagkomento ang bise kaugnay sa voting threshold sa impeachment court.
4: Iwan ko na lang sa spokesperson ng defense team kung ano yung comment nila. Kasi baka meron silang mga iniisip na posibleng masabi ko na hindi pwede sabihin sa publiko.
2: Ayon sa bise, ipinauubayan na niya sa kanyang legal team ang impeachment at iba pang kinahaharap na kaso.
4: Yung legal na mga problema ko tulad ng impeachment at iba't iba pang kaso, binigay ko sa mga abogado na para at kasuhin nila. And kami sa Office of the Vice President ay tuloy-tuloy lang sa trabaho namin.
2: Sa tingin din ng bise, hindi raw dapat ipinagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections.
4: Dapat siya hindi pinospon, pero syempre kung ano yung nasa batas, yun yung masusunod. So kung merong postponement, ay yun ang masusunod at yun ang susundin ng Commission on Election.
2: Sinabi yan ng bise sa pagdalo niya sa paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Office of the Vice President at City Government of Davao para sa peace initiatives sa lungsod. Mula sa GMA Regional TV, Danny Caraneses, nakatutok 24 oras.
0: Salamat sa GMA Integrated News. Samtang nga sa itong balita sa gawas, ibutiag sa Iran nga ang Israel ang adunay nuclear weapons o magaymo sa mass destruction. Ano ang detalye sa UN TV?
5: To be able to bomb any capital in the region at will, I will repeat, the nuclear weapon is in Israel, but the inspectors in Iran. Israel kills, but Iran is subject to sanctions. This is a true tragedy, which would make anyone hearing it laugh at best. They kill, we are sanctioned, we are punished.
6: Nanindigan ang Iran laban sa patuloy na iginigiit ni United States President Donald Trump na may plano silang gamitin ang kanilang nuclear program sa pag-atake sa mga bansa. Sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly, binigyang diin ng Iranian leader ang aniya ay double standards pagdating sa nuclear development. Aniya ang Israel at hindi sila ang mayroon ng armas nuklear at mapatutunayan sa nangyayari ngayon kung sino ang mas may kakayahan gamitin ito upang pumuksa at siyang walang habas na pumapatay gaya ng ginagawa ng Israel sa Gaza. Pero hindi ito pinagbabawalan o ini-inspection man lang ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Hindi rin aniya miyembro ang Israel ng international treaty na nagre-regulate sa paggawa ng nuclear arms, pero tila sila ang mas nabibigyan ng pabor at simpatya.
5: Atomic and nuclear bombs are in the hands of the Israeli regime, but the inspectors are requested to come to Iran. Israel has murdered savagely over 70,000 innocents in Gaza, but Iran, while behind the table of negotiation, was bombed. Israel has the bombs, has weapons of mass destruction.
6: Anya, noon pa man walang ulat na umatake ang Iran sa mga sibilyan. Bagkus ang Israel at Amerika ang may katunayang idinamay ang mga sibilyan at malinaw na labag sa international law at karapatang pantao.
5: We responded, but we did not hit civilian populations. They came into surrounding territories and targeted our universities, our healthcare centers, our schools, our hospitals, our infrastructures, all of it against international law.
6: Ayon sa Iranian president, kung mayroon man anya silang nuclear program, karapatan lamang nila ito bilang bansa gaya ng iba na nais umunlad gamit ang nasabing teknolohiya, at kung pipilitin ng Amerika na kunin ito sa kanila, ay hindi nila ito isusuko.
5: We will not bow our head and give up the right that is inherently ours. We say it clearly. No nuclear weapons and no limitations to peaceful nuclear technology. Our peace will not come in the field of battle.
6: Sa harap ng UN leaders ay ipinakita ni Pezeshkian ang larawan ng mga bata na nasawi sa giyera. Ang kopya ng nasabing libro ay ipinamahagi ng Iran sa lahat ng UN leaders bilang simbolo ng kanilang iginigiit na karapatan at paghiling ng suporta upang matigil na ang karahasan laban sa kanila. Gayunman, payag ang Iran na muling makipag-usap, ngunit binigyang diin ni President Pezeshkian, lalo na kay Trump, hindi nila matatanggap ang negosasyon na nakabase sa dahas at puwersa.
5: Iran must be understood by Mr. Trump and those who seek to bully us that we are ready for dialogue and diplomacy and negotiations without accepting the language of force.
6: Samantala, nakatakdang tumulak si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa New York ngayong Webes para sa nakatakda niyang talumpati sa UNGA. Sa kanyang social media post, sinabi ni Netanyahu na haharap siya sa UN para ipagtanggol ang Israel at ang kanilang mga sundalo sa umano ay mga kasinungalingang binitawan ni President Pezeshkian.
7: Miyuta ala ng New York kede lagen ang medinat Israel וחיילי צה"ל מעל בימת האו"ם. אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת. של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
6: Sa sideline ng assembly, muling sinimulan ang panibagong dialogue sa pagitan ng Iran at US sa tulong ng mga mediator. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, marami pang proseso na dapat pagdaanan bago maabot ang pinal na kasunduan. Isa sa mahalagang issue aniya ay ang Strait of Hormuz, ngunit ang pinakatema ay ang nuclear program ng Iran na siya namang pinakapunot dulo ng lahat. Binigyang diin ni Rubio na kasama sa adhikain ng kasunduan ay matulungan ang Iran na umunlad at ibangon ito mula sa pinsala ng dekada ng mga giyera.
8: As the president said, he's open to a deal. The president's open still to this moment to making a deal with Iran that allows Iran to be what it should be, which is a great and prosperous country.
6: Ngunit ayon sa US official, kailangang itigil nito ang kanilang pagsuporta sa terorismo gaya ng ginagawa ng kanilang mga proxy. At kung magmamataas pa rin ito, wala silang ibang opsyon kundi mas higpitan pa ang sanctions at lalong paigtingin ang military pressure laban sa Iran.
8: But if they continue to insist on the desire for a nuclear weapon, their support for proxies in the region, that their support of terrorism, they're the world's leading sponsor of terrorism, then we're going to have big problems with them. And the president has a number of options available to him, including the ones he's already taken, which is to impose severe and growing economic costs. But he also has some military options upon which I won't speculate.
6: Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Salamat UNTV News at Utibayan ng Bayan Papamina at mga Facebook viewers si Astrid Isabas diyan sa Amit at Tabuol si by Joki po ni Ansel Comito diyan sa Kadangkaan na Corellia Mayinga Pagamon. Bago ito mga ikalang naglandong sa ito mga balita sa Alturas Group Balita sa Utong Kauban sa Technical Department Engineer Kagawad Cherekahis Ong Eric Eho, Kinik, Siray Tutas, ang friend mo forever, Mayuto.
9: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: Ako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa
3: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products. I know.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Ug mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Hello mga ka-MXU believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
7: Hi Carly! Mabuti naman.
6: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
7: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule, parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
6: Kaya yeah naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
7: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
6: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
8: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
12: Uy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen. O pwede po ni kanatong tanan.
18: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Balita!

0: pagbag-o sa WeSIM charges, unsa ang kinahanglan mahibaw-an sa mga konsumidor.
1: Muroy, nadunggan mo ba nga dunay bagong ERC order? Aduna kita refund sa atong bayranan sa kuryente. Dako gitingali.
2: Dili ni siya refund. Ang ERC order number 2026-048MC kabayan kini sa recomputation sa WeSIM charges tungod sa implementasyon sa secondary price cap sa matag rehiyon para sa Visayas o Mindanao.
1: Ugmao, nabakailabot sa taas nga presyo sa WeSIM?
2: Ang WeSIM usa lamang kaparte nga gikuhaan sa atong supply sa kuryente. Ang atong kuryente nagagikan sa lain-laing mga sources.
1: Portion lang sa WeSIM ang ma-adjust?
2: Insakto. Kabahin lang sa WeSIM ang dunay adjustment o dili ang kinitibok ang generation charges. Labaw sa tanan, dili ang kinitibok ang bill ang dunay adjustment.
1: Ano sa na kumibawaan ang aktual nga bahin?
2: Sa September 20, ipagawas ang recomputation ngadto sa Matag Distribution Utility. Diha pa lang mahibal-an ang aktual nga bahin sa WeSIM charges adjustment. Aron masayran kung unsa ang insakto, mahitungod sa tukmang impormasyon kabayan sa ARC Order Number 2026-048MC, bantayan ang opisyal nga customer advisory sa inyong electric distribution utility, mas maayo ang makibaw, aron mas klaro ang impormasyon alang sa tanan. Kini nga pahinumdum, gikan sa Bohol Light. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Lalo kayo nasab sa laing episode sa programang Bohol Light
4: at your service.
3: Og sa Gihapon, Ma'am Cheryl, before tayo magsugod sa itong programa at sa giling tibaya at mga suking tipiminaw dili sa Dakbayan sa Tagbilaran.
4: Yes, of course, Sir Jomar, no, sa kanunay ato yung hatagan o panahon na nga ito ang pagpakigistorya, pakiglambigit nga na sa itong mga pinalanggang konsumidor din sa Dakbayan sa Tagbilaran. O pinaagin na itong programa, Sir Jo, atong mapadangat nga ito sa ito ang mga customer kung unsa man ang mga updates sa Bohol Light. Ilabi na yun karong panahon na, Sir Jo, nga ubay-ubay itag mga na-receive gikan sa Energy Regulatory Commission ng mga advisories nga ngayon yun nga mahibauhan nga ha sa itong mga katawhan.
3: O siyempre, Michelle, kining itong programa gimugna mag-uni para sa itong mga konsumidor dili sa 15 ka barangay kaya matagaan sila tukmang impormasyon. O say, imong gikaingon na, Michelle, naantay mga announcements karon nga importante nga atong ipadangat ngadto sa atong mga konsumidor. Labi na kini gitawag na tong ERC order number 2026-048MC. So unsa man ni Ma'am Cheryl kining pagawas karon advisory sa kaning ERC?
4: Okay, kini siya nga advisory, sir. Gani gi-post na to ni sa Bohol Light na Facebook page. Kini kabahin sa implementation sa regional secondary price cap nga ang gibasihan ni ini ang matag rehiyon sa Visayas ug Mindanao. So kini siya nga advisory, sir. Very important nga ato ang mapasabot nga sa atong mga consumer aron makahibalo sila unsa day impact ni ini nga sa presyo sa kuryente. So mao na nga usa sa atong gipakadak-an karon ang pag-disseminate gyud sa mao nga information. Kay basin matingala sila, sir, ngay nagdawat nila sila mga billing statement karon nganong na ay naka-attach nga mura og comics. So karang comics nga to ang gipang distribute karon, sir. Mabasa nato diha unsa man kini kabahin, unsay impact ni ini o para asa kini.
3: Muna mo toy information og unsa nang ERC nga gipagawas karon, unsay kanang
4: unod sa mga advisory.
3: Karon masabtan nila sa itong mga konsumidor.
4: Karon, sir, naa naman dyan tanong sa ito ang program karon. Ato ni kining himas-himason pag-discuss na ito kanila kung unsa day ni, para asa day ni.
3: Unsay benefits ani nga ito sa itong mga konsumidor.
4: Yes, so atong pangasugdan, Sir Jom, so kining kitawag o secondary price cap, mura ni siya, sir, o protection nga ha sa itong mga customer. No? Sayod kita nga for the past days or weeks, nakasinati kita, sir, o mga additional brownouts which consequently affect the price diha sa atong wholesale electricity spot market. So tungod niini sa maong cap ni giimplementar ni siya kay para ma-maintainar nato nga dili abrupt ang pagsaka sa presyo sa kuryente. So kani siya nga ng advisory, sir, mo ni gabay sa mga electric distribution utilities dinhi sa Visayas ug Mindanao aron sa ingon ni ana ang ato ang mga konsumidor dili makurat inagdawat sa ilang nga bill.
3: Nya usa pa di pud nabugatan ang mga konsumidor. Pila gani ato ang kuan sa region karon, Ma'am Cheryl, 18 sa region?
4: Yes, average.
3: Sa Visayas.
4: Oh, general average nga presyo, sir, musod gitaan, dapitan, no? But tungod sa maong implementation sa secondary price cap, nga kinahanglan dili mumordan ang presyo diha sa ato ang market og 12 pesos and 50 or 40 centavos. So, kani siya mo ay nakapugong para dili tamo abot ana nga presyo nga 18 to 20.
3: Bugat na kayo na.
4: Bugat kayo.
3: Para sa tumago sa video, Michelle. Mo nang ni-intervene gyud ang ERC. Mo nang ang ERC nagpagawas og itong
4: advisory
3: nga gitawag na to kanang regional price cap, secondary price cap.
4: Yes, oo. So, dako po dang pasalamat sa mga electric distribution utility, sir, kay para dili po ta ma-burden nga na sa ito mga consumer. Labi na gyud kita, sir, no, nga na sa utility, kay kita gyud ang mo-interface nga na sa ito mga consumer. Siyempre, nagabot, uy, naku, amin kayo. So, basing magpila diha sa itong opisina. No? Ang gibuhat sa Boholite, sir, naghimog gyud kita ang mga information dissemination. So, usa sa pinaka-importante nga itong gihimog gyud, nag-attach kita og mga bill inserts. So, sa tanan nga mga billing statement nga itong gi-deliver, naatay gipakapin na explanation, no? So, sa tanan nga mga nakadawat na sila mga billing statement, palihog basaha ka ng ato ang comix script nga gi-attach sa inyong mga billing aron masabdan kung unsa man di ay kini. Nya kung pananglitan na amoy gikalibugan pag yud kay dili na to dili man gyud na to dali matuhok, no? Labi nagdili na to kalingaw ma encounter nga mga words
3: technical.
4: Pwede gyud mga technical, pwede gyud sila mo anha sa opisina sa Boholite
3: ipasabot
4: ipasabot nato sa to ang CWD or matawag baka ha sa to ang 24/7 nga helpline para mas ma-explain. Ana abud kita gipostada, Sir Joe, diha sa to ang Facebook page or pinaagi of course ni ato ang program ang mao nga explanation tungod kay kini very important gyud, sir.
3: Yes.
4: Yeah. Gani kung nakabantay ang ato ang mga customer, sir, medyo dunay pagkadilatar, no, sa ato ang delivery sa billing.
3: Daghan ang nangutana na, mo na ipangita bito sa ato mga consumer nganong delay
4: ang bill delivery.
3: Bill delivery mao day na ang rason nganong dunay delay kay kanang gi-hold pa syempre kay dunay kanang ipatuman pa man nga katong secondary price cap i-calculate pa.
4: Yes.
3: So man ang paggawas sa kanang calculation matong September 20 gipagawas na Rochelle.
4: Oh yes, atong September 20 gipagawas ang final rate gikan sa IEMAP. So mao pud nay basis sa mga utility to compute kung pila man gyoy ang ayan nga presyo para sa bulan sa September. So sa Boholite, Sir Jom, nakasugod kita og deliver sa ato ang mga bills ni atong September 22. Mo to siya atong first batch nga delivery sa gi-reading nato atong September 16. So karon sa pag-deliver nato sa maong mga bill nga

0: defamation charge. Mm. Yeah, ato pong ikuan kay basin bagma misinterpret sir Joe ato mm-hmm. sila the whole good bill and adjustment mm. no. Atong i-emphasize magbalik na only the WISM charge mm. ang naay adjustment. Dili ang kinatibok ang billing sa ato ang customer kay daghan mangog component ang ato ang bill yes. sir no. Mm. So natay generation cost, mm. natay transmission, distribution charge,
1: charges.
0: Value mm. added taxes. So mm. muna itong ihimasimas at ipasabot mm-hmm. nga ang adunay adjustment is only the WISM charge yes. which is very important ni siya nga ma-recalculate nato base sa gihatag nga final rate aro ang atong mabill ni customer is haom kung unsa gyud ang insakto nga rate based on implementation of the regional secondary price cap.
1: Meaning mong Cheryl, kadtong September 20 nato is calculated nato and then ni take effect na ang secondary price cap na to.
0: Yes.
1: So meaning pila man ang atuang kuan karon, pila man itong bayronon karon.
0: Okay, for this month sa September sir, ang atong effective rate is 13 pesos and 31 centavos.
1: So ando dai pagkunod atong 3 centavos.
0: 3 centavos. Pero atong i-emphasize sir nga kung wala pa ang effectivity sa maong secondary price cap, ang average rate is nasa mga 18 to 20. Mm. So, dako siya kaayo. So, kung imuhang kwintahon, dako kayong impact nga aduna implementation sa maong price cap, tungod kay na-maintain lang nato ang 13 pesos and 31 centavos.
1: Dako na, no? 18?
0: Yes.
1: Karon yeah. 13.
0: Ni down to sa 13.
1: Ni down to sa 13. Sa 13. Tungod sa regional secondary price cap.
0: Yes, oh, so
1: may pod nga nakakita gyud ang ERC ani Ma'am Cheryl nga sitwasyon.
0: Okay.
1: Diri sa Central Visayas and sa Mindanao. Yes. Gani ang binaro Ma'am Cheryl makita nato 19.
0: Dako kayo sir
1: per no. kilowatt ang ilaha dako.
0: Kung wala pa ng secondary price cap mas mudako pag yan ni ana sir. So ingana ang impact no
1: sa knowing as ang sitwasyon nato diri sa Central Visayas ang atong power grid diri is unstable. Pa,
0: yes, oo.
1: Atakay baw. Kung kanusapan ni mas stable.
0: Mao gyud sir, mo nang usa sa ato mga importante gyud nga angay mahibaw-an is mag-follow lang gyud ang atong customer diha sa ato ang Boholite nga official Facebook page tungod kay at any time sir ang National Grid Corporation of the Philippines mag-declare pa gyud sila og mga manual load dropping tungod kay sila ang nagbintinar sa kanang ato ang grid
1: yes.
0: no sila ang nakakita every minute makita nila pila man ang demand against sa supply so once makita gali nila sir nga padung na mo hagbong or nipis na gyud kaayo ang ato ang supply ikumpara sa rising demand mo na nga mo issue gyud sila og manual load dropping sa mga utility
1: yes.
0: no kung makabantay ta ang Boholite na agyud tay mga issue onces karon
1: yes.
0: padayon though na kuan na ni siya sir nga na okay na ang ato ang grid sa past few days pero for the past 2 days po naka-receive ta og mga MLD request so wala ta mahimo ana sir no iguro man gyud ta sa pagsunod kay para dili maguba ang ato ang sistema maka tabang po nga mamintinar.
1: Umingana no gani naka-receive ta tong mga kantong normal ang dagan sa grid sa Central Visayas pero pagkaugma naka-receive na po tag dihay red alert.
0: Yes.
1: Umingana so kita nga nasa distribution utility mabalaka na po ta kay siyempre ang atong mga konsumidor pag ganap ng kurente tungod kay magpahigayon ng po tag MLD. Pero kani mo Cheryl nga itong i-discuss karon dako ni tabang good news ni sa itong mga konsumidor. Mo Cheryl, no? Kay, nagpasalamat ta nga ang ERC is ni-intervene yun ni aron ma-protektahan ang itong mga konsumidor. Liman ka, 18 yung bayaran.
0: Yes.
1: Karon down ta to 13.
0: Okay, so mao ka na ang pinaka-importante na ito nga maku-answer nga. At least, na-maintainar lang na ito. Kung pila ang presyo sa previous month, at least na-maintain lang despite sa mga panghitabo, sa crisis, nga itong nasinati karon, Sir Joe.
1: So, muna.
0: Muna, importante gid no. So nga na sa mga naminaw karon, palihog og share nga na sa mga katawhan nga importante gid kaayo nga makahibawo ta unsa man ang tinuod. Kay daghan po tag mga nadunggan sir, uy dino ko mo gamit ang kurente kay mahal kaayo. So ma-miscommunicate ba, ma-misinform si customer. Unya, dili na inon siya mo gamit sir, mag-agwanta na siya nga magpaypay no. Naloy kayo mga
1: gamit
0: bata.
1: Gamit gid gihapon, pero kanang save.
0: Energy savings na
1: energy saving. Okay. Di mag-sikusik sa kuryente kung di gamiton pag nun. Nga na lang gudun niya. Lastly, Ma'am Cheryl, sa itong topic is kining ito ang mga konsumidor ay maglimot o gamit sa itong mga third-party collective partners.
0: Kana may importante dyan, Sir Joe. Di yun na nato hikalimtan. Tungod kay sa fleet

0: palang daan, naka-save na ka. So, anto di pong i-inform Sir Jumar nga ang atong mga customer karon ay nag-receive nila sa ilang billing statement. Naa na sila'y makita nga QR code diha sa ibabaw sa ilahang bill.
1: Sa ilang bill?
0: O, sa ilahang billing statement or sa mga spot bill, na QR code ana nga inag-scan sa customer, automatic sila i-redirect sa app ni GCash. Mularggo okay. Yun sila sa Buholait na nga kanang
1: option
0: na yun. Redirect sila sa GCash, so ilang buhaton, ilang intra, ilang code, amantay code, no? Four numbers para sa imuhang pin code.
2: Mura kita kag nag-pay o kanang, kanang mga order kag pagkaon ba? Inag-scan mo sa QR,
0: redirect
2: sila sa katong bayad na.
0: Yes, kinahanglan ang proseso, ana Sergio, scan ni customer using sa ilang mga phone cameras. Dili sila mudong sa GCash gina
1: okay,
0: app.
1: Okay.
0: Through sa ilang phone cameras or sa ilang mga scanner, tinihilahang i-click na may link ana no. I-click nila ng link ana, so i-redirect ka sa GCash nga app. So inagdong nimo sa GCash nga app, inag-intra nimo sa imuhang PIN, mo gawas na dayon ang Buholait.
2: Diretso na.
0: So naggawas na sa Buholait, i-intra nimo pila may amount nga imong bayaran. For example, mo bayad kag 500 pesos. 500 sa lang kay di man ko ka kumpleto sa 600 daw nga bayron nun. So 500 kinta. So input ka sa amount, then enter the account details like for example, account number. So atong hinumduman sir nga if we are using GCash, kinanglang i-intra nimo ang account number with the dash. So,
2: okay.
0: For example,
2: mo fill up japon sila silang account name and number daw mo.
0: I-fill up nimo kinta 123456-00 then account name Jumar Pikit. So inagbutang nimo sang pangalan, dili na ka magbutang og special character like comma slash diretso ra gyud sa pangalan no Jumar Pikit. Then after ana i-click nimo ang confirm. So once maka-receive na ka-confirmation that you are successfully transacting your payment, niato lang na nga screenshot as proof nga nakabayad ta no.
2: Importante yun na screenshot.
0: Kay pananglitan simba ko na kay claim, oy nakabayad man ko down payment. Nasud ba ni? So ma-verify na sa ato ang system, kinta ni bayad ka karon. Pagka ugma dayon sir pagka following day, masud na siya. So, atong makita, oy ma'am, nasood na ang imuha payment. Inga na raka sayon. So
2: nangitag-itag mga pamaagi para sa itong mga consumer para masayon na sila.
0: So,
2: kantok, inyong bill, ay ginawad na ninyo. Mo, same QR gyapon na.
0: The same nga QR pagka sunod. Sunod na ito nga bill, nagihapon tayo QR, ana, nga para diretsyon na doon kay ang uban ng unsay number sa GCash nga ato kumubayad. No? Actually, wala na yung number. Automatic na diya sa GCash nga app. Mudong lang ta sa pay bills. So, makita na po nimo, ma-search nimo si Buholait. So, dili na siya kang uban na mahadlok bitaw kay basin mag-discount po kayo nga sa GCash. So, kana makita na gyud nimo no online na kayo si GCash. And also sir, pwede po sila mo gamit na sila yung mga FCB Pay nga mga account.
2: Daghang option.
0: Daghang ta option, Palawan Pay, napoy ML Wallet Pay or tanan nga mga online banking, pwede sila mo gamit. So, sayo na gyud siya kaayo. Kaysa mo anhi pa sa opisina,
2: yes.
0: Init pa kaayo.
2: Init, muuwan.
0: Muuwan, andiyan mo, pliti pa jud ka. Yeah, mahal pa jud ang reklamo ron. Mahal ba yung pliti sa tricycle ron, Sir Joe? Mahal, mahal ang gasolina.
2: Yes.
0: So, usa sa mga tipid tips, use your third-party collecting partners through sa to ang mga cellphone.
2: Yes, Ma'am Cheryl, and that ends our program for today. Huwag sa gyapon, kini si Jumar Pikit.
0: O kini usab si Cheryl Paga. Magpasalamat ka ninyo sa pagsunod din ng sinimanang tulumanon, Buholait at your service.
2: Sa Buholait,
0: panuga para sa tanan,
2: kalipay sa tanan. Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Buholait. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Buholait at your service.
3: Buholait at your service.

0: di kanunay.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
3: sakit. Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: MXC Believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma. How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
10: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
9: Thank you kaayo sa imong oras po.
10: Salamat po kayo, Carly, and salamat MX3.
9: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
11: Tiguwang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
12: Uy, what ako?
13: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: DTX 500.
16: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
15: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Dukans.
4: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Katamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nito yun. Ano na yung ipikto? GTX.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Drink responsibly.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulo tao. Kay pertik yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pagkaabot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
11: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal, sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
12: Pagpagaling ng Pilipinas.
13: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maunagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
2: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
5: Kinsay ngalan nato, sir?
6: Paul Mercado, diyan ni sir.
5: Multana lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
6: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500, ragi na kayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
7: DTX500. Mabali sa mga butika.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: responsibly. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Dahil nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
3: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang baha, balikayan, kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G Detox Plus, 5 pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G Detox Plus.
6: Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexino Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Duwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
2: Uy, what a ko!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: DTX 500.
6: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
11: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: na sa Buholaid. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahaabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka na? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
4: para sa Seth Manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash-ali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
10: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
12: Uy, what ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan!
15: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
16: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

ang aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088. Balit!

0: Adiway Arde, ang akong tipaminaw yun. Everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay Wala NDY Arde Ragyod. Kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinuod na mga balita, o wala na Jay Lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. Adiway Arde. Number 1.

0: Higala, kumusta? Maayong adlong Sabado ka natong tanan. Sa makausa pa, welcome o welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Sa ngala ni Ate Arlene, ayon kiniyang inyong ubos ni Higala, Ate Nova Banyang. Sa gihapon kita maghahatag og pagtagad ni adtong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa mga katuigan nga nang labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling lapas sa panungduman. September 26, 2026, lang suwat tampo na sada ang atong paghahatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalang Rolly. Stand by, Rolly, alang sa mong suwat ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary

0: imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause o labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og syempre, alang sa to remind nga capsule, makapromote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O syempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Choco Mix. O syempre, alang sa atong Mega Man herbal food supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural performance enhancer. Safe gamiton. Mega Man herbal food supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
1: Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit, og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
2: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatan-aw sa itong Facebook and YouTube Live. Again, standby, Rolly, alang sa mong suwat ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

itago na lang ko sa pangalang Rolly. O kini ang akong secret love story. Usa ko kauli tao na isaktong trabaho nagpuyo sa saka high-rise condominium. Dili na ako panag-iya ang kondo ate. Akong ayaan nga tuwa sa abroad ang tag-iya niini. Akong ante nagpuyo sa Amerika. Dugay na siya dito nga nagpuyo kauban ang iyang pamilya. Ug tungod kay dili pa siya perming makapauli sa Pilipinas, gibilin niya kanako ang iyang kondo aron ako ang magbantay, magatiman sa mga bayranan ug siguruhon nga hapsay ang tanan. College pa lang ko dinhin ako nagpuyo sa kondo sa akong ayaan. Naakini sa 21st floor at ino. Dili sa pagpanghinambog, arangan ng among pamilya. Mga negosyante ang akong mga ginikanan. Upat mi ka managsuon, ug ako ang ikatulo. Ang akong ayaan maumaong igsuon sa akong papa. Ug tungod lagi kay gusto na akong malayo sa akong ginikanan, na sobra ka mga stricto o konserbatibo. Dako akong pasalamat. Nagikuha ko sa akong ayaan para ipapuyo sa ilang kondo. Dinhi na nako na enjoy ang akong kinabuhi ate. Kay mabuhat naman nako ang akong gusto. Dili pareho atong naapa ko nagpuyo kauban akong ginikanan nga daghan og bawal. Bawal mag-inom, bawal manigarilyo. Bawal mo uli sa dili saktong oras kay naay curfew. Bisan lalaki ko ate, dili pwede nga magdala ko og uyab sa mong balay. Kini ang ilang patakaran, hangtod nga gapaskwela pa mi.

katong high school ko sa tinuod lang. Daghan kaayo ko og kabuang. Apa nagpasalamat na lang ko nga wala ko nasapnan sa kong mga ginikanan. Atong high school nagsugod ang tanan akong kabuang ate. Niadtong higayuna, natilawan ako ang tanang first time sa akong kinabuhi. First time mag-inom, first time manigarilyo, first time nagka-girlfriend, o first time nga nawala ang akong virginity. Ang among eskwelahan atong high school, na'y tertiary ate. Grade 8 pa lang ko ato, naguyab-uyab na ko. Una na akong uyab, classmate na ako. Member sa among school band. Apan tulo lang kabulan ng among relasyon, kay nasapnan man ko niya nga nailaing giring-iringan, nga kauban niya sa banda. Otong iya kong gibulagan. Dili sa pagpanghinambog at inof, lakagunon yud ko mga babay. Gawas nga na ako itsura, dancer o singer pud ko sa among eskwelahan. Sige pud ko og apil og pageant. Sa dihang na grade 10 ko, duhang akong uyab ate. Ang isa na ako kauyab senior high school sa laing eskwelahan o band mother sa ilang school band. O ang isa na ako ka-girlfriend, college student sa among eskwelahan ate. Akong angkonon nga playboy ko, gawas sa akong duha kauyab, napakoy laing nga mga fling-fling. Ambot bate huyang manggid kaay ko pag-abot sa mga babae. Basta gani na ay mag-flirt-flirt na ako. Di man ako mabaliparan. Ang akong uyab nga college at liberated nga pagkababae. 16 pa lang ko atong higayuna. Samtang 20 years old na siya. Kami ang kanunay nga magkita. Ako isa kauyab, talagsarami magkita kay lagi, lahi man niyo giskwelahan. Gatago-tago pod miyo kita ate kay stricto ang iyang parents, only daughter o anak sa pulis.

uyab nga college ate. Siya gyud ang nakakuha sa kong virginity. Tawgo na lang nato siya sa pangalang Olive. Pag-abot sa kissing scene, expert ko ana ate. Sa kahigayon, gihatod na ko siya sa iyang apartment. Siya lang ang nabili na itong tungura kay ang duha niya kay igagaw nga kauban nang uli man ate. Pag-abot na mo sa ilang apartment, mihigda ko sa ilang sofa. Kagikapoy ko practice sa musayaw para sa among presentation. Sabado kadto nga adlaw ate, whole day ang among practice kay pagkamandi naman na mo i-present. Samtang si Olive, na ay klase half day.

misulod si Olive sa kwarto o pagkataod-taod. Iya kong gitawag ate. Naka-underwear lang siya o naka-bra. Nagpatabang siya og hubo sa iyang bra. Italikod siya para matangtang nako ang lock. Sa tinuod lang lain na ang akong gibati at ang higayuna ate. Siyempre, lalaki ko. O kini ang akong makita. Sarihang mi atubang si Olive. Nakabalandra sa ako atubangan ng iyang himsog na bukid ate. Iyang gikuhang akong kamot. Ug iyang gipahilam kanako. Wala na ko kapugong sa akong gibati ate no. Gisugda na ako og halok ang iyang ngapil. Samtang gadula-dula ang akong kamot sa iyang dughan. Madunggan ako ang mga agulo ni Olive. Namura ba og nagustuhan niya ang akong gibuhat? Hangtod nga tuloy-tuloy na kini. Paingon sa climax ate. Giundangan lang namo hangtod nga halos wala na may kusog na hibilin. Wala na nako na ihap kapila nga rounds mi ni abot at inov. Basta halos mangurog na ang akong mga tiil. Nalimtan gud namo man yun to. Ug matod pa ni Olive. Expert na kuno kaayo ko sa kama. Dili kuno siya mo to nga first time nako. Katawa lang ko ate. At least, pasado ang akong performance.

to Ate Nov, sige na kanamo nikning himuon. Sukad nga nakatilaw na ko, ate. Mangita na ko laing-laing putahe. Gawas kang Olive. Napakoy ubang mga babae nga nahilabtan. Apan mas gusto nako ang mga first-timer, ate. Huwag ako yung isigurado nga dili nila malimtan ang ilang first-time experience. Sama na lang sa akong gihimo sa isa nako kauyab. Grabe ka inosente, ate. Nihilak pa sa dihang akong nakuha ang iyong pagkababayi.

sarihang nag-college na ko, dagpuyo sa kondo sa akong ayaan. Ila na ka mga babae ang akong nadala sa kondo, ate. Apan kanunay gid kong gapanagang. Kay mahadlok pud ko nga makapuntis. So far, wala pa kini nahitabo.

lang to do sa kahigayon ni Ana. Nanawag ang akong igagaw sa mother side nga nagtrabaho sa abroad. Moabot ko no ang iyang uyab ug iya sa kunong ipastay sa kondo. Una ko no kini maabot ug tulo ka adlaw kaniya ate. Ingon ko walay problema. Tuod man ako pa kining gisundo sa airport do gidala sa kondo. Itago na lang nato siya sa pangalang Abby. Guwapa si Abby ate. Tangkad, puti, ug sexy. Unang adlaw pa lang gani namong pagpanag-ila, nagkasinambot nami. She's quite a talker. Busa, dali rami magkasundo. Tapos pagkagabi, nang hanggat kini nga manggawas mi, gimingaw na kuno siya nga mag-bar hopping ate. Nananghid siya sa akong ikagaw, nag-istorya sila o hapit to ka oras. Nanihapon sa midaan o nangadto nami sa bar.

wala ko nag-expect na grabe di ay si Abby pag makainom. Lahira kaayo siya sa ihang personalidad kung wala siya nakainom. Sobra ka siya kasaba, ate. Grabe mo katawa o grabe kalingas. Alas 12 kadlaw na minakauli sa kondo at Inov. Siya ang naghigda sa kwarto, samtang ako sa couch. Pareho ming hubog at Inov.

Nakakalit lang, may gawas si Abby sa kwarto. Nga nakasuot o pulang 90s. Klaro nga wala siya'y bra o underwear ate. Ngit-ngit apan sulod ang kahayag sa glass nga pertahan o bintana gikan sa terrace nga suga. Ug sa walay istorya-istorya. Mipatong siya nako ug wala nako nakareact pa. Gihukas niya ang akong sinina og boxer short at enough. Ug nahitabo ang dili unta angay nga mahitabo.

apan ambot ba ate? Lahi manggid kayo si Abby sa mga babae nga akong nakama. Lahi ang intense ug excitement nga akong gibati ate. Na-satisfy ka ako sa iyang performance. Sa second day ug third day, wala mi laing gibuhat kundi ang mag-perform sa kama. Bisan 1 hour before maabot ang akong igagaw. Amo pa kining gisulit pag-ayo ate no.

pag-abot sa ko'y gagaw, nagpa-pretend mi nga wala lang. Lima kaadlaw pa silang nagstay sa kondo og ambot ba ate? Matag maglukong sila sa kwarto, lain man ang akong ginabati. Ma-imagine na ako nga unsay lang gibuhat. Apan atong higayon na, basta mulakaw ang akong igagaw o kamera ang mahibilin sa kondo. Kanunay nga na ay mahitabo tali ka na mo ni Abby ate. Wala mi relasyon. Apan pareho ming attached sa usag-usa. Mubo lang ang panahon nga nag-uban mi. Apan kini ang isa sa parte sa kong kinabuhi. Nga makaingon ko nga dili na ako malintan ate. Murag pinagtagpo. Ngunit di tinadhana ang among istorya ni Abby. Konsensya man ko og na guilty sa among gibuhat, apan nahitabo na ang tanan. Sukad ato ate, wala na mi nagkita og nagkaistoryahan nay pa ni Abby. Gituldukan namo pareho ang nahitabo. Mas gipili namong mag-move on. Hangtod nga nakagraduate ko og college og nakatrabaho. Danasayra na lang nako nga nagbulag na sila sa akong igagaw ate. Naminyo og lain ang akong igagaw samtang si Abby naminyo usab sa laing lalaki. Sa tinuod lang nagaan-gaan ang akong gibati ate Nov tungod sa panghitabo. Siguro mas bugat kung nagkadayon yun sila sa akong igagaw. Kay dokdokon yun ko kanunay sa akong konsensya ate. Nga ang asawa sa akong igagaw akong hilabtan. May gani wala na sila nagdayon. Dinhi na lang kukutob ate no. Sincerely yours, Rolly.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana, kung unsay akong sekreto, nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag ako paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pues, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Google Mind Capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, o Remind Capsule?
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Daghang salamat kanimo, Rolly, alang si Monsuwa Tampo. Ingon man, sa mga suking tig-subaybay ding atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, a secret love story. Mga higala, dili naman ginibago sa to ang pandungog, ang mga inganing aktibidades. O kining ginatawag nga casual encounters. No, lahi po itong organic encounters, kani casual encounters. Or ginatawag ta nga no strings attached ba. Ga-exist na ni siya even sa mga nangaging nga henerasyon. But mas common lang siya karon nga henerasyon. And tungod sa ka-common, himo na siyang normal sa kadaghanan. Sama kay Rolly, nagihimo na niya kining lifestyle. To the point nga even uyab sa iyang igagaw, nagisalig ka niya, wa niya gipalampas. And alang ka na ako mo kani ang ipinaka-importante, nga hataga na ito pahimangno. Nadilibot pasabot nga uso siya, kay makiusupod ka. Imagine ang mga resulta niini, no? Imagine ang HIV cases and other sexually transmitted infections. Everyday gataas ang number din sa Pilipinas. And I know for sure, dagkanjud mo yun nga, dili lagi na kay gagamit man o protection. But alang ka na ko, no? Kanang dili gina siya 100% sure or na ay assurance nga safe ka. Busa, no? Pahimangno lang, alang sa to ang mga playboys or playgirls nga nakapaminaw karon, get yourself tested. Kaya daghan ra ba kay mga pleasant sa itong mga pananaw, no? Mga guwapo, guwapa, sexy, macho. Pero di ito, infected na. In short, thou shall not compiance. Anyway, before tamulaw sa unahan, mga higala, aniya ang ato ang NAS Medical Mission Mindanao schedule nga magsugod na karong October 6 ngadto sa October 10. So magsugod karong October 6 diya sa Midsayap sa Poblasyon 8 Covered Court at Barangay Poblasyon 8 Midsayap Cotabato, October 7 sa Kidapawan Poblasyon Gym at Barangay Poblasyon Kidapawan City, October 8 Bansalan sa LSV Hotel at Via Cruz Street Bansalan Davao del Sur, October 9 Coronadal sa City Mall Event Center Ground Floor, City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4 Coronadal City South Cotabato, and October 10 sa Jensen sa Barangay South Gym, fronting public market Jensen. So again, sa itong mga kaigalaan sa mga lugar nga ato na mention, pag-apil mo sa itong NANS Medical Mission ang mga pitsahan. No, again, naatay health analyzer machine. Of course, free check-up and free massage. Naaputin ko ano mga naka-promo nga mga products sa Herbsmed Pharma Corporation. So, atangin na ninyo. Again, October 6 nga to sa October 10. Of course, dili na to palampason. O shout out ang ato ang mga suking tig-subaybay na katanaw sa itong Facebook and YouTube live. From Jason Mendoza of Cagayan de Oro City, watching live. Para na ako, DJ Nova, dako gyud nga sa yop ang gihimo ni Rolly. Gipasaligan siya sa igagaw, pero iyang gibudhian. May na lang, wa sila nagkadahayon ni Abby. And from Mark Lester Dizon, nakarelate ko gamay sa pagka-rebelde ni Rolly at itong batanon pa. Usahay, basta makalingkawas sa istrikto nga parents, magpataka na lang tag-desisyon. Lesson learned yun ni. Agrigid ko ano, no? Shout out to Carmela Rosales Tronco from Malaybalay City, Bukidnon. Ingon man kang Jessa May Lumongo from Puroxay, Laligan. From Kevin Ray Salvador, watching live here in Iligan City, sakto tong gibuhat ni Rolly nga nag-move on na lang sila ni Abby. Imagina kung nagkadayon to sila siyang igagaw tibo, kinabuhi siyang gukdon sa iyang konsensya. From Albert John Perez from Butuan City, salamat sa story, DJ Nova. Para na ako ang pinaka-importante nga takeaway kay ayaw gyud padala sa tentasyon, bisan unsa pa kalami ang sitwasyon. Hello, DJ Nova, gikan ni Ronald Castillo watching from Surigao City, Surigao del Sur. And hi to John Marie Alcantara watching from Valencia City. Ngayon man kang Sarah Jane Montes of Tagum City, para nako dili gyud rason ang kahubo para manghilabot og uyam sa lait. Bisan wala sila nasakpan dala-dala gihapon ni Rolly ang guilt hangtod karon. Agree. Hi Ate Nova, good afternoon from Vincent Magallanes of Davao City. Please shout out sa ko asawa nga si Cherry nga kanunay gapaminaw sa imong programa. Shoutout as well to Mary Grace Solentino watching from San Francisco, Agusan del Sur. Makalingaw jud imong program, Ate Noves. From Marilyn, relativo of Hingoog City. Para nako, Ate Nova, napod sayop si Abby. Kabalo siyang igagaw sa iyang uyab ang iyang kauban. Nagpalabi pod siya sa iyang kahubog. Busa likayan yun ng mag-inom kung wala ang kasaligan ng kauban. Agree. Sa'yo nang ka nga siya na inipato. Hi! Ryan Almendras of Cotabato City. Lesson learned jud ni nga dili magkumpiyansa og bilin sa uyab bisan pa sa kapamilya. Nahiragyod ang temptasyon basta mag-uban sa usa ka lugar nga kamuraduha. And hello, Ate Noves. Dennis Villanueva ni watching from Kibawe, Bukidnon. Para na ako naluwas si Rolly sa dakong gubot kay wala nagkadaya na niya igagaw si Abby. Unta lang, gyud. Nagbago na siya human adto nga insidente. Aha. Of course, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyong isend, ipadangat sa ato ang Sincerely Ate Arlene Facebook page. Anyway, mga higala, balik ta, human lamang sa pipila ka pahinumdom.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
3: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dyan ko yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sa padagang salamat, Rolly, sa imong suwat kaagi sa kinabuhi. Rolly, kasabot ko nga tumugikan ka sa Osaka, stricto nga pamuyo, murag all your life nalukong ka sa mga desisyon sa imong ginikanan. Kasabot gid ko ana no, kay ako po growing up, grabe gyud ka stricta po ang ako ang mama sa ako, labi na nga kamanghuran ko. So naabot kita na nga point nga natin mga pag-rebelde ba, kanang high school, magtago-tago og inom, mag-laag-laag o ba ng barkada, guban pa nga mga kabugay o ka-rebelde at mga panahon na kay lagi, murag wala kay freedom sa inyohang panimalay. So, kana nga feeling ba? Sa panahon nga nahatagan ka o kagawasan, gusto ni mo buhaton ang tanan, nga murag wala na'y limit. No, to the point nga nawalaan na ka og moral compass. And of course, basabta nato nga tungod kay bata pa ka, ulitaw pa ka, wala pa kay responsibilidad. Mong you feel like you can do everything. Apan unta mo na naani mo, kanunay nga ang tanan natong desisyon. No, ingon man sa mga gapaminaw karon nga, naana nga punto silang life nga. Kanabang feel nila, hawak nila ang oras, o hawak nila ang tanang mga butang. Feel nila kay sakto tanan ila mga desisyon na guban pa. I know nga you feel like you can do everything. Apan unta mahunaw na aninyo or nato or kung kinsa man nga ang tanan nga desisyon nato karon aduna gyud na impact sa ato ang kaugmaon. If you want to have a better tomorrow, let's do what's right today. Kung gusto natong maayong resulta sa atong kaugmaon, let's make the right decision today. Once again, daghan kayong salamat kaninyong tanan o karon kay wa naman taigong oras sa susunod Sabado na sabpuhon. Standby alang sa itong Health Educations Program kauban gihapon si Dr. John Paul Diasis o masunod na dayon si Palong the Great. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene, kini ang inyong ubos ng higala, Ate Nova Banyel, alang sa itong tulumano. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Daghang salamat o dalaygo ng Diyos.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong mama, gagamit siya sa NAMS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, taliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas, ana. Every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NAMS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NAMS capsule o UID. O nga nun yun niya. Kalong ito ginawa si Arling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NAMS.
2: Mapalit ang mga produktong NAMS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NAMS Corn Coffee.
5: Isa ko sa non-silver, ang gamit ko ng coffee, sa akong asawa, nga sa isa ko yun sa mga ubang dating, iha, ng coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape, kaya kanadyo ang non-coffee ang mga gamiton. Christmas ninyo, dress sa kapangin, libungan o kutabato.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NAMS. Mapalit ang mga produktong NAMS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NAMS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
6: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NAMS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NAMS.
2: Mapalit ang mga produktong NAMS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Og syempre, alas sa itong education program ng Adlaw Sabado. The first na oban na ito, Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome, welcome again sa ito ang Nance Health Education Program.
0: Syempre, alang sa mga mautana, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangutana sa 0917-159-5812. Ate Arlene, ako si Anna Pibti, danhiya sa Umagling Malitbog Bukidnon. Nga mong kasi natian sa iyong produkto, maanindot kaayo. Ang akong bana, nagsigig sakit iyang tiil. Miinom siya U-Aid Herbal Capsule o miarang-arang hangtod nga nawala. Katungwa pa siya nakainom, daily gid siya kalakaw tungod sa kasakit sa iyang tiil o sa hypod kaning kahubog ATR. Uric acid ni Doc. Laglaga ni Smithies. Og dayon ako sab sigig hapdos akong kutokoto. Pag inom na ako na herbal capsule, nawala gid ang pagpanghapdos sa akong kutokoto. Teko ko pasalamat sa iyong mga produkto ate Anna Pibti of Umagling Malitbog Bukidnon.
2: Okay, daghan kay salamat no kay Ma'am Anna sa ilahang pag-text o pag-share sa ilang sinatian sa paggamit sa ato ang produkto sama sa Nanserba Capsule ug U-Aid Herba Capsule. Of course sa iyang bana mga kanans no siya mismo ni ingon na sigig sakit-sakit ang tiil sa iyang bana. And then gipainom niya ug U-Aid Herba Capsule. Yes, dako kayo katabang ang U-Aid Herba Capsule kung ikaw na ay problema sa ginatawag nato na mga rheumatoid bone diseases or nagkaroon ng mga arthritis, mga rheumatism or nagkaroon ng mga pagtaas sa ato ang uric acid. Labi na kung ato ang lifestyle is dili nagauyon sa ato ang panglawas. Yung kusog na muino mga kanans, yes, there is a possibility na mutaas ang ato ang uric acid level ani mga kanans. And then makapaluya siya sa water or yung liquid volume sa ato ang lawas. Kaya kabilo na kita, yung kusog na muino mga kanans, makakos kinisiya og diuretics, sige kitag ihi na ihi mga kanans. So yung liquid or yung fluid sa ato ang body system mga kanans, nagabagsak siya, nagabagsak. So meaning to say, yung quality sa ato ang synovial fluid na naa sa ato ang mga kasukasuan, muhina siya. So once na muhina yung synovial fluid sa atong mga kasukasuan mga kanads, unsa man yung synovial fluid, para dali maintindihan mga kanads, ang synovial fluid murag grasa siya sa ato ang mga kasukasuan para dili manakit mga kanads, kay para fluent ang iyahang movement mga kanads. So kung walay grasa, walay uwil ang atong mga kasukasuan mga kanads, mubangga kini siya, di na dali magsugod yung inflammation, then ginatawag dayon nato kini siya arthritis mga kanads. Kung taas ang uric acid, pwede siya matawag na gouty arthritis mga kanans. Sa pag-inom sa U-Aid Herba Capsule, mutabang siya para mawala yung inflammation sa atong mga kasukasuan o sa atong mga joint. Mutabang po siya para mabungkag sa mga uric acid sa atong mga kasukasuan o sa atong mga joint mga kanans. O ipagawas kini siya, pinaagi sa atong pag-ihi. Ang pag-inom sa U-Aid Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom mga kanans. And then para sa mga arthritis mga kanans, kinarekomenda ko ang pag-inom sa water 8 glasses per day mga kanads. And then of course, Nanserba Capsule para mas mahimong epektibo makuha nato yung full potency sa U-Aid Herba Capsule. Nanserba Capsule sabayan sa pag-inom 1 capsule 3 times a day, good for 15 days. After 15 days, pag okay na, nindot na, mubalik na o kaayo imong panglawas, pwede na lamang mag-inom sa Nanserba Capsule 1 capsule 2 times a day, U-Aid 1 capsule once a day for health support mga kanads. So, and then of course, sa mga pagkaon, iwas kita sa mga pagkaon na taas og uric acid sama sa mga laman loob, ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, bagoong og mga parat. Then iwas kita sa permanente magutman mga kanans. Once sige kita kagutman, yung uric acid level sa atong lawas mga kanans is mutaas yung mga kanans. So bawal magutman ang naay mga arthritis or naay mga problema sa uric acid mga kanans.
0: Alin ako si Terry May Kagang, taga Bangkal, Davao City. 30 years old. Nagpasalamat gigog dako sa inyong product tungod aning mibalik tayo ng akong monthly period. Sukat pa yung dalaga ko, layaguno na gid ko ate. Pero last year, ang pinakadugay. Kay niabot gid siyang tuig, nga wa ko gidugo. Unya, na-lockdown man mi sa makilala North Cotabato. Ato nga time, pero anak ko sa akong kaugalingon nga makauli kong Davao, mapalit yung cervic care o nans capsule. Moto akong gipalit pag-amot na mo diri, 3 months kong nag-inom. Tigi-tigi ang akong pagpalit kay wapod ko'y trabaho at tunga time, pero ni ipikto gid siya dayon. Nibalik ako monthly period, ug hangtod karon daghan kay salamat sa Nance product. Happy kaayo ko.
2: Og daghan kay salamat no kay Ma'am Terry Mee sa pag-share niya sa iyang sinatian mga kanans kabayan sa iyang panglawas. Og daghan pod sa mga kababaihan naka-experience pod sama kay Ma'am Terry Mee mga kanans. Sa iya ha, naka-experience siya og hormonal imbalance or dili regular ang iyang menstruation. Og diabot gyud sa punto mga kanans ni ingon siya na almost a year or a year gid siya na wala siya gidugo mga kanan. So of course bisan kinsa sa mga kababaihan kung irregular ang ilang menstruation, 2 pa lang ka bulan, 3 ka bulan na wala sila gidugo, of course mo worried gid sila kabayan sa ilang panglawas kay dili na gyud na ikalimod daghan og daghan sa mga kababaihan na nagkaroon ng mga ovarian cysts, polycystic ovary or problema sa sulod sa ilang matris mga kanans, ang first symptoms na ilang nabatyagan is yung irregular ang ilang menstruation mga kanans. So moto si Terry Mee, naningkamot yun siya na makainom og Cervicare brand herba capsule. Yes, nakuha yun niya mga kanans. Pag inom niya sa Cervicare brand herba capsule, nibalik yun sa regular ang iyang menstruation mga kanans. Tiaw mo mga kanans no? Hapit mag-isa ka tuig na wala sa gidugo. Pag inom niya sa Cervicare brand herba capsule, habuwa agad siya. Tanggal yun ang yung mga patay na dugo sa sulod sa iyahang matris mga kanans. So sa mga kababaihan na naay mga problema sa ilang menstruation, irregular ang ilang pagdugo or naay mga foul smell, naay mga apol-apol, mga itom-itom na mga dugo mga kanans, ginarekomenda ko ang pag-inom sa Cervicare brand herba capsule. Dako kini ikatabang kaninyo. First 28 days, ginarekomenda ko ang pag-inom, 1 capsule 3 times a day, sulod sa 28 kaadlaw mga kanans. After 28 days, 2 times a day na lang, hantun mo balik sa regular ang inyong menstruation. In terms sa mga pagkaon, likayan yung mga pagkaon na naay mga synthetic hormones, particular na yung mga GMO or yung mga genetically modified organism. And then yung mga pagkaon po na naisagol ng mga fermented like vinegar, bawal sa mga pasyente sa naay mga problema sa ilang matres, bawal ang vinegar mga kanans. So mao katong mga kanans no yung mga ikadungang nako na mga rekomendasyon kabayan sa naay mga problema sa sulod sa ilahang matres.
0: At early na ko si Christia Jill. Ako ang apo ni Luciana Signar. Ako ang nagpicture og nagsulat og nagpasalamat. Si Lola ay migamit og Nance Liniment Oil. Kay katol-katol kuno ang iyahang kalawasan. Maayo kuno ang resulta at TR na wala iyang katol-katol. Nag-inom sa siya og Nance Corn Coffee, og Nance Herbal Capsule, og U-Aid. Naayo ang bukol ubo sa iyahang private parts. Nalusaw og naayo. Salamat sa inyong produkto. Ilabi na sa inyong pagpaambit sa inyong program. More power. Ayan.
2: Okay mga kanans, diligid na to na ikalingid mga kanans sa mga...
0: Bukol sa private parts, Doc.
2: Yes, dagan kayo na siya sa mga kabaihan, labi na yung tawag na to na Bartholin cyst mga kanans.
0: Sa tawagan ng Bartholin cyst, Doc?
2: Kumbaga, nagkaroon siya ng abnormal growth of tissue sa iyang Bartholin's glands, kumbaga na siya. Mm-hmm. Yung Bartholin's glands, mauna siya yung nag-provide yung sa para magkaroon ng normal flora sa sulod sa vagina sa babae mga kanans. So kumbaga siya nag-produce og mga fluid dito mga kanans og nagahatag og protection. Sometimes na yung mga instances mga kanans nagkakaroon siya ng mga abnormal growth of tissue mga kanans. Ani mga kanans na yung mga edad-edad po mga kanans dili po makalikayan na muluyag yun ang ilahang immunity, ang ilahang mga anti-proliferatives mokini siya na yung mga instances nagkakaroon ng opportunity yung mga abnormal growth of tissue na mas dali siya mudako mga kanans. So isa sa makatabang sa matag isa ka nato mga kanans ang pag-inom sa mga herbal na naay anti-proliferative properties ug yung pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan, pagpa-improve sa ato ang mga circulations. So usa sa mga herbal na makatabang mao kini yung Nance Herba Capsule. Ang Nance Herba Capsule na akin ni siya ay anti-proliferative properties. Ang anti-proliferative properties mga kanans, mutabang siya sa pagpakuyos, pagpalusaw, kung naakita yung mga bukol-bukol sa sulod sa atuang lawas. At the same time, mutabang siya para mas ma-improve yung circulation sa atoang dugo o pagpalig-on sa atoang mga kaugatan, mga kanans. Like sa iyahang lula, mga kanans, nagainom siya og non-serva capsule o siya mismo makabantay na mas dibalik o kapagsik kabaskog ang panglawas sa iyahang lula, mga kanans. And then of course, Nans Liniment Oil. Kinahanglanon yun sa atoang mga ginikanan, sa atoang mga lula at sa atoang mga lulu, mga kanans. Og diri na tayo, mga kanans, kung papiliun kitag lotion or haplas. Pag naanata sa mga edad-edad, mga kanans, more on haplas nagyud kita, mga kanans. Kay tungod, dili yud kalikay nato nagapangluya ang atoang mga kaugatan. So mo kini no yung Nans Liniment Oil, gigama kini siya para maalibyuhan yung mga problema sa naay mga edad-edad, mga kanans, lalo na sa atong mga lulo, lula ug sa mga, of course, sa atong mga tatay na medyo bugat ang mga trabaho, mga kanans. Nans Liniment Oil, mutabang siya para mawala yung mga pamaul sa atong panglawas, ma-relax ang atong mga muscles, at the same time mabungkag ang mga uric acid para malikayan ang ginatawag nato na mga osteoarthritis. Ang Nans Liniment Oil, dili lamang siya pure para lamang panghaplas para sa naay mga panakit or pamaul sa atong panglawas. Pwede pud siya kung ikaw na ay mga allergy or mga pagpangatol sa imong panglawas, kay naapon ni siya'y antifungal properties, mga kanans. Or kung naapon kay mga samad, pwede po ni siya itulo sa atong samad kay para dili siya magsigig dugo, mga kanans. Kumbaga, dali siya mawala yung pangdugo sa imuhang samad, mga kanans. Or napaakan sa lamok, pwede kini siya i-haplas yung Nans Liniment Oil kay para dili na magsigig hubag ang imuhang pinaakan sa lamok, mga kanans. So ang Nans Liniment Oil, daghan gamit sa atoang pamilya, mga kanans.

0: At early na ko si Annalyn Nuyad, number one fans, di din yun ni Doc. Pilmi ko na minaw, labi na sa health education. At October last year, naadyod ko'y gipamati at Arlyn and Doc. Ingon sila na mild stroke daw ko. Wala ko nagpa-check up o doktor. Nagpamasahe lang ko sa party sa lawas nga walay kusog gamit ang Nance liniment. Sabay inom og U-Aid og Nance capsule. Labi na ang Nance coffee kay kamitan ng diri among pamilya, isa sa among problema usab. Constipated. Naulian ba yung good ko Ate R sa akong mild stroke? Mauni akong kasinatian sa inyong product, pati akong mama usab. Ako si Annalyn Nuyad, 38 anyos, taga Bansalan. God bless you, Ate Arlene and Doc Jan.
1: Okay mga kanans, mild stroke. Okay, mild stroke mga kanans is resulta siya sa nagluya ng mga kaugatan sa ato ang ugat sa atong utok mga kanans. And then naasay gamay na aneurysm or ginatawag nato ng mga false aneurysm mga kanans or pwede po siya tungod sa nagkaroon ng mga barabara sa mga kaugatan. Ang pagbarabara sa ato mga kaugatan mga kanans is resulta siya sa mga taas atong cholesterol, taas ang ato ang triglycerides, pwede po kung taas ang ato ang sugar mga kanans. Yung nagkaroon ng mga false aneurysm mga kanans or niburot yung ugat sa atong utok mga kanans, isa sa mga hinungdan is tungod sa nilapot ang ato ang dugo. And then, nitaas yung blood volume na to. Consist-

0: mulabad ang ilahang ulo. Hindi na sila'y mabantay na medyo na sila'y paralyzed sa ilahang some parts sa ilahang panglawas. Talaga sa ilang speech, ang ilang pangliyok, sa ilang kamot or sa ilahang tiil. Pero kay tungod na mild stroke lang sa mga kanans, after mga few days, few weeks or few months mga kanans, makarecover da yun yung pasyente or full recover yung pasyente mga kanans. Ang importante lamang, kung nagkaroon ka ng mga mild stroke, kinahanglan makontrol yung blood pressure ni mo na dili magsigi pagtaas yung pressure sa imuhang dugo. So importante na kitay blood pressure monitoring mga kanans. Importante na siya. And then kung naibawaan nato na nitaas ang ato ang dugo mga kanans, kinahanglan mabawaan nato unsa ang hinungdan ngano nagataas ang ato ang blood pressure. Kay dili man mo taas atong blood pressure kung wala hinungdan. So pwede ang hinungdan tungod sa pagtaas sa imuhang cholesterol, tungod pagtaas sa imuhang sodium, or tungod sa pagtaas sa imuhang sugar, or tungod ni taas ang imuhang triglycerides. So mao na itinanglan tan-aw nato na kini na mga area mga kanans. So once makita nato na tungod sa cholesterol of course sa imuhang mga pagkaon, iwas kita sa mga fatty foods. Kung tungod sa imong sugar, iwas kita sa mga matamis na mga pagkaon. Tungod sa nilapot ang imong dugo, so iwas kita sa mga stressful activities or mga stressful na mga problema mga kanans. Kaya yung pag-stress kayo kita, dagan kita mga problema, yung dugo nato mulapot, sticky ang ato ang dugo, and then yung BP nato mutaas yung mga kanans. And then of course, kung kinahanglan kita na magkaroon ng good lifestyle mga kanans, healthy lifestyle, mga eat more vegetable, fruits, and then exercise every morning, walking mga kanans. Dako kini ikatabang para mas ma-improve yung overall health nato mga kanans. Then of course, ayaw kalimti mga kanans, yung pagpalig-on, pagbalik kung unsa mga nawala ng mga vitamins o nutrients, pagpalig-on sa atong mga kaugatan, pagkontrol sa atong pagkolesterol, paglusaw sa mga kolesterol or mga uric acid or yung mga blood clot or mga dugo na nigahi, nagkaroon ng barabara sa ato ang mga kaugatan. So kinanglan nato na naapod kay imnon na pangpa-improve sa ato ang blood circulation. Og usa kini sa mga makatabang ang pag-inom sa Non-Serba Capsule o UID Herba Capsule sama sa atong texter mga kanans. Nagainom siya og Non-Serba Capsule o UID Herba Capsule. After few weeks, after few months mga kanans, siya mismo nakabantay na naka-full recovery na siya mga kanans sa iyang ginatawag nato na mild stroke mga kanans. So i-continue lamang ang pag-inom hantod makuha nato yung good health nato mga kanans o hantod mo balik na o kapagsik o kaligon sa ato ang panglawas.
1: Ate Arlene, ako din si Condesa Milano, taga-Purok Tulay, San Isidro, Tagum City, Davao del Norte. Gapalit ko og Non-Serba Capsule og UAID para sa konting buok lawas nga nagsakit og nagbanhod. Og migamit sab ko sa Nans Corn Coffee para sa akong pagbawas para dali ra pud ko makatulog. Salamat sa inyong produkto. Yes, Doc, sagad no kinig yung pagpamanhod.
0: Yes, Ate Arlene.
1: Kay say cause anang pagpamanhod, Doc? Sagad yun.
0: Possible siya tungod sa ato ang lifestyle o tungod sa ato ang mga pagkaon or mga ilim nun na ginapangsulod sa ato ang panglawas. Next is tungod sa ato ang edad. Pag naa natay edad, so isa mangod din siya sa ginatawag nato na mga age-related condition.
1: Kay tungod, usually, unsa edad sa tao nga medyo mag-experience na niya mga pamanhod sa iyahang mga kamot, mga tiil?
0: Depende sa iyahang lifestyle. Pero kung medyo abuse siya sa iyahang lifestyle, then sa iyahang mga pagkaon,
1: wala gigi dili sa iyang kaugalingon.
0: As early as late 30s, maka-feel na siya kung mga pagbanhod-banhod mga kanans. Kung normal lang yun mga kanans, bitaw healthy siya, maayo iyang lifestyle, bisan maingon na to na 60 na ang iyang edad, dili pagyahapon siya maka-feel o mga banhod-banhod sa iyahang panglawas. So meaning to say, nag-matter ang ato ang lifestyle o ato ang mga pagkaon kung unsa ang mahitabo sa sulod sa ato ang lawas mga kanans. Og dako kayo ikatabang ka na ito, mga kanans, no? Mag-change kita sa ato ang lifestyle. Lalo na kung naanak kita'y nabatsyagan sa ato ang panglawas, okay? Kay tungod ba na sa ato ang lifestyle, mauna siya nakagawa siya or ni-develop yung mga problema sa ato ang sulod sa lawas. So kinanglan nato kung atong lifestyle na kusukay ito mo kaod mga tamis, kusukay ito mo kaod mga tambok or mga fatty foods or mga dairy products, kung pwede minus-minusan sa nato mga kanans or kusog kita mo kaon og mga taas og mga uric acid sama sa mga laman loob, ulo sa isda, gagmen isda, ginamos, bagoong mga parat, kung pwede kontrolo nato ang ato ang kaugalingon kay ni sobra na kinis

0: sa sulod sa ato ang lawas. Kinahanglan ipagawas na pud ni siya o kinahanglan limpyuhan nato ang ato ang lawas o kinahanglan i-repair nato ang mga nadaot o naguba sa sulod sa ato ang panglawas mga kanan. So isa sa makatabang kanato ang pag-inom sa non-serba capsule o guid herba capsule. Ang pag-inom ini isa ka kapsula 3 times a day ang pag-inom. Buntag ug tuhapon ang pag-inom mga kanans. Kini makatabang siya para ang atong mga cholesterol, mga uric acid nato, pati man atong sugar, makontrol siya, ma-neutralize and din maipagawas siya sa ato ang lawas. At the same time yung non-serba capsule mutabang siya para mubalik ug maayo yung sirkulasyon sa ato ang dugo and then mutabang siya para mubalik kalig-on ug mahimong elastic ato ang mga kaugatan para iwas sa mga banod-banod sa kalawasan. So balikon ko ang pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day, sabay ang UID, 1 capsule 3 times a day. And then mas maayo po, matagbugnaw ang panahon, panghaplas po og non-slenement oil. Okay? Panghaplas og non-slenement oil sa ato ang mga kamot o sa ato ang mga tiil, pati man sa ato ang likod mga kanans. Labi na, kung nakita na yun na to, na nitaas na ang ato ang uric acid or naanay mga pamaol, panakit, or pagtukar sa mga arthritis mga kanans. Kaya kadalasan, arthritis mo tukar na siya pagbugna ang panahon or sa gabi. So, dako kayo ikatabang ang paghaplas sa non-slenement oil sa lawas na to, mga kanans.
1: Ati R, halos tanan nga produkto ninyo akong gisulayan. Kay na ako'y bukol sa mata ilalom sa akong tabon-tabon. Gisulayan ako sa pag-inom og Nance Capsule og UAID 3 times a day in 15 days. Paghikap na ako sa bukol na wala jud. Og ako kining gibintin every day. Usab Nance Eye Drops, nasulayan po na ako ang paggamit. Pagmata na ko sa morning, dili mabuka ako mata. Amin ako nabuta ko. Paghikap na ako, muta man di ay. Maung dili mabuka ako mata. Yes, do, kay limpiyuhan man niya ang imong mata. Muna manggawas ang hugaw. And then, corn coffee na try na po na ako. Sa una, wala pa ko migamit. 2 times lang ako makabawas in 1 week. Paggamit ako sa corn coffee, 2 times or 3 times ko magbawas in 1 day. Nang gawas sa mga itom kain akong hugaw, grabe yun siya ka-epektibo. O ang liniment oil, nawala ang mga pamao sa kulawas. Usak ko ka-baker din chef. O sa lamok, diligid ko paakon kay igura mo ba lamok mulo pa dayon. Yes, ang ato liniment oil, panpod siya, anti lamok pod na siya. No? Pasalamat kay ko sa iyong produkto. O sa labang makagagahom ATR, nga daghan kinikitabang sa panglawas.
0: Okay mga kanans, no, sama to sa ato ang texture mga kanans na naasay bukol sa ilalom sa tabon-tabon sa iyahang mata. So, mo kini mga benign, mga cyst or mga mass na kini mga kanans. Na-develop kini siya kay tungod ang ato ang lawas na ay mga kakulangan sa mga vitamins o nutrients. So, naglisod atong lawas sa pagdepensa. So, moto siya na opportunity yung mga benign or yung mga bukol-bukol na mo-develop siya. Hantod ma-feel na nato, makapa na nato yung bukol niya mga kanans. So, ginarekomenda ko yung pag-inom o dako kayo ikatabang ang pag-inom sa Nance Herba Capsule o UID Herba Capsule. Kaya ang Nance na asay anti-proliferative properties and din ang UID Herba Capsule mutabang siya para mawala yung mga inflammations at the same time ma-purify, malimpiyuhan ang ato ang dugo. So, mismo yung texture nato mga kanans nakapamatood after taking niya sa Nance Herba Capsule o UID Herba Capsule 3 times a day. Sulod sa 15 kaadlaw, pagkapa niya sa bukol niya mga kanans, nahinay siya ka nakawala yung bukol. Then, itry po niya yung Nance Eye Drops mga kanans. Mao ka to mga kanans, no? Pag grabe kadaggan ang hugaw sa ato ang mata mga kanans or na ay mga inflammation or something wrong sulod sa atong mata, ideally magsigigig kita o luwa-luwa mga kanans. Kaya tungo na ang gusto sa itong mata, ipagawas yung mga hugaw. Like sa mga pasyente na nagkakaroon ng sore eyes. Di ba makabantay mo? Yung pasyente na nagkakaroon ng sore eyes, hubag kayo ng ilahang mata mga kanans. At yung pagkabuntag ana, puno ginasya sa itong tawag na ito na muta mga kanans. Kaya ka na siya, kumbaga, depensa na sa itong lawas ba na ipagawas yung mga hugaw sa sulod sa itong mata. So, sige siya pagawas o luha kay para ipagawas yung mga hugaw. Pero muna siya, kung dili nato ma-neutralize yung mga bacteria or yung mga viruses, yung sore eyes ni mo, dugay kaayo ka maayuhan. So, moto siya, pagbutang sa Nance Eye Drops, limpiyuhan man na niya So paglimpyo ana niya mga kanans, mooto siya na ipagawas dayon niya ato mga kanans. Mooto makabantay ka na medyo dagan siya og mga luwa-luwa dayon na manggawas siya or mga hugaw-hugaw mga kanans. So mooto siya kung makuha nimo, kung sa gabi ini mo gi-apply, pagabunta makabantay ka medyo mas dagan siya og katong tawag nato na muta siya mga kanans kay tungod nigahi naman siya mga kanans. Then i-continue lang yung pag-apply sa nuns eye drops kay para totally good siya na ma-repair, maayuhan o and then malimpyuhan ang imuhang mata. So ang pagpatulo ana isa or duwa ka tulo 2 times adi mga kanans sa ilalom lang sa imuhang mata, dili gid sa imuhang sentro mga kanans. Dili ipisok-pisok lang nimo kay para yung nuns eye drops ma-scattered siya sa tibuok sa imuhang mata mga kanans. So mao ka to no yung akto ang mga additional recommendations sa mga pasyente.
1: Sa atong Health Education Program ni Adlaw Sabado. Hangtod na lamang Lunes po hon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS o UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. O kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
1: Kaya yes.
0: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
1: Mm-hmm.
0: So, kanang tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So, mo kini karon, ana-ana karon, ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. So, Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
0: pamat,
1: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
1: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo o Lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po gini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
0: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang mainom kita o coffee every morning. Pero
1: ang
0: pangutana, ang coffee ba nimo ang naabas siya ay benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo, mga kanans.
1: Okay.
0: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa
2: sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga
1: kanans. And syempre, ang atong Nans Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw, o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
4: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
4: At Manzasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules mi normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
4: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad taan ng karatuin, Mari, para maka-abilita sa mga diskwento?
4: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
3: Oh, mao ba, Mari?
4: Interesado ko makuha sa mag share, Mari. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
3: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karol, ania na ang founder sa mga kurimaw.
2: Ayaw!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin John kanan, mga kurimaw. Welcome na sa Bilis Program, mas kurimaw, balong the great. Kumusta? Oga, manginaw, Atlanta. Nga, karong adlaw na amo sa Kapiskay, kakondisyon sa panlawas. Adlaw karong Sabado ba? Adlaw Sabado, pizza 26 September, 2026. Tusik-tusik na po. Ha? Tusik-tusik na po. Oy, atong tigmo diay.

Ok, total Santo Andres. Gito so ang Waiporol na pikasa ang flood kami. Gito so ang Waiporol na pikasa ang flood control. Mano siya may galato ang antig mo mga kurima. Pabuto sa batong giandam ko nadlawang nasadyod ba ka mo? Nasadyod ba ka mo? Og unang lingaw-lingaw numero dos. Pabuto may galang duha. Lingaw-lingaw rin yan. Okay, magsugod na tayo. Dito ang pagpanaguman.

Bajaya jama kurmao. But butter. Como está mama but butter. Kano sa mga irin niyo yung butbut? Or kano sa mga operahan niyo yung butbut? Gino, taway purol, napikas ang flood control. Amo na tuntik mo, may gala. Lang tubag na ko anak kay Sipper. O gikan daw kang rosa kanlaon. Kamusta mga daga kanlaon? O akong tubaglong kambiyada. O gikan kuno kang Inday sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og sininda lang nagising. Og ikan daw kang Indring Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? God PM kuya coconut dehusking tools machine. Gituklod ang way purong napikasang flood control gikan ni Eric si Katuna Street Cebu City. Aga nang tubag si mong tigmo kay naga pikas-pikas ang mga has or bunot sa lubi pidagi sa pilar. Tos gituklod ang way purong napikas ang flood control gikan ni Eric si Katuna Street. Gibisaya na gitipunit. Nang tubag tigmo kay nag-abli og si Persa Karsunis Lito ng Balamban Peter Lito. Aga nagtanod og dagom Lito gyapon ng Balamban tubag kay Sampot Kuyot Dughan Yutyut. Bitay puson bunguton pidot. Pidot sa bugoy. Bugoy ka pidot. Pura guwapo itig mo yun. Aga ang tubag long kay ikalimang suna ng Pangulo. Mahina mahiya naman po kayo. Wing Sulabar ng Bohol. Oh, sugad ato niingon siyag mahiya naman kayo. Wala, sunod na lang. Lang tubag sig mo kay hiwa og naghiwa og watermelon. Lantoy ng Larina Sikihur. Ay, kumusta mga taga Larina Sikihur? Kompiyuto. Dayon lo ang tubag si muntik mo kay kaisa lang ilabay lantoy. Kaisa lang ilabay. Dayon lang baba na sa kong kauba sa trabaho. Gikan ninyo sa Sikihur. Aga may hapon kay balaw ang tubag na tigmong kay panty o brief kuya o cherry from Lanao Sur. Katabok-tabok magka o Bisayas naman ta taga Lanao. May hapon kay balaw ang tubag kay aha o ga mayong hapon kaysa lang ilabay na kadagham ang puwede labayon kung mabayan mo. Aga lang tubag diamante kayo giduot sa bildo aron itabas pikas ang labas gikan ni Chris ng Barili Cebu Piotr. Wa ay pagyapon dito may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw akang kesi may gala sa Dumagiti. May balong. Ay, bahin. Kumusta naman itong panguyaban ni mo, bay? Ay, wako gisugot, bay, ay. Waka sugta? Wala, ay. Imo yung tangging na nakwartahan kay imong tatay. Ay, ako bitangging na nakwartahan akong tatay. Unya, tua. Ako na siyang stepmother ron, sila na ni tatay. Buang lagi. Sukod pag-ingon akong kwartahan akong tatay. Wala, stepmother na ako siya. Eh sila naman noon ni tatay. Gikan daw kang Casey may galas Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti?
Aga onya samba long akong atubag anang imuhang tigmo ang tubag ana balongkay onsa ni si Pernalong ogikan daw kang makiboy sa Bohol. Kumusta man mga taga Bohol og akong tubag balong anang imong tigmo flag long gitaod sa flag pool. Dayon along ang tubag anang imong tigmo kay diamante. Aha. Mo ba? Magkapikas na kining diamante. Tubag long kay nahugnong taytayan June ng sibulan computer. Wap agapon dayon akong tubaglong kay break sa sakyan ng undo sa Bohol. Uwaay pagapon dayon akong tubag long sa imong tigmo nagdahi og panapton. Uwa ay pagyapon. Aga unya ang akong tubaglong sa imuhang tigmo. Ang tubag anak kay pintik. Aga gikan daw kang iboy bugo. Kumusta mga taga bugo computer? Uwa ay pagyapon. Aga long akong tubag anang imuhang tigmo kay ang tubag anang balong kay nagsumbagay computer. Uwa ay pagyapon dayon ang akong tubaglong sa tigmo kay nagpanit og lubi. B-boy buho. Wa pagid gihapon. Ay congrats di ay sa to ang mga kapitan, mga gawas barangay, SK, extend mo no. Okay, extend mo duha ka tuig. Aga ang uban gusto kito election Miguel para mailisan na itong mga wakon ni Pulos. Katawaha po ng Miguel ng lingkod. Ha? Nagkatawaha po karon ng lingkod kay duha ka tuig inantos ninyo. Muniingan nga. Hala, pag-ugot mo din. Ugot na eh. Aga balong. Ang akong tubag sa imong tigmo kay pana na lo. Wa may ngag address computer. Aga lang tagpilang megaman o ang kapsul 65 ang kape 53. Aga ang tubag balong anang imo ang tigmo? Ang tubag anak kay bahan. Aga balong on and off switch. On and off switch. Gikan daw akang odo tuburan. Kumusta mga taga tuburan? Ang tubag anang tigmo long kay Durbel, mamay sa Bohol. Pyoto. Wap aga po ang mga salinga. Aga long ang akong tubag anang tigmo kay Pultahan. Gikan daw kang Gingging Siki Hor. Wap agabon Pioto.
Dala, sige. Akong tubaglong sa imo ang tigmo. Ang tubag kay relay. Computer. Okay, wa paghihapon mga kurima. Wa paghihapon na ka. Asagto og tubag. Ang tubag ana long. Unsa man eh? Okay. Break na long. Computer. Wa ay paghihapon. Wa paghihapon mga salingan. Dayon akong atubag si mong tigmo balong kay. Okay, ang tubag anak kay Kambiada Piyuto. Uwa ay paghihapon. Dayon switch Piyuto. Wa ay paghihapon na. Wa paghihapon mga salingan. Dayon. Oy, pila ka adlaw na lang. Oh, upat ka adlaw na may gala October na po dayon. Grabing paspasa. Paspas kayo ba? Aga akong tubag. Long sa imo ang tigmo. Nang hingog mo. Piyoto. Wai paghihapon. Awa paghihapon. Nagkasagtog tubag. Aga akong tubaglong. Nang hingog to.

akong atubag anang imuhang digmo. Driver. Nagbuga, nagkahoylong. Ang way purol ang atsa. Hatsa. Og akong tubag. Nagbuag og lobe din gikagot. Jo-jo ko na may galas ha. Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Ikaduhang lingaw-lingaw, numero 6. Oh, numero 6. Og dayon, ang akong tubag, naglitson. Computer. Uwap agap. Og di apagyudlong, naghinlo og isda. O, gikan daw kang tuto sa mabinay. Og, lang akong tubag kay Sipper Saprul. O, titing sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Okay, dito may galas line pang pasiaw.

0: Gikan daw kang gingging may galas dumagiti. Ang magdiayong balong og tikla, gikan ni simbaan ng Domingos buntag. Pag uli, tingala si tikla kinihapit si balong iyang bana o kini ang pintal, may gala o kining brass nga para pintal. Pag humag pamahaw, misaka si balong dito sa lang atop, nagpintas ng atop. Ay lang, naunsa ko ka. Kapag upo mo ng pintal atong atop,
1: ay wa ba di ka naminaw ganiya sa wali sa pariday.
0: Naunsa,
1: ingaw man siya ganiya nga repent your sin. I-repent na ito ni atong sin.
0: Pare ato ingaw ng pare. Pasaan na ninyo ang inyong dagkong problema. Pag humagmisa, may gala. Pag uli, gipasaan ni balong yung asawa. Tigalas, tikla nga ganun, gipasaan siya. Ano mo yung pare, kapasaan na ninyo yung problema. Okay, padayon tayo may gala din sa tuwang. Pag panaguban na, long akong... tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag ana balong kay remote. Gikan daw kang linlin sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? mayong pagpaminaw. Dayon akong tubag long anang imong tigmo. Push button start. Computer! Waay pagihapo! Dayon, long tubag anak kay Nagbalsamar! Computer! Oh, kining balsamar. May paning ubang imbalmer, no? May imbalmer, no? Kaya palisinsya. Ang uban niya, huwag ilisinsya. Kung sige, nabuhat nila, huwag sila. Oga, balong. Akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag, ana, balong kay. Nagtahi og tiyan. Nagtahi og. Tiyan sa baboy gilitson. Wap aga pon mga saligan. Aga onya akong tumaglong. Anang imo ang tigmo kay nagtahi og sako.

Long akong tubag ang satig mo kay okay, tubag na ko long sa imo ang tig mo. Nagturtol sa masakay. Computer. Akong tumag balong sa imong tigmo o switch. Ayan, switch daw. Saan ang switch ka na hinamis?

0: Leon, ang akong at tubaglong saan siya? Ang tubag anak longkay blood control. Blood control nga ni okay, dito tayo may gala sa lain pang pasihaw. Gikan daw kang Brian Asikihor.
1: Tay, oh, tingala ko tayo ba?
0: Ano man? Nga nung mas daghan mang puti nga buhok or uban sa ulos tay kaysa sa ubos. Aw ka na dong?
1: Oh.
0: Aw ka na sa ulo dong, Diyos taas, kay puro maguna problema niya. Modang dagagig uban.
1: Kanang sa ubos tay, nganong kamera man?
0: Na may mga kalipay usahay. Mao nang mas daghan yun ang puti nga buhok sa taas sa ulo. O gamerang puti nga buhok sa ulo-ulo. Okay, padayon tapos saligan din sa tuhan. Pag panaguman na lang akong tubag anang imuhang digmo. Mm. Ang tubag ana balongkay gituli.
1: May gituli na. O bandya wap ah.
0: Akong tubag lang anang imuhang digmo. Mm. Ang tubag ana longkay. Yan. Ang tubag ana balongkay. Oho. Nagbugha. Sabi gibugha ba? Akong tubag balong. Sa imo ang atig mo. Tara. Gilusi. Giablihan. Gilusi ni or gilusi. Gilusi ni giablihan. Oga balong. Ang akong atubag anak kay si Pagyam. Piotr. Long irrigation na long. Nagpatubig sa irrigation computer. Okay, dito may gala sa ito ang nasadyod baka mo. Nasayod ba mo mga silingan? Unsa nga country or nasod ang nagkaimbi? Kini bang Olympic Games? Ha? Olympic Games. Nasod may gala nga nagkaimbento sa Olympic Games o nagsugod dito matod pa sa Greece.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong hibati gud kanang usahay ang akong bitay mo saka din ko gusto nga mag-mention ko kay mga para sa vlog nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely at si Arlen dagan man kay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try nang several capsule og UAID akong gitari so muna kini ang gi-mention og dagan kay sing salamat lang at si Arlen sa iyang plaga so si Dina Adelianosa agayo ko diri sa Purok do yes poblasyon gidawi bukid non.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasugon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yang driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyud kang Mrs. Sini si Dodong Cesar. 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to my gala. Diyos ito ang pagpataguman. Long akong tumag, ha? Anang imong tigmo. Naglubok na lang. Computer! Why, pag-igyap? Akong tumag long sa imong digmo. Ang tumag anak kay lipstick. Computer! Why, pag-igyap? Og tumag long sa imong digmo kay piston ring. Og poison eh. Nag-ihaw baboy. Pambita tadi ha. Pambita tadi ha.

0: Insulto todo me como todo el mundo. Log ako ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak balongkay. Payong Nancy sa buhol. Uwa ay pagapon. Aga ang tubag anak long sa imong tigmo. Nag-abli og pultahan. O gikan daw kang yuyong sa sikihon. Kumusta mang sikihon yung? Aga akong tubag. Balong sa imuang tigmo. Kay. Tonsan eh. Remote. Pyoto. Wa ay pagigihapon. Ang tumaglong sa imong tigmo kay Durnab. O gikan daw kang it-it sa buhol. Wap agabo. Agong tumagbalong. Ang sanis siya? Remote gap. TV na long. Katapos ang ibinis ko rin mo, numero 8. Numero 8. Watay oras, salamat kasi pagpaminaw. Sa Lunes na Sampuhon, og happy weekend.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: DTX 500!
4: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500!
5: Mapalit sa mga butika.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
9: Nila intinado, por 4 Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa atong kinabuhi.
10: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day ang gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa sa tanang anak diha, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
13: Renlish, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG o uban pa sa mga sangang tindahan sa Renlish. At huwag karon ang Renlish sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-4 cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Murag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, darigyo ko bilib. Balita o impormasyon, gipabilaw sa katawang
1: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
2: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matagad Law og Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MSC Believers, this is Carly Chua para sa Kwentuhang MX3. Kauban na to karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas ug Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated ug 1 year na siyang MX3 Believer. So since Vis Min areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
8: Tinuod yun na, Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para conditioned ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag mga sakit nato maunang healthy gihapon ta because of MX3.
7: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
8: Salamat sab sa MX3, dito ako believe.
7: Till our next kwentuhang MX3, mga ka MX3 believers.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
11: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
12: Mari! Ako sa lang ang gahatag karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
11: Uy, kanindot ay anak Marino? Unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
12: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usak kablang sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga ex-medical center sa tibuok Pilipinas.
1: Oh, mao ba mari?
12: Interesado ko makuha sa bug share mari. Ado awa lang ang investor relations officer sa ACE mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
1: Sige mari ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mari. O matayon mari. Mudong ko sa ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
2: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede-pwede ka natong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, di yan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
14: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing.

0: Going at this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
3: Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
4: Pag Enervon Z+ na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
8: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
9: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
11: Ang istasyon sa katawhan.
12: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
13: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan. Husay on sa in-depth commentary and analysis ni Radio Commentator Bob Galero, ang Democracy in Action Radio Show na mugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD Worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action, gitagaan o kinabuhi ni musunod, Island City Mall, Alturas Mall o Plaza Marcila. Nagbaligya o mga produkto sa pinakaubos nga presyo, polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park Anggo Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dinhi sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan, naimutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sangang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital, Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPJ East Avenue at Bang mismo sa Ace Medical Center, nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine, garantisado quality medicines at affordable prices.
14: Maigala, kumusta? Welcome sa ato naman noon, Democracy in Action. Kinina sabi yung higalas kanginan si Bob Galero, magkiguban kaninyo sod sa 30 minutos nga magtukin as kitas mga nagunang mga kasikas atong katilingban karon. Kaubo na to diri si Barangay Gawad sa Dao, Engineer Jerry Cahay sa itong Broadcast Center. Adlaw kita karon nga Sabado. Welcome, welcome sa ato naman noon Democracy in Action. Ato sab i-shout out din eh ato ang mga amigo ng mga konsyali sa Sudas sa Bilaran. Kani Konsyal Jonas Rebel Cacho. Senior City Councilor o Majority Floor Leader Jose Plongplong Bonalca Prenka, Councilor Tim Butalid o Councilor Idi Borja, may hapon diyan ninyo. Kumusta mga bulanon? Maayong balita ni, good news ni. Nga matod pa sa Bolight, Buikoon o Dos o ang National Grid Corporation of the Philippines, normal na ang supplies kurente nato kay niandar na ang mga planta dinis Kabisayan og Mindanao. Good news kini mga isoon. Para nga dili na ta mag kirap-kirap, magkarap-karap sa bahay ba. Ato pang i-shout out din si Mario Makalam, ako ning agaw nga taga Mayana Hagna ni. Nang imbiter sa pista sa Hagna karong pizza 28 o 29. Lunes ni og Martes. Okay? Tanaw na ni Mario, ha? Mga Ekson, atong isgotan kabahin ni atong appearance sa atong mga retired justices, Supreme Court justices o assistant chief justice, no? Si Chief Justice Arturo Panganiban, Justice Renato Puno, mga chief justices ni sila o associate justice nga si Adolfo Asco na. Samtang si retired chief justice Hilario Davide wani mo appear dito sa impeachment court sa Senado because gapahil pa ni siya sa iyang panglawas sanglit ni undergo kinisa og medical treatment. Kini sila mo nagitawag og amicus curiae.
15: Mga igala ba yung hapon o palis ka na itong tanan o welcome sa itong tulumanon. Democracy in Action, saksak sinagol. No? Sa ngalan sa itong main angkurahe ng itong programa ha, ang veterano since 1986, si Paring Bob Galero, kininyo bus nga higala nga si Idi Borja. Makiguban yun yung 30 minutos nga takna, no? Minutos nga takna aron pagisigot-isigot sa mga naunang isigutanan din sa itong Dakbens Tagbilaran o sa Lalawigan sa Bohol. Welcome! Welcome kanatong tanan. O ako na po yung tigbaya, no? Ang atong mga opisyalis sa itong Dakbens Tagbilaran. Of course, ang atong talahoron, makugihon, inahanon, multi-awarded mayor sa Dakbens Tagbilaran, Mayor Jane Yap, ingon sab sa atong kugihan nga Vice Mayor, Attorney Adam Relson Hala. Sa akong mga kaubanan diha sa konseho, labi na sa atong mga kugihan nga mga konsehales, nga kanunay yung naglantaw sa kalabuan sa atong Dakbens Tagbilaran, gipanguluhan sa atong majority floor leader ang konsehal sa gikan sa distrito sa Bohol, Councilor Plongplong Rinca. May hapon, di ba? Diha, Konsehal Plongplong, maayon na makalimuduha, rabagin doon ba? Sa itawag na to, pickleball. Okay. O niya, ato sabi ng tibaya, ng atong laing konsehal nga taga-distrito sa Kugon, City Councilor Gian Besas. Oh, bahay po ni Budua o pickleball. Oh, sa among SP diha, murag pila ra may di mo duwa, usa ako di ko sig duwa ka, di ko di duwa yon, no? So kani ring ka plung Gian Besas mao ni mga pambato diha na mas konseho kung magduwa og pickleball. Ingon sab atong timbaya ang atong veterano ang chairman sa Committee on Appropriation diha sa Sangguniang Panlungsod, si Councilor Timoteo Tim Botalin, nga taga Poblacion Uno. Last term na yung konsyal na to, o nakita na to ang iyang kahanas, no, sa pagpangalaga din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, mga higala. Anak sa kanhi mayor sa siyudad, Attorney Rolando Botalid o ni Chiaikit Borja Botalid o nahimo ro sab governor sa Lawigan sa Bohol ang iyamahan si Rolly Botalid. Lain sa mga veterano na itong konsyal nga taga Taluto, anak po ni sa former city councilor sa taga Taluto, anak ni former city councilor Nerio Zamora, ang atong banggiitan usab nga sakop sa 16th Sangguniang Panlungsod, Attorney Butchie Zamora. May hapon ni ba na Butchie, paring Butchie, no? O niya, lain usab nga kauba na to, ang chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlungsod, former kapitan sa distrito sa San Isidro, o karon usa sa mga kugihan nga konsehal diha sa Sangguniang Panlungsod, ang akong former corps commander sa ROTC, City Councilor Pausto Bibot Budlong. May nga po niya, kanimo, councilor or konsehal Bibot Budlong. Lain sab kauban ako das konseho, ang ma-uptake usab ng mualagad o servisyo sa itong magkatawan sa Tagbilaran. Batanon kini, no? Bago pa ni napili nga konsehal sa itong siyudad, anak sa itong kanhi kapitan sa distrito sa Mansaasa. Ulitaw ni, no? Ulitaw, Councilor Merek Blanco, chairman sa Committee on Tourism o sa Committee on Commerce and Industry. Saghan po tayo sigutan niya later on, no? Kabahin o mag-isigutag tourism din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Line na itong kauban diya sa konseho, usaka engineer, former flight stewardess o usaka engineer, ang mahal nga kapika sa former city councilor nato nga si Councilor Bibiano Bibininting, si City Councilor Engineer Jaima Manding Inting, ang naginusarang babay nga sakop sa konseho sa atong 16 Sangguniang Panlungsod ni atong dakbayan sa Tagbilaran. Taga kuan siya, distrito gyapon sa Mansaasa. Lain usab nga konsehal representing the big barangay Upkugon on his second term as city councilor, chairman kanisya sa Committee on Engineering sa siyudad sa Tagbilaran, Engineer City Councilor Charles Cabalit. May hapo ka di mo di apre, paring Charles. O niya, lain usab na itong kauban diya sa konseho, ang veterano usab, no? Abogado kani, ang konsehal sa dakbayan sa Tagbilaran, o mao niya ang among konsensya diya po sa among mga hisigutanan, tungkol sa iyang wisdom o experience, kaya nahimun na siyang konsehal atong 1980s, no? 1918, elected siya, kauban sila ni City former City Mayor Ondoy Rocha, o pag-uman sa iyang term pagkakonsyal, may servisyo siya dito sa Senado, no? Dito sa Senate. O nakita na to ang iyang kalamtip usab o pauna-una, o anda mo servisyo sa atong sa katawan sa siyudad sa Tagbilaran. Usa ka abogado, City Councilor Attorney Dodong Gonzaga. Okay. Mamatay na lintan, pres, atong roll call dire sa mga konsyal. Ako na kalintan, of course. Ano po kalintin ninyo, ukay-ukay, no? Nga konsyal. Now serving sa ikaw ikapito nga termino sa atong pagpangalagad sa siyudad sa Tagbilaran as City Councilor. Kining ubos yung igala, Councilor Idi Bora. Ako to itibaya itong partner dire. Kugihan po ni, no? Nga Barangay Kagawad sa distrito sa Dao. Akong partner sa kanunay dinis kahinginan si Engineer Jerry Cahis. No, nga kaning tawhana yun, idol po na ako na kay nagkugay yun niya og tabang sa iya mga kaisunan nga nagpuyo niyang atong itawag og Capitol Valley. No? Capitol Valley. So pre, katong inyong kasada bitaw gikan sa J. Claren? Okay na. So next year to puhon pre. Next year to. Ayaw lang ayan ninyo na kay aron sayon na pagbiyahe sa atong amigo diya si Kagawad Jerry Cahis sa distrito sa Dao. Ingon sa akong i-greet ang among SP Secretary na si Ma'am Lynette S. Iba. Okay, may hapon di ba na Ma'am Lynette. O of course, di na ito kalintan ang among godfather o mao'y among advisor no? Din sa siyudad sa Tagbilaran o mao'y main supporter sa atong mga programa karon sa siyudad, especially on infrastructure. Ang among giisip usab nga amahan, no? Odo manghod na to ni, pero ang iyang nakabot karon so far, kakalampusan, on record, mahigala, nakita na to nga buaw-buyag, no? Ang iyang serbisyo sa siyudad sa Tagbilaran. Ako ning kauban, Jer, paglansa, lugkonsyal sa una, no? 2010, kauban miglansad konsyal. Primero niya lansad, dritso ka number one, no? Nga konsyal sa siyudad sa Tagbilaran. Pagsunod niya 2013, dagag mayor, daog, three-termer, unya, sunod ni dagan o kongresman, primerong dagan, daog pod. So mga kaigsunan, ang garbo sa Dakpen sa Tagbilaran o sa D1, Distrito 1, Kongresman John Gisnell Babayap. May hapon di ba niya, Kongresman? No? Nga kanunay lang tayo naglantaw yun sa kayuhan sa Distrito 1. Kumatag higayon, nga ni Adinesia sa atong lalawigan sa Bohol, why

0: mo na nga murag karong si manahar medyo parejering nga mahuman tong ilang budget hearing. So unsa kay importante ning budget hearing, para nako very important and very strategic kuning panahon na naman kus konseho mao ni panahon na sa naman kus konseho sa syudad unsa kay importante kaning itawag og budget hearing sa ato mga naglain-lain mga department o sa kabahin ni Congressman Babayap, budget hearing nila na tanang mga cabinet secretaries na mga different heads of agencies tuwa dito kay gusto po sila mohiskot. They would like to defend, support the respective budget. So, mao na nga importante po ito ang atong congressman dito kay mao ni panahon na mga higala nga maka hunghung ta. No? Mao ni maka higala ang maka hangyo ta, no, sa atong mga kadaguan dito. Mao na nga ito agyod, no, wagyo'y absent ang atong pinalagang congressman. Sa higayon, nga doon ay public hearing na paghahimo dito sa Kongreso, sugod mga 2-3 weeks, mga 1 month na din, no? Nga naghimo o public hearing ang atong Kongreso, tuag yun, no? Ang atong pinalanggang congressman, why absent? Kay iguman aning gihimo nilang budget karon sa Congress, i-forward kini nga to sa joint committee sa Senado o sa Congress before i-approve ni dito sa Senado sab, no? So ingana ang proseso sa paghimo sa atong national budget mga higala. Mao na nga matag karon ug unya labi na karon nga gitawag na tong budgeting tuag yon, no? Mo bisita di gyud mo absent ang atong pinalanggang congressman Babayap aron mapaluap po niya ug makahangyo siya ug makahunghong siya alang sa distrito uno mga higala. Okay, unya ako di po intibaya ang akong kaubanan diha. Kuwang pa man may kay regular kag consider man to. Ang ato day ABC president, no? Oh, murag malipayo pre. Murag smiling magaro pre. Pila ka years mo next 10? 3 years. Yeah. Niyo, bro. So, congratulations, Dai, no? Kagahapon mo to, bro. Na pirmahan sa atong presidente. Ang balaod nun, nga nagpahimuta nga 5 years na, no? Ang terms with one re-election. Mga ba na, bro? So, with one re-election. O niya, tungod kay giaprubahan man tong balaod, so usa sa mga provision dito nga ang next BSKA barangay sanggunian kabataang election will be on November 2028, after na sa atong local election, sa among local election pohon. So bato nga nalidagan kay bago daghan nalipay, no? Okay. Kaya ba'y ka rin matubang nag-eleksyon? Di ilalimpod, no? Ayaw, boto nga, nainalipay, napiwa malipay. Kay katungga plano mudagan mga higala, no? Nga, gaunat-hunat na to. Oh, sige, visit po sa Facebook, pre. Kay bulansa lagi po, dog. Unsang posisyon, na kagawad ba? Unsa, kapitan ba? Oh, muna nga, sige, smile. Karon murag mamingaw sa puro Facebook. Kani ako pareng Jerry ani kay ayan Facebook puro trabaho ra. Padayon trabaho. So last inyong election was in 2023, no?
1: 23.
0: Oh, 23. So additional pila man?
1: 2 years.
0: So 5 years mo. 5 years. So maayo pod, no? Maayo pod. Pero kani mga set up kaning naman itong project. Kana yun. Kaya ang na po itong tulog. Kaya muna mo itong gidugang ito sa katong, ano, pag after sa COVID niya. Mga ito first election after COVID. 2 years lang ta.
1: Extend
0: 1 year. 1 year plus?
1: 2 years.
0: 5 years.

0: Lord. Pero ang ako na ikasulti ha, sa ato mga kapitan, 15 ka kapitan sa Dakbayan Stag Bilaran o kaniya ato mga barangay kagawad. Kugihan yun. Kugihan, buabuyag, buabuyag. Dahil ibitaw nga na yung magreklamo nga po, bidapulihi po niya mong kapitan o eh. Pulihi po niya mong gagawad kay wahinungdan. Wagyo takadungog, no? Kaloy sa Diyos, buabuyag ang atong set of barangay captain, set of barangay kagawad, no? Sa atong syudad, nga kanunay yun nagtutok, no? Saksi, kuhanay kay matag-igay yun o kunya, makatambong mabuta sa atong mga meeting nila, o tapok-tapok. So, again, mayon ko, congratulations, no? Nalugwaya na po ang inyong termino. Yeah, padayon lang, no? Pinagi sa kahupungan sa atong mga kapitanis dire through ABC President Joseph Sagaral, no? Nga kugihan po na naglantaw sa kayuhan sa iyang mga kaubanan nga barangay sa atong Dakbayan Stag Bilaran. So, bada, no? Sa national concern o issue. So, lugwaya na. The next election will be November 2028. Na human po na sa among election sa local pohon sa Mayo 2028, mga higala. Unya, ako na yung gi-highlight karon, no? Usa kay magisigot na bahay turismo, no? Kagahapong adlawa naghimo og dry run, no? Ang buhatan nato sa City Tourism Office nga gipanguluhan sa atong ma-update usab nga tourism officer karon sa siyudad Stag Bilaran si Director Alexis Cadilinha. Nakita nako sa hulad sa Facebook, no, sa page sa siyudad Stag Bilaran nga naghimo na sila og gitawag nato og dry run, no. Nag-dry run ni sila mga higala, sila si Director Alexis Cadilinha, inubanan sa mga nakalilahing mga ahinsya sa syudad, aron ipahimutang na, no? Dugay naman ni gidamgo ni Mayor Jane Yap nga aduna gyoy luna dito sa atong pantalan, no? Pasalamat ita sa atong PPA port manager, no, nga mihata yun og luna dito og ang tumug tuyo ani. I think I remember last year pa ni gitigom ni Mayor Jane Yap ang nakalay mga stakeholders kay aron tagaan og kahapsay kasayon ang mga bisita, no, nga mo dumuduong nga mo ani sa atong Dakbayan sa Stag Bilaran og sa lalawigan sa Bohol. So nanay luna dito, no, kung makabisita mo, mura ga-dry run na sila si Sir Alexis dito. O nakita na to, nga nanay mura mga kiosk, o nanay mga reception area, nga magamit o niya pohon, no, kung muadto mo sa muabot ang mga pasahero, kung mularga ang ato mga pasahero, makita nila ang kanang mga receptionist na to, no, nga maoy mo abi-abi, maoy ma informations office ni siya, no, or kiosk or sarang matuan nato aron kung may mga pangutana adto ka mumudong. Ikaduha, tuyo sa atong mayor nga for example kanang tagaan sila og information sa pilipilitihan o sa atong tricycle, sa atong mga van, anything under the sun about tourism, nga mahatag nato atong i-offer kini sa atong mga turista. Maogi na, no, kung wadto ka sa usa ka lugar na mapuy mga higayon kagaw Jerry nga makaduta sa ubang dapit. Maogi na, abot nimo ho, ako ay turista o kita ay turista. Kaya kung sa may bawaan ako ng lugara, no? Who are the people who can I approach to? People nga akong makapangayuan og impormasyon, unya ready gina siya. So di nakatuta og ubang lugar like Japan, Korea, Singapore, sa Australia og even sa America na aginay itawag na to information center area. So nakay pagtana, gitrain gyud ni sila, no, nga mga personahe diha nga makahatag yun og igong impormasyon alang sa imong kasayon or aron di ka makahatag nimo og assurance ba nga sakto ba ni asa ko padong unsa may plitihan dire o magsagad mo na reklamo na to no kanang plitihan gamiting na ta nato mga kaubanan diha every time na akong committee meeting unya na ng mga representante sa mga tuda labi das pantalan mingyong silang aser og na mo reklamo palihog paibawa dayo no ang atong mga opisyales kay dili mi magdumili no nga pag-call sa attention no sa nahintungdan kay sa nga mga tricycle drivers o operator das pantalan kay gamay ra man sila so sayon kanila pag police sayon kay sayon ra kay nila pag monitor unya pohon sa ilang mga kaubanan so congratulations no Sir Alexis Cadilinha nya maguwat nya tapohon nga mahinayon eh no ang ma-launch na gyud siya. So kay katong gahapon murag dry run naman to ilang gimo. So daghan tang panghimon pohon kay matud pa sa ato nakuha ng mga impormasyon by October or November mobalik na pod og patighog o pag-ari ang atong mga turista dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So muna no ang atong gipalang kamutan as far as the city tourism office is concerned mga higala. Unya ato la pong like to apologize dai sa atong mga katawhan kag ganiyang buntag man ato maghimo sa atong itawag nga family walk no one city one family walk niya tungod kay di man kaayo cooperative ang atong panahon nga around 3 o'clock grabe gabihon pero ang abot magdugdug sa inyo pre kina lunop sa ato wayo mo lunop wayo lunop sa ato dapat di mo lunop awan on dia wayo mo sa kapitol bale so mo na nga gi cancel una kay ang intention ang plano ra bato kay papilo na to mga anak no mga bata na to kay family walk good pero ang mi decide ang atong mayor nga ato sa lang i defer no ang paghimo sa atong itawag nga family walk because first and foremost ang pang ang kayuhan sa atong panglawas kay atong atimanon so maguwat ato sa dugang mga announcement ni ani unya kani atong celebration pre sa 60th charter day observance sa siyudad sa Sagbilan one year observance man eh, no? So ako na ipaibaw dahil nga nadawat na nato ang sulat no sa organizing committee gi appoint ni Mayor Jane Yap gipanguluhan ni ang atong HRMO head o chief of staff Ma'am Cathy Torimocha na karong Oktubre 14 alas 6 sa gabi himuon ang honoring and recognition sa atong mga past city officials and employees sa siyudad sa Tagbilaran. October 14, adlang Martes ni mga higala kung matamasayop, no? Ato sa Bohol Cultural Center. So, salamat kayo sa invitation. Ma'am Cathy Torimocha, apan nadawat na to, og, salamat kayo, Mayor Jane Yap, no? For setting aside usa ka gabi nga paghatag o pasilungog no sa ato mga opisyales nang labay mga opisyales sa siyudad nga nagserbisyo sa atong siyudad sa Tagbilaran sukad ta nang himugso isip Osaka City July 1 1967 or 1968 mga higala so mao kana no ang ato sa lang mga isgutanan karong hapuna kay giapas na pud ta sa oras. Well, mga kaigsunan, sa ngalan sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, Vice Mayor Adam Hala, akong mga kaubanan sa konseho, of course, sa atong congressman sa 1st District sa Bohol, Congressman Baba Yap, sa atong mga barangay kapitanes o barangay officials, yung ipanguluhan ni ABC President Joseph Sagaral, o ni Mafe Klimako, ang atong SK City Federation President sa siyudad sa Tagbilaran. Sa ngalan sa atong main anchorman o tagiya niyang programa, ang veterano nga broadcaster Bob Galero, kini inyong ubos nga higala, ili bora magpasalamat sa inyong pag-uban kanato karong adlaw. Og by the way, I like to greet no happy birthday sa akong apo no, akong primerong apo nga magsaulog sa iyang birthday no, si Emery Judy Borja Capayas. Nauli si nakong apo ron ni uli kauban sa iyang amahan si Lord og sa iyang mama ang akong ikaduhang anak nga si Jackie. Nga si Kalor ning uli sa atong lalawigan sa Bohol. So happy birthday sa akong apo Emery Judy. So mga higala, giapas naman sa oras. Bingon na lang ako. Mayong hapon ka natong tanan o sa giapon kami moingon. May God bless our day.
1: Ang radio program Democracy in Action mao'y mosay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan. Usayon sa in-depth commentary and analysis ni Radio Commentator Bob Galero, ang Democracy in Action Radio Show na mugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi nimo sunod: Island City Mall, Alturas Mall og Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Doon ay mga sangang tindahan dini sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan, naimutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Doon ay sangang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyari Street at Bang sa Ramiro Hospital, Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at Bang mismo sa Ace Medical Center, nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine, garantisado quality medicines at affordable prices.
2: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mo talab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa.
4: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mo talab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Hello mga MX3 believers, ako si Reynaline Ranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol o fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
8: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex sa generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
14: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 4th na dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
5: Uy, what ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: DTX 500. DTX
9: 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
12: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
14: Boom, boom.

0: Dako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: buhi. Usa ka turmanon nga nagbugna alang sa paghatag og pagtagad sa kabililhon sa kinabuhi. Pinaagi sa paghisgot sa mga isyu nga may kalambigitan sa atong mental health. Uban ka namo, pinaagi sa pagtawag sa Globe 09771-937972 o sa Smart 09989543778 o sa Landline 501-7776. Join us!
1: Hello, hello. Maayong hapon sa tanang mga suki tigpaminaw. O akong dakong pasaylong nga medyo na late ang sa amuhang segment karon sa panahon sa amuhang skadyo ang pagpakabuhi. Mopailas ako sa mga atong mga tigpaminaw. Ako si Maria Dina Golosino, usa ka guidance counselor o graduate sa clinical PhD clinical psychology sa Silliman University. Unya ako ning ikon ang akong credential kay kinahanglan man nga doon na tayo authority muhisgot sa amaong topic kay labi pa karon very important karon nga bulan mao karon ang suicide prevention month. Pero sa dili pa ni ana ta magsugod sa atong very important topic nga atong paghisgutan karon, mo shout out sa ako kay murag pasayloang nga dugay-dugay guming nawala kami mga volunteer sa pagpakabuhi tungod kay daghan sa kaayong ang giasikaso karon mga seminar sa amuhang tulunghaan, mga kanang among lain pud namo nga misyon maong ang postvention, so nangawala jud mi taod-taod. Pero nagpasalamat gihapon mi nga gitagaan gihapon mi aning kahigayunan sa atong DYRD. Shout out ko sa ato ang once again atong hinunduman ang atong mga founder ni ining pagpakabuhi. Again sa bag-o pang nakasiguro nakadungog ani ang pagpakabuhi, meaning paghatag o pagtagad sa kabililhon sa kinabuhi. Nya among gi-shortcut sa acronym nga pagpakabuhi. So kami, ang among opisina o counseling center o center nga asa mi mag-seminar usahay, naa sa tourism sa Baclayon. Kay ang atong mayor, usaman sad ka miyembro ni ini o nag-advocate gud aning mental health. So mao na nga dako kay sad mig privilege ug pasalamat nga naa mi nakakulukar karon. Unya shout out tas once again sa atong founder, sila si Doc Miriam Cue, si Doc MM Oy, si Karen Kapapas og si Sir Eric. So sila ni ang upat ka mga punuan nga nagsugod niini tungod sa mga panghitabo nga miagi ni adtong almost 7 years na by next month October tungod tong series bitaw nga daghang nikutlo sa ilang kinabuhi. Muna nga kinahanglan gyud dunay buhaton ang probinsya. So kami usa ka NGO volunteeran registered me sa SEC para makapasiugda gyud mi sa among mga serbisyo sa katawhan sa tibuok probinsya, of course. So karon nga karong buwan na usbon ako gi-dedicate ni nga observance sa Suicide Prevention Month sa tibuok September. Ako bisag unsa ka busy naninguha ako nga bisag paapas na lang sa panahon sa September kay naa naman ta sa last week sa September naninguha jud niya. Naglisod ko og apas akong panahon kay naasab ni bisita unya dugay ang sakyanan gikan sa Panglao kay ni decide mi sa ako ang hobby nga dili mo drive tungod sa kalisod sa kamahal sa ato ang gasolina sa atong kurudo. Lisod ang panahon karon, so muna ang ato yung option karon live simple life. So mauna ang amuhang choice sa among akong hobby. So muna ang mosakripisyo publiko nga sakyanan, nang interview pug ko sa driver ngon sila lisod jud ma'am, muna gamay na gamig biyahe kay mahal ko no kaayo ang kurudo. So muna magtinabangay ta mag kanang option na lang yun nato nga for survival live simple life so that others may live. Mag imagine akong muto to live simplicity. Okay, so itakol na ko ang topic karon mao ang suicidology sa technical term sa amo ang mga naasa sa field sa psychology. Unya atong maingon tag sa suicidology, atong i-define gyud kun unsa man gyud ang suicide. So according sa ato ang research diha sa ato ang mga definition sa nag sa mga experts, ang suicide sa according sa experts is death caused by person's intentional act of harming themselves with the intent to end own life. So maogi na according sa World Health Organization. But para nako sigun sa akong kasinatian, at times sa naade akong niabot ang akong partner, kay mao lagi ni daghan ming gipang apas among mga concern niya nga late me. So basin mo makasulod ang akong partner sir sa ano ma-appeal siya kay lahi manig ako rano mas maay manig na makatubag sa nako mo share. So usbon ako akong i-define in English ni pero ako ning hubaron niya sa Binisaya. Suicide is death caused by person's intentional act of harming themselves with the intent to end their lives. Though according to the World Health Organization, recognizes suicide as a serious public health concern that affects individuals, families, and communities. So, tinuod gyud ni kay ako kami sad ang among pamilya, ako agin ako a confession, mao gini tinuod, ang among pamilya, survivor pod aning die due to suicide, ang akong eldest sibling. So, nakasinati pod ko for so long nga gitawag og post-traumatic stress disorder for so long pod. But in the long run, di na nako magwanta ang maong ano, young paman ko, nakarealize ko nga ako nang inahanglan og tabang. So, very important, huba kasinati tag-usa ka trauma, naatay attitude gitawag og help seeking behavior. So gitermino nig help ta, panabang nya mangita ta og kanang ang atong naatay pamatasan o atong behavior nga mangita ta og tabang sa to those who are expert. So mao na nga for so long kaluoy sa Dios natabangan ko og mga experts, mao na karon gitawag na siya og PTSD, post-traumatic growth, dili na post-traumatic stress disorder. But post-traumatic growth. Mauna na ro'y phenomenon. I know sad nga some of my friends, even psychiatrist, na survive po sila sa maong sitwasyon nga ang ihang brother nag-suicide sad niya. Naglisod gid ilang pamilya. Hapit siya kauna-hunag muundang na sa profession. Kay imagine psychiatrist ingin ana, no? So pero ni karon dedicated kay sila akong friend kay balo siya unsa kalisod, so professional gyud siya in that level. So karon sa nahimo sag kog nakagraduate og doctoral sa ako ang psychology because kinahanglan pud ko nga naagi authority nga muhisgot ni ini. So what, salamat kaayo nga naganing kami aw ako sa grasya sa Ginoo nagtuog yung ko nga ang healing mahitabo kung ablisad ta nya humble ta to accept that we need help. Muna nga kaming mga professional among gipaninguha nga mga batanon makaangkon og attitude nga help seeking behavior kay daghan sa ato mga batanon karon nag-antos sa mga psychological distress, emotional distress nga mga pagbati tungod daghan lagig factor gitawag ning multifactorial. So mauna nga karon ang akong topic mao ning gitawag og kana bitaw ang gitawag og suicidology. So akong research sa ako sa pag-ituon mao pud ni ang akong na studyuhan nga akong ipresentar sa kadaghanan karon dinhi sa kahanginan. So ang very important nga ang matag usa, matag pamilya igmat nga mubantay kung unsa na gyud ang sitwasyon sa ilang mga anak labi pa ato mga batan-on kay according ta, sa ato ang chief of police sa amuan kay diha man may panagtigom sa pag-organize ni sa ato ang Honorable Mutya, Tirol Mutya nga nag-initiate siya og usa ka ordinansa. So nag-craft mi karon on our way pag-craft sa amo ang maong ordinansa unya gi-recognize gud ang kinahanglanon gud nga magmaigmat ang pamilya para ma-prevent simbako ang suicide kay trending gyud mao na kay tinuod man gyud nga ang mental health karon is public worldwide na gyud nga concern, public concern na gyud siya nga mangilabo ta tanan. Unya ako ning diskusyon kay nindot ni siyang hisgutan ang gitawag og suicidology. Ang importante lang nga makahibalo ta og unsa mangyoy iyahang nature, unsa mangyoy kanaganing kinahanglan magbantay ta sa suicidal behavior, kung suicidal ba ang iyang behavior sa atong mga anak. Usahay kanira bang kasagaran gyud ang major cause gyud sa ato ang kasagaran gyud ang dili gyud mabantayan kay ang according sa atong police report ang major gyud nga factor nganong nag-suicide ang kadaghan namatay tungod sa suicide nga akong gi-define unsa gyud suicide major gyud nga hinungdan is depression. So ang depression cut across da mabatag mantigulang. Just few days ago while I was giving a seminar na kadawat ko og receive kay ang among association sa mga guidance counselor nagmonitor pud mi ani kay mao pud gid ni among profession nga mutabang sa society kay ni hural biya mi sa among profession kuan diha say nag-suicide nga senior citizen nga tawag ni nga concern sa geriatric sa technical term pa nga naabitaw sa stages na sa mga twilight. So subo palandungon nga iyon anam. So ang kining suicidology mo focus ko sa giingon sa suicidal behavior nga angay natong bantayan mo ni mnemonic nga gidevelop sa American Association of Suicidology para matabangan ang mga mental health professional, counselors, psychologists, educators, mga other community members nga members sa importante kaayo nga mga warning signs associated with suicide. So unsa man ning mnemonic, mingit ang mnemonic, ang first initial gi-coincide o gi-combine siya mohimo siya og termino. Gitawag ni ang mnemonic og S path warm IS then path nga murag agiana no pathway dayon warm murag unsa gani warm han kanang binisaya sa warm mainiton something like. So ang mnemonic ani is S path warm. Nya unsa may meaning sa I S? Ang letter I ideation. Huna-huna pa lang wala pay behavioral, wala pay gibuhat. Talking about suicide, wanting to die or thinking about death. Kagahapon diha koy gi-counsel usa ka batan-on lalaki. Naghuna-huna na gyud siya og kanang to kill himself. Manya medyo ni advance na kay nanay gamayng behavior og self-harm. Daghan rong mga magdepression kasagaran ilang buhaton self-harm, magpasakit sa kaugalingon kasagaran maghiwa-hiwa sa pulso, munay mga self-harm. Nag-self-harm siya kay muna na-depress kay daghan na ay factor nga naingnan unya nabugatan siya. Para nako, sigon sa akong kasinatian, walay tao nga gustong magpakamatay tinud anay sa tinuod lang. Ang sa diha lang panahuna, dili niya maagwanta ang sakit, gusto niyang mawala ang sakit sa dihang panahuna minutos o sekan ang iyang nahunaan nga paagi mao nang to kill himself or herself. So again, walay tao nga gustong magpakamatay. But tungod sa tumang kasakit nga dili gid niya maagwanta na, di na gid niya cannot bear it na gid anymore, murag too much na, napuno na gid ang iyang nahuna-hunaan dihang panahuna, seconds or minutes ramang gud ni kaning mahuna-huna ni mo to kill yourself nya. Kung ma-save lang gid siya kay ang suicide good preventable gid siya. I encounter a lot of kanang inani nga behavior. I remember adult siya, padung na gid siya, padung magani na bantayan siya sa iyang barkada. Gipatawag ko so ni Rasko within within ano siguro 5 minutes naabot ko lay layo ra ba to nagmutom ni paspas kay pagabot na ready na good kasagaran man good ang suicide karon by hang kay paspas kayo siya unya muna nga pagabot nako may gani na interrupt na inano so nagka istorya mi siya ma'am sa tinud-an nay lang wa jud ko intention kalit ra gito nganong naabot ko atong huna-huna ah. So na muna giingon nga mental murag nag brain fog siya sa tungod sa tumang kasakit nga dili gyud niya maagwanta ang solusyon nga iya nakita diha diha ra dayon short sighted mao nang to kill himself nya ingon siya ma'am nauwaw gyud ko insya nauwaw ko ma'am kasi tinud anay wa jud ko intention adto unya wa gyud ko plano to, really to kill myself pero nagwonder jud ko nga kalit jud kay naabot sa iyang huna-huna yeah according sa mga experts kani nga brain fog mo matter ra nig seconds even seconds or minutes ra gyud pila gyud nya og naa lang gyud makahatag og attention ma interrupt ang ilang focus ma divert maano gyud ni sa tinud anay daghan na gyud nga basis nga medyo naagapan nga wala madayon. So miingon jud ko nga ang suicide preventable gyud as long as dunay mga tao nga nangilabot, dunay mga tao nga makabantay sa behavior unya matagaan og panahon para kini siya makabati nga dili siya nag-inusara. So very important nga mabati sa anang tawhana nga severe na gyud kay ang pain di na habit maagwanta maka-feel siya nga he or she is not alone. So mao ginay pinaka technique natong buhaton nga bantayan nato labi pag maka na mo introduce ko din hi unsa man ang warning signs nga associated sa suicide. So giingon ako ang SPAT warm ang I ideation talking about suicide, wanting to die or thinking about death. Thinking pa lang, it's just a thought. Nya ang S, substance use. Makabantay gani ka aning tawhana nga ni-increase o problematic, ni-increase ang iyahang paggamit sa alcohol, mag-inom, ana. Nya labi pa ng substance abuse, nga kanang mga shabur, drug addiction, maingon ana, nga mo ano, kanang murag mo ilang coping ba, kana siya usa na sa warning sign. Lain ang S, nya ang P, purposelessness, nga makasense ka nga ang iyang action, ang iyang kinabuhi, mura bitaw ni padayag na nga wanay meaning, wanay direction or purpose. Makabantay magyuta, labi pa ng sulod sa pamilya, nga panalitan ron, mubuhat sa activity, nga mura senseless na gibong iyam nung gibuhat. Mag-wonder ka, dili mo na sa ingon ni Ana. Kana siya warning sign na siya, purposelessness. Then, A, kay Pathman, anxiety. Makita ni mo nga murag anxious kay siya, di mahimutang, nya, medyo kanibitang irritably, ma-agitated siya, and then murabag kanagyod nga na bantayan ni mo nga maglisod yung tulog. Kanagyod. Munang mag-uban, maglisod og tulog, magsige na hinuog gamit, overuse na yun sa gadget, nga screen time. Ang uba kani ani makatuog na sila makapuyan na sila nanas alas 4 in ana kana siya warning na gyud kaayo nya path manu so T arita sa T trap feeling trapped overwhelmed or unable to see a way out gimrabag wa nagilaing kapaingnan na da na gyud helpless na paralyzed na gyud di na gyud trap na gyud magano na trap nga wa na laing agianan so muning nakita nya dayon ang H hopelessness kana gyud siya sa tinud anay sa tanan gyud paingnan sa tanan nga mga sense of attitude kana gyud ang hope mawala na gani thin line na gani ng pag-asa lisod jud muna nga bantayan nato ang mga membro sa pamilya nga ingon ni ana nga mga behavior so ma-express na gyud in despair na wa na di na mutuong ang circumstances ma-improve so na murag wa na gyud paglaom kumbaga. Then arita sa warm. Ang warm is withdrawal. Murag mo isolate na sa mga pamilya, sa mga friends, usual sa mga usual activity imbis magdula pa unta tug pickleball, wa na mo join or magbuwa dula og basketball, wa na nagsige na lagtago sa kwarto, sige gunit sa gadget ang coping unya. Kasagaran anila magtago sa kwarto mo puyo og ngit-ngit. Kasagaran gyud Ang kanang tao nga naa kadunay sa ngit-ngit prolong, kana siya timailhan gyud nga nawagtanga na gina siya og paglaom. So mo nang bantayan gyud diha sulod sa atong pamilya. Nya ang withdraw ang kana ganing ano mo na nga isolation, withdrawal from people, from loved one, from friends, nyang mga barkada, so kana. Then anger. Kanang ang anger mo kana bitong rage nga paspas kay dali kay masuko niya. Difficulty gyud siya pag-manage sa iyahang kasuko. Nya mao na nga kana sa tinud-anay kung ang tao taas og kasuko, inana sa times two sad kadip ang iyahang pain nga nasinati. Nya dili lang na siya kay ba okay. Kada usa nato mahadlok man gyud mo feel og pain. Mo nang mangita og laing coping sa drugs, coping sa

Ang niya nga naglisod og manage in anak sad kataas ang iyahang nasinati nga pains, hurts and frustrations in life. Dili lang ganahan mo in touch kay muli kay lagi ta og pain. So another pod sa warm is our recklessness. So kaning tawhana mo engage na og kanang mga dangerous kaayo nga mga lihok, risk taking nya. Di sa manumbalig maunsa na basta kay murisgo siya, di wa nay sense of danger mo nay giingon, reckless na kaayo. Nya ang last sa warm is M. Ang ihang mood magchange, magsigig makanotis ka ang iyahang mood irritable, unya wala kuan siya kana ganing lisod ideal kay puro lang na irritable niya imong istoryahan kanang mulikay inana. So usbon nako unsa man ang warning sign kung nanay suicidal behavior, pasok gani ani sa S path warm. Please ngita gyud ta og professional nga ma-refer na nato atong someone anak niya. Na aming pagpakabuhi, na aming mga volunteer, kay ang pagpakabuhi is volunteer run man nga kanang NGO, naami sa messenger, type lang mo word pagpakabuhi, magawas na, nanay among logo, nya, pwede mo dito mo message kay ang among secretariat, ilan ang i-arrange sa different volunteer nga mga counselor, licensed nga mga counselor, licensed nga psychologist, unya, i-assign na nila kung kinsay available. So, kaning S-path warm, reminder ni to notice and to respond to warning signs. Not really a diagnostic ha. Kaya ang makahatag regyong diagnostic, kanirag yun ang psychiatrist, kanirag yung psychologist, kana sila. Kaya ilag yun ang profession. Mag-assessment sila, mag-diagnostic sila. Nya na ay gamiton nga mga instrument, mga tool para ma-assess. So ako magamit sa kog tool sa ako ang session sa ako mga counseling kay naamang importante kay nga mga standardized tool nga makakita ta sa indicator. So munang makahimo tag treatment plan kay naa gyoy professional nga diagnostic. So ang presence or absence cannot establish whether a person will attempt a suicide. So usahay akong mga first year karon, sigun makaya sa ako ang schedule. Kay imagine na, ang ideal mangunta sa counselor sa eskwelahan, 1:500. Magine idea sa among profession. But sad to say, kulang me. Karon sa main lang, by so main alone, na ami 10,400 plus. Nya ang license is duha lang me. So sa ato pa among ratio is 1,000:5,000. One counselor is to 5,000. So actually, every time na accrediting sa amua, mga AACUP, mga ISO, gi-question gid siya, pero dili man gid mi mapugos kay wala man gyoy ma-hire. Na ako'y campus nga nanginahanglan mag-hire, wala gyoy ma-hire kay sa tinud-anay. Sakit palang pamalandungon, wala matagai sa gobyerno, kami labi pa na as issue si og even the private, wala kaayo matagaig importance or significance ang amo ang role, mubo kaayo og sweldo. Honestly, pagya na magyun na sa publiko. Karon gani, I just read the news from the Congress nga naagi ni upos nga dapat ang mga RGC, Registered Guidance Counselor, panahon nga sakaan ang remuneration. Nya mausad na ang among appeal ng mga counselors para na ay mga apply. Ako, bisag gamay og sweldo, pero kaning ako legacy na mga good ni, ako ni nga devotion, ako ning mission, mauna nga para nako mo provide naman po ang Ginoo sa panginahanglan. Nagpabilin gihapon nga niya sa serbisyo sa mission kay kahibalo ko unsa kakinahanglanon karon ang among profession tungod sa mental health problem. So karon usbon nako ang kaning pag-apply sa S-path warm sa eskwelahan. Importante kaayo, makatabang kaayo ni. So, kanang klaro gyud nga mga warning signs sa atong mga estudyante, kanang yung mo ay withdraw na sa friends, sa family, anak niya. Just last week, daghan ka yung referral sa ako ang office, unya. Well, naghatag ko og seminar sa mental health literacy sa among first year college students, na ay ni compete nga ano, so muna nga ang akong kauban.

0: ni rush sila for home visit. Ako, I am scheduled also to conduct home visit next week. Kaya naasay mga referral nga medyo strong na kaig warning sign. Nya mayo ganin mga batag akong tawagan, kaning gi-refer, mutubag man sad. Nalipay rapod ko nga ni-connect sa ako. Ah. So, makahappy rapod, nya, makatabang ka, nga makaprevent ka sa suicide. Unya, muna, para na ako, it's a mission. So, ang pinaka-warning sign nga klaro kaayo, mo-isolate, mo-withdraw, nya, ang makita ni mo ang bata, di na ka mo-decide, makakita na kag-purposelessness. Kagahapon sa akong counseli, wa na gid siya sense of direction or purposelessness na maayo gani nag-istorya mi na linawaga na, sani, na kung ano ang iyang huna-huna, na liwanag, nahayagan ang iyang huna-huna, ni smile siya bitaw ma'am niya. So ni believe siya nga mupadayon pa siya sa kinabuhi kay naapay mas importante niya ako siyang gipangutana unsay imong gibati nga nadunggan ni nimo nga kay na trauma man gyud siya, childhood trauma, na recognize niya nga duna siya trauma, ni ingon siya, ma'am dili ko gusto nga forever ko mabiktima kay di man niya kasalanan ang maong circumstance. So nalipay ko nga ingon siya, he is trying to move on to become a victor in life. Kana bang makaluwas ta bisan pa magbiktima ta sa circumstance, sa problema sa pamilya, sa mga experience, sa mga trauma, kay ang childhood traumas, kuan kayo, hait kayo, yun you become adult, dala-dala gid nimo. Then kana siya na kanang trap nya, kani siyang ideation. Kanay sila nga mga upat ni sila nga ilhanan nga signs mo gani angayng bantayan. So ang recommended good response sa trained good nga professional nga mga mental health should speak with the students kana good privately. Mo nang importante ang space. Ang space nato safe space good. Mo nang ako ni encourage ko nga mobalhin ko sa laing campus kay maay mas safe dito nga lugar, private kaayo nga mas conducive ang akong pag-talk privately sa sabuan niya about sa suicidal thoughts, maghimog assessment, niya maghimog safety plan, niya ma-facilitate siya nga ma-appropriate ang referral. Kaya tanaw gay na ako nga, sobra na gyud ka clinician, kumbaga, mingin tag-clinician, kanabitang mental illness na gyud paingon, dili lang siya warning sign, kundi makita na gyud nga, nanay hallucination, nanay delusion, nga lisod na gyud siya i-save even ordinary nga therapy, mo proceed jug ko og pharmacology. So akong good friend nga mga kuan kanang professional, mutubag ra gyud man, ma-happy ra gyud ko para lang gyud to save life. So mao na nga kung mental health professional kita, i-increase gyud nato ang ato ang linkages kanang networking, referral, kana siya. So, nalipay ko, nakadawat na sa kugsuwat this week nga nisuwat si Honorable Tirol, para mapadayon unsa gani to'y first name ni Honorable Tirol, Mutya. So, salamat sa pag-recognize, salamat sa trust niya, daghan sad mi dili ra ako nga mupanday, mupalish ha maong ordinansa niya. Na, another sa duna say laing council nga gi-organize ni Doc MM Uy kay being the head of the PHO Provincial Health Office, nakakita sad siya sa significance. So naa na say council para mo create og intervention. So happy na kaning move ni Dr. Tirol para gini sa eskwelahan, focus siya sa eskwelahan kay diha manggyud ang pangidaron sa kasagaran na baron nga suicide naa sa 18 to 25 according to our chief of police. So muni bantayanan nga mga idara kay adult gyud ni unya kanang naana sa tertiary, naa sa college o even professional. So mauna nga muhimo gyud og intervention niya ang among nahuna naan sa council under sa office sa PHO, mao ang parenting kay nisud naman pud ang violence unya. Nakita gyud nila nga atong i-empower ang atong mga ginikanan. Kaya ang atong mga ginikanan magod na focus sa problema sa pamilya, sa panginabuhian, nga lisod ang panahon karon naa sila diha, nga wala kaayo sila kasumbungan, wala kaysa ang ato lang kultura nga akong nakita nga nindot i-correct o sa ba, termino correct ba, kana bitaw maritising, nga dili bitaw mo encourage someone, mauna ang atong mga adult, dili kay gana, even sa young people, di ka may istorya, kabahin sa ilang kaugalingon, kay dili lagi gusto mamarites, ma-judge, ma-character assassination, malibak sila uban. Kay dili pa kaayo ka maong mohandol kadaghanan. Muna nga manginahanglan tagdaghang professionals nga kamaugyud mo deal ani. So muna nga mag-una siguro mi og parenting workshops, kay murag focus group discussion siya, sort of FGD, nga maproseso. So, tagaan na ito, ug avenue ang mga ginikanan, nga makapahungaw sa ilang mga pagbati, sa ilang mga kahangawa, kanang tanan nga naasan ilang thoughts nga mga negative, para magiyahan sila nga naapay paglaom, naapay nindot sa kinabuhi, ug para ma-empower nila ang ilang tinud-anay nga role sa pag-atiman sa mga anak, unya proper way and technique in communicating. Kay mo dyan ay kulang na to. Ang communication, I have been into different modules. Kana jud nga, kana bitawang makig, ano, kanang mukonekta sa, ano, sa mga ginikanan, na ay parent-daughter o parent-son-daughter encounter, ang ilag yung nakita kulang yun sila sa komunikasyon. Kaya napuno sa kahadlok. Kaya yun. Usahay mag-una ang atong fear, wala pagani na mahitabo ni advance na ang atong thoughts niya mo create o fear. So mauna nga, tabangan nato nga mo try and try again to improve proper communication, and then not only communication but kana bitawng na ay regular habit, dili lang mo istorya but a good habit nga practices sa family, nga usahay mag-greet, i-ritualize into different activities inana. So munay kulang sa atong mga pamilya, atong mga bata ana uhaw. So, ang abroad multidisciplinary field sa study sa kaning SPATHWARM, remembering the warning signs, examine sa risk factor para ma-protect ang atong mga bata from suicide, niya ma-prevent sila nga for further mga mental health issues. Muna nga, kanang importante kaayo ma-recognize nya ma-inform nya naasad tay research usasad na dili lang muhimo tag intervention seminar dire seminar dito pero wa kay tay na create nga research. Ako jud I really advocate jud ko when it comes to research. So I am a professional nya maninguha jud ko in a year na ako'y one or two researches nga madiskubrihan ako kay daghan kay tag nindot nga mga data nya di nato magamit ang atong mga data. So mo na nga naninguha ko sa eskwelahan, nag-initiate gyud ko nga dunay research nya hopefully by November sa akong research makapresentar ko sa research para magtinabangay ta nga natay evidence-based findings, dili lang haka-haka kay kinahanglan man sa gyud ni ang research. So ang mensahe sa mental health literacy reminds us, i-recognize ang mga signs, mo reach out ta with compassion kana gyud, with compassion. I remember gamay na lang minutos nagkanda kong seminar niya na ay bata nga akong medyo interview lang kay ni share siya, di gud siya kabaong mutabi. Pero tabian siya, pero tagaan ni mo chance mutabi siya ang kaugalingon mutism. Unsa amo man termino maamang gyud siya to talk about herself because I found out ang iyang severe gyud kaayo nga trauma, abandoned due to being an orphan niya, maltreated because they survived siya as a working student. Kana gyud naminaw ko grabe ang akong kaluoy sa bata niya. Ni promise jud ko nga please let's have another session nga kita lang duha private para matabangan nga makapahungaw siya, ma-release siya niya na ay trauma informed. Wa siya ga-expect na trauma dai siya. Siya bitaw ma'am sakit ka ayo kay diha gud sa akong seminar ipa-identify na ko unsa may inyong core kana bitaw this a belief, kana bitang belief nga negative, core belief nga negative, automatic thoughts. So muna na-identify niya nga, I am a failure. When she said that, na-articulate niya, she cried good too much in the ano. So, dili lalim sa isa ka bata nga makasinati anak niya, walay adult nga makagabay. So, napupos na atong panahon. Sa di pa di ay mo, extend ko mga few minutes, sir. Ma-inform ko nga ang pagpakabuhi doon na may dinner for a cause on October 24, alasays dito sa multipurpose sa Baclayon, nga barangay, ano, municipal Baclayon, unya, dito sa ilahang, ano, kanang, kanabitang, muna multipurpose, adto magkuan, magprogram, dako na nga lugar, adto among venue, unya, ang worth sa amo ang meal is 1,000, lami ang muserve na mo kay Denrex man, lami magyun ni silang Denrex, unya amo i-recognize nga usa sana silang tabang. So mamaligya unya mi og ticket para sa among dinner for a cause, kay di man pwede di sa mi mo survive, kay pro bono guni among serbisyo nga dinhi sa among pagpakabuhi nga 24/7 gyud kay mutubag man mi bisag na emergency gihapon through sa mga online. So atong tabangan at suportahan nato ang pagpakabuhi pinaagi sa amo ang fundraising dinner for a cause on October 24 na ami guest nga singer ang akong basahon si Joseph akong kuanon ang kuan ha kay sorry kadali lang gyud sir extend ko for a while. Si Joseph Gara ang amo ang si Joseph Gara ang among guest unya ogs ang string unsa to unsa gani tuhan angan sa usa ka sa ano nostalgic string ang grupo ni Sir Eric nga usa sa founder sila mo'y guest si Joseph Gara og si grupo ni Sir Eric ano Kanyete ang ilahang nostalgic string. Yung ma-perform ni sila while mga unta, romantic ang setting. So, ingon na, naninguha, good me, nga every year na ami fundraising. Like, last year na ami fun run. Karon amo sa dinner for a cause. Kaduha na ni naming namo nga dinner for a cause. Please supporta ami para makapadayon mi sa amo pagservisyo sa tibuok probinsya sa Bohol. Kay kaning amo tanan volunteer para sa among pagmahal sa Boholanos para nga makatabang mi tungod ni ani among mental health nga amo og yuning advokasya. So daghan-daghan kaayong salamat. God bless us all.
1: Pagpakabuhi usa ka tumanon nga nagbugna alang sa paghatag og pagtagad sa kabililhon sa kinabuhi. Pinaagi sa paghisgot sa mga isyu nga may kalambigitan sa atong mental health. Uban ka namo, pinaagi sa pagtawag sa Globe 09771-937972 o sa Smart 0998-954-3778 o sa Landline 501-7776. Join us!
2: DYRD Kinaham Kanunay.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold, the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, the Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
6: Ako dahi si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahi ang patumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
7: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: TJX 500.
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
8: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
10: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Problema! Igawas!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nganong watay sugaron?
7: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
6: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
7: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
6: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kaya namon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
8: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
9: Unilab yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
12: Kinsay ngalan nato, sir?
13: Paul Mercado, di ni sir.
12: Ngutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
13: O sir, mo na ginatumar na ko. Nanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula, sir. Sustown. Naayo ko. May review. DTX500, lagi na kayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX500.
14: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
15: Ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ngipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
16: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balita!

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo pumaminaw kahit insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kaya wala yung DYRD ragyod, kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kaya labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: DYRD. Kinaham. Kanuna.

0: kalingaw mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hindu tag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
4: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Vina, duwa sami sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagan.
9: Uy, what ako?
10: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Problema! Igawas!

0: Las 4 de Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose good. Usahay, makadrain siya, but mauna good ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients, kay gatabang ni nga ma-improve ang mood na ko ug ma lessen ang stress. Maong himbing yun na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DJX 500!
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: DTX 500,
7: mabibili sa mga butika.
8: Balit!

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday na dyan pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Cloney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa GXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
6: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
7: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bol-ano.
8: Ang istasyon sa katawhan.
9: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
10: Andi ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buha. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan dato karon. Mga kaigsuunan, ang kanhi City Councilor sa Dakbayan sa Butuan ug Liga President sa rehiyon sa Caraga, usa ka dugong bulanon gikan sa Buyuan Kandihay Bohol, Nestor D. Amora.
11: Ready na? Okay, thank you. Salamat Maiko, maing gabi ka na itong tanan sa itong mga suking tigpaminaw sa probinsya sa Bohol. Mga tagpasaylong dilita live karon ni atas sa probinsya sa Mindanao, sa Osaka siyudad sa Mindanao. Doon natay mga gipang asikaso din ng mga problema. Kalihukan sa partido PDP laban og ni agita din dili ta makahatag karon sa atong live nga broadcast din sa registration sa DYRD. Mga kaigsuonan, adlong Sabado sa 26 ning bulan sa Setyembre, hapit na mapupos na usab ang bulan sa Setyembre, paingon na punta sa bulan sa Oktubre. Nag-anam na gyud kaduol ang 2027. Bisan pa taliwala sa mga problema nga gisagubang sa atong vice presidente karon, nahibaluta nga mulurang ra kining tanan, mahurot ra gyud. Og sigurado ko nga sa dili madugay mobalik na ang kalagsik sa atong politikanhong away dinhi sa atong nasod. Sa atong mga avid listeners, good evening at tukang Governor Aris Samentado. Usab nga to sa atong Vice Gobernador Nick Besas. Sa atong Kongresista sa ikatulong distrito, Alexi Besas Tutor, good evening kanimo diha Congresswoman. O usab nga to kang Kongresista Vanessa Banban Omentado, good evening kanimo Kong. Sa atong mga kaparintihan din ha sa munisipyo sa Kandihay, good evening. Sa munisipyo sa Gindulman, sa Anda, sa Mabini, good evening kaninyong tanan. Niya na puntala na ining atong programa ang kagamhanan nato karon. Hapit na ta magsaulog mga kaigsunan sa ikaupat na to katuig, the fourth year. Hapit na yun, gamay na lang mula bulan sa Nobyembre. I will be celebrating my fourth year sa DYRD. Happy kay ko nakaabot ko niining higayon ng mga kaigsuunan. Good evening. Good evening ka na itong tanan. Labi na sa atong mga mayors nga naminaw karon, sa atong mga barangay officials nga bago lamang nakadawat yun o balita nga postponed ang November 2026 nga elections. Dili na madayon mga kaigsunan, nakansila na kini, move forward na paingon sa 2028 sa Nobyembre. So congratulations sa tanan ng mga barangay officials sa Tibuok Pilipinas. Doon na mo'y additional nga duha katuig kapin. 26, yeah, 2 years kapin. Ug murag nindot yod ang inyong swerte karong higayuna. Sa atong mga suking tigpaminaw, good evening ato kang Leticia Liagas, kang Julieto Liagas, sa tanan nga mga nakauban ako kaniganiha nga mga barangay officials sa Tibuok Butuan City, sa atong council meeting sa PDP Laban sa Butuan City Council, good evening. Greetings gikan kang Leticia Liagas, good evening Sir Nestor, keep safe always. Ngadto kang Melrose, ngadto kang kitsa paman atong mga kwan, Jopit Potensyando, good evening. Ngadto kang Silvestre Olor, ngadto kang Arlene Tamayo, good evening kanimo din ha Arlene. Onya ngadto sa mga pamilya sa Duy Sabas, good evening. Sa mga membro sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority, labi na ang atong gipaabot nga mudangat gyud sa probinsya sa Bohol ang atong national president si Brad Dennis Yap ug dunay daghan nga mapangsabutan. Ato sa atong mga opisyales sa atong fraternity sa national, sa Visayas, sa Mindanao ug sa Luzon, good evening ka na itong tanan. Di na lang ako isa-isahon kay dunay grabe ka importante nga akong ipalusod karong gabi yun ang mga kaigsunan. Nindot ni nga topiko diretso sa ta kay murag alkansi gyud ang atong vice presidente karong higayon na kunya atong tabangan atong ipaabot ug ipasabot sa mga katawhan kung unsa na ang nanghitabo niining mga pagpangluto sa atong vice presidente. Good evening ato kang Gaudensya Dayo, maayong gabi sir, always watching ato kang Brad Rizaldi Oronan, ato kang Melrose Antiligando Perez, good evening kanimi Melrose, ato kang Brad Arthur Kuha, ato kang Lailani, sis Lailani Lani Bornea. Ug tuod ay sis available ko ugma mo bisita ta sa atong kauban sa sorority nga taliwan ng ato sa laing kinabuhi. I will be available tomorrow morning. After sa akong participate, after sa akong pagsimba, I'll be going to church tomorrow alas 9 nga ato sa alas 10 sa buntag ang misa, and then after that available na ko. Good evening sa tanan ng mga Opsilonians nga naminaw karon. Sorry dili na ako sa hisgutan ng tanan natong mga opisyalis karon. Importante magud ni. There is an instruction coming from national nga ipagawas gud nato dayon kining problema sa atong vice presidente aron nga mahatagan og katinawan ng mga katawhan. Good evening kanatong tanan. Sa tanan ng mga Opsilonians, good evening ngadto kang James Bilicario, ngadto kang James Calo, ngadto kang June Pascua. Good evening kanimo din ha June. Ngadto kang Mike Uragas, may gabi Sir Nestor. Mike, murag ako nang napadala just to inform you. Wala ko karon sa akong live pero naka phone patch ko. Unya, Maiko, napadala na nako sa Land Bank ang imong premyo. O karong gabi na mga kaigsunan, doon na napuntay question and answer portion. Pagkakuhaon nato sa mga discussions nato sa atong programa, that would be only one question. O sa lang, kada kapangutana, and then adunay lima ka mananaog nini nga tagaan na itong tag 1,000 pesos. Ihatag nato sa mga makahatag na natong insakto nga tubag. There would be five answers nga atong i-entertain karong gabi una o atong palusoton, atong basahon. Kung naapa sa atong programa, atong basahon, kung kinsaning uban, kung di na maapsan, sa sunod na lang nato nga higayon sa atong programa. Good evening ka natong tanan. Mga kaigsunan, anhita sa pinaka-importante nga topiko karong gabi una. Baguhay pa lamang, usa ka security aide, usa ka kuno ka Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr., former aide ni of ex-House Speaker Lord Alan Velasco, nagpamahayag nga kuno, personally delivered niya ngadto kang Vice Presidente Sara Duterte pinaagi sa mga instructions ni Speaker Velasco, ang kanhi Speaker. Mga kaigsunan, si Speaker Velasco mao ang congressman sa Marinduque. Unya nahimo ning Speaker, House Speaker sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte niadtong 2020 kay doon naman goy term sharing agreement between Congressman Representative Velasco o Congressman Alan Peter Cayetano, moto nga nahimong speaker because of that term sharing, moto nga nahimong speaker si Lord Alan Velasco niadtong October of 2020 hangtod nga nahuman ang termino niya isip kongresista. Mga kaigsunan, ingon pa niya, nag-deliver kuno siya og sobra 2 billion nga salapi paingon kang Vice Presidente Sara Duterte. Instructions, nagakikan kuno kang Speaker Congressman Lord Alan Velasco isip House Speaker. Iya pa kining gisumpayan mga kaigsunan nga dunay 20 ka mga deliveries. More than 20 deliveries gihatod 20 million ngadto sa 500 million kada delivery. Unya iyang giangkon nga kuno ang mga delivery gipanghatod kuno dito sa Metro Manila ug dito kuno sa Davao City. Buti pasabot kay si Lord Congressman Alan Lord Alan Velasco naaman sa Manila or naaman sa Marinduque or naaman ang opisina sa Manila, personal kini niyang gihatod kay ning angkon man siya nga personally delivered more than 2 billion in cash to Vice President Sara Duterte. Ato ning himay-himayon karong gabi una mga kaigsunan. Ug duod man iyang gihiskutan nga nahitabo kuno kini gikan sa 2018 paingon sa 2021. Unya aduna kunoy usa ka delivery nagkantidad og 500 million pesos gigamit kuno tulo ka van ang gigamit nini aron mahatod kining 500 million pesos nga cash ngadto kang Vice Presidente Sara Duterte. Og aron nga makumpleto kining 2 billion nga salapi nga gideliver, nigamit kuno siya og napulo ka vans, iyang gigamitan og napulo ka mga sakyanan gihatod ngadto sa mga Duterte. Og kini kunong mga delivery na iyang gihatod, apil kuno ni ini mga luxury bags, mga relo, ug mga tsokolate, chocolates. Tanaw ra ha. Nearly 10 vans were provided to Duterte. Ang mga deliveries nag-apil ni ini luxury bags, mga relo, mahalon ng mga relo o mga tsokolate. Apan dun ay mga claims karon nga even in 2011 pa na mahayag na ang kampo sa mga Duterte nga allergic ang kanhi Presidente Duterte o mga chocolates. So nga naman nga doon na may delivery ng mga chocolates nga allergic man si Duterte sa mga chocolates. Pero be that as it may, atong iset aside na mga kaigsunan, anhita gayod kung unsa ang nanghitabo sa maong affidavit nga giluwatan ni Ginoong Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. Kinikuno nga mga salapi nga gihatod ngadto sa mga Duterte

dunay mga proyekto nga gihatod gihatag ngadto kanila SOP og nagkantidad og sobra kuno 2 billion pesos. Lain pa nga claim nga iyang giluwatan nga kuno kadtong usa ka whistleblower kadtong nitug-an pod nga dunay mga korupsyon si Vice Presidente Sara Duterte si Ginoong Ramil Madriaga. Ramil Madriaga. Nakadawat pod kuno og 20 million pesos para sa hugpong pagbabago. Mauni ang claim ni Ginoong Police Corporal Rodolfo Gracioso. Og tungod ni ini mga kaigsuunan, ang NBI or National Bureau of Investigation gi-validate kini tanan nga mga allegation ni Ginoong Gracioso pinagi sa mga interviews sa mga konektado nga mga tao nga iyang gipanghinganlan sa iyang affidavit, mga intelligence checks kay do naman kini sila ang NBI do na may intel gipang-check kini kung tinuod ba og uban pa nga mga pamaagi sa pag-imbestiga. Mga kaigsoonan, ang nakasakit ni ini kay kining usa ka bakakon nga direktor sa National Bureau of Investigation tuta mismo sa atong presidente niingon gayod nga kining si NBI director Melvin Matibag niingon gyud nga gi polygraph test kini si Ginoong Gracioso or lie detector test found out 99% nga matuod ang iyang gipangluwatan. 99%. NBI Director Melvin Matibag tungod sa lie detector test ilang nasuta nga kamatuuran 99% gayod nga kamatuuran ng gipamahayag ni Police Corporal Rodolfo Gracioso. So padayon ta mga kaigsoonan, ang imbestigasyon wala pagyod independently established, dili pagyod, wala pa gani kaso nga na-file o wala pa yung mga verifikasyon nga insakto. Apan ang imbestigasyon nagpabilin nga abre unya ang tanan nga mga aligasyon gipadayunan pa, nagpadayon pa ang mga imbestigasyon nga gibuhat karon sa National Bureau of Investigation. Padayon ta mga kaigsoonan. Nganong karon raman ni nang hitabo? Nganong karon raman ni gibutyag? Sobra naman duha katuig ang atong vice presidente nga gikusukuso sa grabe nga akusasyon for quite a long time. Gikan sa dihang ni resign siya isip secretary sa Department of Education. Hangtod karon wa gayoy undang ang mga pagpanamastamas sa iyang kadungganan, wa gyud undang perting luuya sa atong vice presidente. Naunsa naman ni karon nga administrasyon nga nagpasulabi naman sa iyang gibati ug wala naman magtan-aw kung unsa ang ilang gibuhat sa atong vice presidente aron lamang nga ilang mapugan ang pagdagan niini sa tuig 2028. Makaluluoy gyud ang atong vice presidente. I pity her so much. Grabe na nga pagkusukuso sa katalagman kung ordinaryo pa ni ang atong vice presidente. Hagbay raon taning nilukapa mga kaigsoonan. Apan nagpabilin nga nagbarog ang atong vice presidente. Gawas pa niya na, taas gihapon ang public approval rating niya. Taas gihapon ang approval rating sa mga katawhan ngadto kaniya. Walay paglubad ang mga tao sa tibuok Pilipinas. Kay nakasabot na kining tanan scripted sa panggobyerno ni Marcos. Aron lang gyud na iduot ang atong vice presidente. Iduot. Aron di na makadagan. Ugwa na sila kahadlukan ng bugukod kanila sa diyang aduna na sa higayon nga dunay election nga ipahigayon o posible nga mudaog si Vice Presidente Duterte. Mga kaigsoonan, kung doon na pa'y polygraph

0: or lie detector test. Aron unta mutuo ta Mr. Matibag, NBI Director. Aron unta mutuo ang mga katawhan. Nganong wala man ni mo buhata sa publiko aron makit-an kining imong giingon nga lie detector test nga maoy kasaligan o kamatuuran aron makita gayod nga nagsulti kamo sa tinuod ni ining aligasyon nga naghatod og sobra 2 billion pesos kining tawhana ngadto kang Vice Presidente Sara Duterte o ngadto sa mga Duterte. Nganong wa man ninyo kini done in public? Nganong inyo mang gitago og moingon ra mo karon diretso? Diretso ra mo nga mo claim nga tinuod man eh 99% man nga kamatuoran. Ug unta aron gyud mo tuo pagyot ang mga katawan, doon na unta mo'y gibutang nga independent nga body aron nga pinili sa akusado aron nga mapamatud-an yun kung unsa ka tinuod ka ng inyong aligasyon. Kay sir, sa tinuod lang ang mga tao nag-ingon gayo, drama raning inyong gibuhat. Scripted ba? Kanabang murabaog nangahadlok na mo sa dangatan unya ninyo pohon, so wa na mo ilaing buhaton, murag di man kumbinsido ang mga katawan sa impeachment trial, di man kumbinsido sa gibuhat ni Ramil Madriaga ng mga akusasyon, kadtong mga gipresent ninyo ng mga testigo dito sa impeachment trial, wa man gibuhat, og nisantok na gani mo karon, kay di man yun ninyo makuha ang 16 nga numero, inyo nagyong gipakanaog, gibaba ninyo ang buting threshold, aron nga maduot yun ang atong Vice Presidente. So mao na ang tinuod nga nang hitabo mga kaigsuunan. Scripted kaning tanan alang kanako og ang alaot niini supposing mo lampos kining dautan nga mga tinguha niini nga mga tawhana posible gayud nga ang mapiktuhan niini ang masakit niini ang magansi niini ang mga katawang Pilipinon nga dili makabaton og insakto nga presidente sa tuig 2028. Mangutana og nangutana mga katawan, kinsa man gyoy author niini nga script? Kaning drama ba sarsuela? Kinsa man gyoy tinuod nga nagbuhat niini? Sobra ramang kayo kagarapal unya. Uwaw naman kayo, kaya di naman hinoon katuuhan sa mga katawhan. Nigawas naman hinoon nga gibaboy na ang atong Vice Presidente o dito na hinoon naluoy kang Vice Presidente Duterte. Mga kaigsuunan, usa lang ni ka-expected na nga buhaton. Kaming nga naa nagdepensa sa atong Vice Presidente, kami din sa Mindanao nga nakaila kung unsa ang atong Vice Presidente. Mga kaigsuunan, nahibalo kami nga kini nga butanga usa lamang kapag panumutumo. Og nahibalo kami nga muabot yun eh, kay di naman makumbinsi nila ang mga tao. Perting lisura naman yun ikumbinsi kung unsa ka ang kamatuuran sa mga akusasyon batok ang Vice Presidente Sara Duterte. They can never convince anymore the people. So mo resort na lang sila og foul play kanina lang nga pamagi kay nahibalo man sila nga di gyud sila musaler, wa man mo click ang ilang impeachment, wa man gyud kagata sa mga tao ang ilang buting threshold kay di naman gyud nila ma-convict si Sara kung gamiton si Vice Presidente Sara kung gamiton ang 16 ka mga boto sa Senado. Foul play na lang ang ilang ginabuhat. Og ing-ani kahugaw ang atong panggobyerno karon. Kamakaluluoy ba sa mga tao nga inyong gigukod, nga waarabag yung mga sala, perting luoyag yun ni sir. O ginaot paunta nga muabot ragyapon ang gaba nga na kaninyo. Kami nga mga taga Mindanao, nahibalumi kung unsa ang atong Vice Presidente, kung kinsa ang mga Duterte. Nahibalog yun may mga taga Mindanao. We are from Mindanao and we know how good the hearts of the Dutertes para sa mga katawan. This is another desperate struggle after failing to move and to prove sa mga corruption pinaagi sa mga expose ni Madriaga. Nahibalo nami sa ending ni ini, you cannot pin down, sir, a good leader. Dili og dili gayod ninyo matumba ang usa ka maayo nga leader. Kay kini man lagi mao ni ang gobyerno sa bakak aron nga taguan ang iyang mga kakulangon, ang iyang kahugaw, ang iyang pagkakurap kini nga panggobyerno, wa may laing mabuhat niini aron mabawi kunuhay ang pagsalig sa mga katawhan. Mubuhat na lamang, muresulta na lamang niining mga foul play, mamakak, because this is a government of lies. Mga kaigsuunan, muna ni karon ang atong panggobyerno. Doon ako isa ka tao nga nahimamat, baguhay pa lamang, ningon gyud siya. Pertigyon niyang sukuan na niining administrasyon. Usanay kadako kayo o ranggo sa atong probinsya sa Bohol. Usanay kadakong opisyal. Di lang na ako hisgutan ng pangalan, but in one of our conversations, babae ni mga kaigsunan, she really said, ningon yun, kanusa pa ba mga matay ni nga mga tawhana kini nga mga demonyo sa atong nasod? Imagine kung unsa na di ay kadautan ang perception sa tao ni ini nga panggobyerno. Nga muingon naman gani, mo resort naman gani, kanusa pa kaha mga matay kini nga mga tawhana. Grabe no? Upadayon ta, again, balikon ako mga kaigsunan. Karong gabi una, doon na tayo premium sa ka-question. Lima ang atong dawaton nga makatubag o doon ay premium nga tag 1,000. Karong gabi una, pagkakuhaon sa atong mga discussions sulod sa pila na ka-simana nga nilabay o even hangtod karon. O sa lang kapangutan ng mga kaigsuunan o doon na naik mahatag nato nga kalipay nga ikahatag nato sa mga katawan sa ato mga avid listeners. So padayon ta, kung doon ay mga pagpamakak, kung doon ay mga walay proyba nga mga akusasyon batok sa vice presidente, unsa may buti pasabot niya na o unsa may tugbang niya na? Of course, mga kaigsunan, huwag hilain. Ang tugbang na yana sa lapi, kwarta gayod, malita ang katugbang ni yana. Kay kining tawhana, kining si Corporal Gracioso, murag na ani problema karon siya ang kinabuhi, so nakadawat yun ig malita. Hilabihan yung kahugaw, sir, Mr. Gracioso. Naanaganin ingon nga kalami bagyong kumuton ng imong baba kung pwede pa lang sa tubangan ni ining usa ka tawo nga nag-ingon ka na ko tungod sa inyong kabakakon. Ningon naman gani nga kalami bagyong ambot na lang, mas may siguro ni ato na lang ning ipahinahinay og barang sa mga taga-Sikihor. Grabe nagyong sukua sa mga katawhan. Ugwa na ni sila magsapayan. Wana na sila magtanaw mga kaigsunan nga dunay usa sa balaod sa atong labawang makagagahom in the Ten Commandments. Anaa kini sa Ten Commandments. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not bear false witness against your neighbor. Dili ka magtestigo og bakak batok sa imong silingan, batok kang kinsa, batok sa imong amigo, batok sa imong kontra, dili og dili kagayod magsulti og bakak against kanila. Apan kining mga tawhana, even if it is part of the Ten Commandments, wa lang ni sa ila, provided na makadawat silang kwarta, makadawat silang malita, malita nga sa lapi, minalita nga sa lapi, they don't care about this. Basta ang alang kanila, happy all sila, nakadawat sila og kwarta, wa na sila ipakialam kung unsa ba ang ilang gibuhat ngadto sa isig katao, kung nakadaot ba kini sa iyang dungog. Ang importante, solbad ang problema sa kwarta. Remember mga kaigsuunan, ang atong labawang makagagahom ug mga adlawa Sunday ang atong labawang makagagahom nagasugo gayod pinaagi sa usa sa napulo ka mga sugo, thou shall not bear false witness against your neighbor. Kung wa ko masayop mo man siguro ni ang ikasiyam nga sugo sa atong labawang makagagahom. So mo ni mga kaigsoonan, padayon ta ang tanan pa nga mga impormasyon, tanan pa nga mga akusasyon under kuno sa investigation o validation. I-validate o ila kuno kining gi-validate unya ang nindot kay kaning ilang testigo, fabricated nga testigo anaa karon sa ilang kustodiya sa National Bureau of Investigation. Ah, kadugay pa sa 2027 nga mahunong naunta ni. Pero sige lang, nag-anam naman kaduol, pailob lang ta. Mga kaigsoonan, akong gibuhatan og research kini si Rodolfo Gracioso Jr., kaning police officer. O siya ni ka-opisyal sa police, og sa gibuhat ni ining tawhana, usahay makaingon na lang po ta, puwira lang sa maayo nga, ingani yun siguro ang binuhatan sa mga pulis, magsigi og pamakak, magsigi og pangbuhat og mga akusasyon ng mga bakak, magsigi og tanom og mga ebidensya, ingani yun siguro ni ang atong mga kapulisan. But I know, deep down there, sa hanay sa mga kapulisan, daghan pa ang mga matarong din ha, nga wag yun matakdi sa mga binuhatan, sa mga daotang elemento sa atong mga kapulisan. Apan kini karong gibuhat ni Ginoong Gracioso, usa ka police officer, labihan yun. O ginaot pontang mapasaylo ni siya sa labawang kagagawang pag-abot sa panahon. September 11, 2026, baguhay pa lamang, ang National Police Commission nakitaan nga sad-an kini si Ginoong Gracioso liable, manubag sa 3 counts of less grade misconduct. Less grade misconduct and conduct unbecoming of a police officer. September 11, 2026. So tungod ni ini, ningon ang Napulcom, doon ay 3 counts of less grade misconduct and conduct unbecoming, isip po sa ka-opisyal sa kapulisan, ikaw, Mr. Gracioso, nakitang sad-an ang imong eligibility, police eligibility, kansilado na, ang imong mga retirement benefits, forfeited na, gitangtang na, o dili na nimo mapahimuslan, unya diskwalipikado ka na nga manerbisyo bisan asa nga ahensya sa gobyerno sugod September 11, 2026. So kini nga pulis mga kaigsuonan, mura gyapon ning pulis patula ba kanang mga corrupt bitawng mga pulis perting daghana man gini nila. In fact, during sa panahon ni Presidente Duterte ipanglabay man ni dito sa Mindanao, nakita ko man gyud ni in one of the conventions nga akong nakit-an, ipangdala ni dito, ipakita ni dito sa convention, kani nga mga pulis, ang mga tiwali, kay iapod-apo dito sa Mindanao, diri sa Mindanao. Perting daghana gyud ni sila. O karon ni samot siguro ni kadaghan, kay di naman maayo ang pamalakad sa tong gobyerno, o tuod man, usana usab ka police officer, found out 3 counts of less grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer, tang-tang sa serbisyo, forfeited ang tanan ng mga benepisyo, diskwalipikado na nga manerbisyo sa gobyerno. Katutanan, final na nga administrative findings batok sa usak ka opisyal sa kapulisan. Ang problema kay samtang aduna na kini ruling gikan sa Napulcom, nining bag-o karon nga nanghitabo nga akusasyon mga kaigsoonan, wala ipamahayag sa Napulcom o sa National Police Commission o sa Philippine National Police. Wala nila isulti kung unsa gyud ay ang tinuod nga gibuhat ni ining police officer Gracioso nga natangtang man sa serbisyo o natanggalan man sa tanan ng mga benepisyo, wa ni masulti. Kaysa dihang ni pahayag kini nga naghatod siya og 2 billion pesos ngadto sa mga Duterte, ang gikagat diretso sa mainstream media, kaning broadcast media o print media nga gipanag-iyahan sa mga oligarchs, gipanag-iyahan sa mga Marcos, sa mga Romualdez, o naturalmente kaning mga mainstream media mudapig yun kanila o dili yun mubatikos, automatic gikagat kining giingon ni Ginoong Gracioso, gidiretso pagawa sa media, gi-interview, gihatagan og bili o gitagan og balor o tuod man pertig yung pagkadaot sa dungog sa atong vice presidente tungod ni ining akusasyon. Apan lagi, hello? Hello? Mga kaigsuunan, wala gyud ipamahayag niini sa mainstream media kung unsa gyud ang kamatuoran. Apan ang katawhan kinahanglan nga adunay kahibalo niini. It is the right of any citizen of the Republic of the Philippines niining nga tong nasod kinahanglan mahibalo kung unsa gayud ang mga basihan nganong natangtang sa serbisyo kining tawhana si Mr. Gracioso. Mga kaigsunan, si Gracioso involved sa usa ka illegal nga logging deal. Logging dito ni sa nanghitabo sa Samar. Sa dihang nagserbisyo pa siya isip police officer. Sa iyang panahon isip opisyal sa police, nahimo ni siyang representante sa El Samarenyo Venture Incorporated. Take note mga kaigsunan, samtang siya o sa ka-police officer, nahimo po ni siyang representative sa usa ka El Samarenyo Venture Incorporated o sa ka-pribado nga kumpanya, representative siya dito, adunay madawat na sweldo, conflict of interest Mr. Gracioso. Pagkadautan ni mga klase nga pulis o kung samay mong nakaon na samtang ikaw, pulisman unta niya ng higayuna, nga nung usaman-usap ikaw ka-opisyal, representante sa usakalaging firm, sa usakakumpanya nga privado na gitawag o El Samarenyo Venture. Kinahanglan, mahibawaan ni sa mga katawan. Ang operasyon ni ining El Samarenyo Venture, mga kaigsunan, covered niini ang community-based forest management area dito sa Barangay Palanit, San Isidro, Northern Samar. San Isidro, Northern Samar, Barangay Palanit, community-based forest management. Meaning, kung doon na kay CBFM, pwede ka mo supply o kahoy sa usa ka bansuhan, gamiton ka ng imong CBFM o presto kwartang makalilisang paldo. O ang El Samarenyo nga pribado nga kompanya mga kaigsunan nagagamit sa word processing license sa RBS Lumber and Manufacturing. Ang El Samarenyo girepresentahan ni Ginoong Bulastog nga Gracioso, assume full responsibility for the operation and any violations committed during its implementation. So kinahanglan walay violation, kinahanglan bantayan gayod ni Ginoong Gracioso, bisan pa man kung siya usa ka pulis, tungod lagi sa hangaring kumita pa ng limpak-limpak, naapod tingali ni daghan nga mga gimintin nga mga kabit. O ne, sigurado gyud ko niini. Unya nagabayad ni royalty pinagi sa mga post-dated checks. Ang responsibilidad pagputol, paghaul, pagharvest sa kahoy, pagtumba sa mga kahoy ihatod dito sa sawmill konektado o sa kalaging venture usa siya ka police officer, mao ni ang tinuod nga Ginoong Grasyoso. Ug tungod niini mga kaisunan, unta kinahanglan nga kining napulkom i-release gyud ang factual findings. I-release gyud unta nila. This is in administrative case number NMPSD-EC-IC-2025-058-NIAS. NIAS. Mone ang nag-file sa kaso din sa PNP. Administrative case number NMP-ASD-AC-2025-058-NIAS. O kitang mga katawhan, sa dili paunta kita mutuo ni iningyang expose, yauntang ipasabot, Ginoong Grasyoso, imuuntang ipamahayag ng hikanamo, nganong na-involve ka man sa usa ka laging venture and at the same time, opisyal ka man sa kapulisan. Tungod din eh, mga kaigsunan, doon ay comment din eh. Sige, Madam Leticia Liagas, so manay gingon nga kaning former nga pulis, kapit sa patalim. Murang kapit doon ni sa patalim, Madam. Kay nganong kapit sa patalim, tanggal na sa trabaho. O unya, siyempre, pag ingon nga doon ay expose, eh, ana agi ni kwarta nga involved. Ingon pa sa akong barkada, putang ina mo, Mr. Grasyoso, kung nandito ka lang, talagang pitkanta ka. Padayon ta mga kaigsunan. But before that, good evening to Nisitas Kapidolan. I'm watching now, Nessie and Efren, Amabel Manik Milialos, di Sir Nestor, shout out to ni Greg Mandiki Senior sa buol nga naminaw, pirmi sa imong programa. Thanks and God bless. Jerwin Enoncio is watching. Magandang gabi po. Uncle Nestor Dumaplin Amora. Remigio Amora is watching. Tol, basig makatubag dahil kag-insakto nining akong pangutana karon. 1,000 ang kada premyo sa makatubag o insakto nining pangutana na to karong gabi yun na 1,000 pesos. 5 ne. O sa lang ka pangutana, apan 5 ang magtangag sa premyo. Padayon ta mga kaigsunan. Sa usa ka press statement ni Attorney Ruel Ilagan, spokesperson ni former speaker Lord Alan Velasco, ni Congressman Velasco. Ningon siya, "We are aware that a media report was recently shown about an individual accusing the former House Speaker, Attorney Lord Alan Velasco and his wife of some unlawful activities." Aware na, nahibalo na sila. So ang sunod ni ini, mufile gyud ni kaso aning hayop nga police official nga gitangtang sa serbisyo tungod sa kagago. So kini mga kaigsuonan, sugod pa lang ni sa iyang atubangon nga problema. Ang gibangga usa ka kanhi speaker sa Lord sa House of Representatives si Lord Alan Velasco nga matarong ra bagyud ni nga pamilya, gikan sa usa ka matarong nga pamilya ang iyang amahan kanhi Associate Justice sa Supreme Court. Di gyud ni maghugaw-hugaw sa iyang panerbisyo sa iyang bansagon nga Velasco. The former speaker of the House Record of the Service on the government in the government is untainted, walay mansa sa korupsyon, and his wife's benevolence is widely known, leaving no basis for the illegal allegations now being suggested. Ningon ang mga statement nga nahibalo ang mga katawan ang speaker sa niadtong panahon ni Duterte, wala gyoy mansa sa korupsyon o ang iyang asawa manggihatagon presidente sa nagduha kadagko kayo nga mga foundations nga siging panghatag o mga ayuda mga sa mga nagtinahanglan sa mga naglisod ng siging panghatag usak ka benevolent wife matarong nga kapikas sa kinabuhi. Di yun ni magbinuwang. On the contrary, the one size fits all narration by this nominal individual seems to be designed and fabricated to attack as many targets as it can while being inconsistent with verifiable events, that is the COVID-19 pandemic, Attorney Velasco's period of service as speaker, other details and even basic common sense. Tanawan niya, tungod ni ini, mga kaigsuunan, kaning gipamahayag ni Gracioso, tanan yung kumplito na. Kumplitos, ricados, ug perting daghanang nangaigo ni ini. Apan padayon ta, sige lang, muabot rang hustisya ni mo Ginoong Gracioso sa imong kahungog o katala-tala. Moreover, the personal and professional record of this former policeman are reportedly marked by various misconducts, disciplinary sanctions, and a recent dismissal from service from the Philippine National Police for various criminal acts. Ipamahayag ni nga statement nga kaning nagpamahayag nga usa ka corporal, usa ka police, doon na nay mga kaso, tanggal sa serbisyo, dismiss na, doon ay mga kasong misconducts, o sigurado naghang yun yung mga illegal ng mga binuhatan. Naong palang daan, sigurado yun ko, kaning naong palang ni Ginoong Gracioso, perting klaruhag yun, nga animal yun is pangawat ng kwarta. We respectfully urge everyone to be more circumspect in appreciating this news report while we evaluate and determine the accountability of the individual and the publisher under law. Ihangyo in town kini si former Speaker Lord Alan Velasco, pinagi sa iyang spokesman, Attorney Ruel D. Ilagan, timbang-timbangon, unta sa publiko, kining mga pangitabo, o dili gayon dritsong hukman. Tungod na ini mga kaigsoonan, naghatag po og pamahayag ang atong Vice Presidente. Kaya siya man ang naigo, pero tingluuyag in town. Ingon pa sa atong Vice Presidente, I do not know Rodolfo Gracioso Jr., nor have I ever received any money from him. My lawyers are awaiting an official copy of the Gracioso Statement, affidavit, from the National Bureau of Investigation so that they can begin working on the cases to be filed against him. So nagulat na ang akong mga abogado sa apidabit ni Ginoong Gracioso aron nga masusi na kini sa iyang mapamahayag o makita kung unsang mga kaso ang ipahamtang o iakusang ato kaniya, ipasaka bato kaniya ni Ginoong Waybuot Gracioso. Once we are dismantling the lies contained in his testimony, it will end up in the trash bin just like the one from Ramil Madriaga. Kung mahuman na, madismantle na ang mga grabing mga bakak sa iyang testimonya, sigurado nga adto ginis basurahan po niton sama sa nanghitabo ni Ginoong Ramil Madriaga. There is nothing more than another media stunt, an attempt to breathe life into a faltering impeachment case. Wa na ginahimo. So, palaos naman, di naman kagaton ang impeachment, dinhin lang sila ni ini karon. Buhat na po sila lain na script. The desperation of this administration to bring me down, ingon pa ni Vice President Sara Duterte, target nining administration, pabagsakon yun ko, post for charter change, maningkamot nga doon ay charter change, aron magpabilin sila sa gahom, prevent the 2028 elections, and cling to power is becoming increasingly diabolical. Mga demonyo na yun. Nahimo ng demonyo nga mga kalihukan. The people want Marcos to take a public drug test. The people want Marcos to answer for the blood control scandal. The people want change. Nga nung di man yung mabuhat. No amount of political maneuvering, propaganda, or manufactured distractions can ultimately silence the Filipino people. Wala yun may mabuhat, dili pwedeng kanang inyong mga propaganda bato kang Vice Presidente tuuhan na sa mga katawan aron mahilom ang tanan ninyong mga binuhatan, di yun na manghitabo. So dinata sa mga comments, mga kaigsuunan. From Aster Rizabas, good evening Sir Nestor, kusog kayo mong programa diri sa Habitat Buol. Kang Christian Chan, good evening Sir, great lang ko, happy birthday ni Chinchin Arabiana diha sa Katarman Dawis. Kang Milros Antiligando Perez, sakto yun Sir, nga taga no higayon na matag-usang umutubag sa mga aligasyon. Ang seryosong akusasyon, kinahanglan sa buglig-on na ebidensya. Mas maayo nga patas ang investigasyon aron ang kamatuoran mismo ang mugawas dili ang mga espekulasyon. Thank you Milrose sa imong comment. Mga kaisunan, who is this speaker Lord Alan Velasco? Speaker ni sa House of Representatives. Nagsugod October 12, 2020. Ang akusasyon 2018 kuno ngadto sa 2021 kung ako masayo. Natapos ang speakership June 30, 2022. Usa ka year, usa ka tuig ug walo lamang siya ka bulan, ika-20 sitting as speaker sa House of Representatives nagrepresenta sa Lone District sa Marinduque na taon niya itong November 9, 1977 gikan sa mga ilado nga mga political and legal family kay Supreme Court Justice Associate ang amahan ini. Ang father, ang amahan, si Ginoong Presbitero Velasco Jr., former Associate Justice sa Supreme Court and former Marinduque Governor. Pakaulaw lang kagrasyoso ang imong di tamas-tamasan mga mayong tao. Ang inahan, si Madam Lorna Quinto Velasco, former Mayor of Torrijos, Marinduque. Natapos si Lord Alan Velasco, Bachelor of Science in Business Management sa De La Salle University, Bachelor of Law sa University of San Tomas, nakapasa sa Philippine Bar Exam, admitted sa Integrated Bar of the Philippines in 2005, Court Attorney and Executive Assistant sa Supreme Court's Office sa opisina sa iyang amahan sa Court of the Court Administrator, Judicial Staff sa amahan niyang opisina sa Supreme Court, Provincial Administrator sa Marinduque gikan sa 2008 paingon sa 2009, Integrated Bar of the Philippines Marinduque Chapter President, nahimong kongresista 2010 paingon sa 2013, unya 2016 paingon sa 2022. Ang asawa si Madam Rowena Win Amara Velasco, Chair sa Pilipinong May Puso Foundation o Congressional Spouses Foundation Incorporated. Mga foundation na mga kaigsunan nga ang bugtong trabaho niini mao ang kanunayng pagpanghatag o mga hinabang, mga tabang sa mga taong nagkinahanglan, labi na kadtong mga pobre na nasa hospital o guban pa. Mao kana kaligdong ang pamilya nga gipasanginlan ni Ginoong Gracioso sa iyang pagkahungog nga police official kay gihugaw-hugawan o gibuling-bulingan ni Mr. Gracioso ang hanay sa mga kapulisan, sigurado manubag gayud sini. Lima ka anak na minyo September 21, 2012. O wa makaagwanta ang kanhi Commissioner na Audit Comelec Commissioner Madam Rowena Guanzon, ningon siya, di kinagat ang Madriaga drama, hello, kaya ito naman muli mula nang sinubukan gibahin si Inday Sara noong 2023 till now, ngayon lang lumabas yan. Wa man mo kagat ang Madriaga nga drama, katong expose ni Madriaga, so kanina po ang ilang gipagawas nga naghatod kunog 2 billion pesos. Ginoo ko, ilang gitistingan nga gubon si Vice Presidente Sara Duterte gikan pa sa 2023 hangtod karon. Unya ang pangutana, nganong karon ra man ni gawas? Mga kaigsunan, mao ni ang kahimtang sa atong Vice Presidente karon. So, alas 9:27, padayon sa Tagamay. Balita, Las Piñas drug sting, doon ay sikop, 30 kakilo nga siyabo, 204 million ang kantidad, usa ka babae, high value drug suspect, sikop. Business World, bagsak na ang national government fiscal deficit, nearly doubled August 2025, 84.8 billion. Karon, August 2026, 161.3 billion. Perting dakuan na sa atong fiscal deficit. Buti pasabot, ang income versus expenditure, perting dakuan na sa diferensya, matag tuig o padayon pakining sigigsaka,
1: padayon Ginoong Marcos sa imong mga dautang binuhatan. Focus lang sa impeachment hangtod moabot ang higayon. Lubong na ang atong ekonomiya sa Pilipinas. Drug bypass operation sa Pangkasi, 2 kilo sakpan, nagkantidad og 15.2 million pesos, 2 ka lalaki o sa kababay. Dakpan mga kaisonan, atong una ang dakop ginagmay ra nga timbangan, gagmay nga timbangan sa Cebu karon timbangan nagisbugas. Grabe. Timbangan na gyud sa bugas ang gigamit aron mahalin. Buti pasabot mga kaigsuunan, grabe na ang kahintang sa droga sa atong nasod. Hala sir, padayon mo sa inyong mga kagago isip mga opisyal sa atong nasod. Mga kaigsuunan ng atong pangutana, simple lang, paminaw mo, nag-hisgot ka na adunay mga pagpangakusa ng mga bakak batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte. We know that for sure. Apan mga kaigsunan ang pangutana karon. Di pa aduna may balaod sa atong labaw makagagahom nga thou shall not bear false witness against thy neighbor. Ikapila man kini dinha nga balaod sa atong Dios. Ikapila nga kasuguan dinha sa the Ten Commandments. Ikapila man kini nga sugo dinha sa Biblia sa atong labang makagagahom. Mga kaigsunan, magulat ta sa inyong mga tubag kadali. Palihog ko no, dalian ninyo be. Kuna ba, good evening to Bernardo Perez watching. Good evening sa atong mga Silonian, mga official sa Mindanao. Brad Tukang Brad Dennis Yap. Good evening kanimo Brad Dennis Yap. Okay, doon na tayo winner. Isa. Unya, sure ball na eh. 1,000. Kuwang pag-upat. Abe. Kulang pag-upat. Insakto nga tubag. Doon na pa'y usap pa lang na nakagawas. Yeah. Sakto na eh. Insakto na. Doon na na'y isa. Mga kaigsuunan. Padayon pa. Kulang pag-upat. Another one. Yeah. Doon na na'y tulo. Kulang pa nalang duha. Oy, wala may mga taga Mindanao, wala may nakatubag. Kasimple na kayo. Ang pangutana, kapilaman nga sugo, kining thou shall not bear false witness against thy neighbor. Doon na na'y tulo mga kaigsunan. Yeah, doon na na'y isa. Kulang nalang usa. Kulang nalang usa. Some more. Usa na nang yun. Ah, kompleto na mga kaigsuunan. Sorry sa wala makahatag og insakto nga tubag. Better luck next time. Doon na nay mga nakahatag og insakto nga tubag. Akong basahon na lang diretso. Sa lima, doon na nay lima. Aster Duisabas, 1,000. Aster Duisabas, May Curagas, 1,000. Anya De Segalp, 1,000. Leticia Liagas, 1,000. Onya Erwin Sagi, 1,000. Sorry, Annabel Manigi Milalios. Aha. Naulahin na. Doon na na'y lima nga nakahatag o ginsakto nga tubag. Good evening ka na itong tanan. Wala na tayo igong panahon ng itong programang.
2: Kanto ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mundo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatag sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay.
4: Happy kanunay.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: Epic.
4: DTX 500.
6: Ako'y paborito ta bulok. Simulang pag inom ko ng gamot, DTX 500, medyo baka nawala ng kwang ko, yung high blood ko. Nawala na. Ngayon, mabuti pakiramdam ko na ngayon.
4: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
8: At nagsat ang pipila ka mga tips, mga higala. Ato ning tagaanong pagtagad ni pipila ka mga health tips nga napamatunan nga makatabang sa atuang panglawas. Unang-una, limitahan nato mga higala ang pag-inom, pagkaon sa tamis nga mga pagkaon. So, limitahan nato ni mga higala. Labinag yun sa may mga sakit na mga balatian. Tungod kay ang tamis nga mga pagkaon, mga ilim nun, posible nga magresulta ka ni mga higala sa pagdako, makaubis, makapatambok ning tamis nga mga pagkaon. Proven gina nga ang kanang tamis makapatambok dayon makapadiabetes. Then pwedeng magkabaton kag sakit sa kasing-kasing. Bisan ganito mga fruit juices bitaw nga binutilya mga canned fruit juices nga tamis, medyo makahatag mga higala og problema sa sugar. Gawas lang siguro og katong natural gyud nga tamis sa prutas. Rang-arang to pero kung naka canister na na siya, naka bottle tamis is na na. So, kanunay, atong ginapahinomdom, ang tamis ng mga pagkaon, makadaot sa lawas. Sa ganito'y pangontra na to sa diabetes, mag-DTX 500. Kana. Ay, yun ninyo nakalimti, ha? Kung diabetic mo mga higala, karon pa lang daan, naanagid mo yung DTX 500. Naagid mo yung Mighty C, ha? So, mag-DTX 500, mag-Mighty C ka daadlaw. Muna'y pangontra na to sa diabetes o hypertension. Katabang usab na siya sa pag-amping, pag-amuma, sa itong atayog sa itong kidney. Sa itong kasing-kasing. Okay, another one. Kaning mani mga higala or peanuts, taas kini siya og vitamins. Pero kung naaka arthritis, be aware, no? Sa mani. Hinahinay lang kaon kung naaka ay uric acid. Taas imong uric acid. Kaya makapasaka ning mani mga higala. Ang mani, taas ni siyang magnesium, vitamin A, fiber, nutrients nga makatabang sa pagbawas sa timbang. Nya, may po ni siya mga higala pangontra sa sakit. Ang pipila ka mga pagpamatuon ni mga higala, ang mani or ang peanuts, makatabang sa pagpaligon sa itong metabolismo. Pilio na to ang mga mani nga wala masyado mantika, no? As in, katong mga niluto, mas maitong nilungag. Or kung naamoy mga walnuts, kasoy nuts, dira, perteng lami, ano? Medyo mahal-mahal lang. O, pwede ita mo kaon mga higalag mani, bisag usa ka kumkum lang, no? Nang usa ka kumkum ni mo, sa usa ka anlaw, mura na yung limitasyon mga higalas pagkaon sa mani. Yan. Likaya na to mga higala ang mga junk foods o mga processed foods. Daghana processed food, ani? Limitahan, no, likay-likay. Kung na ay masakiton, no, kung na ay nagsakit, mga higala, palikayon na lang nato, ah. Ang mga processed ng mga food, mga higala, ubos kaya na silag fiber, protina o macronutrients, pero taas o gasukal, niya taas o sodium, taas o kolesterol, pero ubos mga higala sa sustansya. So, hinahinay lang sa mga processed food na at least nga, ma-refresh na to ba? Alam na, ha? Na ay maayo kayo, no? Kani mga isda, no? Kani mga isda nga mga tambok, no? Mas maayo nga kana may kanon. Kay taas ni sila og healthy fat, omega-3 fatty acid, nutrients. Sumalas mga pagtuon mga higala, makapaubos din siya sa pagbaton mga higalag sakit. Sama sa sakit sa kasing-kasing, dementia o depression. Mga fatty fish mga higala. Pero kung naamoy arthritis, delikado po, bang roast, salmon, tuna. Ato ang ampingan ng atuntian, pinaagi mga higala sa pagkaon sa mga pagkaon nga taas og fiber og probiotics.
4: DTX 500.
9: Dating lakile, nag-inom ko DTX 500 to sa pagkamot na lay-lay, wala pa kong balikawang o pati sakit. So, nakainom na ko ano yung mga wanan ng katong nawala di ako sa kesa ko. Pagkamot, ako mga pati is, mungkin niya ako yung matulga. Kaya yun, kumain, isa ka pangkal. Yung kung bisig ko natin. Naayaw yung po, wala na kung susimuli yung po kayo. Nakuagin lang ko nga, ayaw yung po alin.
7: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
7: DTX 500 Health Alert.
11: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh, Mari. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio. Uy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento? Oh, delete yun, Mari. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas. Oh, mao ba, Mari? Interesado ko makuha sa mga share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179. Sige, Mari, ha? Sige. Dagkag-ig salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
12: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: ADYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimaw na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Takna sa DYRD ang radyo sa katawhan alas 9:41.

0: Maghigala, kamusta? O maayong gabi inusab kaninyong atanan ato mga suking tigpaminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night adlaw nga Sabado. Sa atong pagpanag-uban napit sa 26 buwan sa Tsyembre 2026 o kininaw sabi niyong higala sa kanginan Leonard Simbit. Mag-uban-uban kami higala sa atong tulumanon. Din maghatod kita sa mga balita nga nahipos sa atong mga alagad field reporters na nukad gikan sa buhatan sa BPPO. Mga balita nga nahipos gikan sa kalusuran ipadangat kana ni Debarker Cel Remulador. Samta mga balita nga nahipos gikan sa atong buhatan sa CTPNP si Darubuka Willie Maestrado. Samta mga balita nga nahipos gikan sa atong tambalanan sa Galyares Hospital si Alerto June Gutierrez. Ato mga pangumusta o ato mga pagtimbaya sa ato mga suking tigpaminaw. Labi na naguban ka nato sa 1161 sa dial sa mga radio sets. Dinhi sa tunakbayan sa Tagbilaran sa mga 15 kabarangay. Ingon man sa 47 ka lungsod libot lawigang Bulanon nga sakop sa 1st, 2nd o sa 3rd district. Ato mga kaislahan, ato mga kabukiran diin mabaton Sibya sakay natabay sa TBN Tagbilaran by Night. Sa pikas lawak ato makauban si Engineer Gilbert Tulop na umimagtimon sa itong programa o mag-uban-uban kita mga higala hantod kita sa alas 11 sa gabi. Ato sa mga pagtimbaya, labi na sa itong mga suking viewers sa itong Facebook Live nga di good matug o di mahuman itong programa. Ato mga listeners worldwide pinagin sa www.dyrdam.com o sa itong DYRD ang kasaligan Facebook. Kung nasa mo karon, di mo kalimutan nga nag-uban ka nato sa itong programa mayong gabi mayong buntag, mayong palis kung asa mo karon nahimutang ato mga pagtimbaya kung ito nandiha o sa kanunay ato panghinaot nga anaon ta mo ka sa maayong kahimtang no o anaa ka mo sa kapis kay nga panglawas karon panahon na bisan tuod nga naata sa mga panahon ha sa krisis onya duawon putang mga sakit-sakit usahay no labi na sa ubo sipon o sakit no hilanat. Padayon ang tagyapon mga higala o ato kalimtan sa pag-ampo kanunay aron kita ubanan sa ato mahal na makagahom. So arang kada na punta mga higala sa atong tulmanon TBN Tagbilaran by Night. Tagbilaran by Night. Atong takna mga higala alas 9:45 na arita sa atong mga luhan sa atong mga balita. Naipadangat sa itong mga alagad field reporters at tungunahon mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran o nanukad gikan sa buhatan sa BPPO ani si Debarker Cel Remulador Cel.
1: Okay, dagang salamat din na itong mga panimbaya pangumusta. Madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga. Shocking tigpaminaw nga kanunay nagsunod sa itong talunganan sa Tagbilaran by Night worldwide. Dito sa lungsod sa Katigbian, patay ang isang kamunodida naman kinigikataho nga nalumos samtang maligo sa Malingin Falls dito sa Barangay Kauswagan Norte, lungsod sa Katigbian, na itabo Sabado sa Palis. Nanukadikan sa Campo de Cahoy na Barker, Sir Molador, ang Friend of Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Samtang sa laing balita, posibleng pag-us-us sa presyo sa petrolyo, epektibo kini sunod simana, Martes, Setyembre 29. DYRD. Ari tamay gala sa atong sitwasyon sa atong tambalanan sa Galyares Hospital ani si Alerto June Gutierrez para sa uluhan sa mga balita June.
2: Yes, sir. Salamat kay Leonard. May gabi sa mga suking at pabinaw nagsunod kanunay sa talumanong Tagbilaran by Night.

0: of responsibilities ug ubos ta kini sa kategory nga bagyo. D1RD. Mga tumigala at tumaluhan sa itong mga balita o ang detalye nini at tumabati sa Dili Madugay.
1: Agbilaran by
2: night. Optic, paspas, nagpagabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
3: DYRD, sniper ni Bay.
2: DYRD, sniper.
1: Laran by night.
0: Atong takna alas 9:48 na. Once again, welcome na sa Bangigala sa atong Saturday edition sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Leonard Simbit Magigala. Mag-uban-uban kanyang mahigala at maghatod kita sa itong mga balita. Ingon man mga hisgutana na ito, no? Niya medyo duaw taog sipon, ubo o hilanat, no? O nang amping ta sa kanunay mga higala. Kay medyo piktahan ta ni ining dagan sa panahon karon, init, uwan. No? Niya din ato malikayan mga higala. Kining ato apong nature sa itong trabaho. Na mapugos kita og mapasingwanan juta usahay. Mao nang atong pangumusta na lang sa atong mga suking tigpaminaw. Manginaot na anaa ka mo sa maayong kahimtang, maayong panglawas karon panahona. Ug atong likayan nato ni ha kaning mga sakit-sakit ha. Labi na karon mga higala kay natay gingan lag queen eh. May kusog pa kuno ne unya posible na ning bagyo na ang status nini. Aris ata sa atong buhatan sa pag-asa, buhatan nato pinakalita si updates sa atong lakad sa panahon ingon man ha kining severe tropical storm Queen eh. Unsa na updates ni Megala? Nasa pikas linya atong buhatan sa pag-asa mayong gabi eh.
4: Mayong gabi usab kini mo Sir Leonard ug mayong gabi usab sa tanan natong mga suki nga tigpamilan ng mga istasyon sa DYRD. Ani a kining pinakaon ni kanabuan sa kaimtang sa panahon karong kagabi una. Padayon niya po nato nga gi-monitor kini mong bagyo nga usa naka severe tropical storm nga dunay local name nga si Koine. Basis sa Tropical Cyclone Bulletin number 10 giisyu sa may alas 5 sa buntag alas 5 sa hapon karong adlaw. Ang bagyo nga si Koine nag-maintain kini sa iyang gikusgon samtang nag-erog kini northwest samtang nag-irog kani northward over the sea east of Taiwan. Sa may alas 4 kag nang hapon karong adlaw ang sentro sa among severe tropical storm nga si Koine gibana kini basis ng available ng mga data na kini may mutang sa 605 km east northeast of Itbayat Batanes o ana kini coordinate nga 23.2 degrees north 127.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin, gadunay gikusgon ng mukabat nga ito na sa 110 km matagtak na o gadunay gastinis o mga paghuros ng mukabat nga ito na sa 135 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon northward or paingon nga ito sa amihanan, gadunay gikusgon sa pag-airog 15 km matagtak na. Base usab sa track forecast sa mong bagyo or track outlook sa mong bagyo, kining mong severe tropical storm nga si Koine expected kini nga mugawas or may exit the Philippine Area of Responsibility between tomorrow afternoon or evening or ugmang adlaw sa gabi sa hapon or sa gabi mugawas ni sa par samtang kini mong bagyo layo ra ni sa kayutaan diri sa ato sa nasod ug ubos usab kini ang chance nga makahimo og paglandfall or kani mong bagyo, wala kani direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahona, padayon nga nakapikto kining gitaw tog ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Kabaysayan ug lakip na sab ditong lapita sa Mindanao ug ingom sa probinsya sa Palawan. Ang ato ang forecast karong kagabi una, ang Negros Island Region, Central Visayas, ug lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran, og Tekmen sa Tagbilaran, og ingon man sa Pangsambanga, Peninsula, BE,

0: PRMM or BARM, Northern Mindanao, Caraga, Palawan, North Cotabato, Davao Oriental. Kining mga lugar karong kagabiuna, na makasinati kitag madagumon ng kalangitan ang dunay katag nga mga pugulan, mga pagpanunapagkilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang bangbayan sa Kabisayan ug lakip na usab ang bangbayan sa Mindanao, makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay madagumon ng kalangitan. Og gibanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanlupakilat, gumikan sa ITCG. Samtang mahinay og ngadto na sa kasarangang hangin, nga nagagikan sa habatang kasagpan, og paingon na nga to sa kasagpan, nga mohimo po sa labis sa tibuok Kabisayan, og lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol, og ingon man usab din itong lapita sa Mindanao. Og samtang kadagatan, ining mga lugraha, malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasugad sa 26 pataas nga ito na sa 30 degrees centigrado. Adlaw, may salop sa may alas 5:30 sa kahaponon, o musidlak usap kini ugma sa may alas 5:32 sa kabuntagon. Dinhi lang kotob, kininagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, mayong gabi. Back to you, Sir Ern.
1: Sir Leonard, no? Kining atong ITZZ, mulanat pa ni posible sunod semana.
0: Kining ating kaning ITZZ Sir Leonard, mao ni nagka padayon nga naka-epekto karon bisan og anate bagyo pero gumikan sa iyang circulation pinagi sa bagyo na dunay kautruan sa circulation, dunay panag converge. Dunay pa nagtagbo sa hangin dool sa may equator. Kaning ITCG is kuan ni Sir Leonard, panagtagbo ni sa hangin nga gikan sa amihanan o gikan sa kasagtan. Gikan sa amihanan, gikan sa habagatan diha sa may dool sa equator.
1: Pero kuan kaning kuine murag mo gawas ta man ni ugma no sa ato ang power na to. Wanay nasigpatan niyo, Sir Leonard, no, na posibleng musod sa tong bar, mga sumabot ng mga adlaw?
0: Padayon niya punta nga mag-monitor, Sir Leonard, although napatay nakita nga mga cloud cluster. Posibili pa ni nga sa sunod nga mga adlaw, posibili pa ni nga doon ay ma-develop or di ba low pressure area or di ba gitaw nga itong tropical cyclone. Sir Leonard.
1: Okay, so kaning mga pag-unawan na to karon tungod ni aning gitawag na to og ITZZ.
0: Yes, Sir Leonard. ITZZ.
1: Sige. Salamat kayo ha, Sir Leonard Samar, sa kanunang paghatag og oras sa tuntulumanon. Mayong gabi inyo, Sir Leonard.
0: Okay, so pa yan, Sir Leonard. Dahil salamat og mayong gabi usab sa tanan. DYRD.
1: Daghang salamat no Sir Leonard Samar Mangigala sa buhatan sa pag-asa no severe tropical storm Maquine diin mo gawas ani ugmang gabi Mangigala sa Philippine Area of Responsibilities pero sa pagkakaroon na siya sa 575 no kilometer silangan hilagang silangan sa Itbayat Batanes no unya kapore no 110 kilometer per hour unya ang sentro unya aduna ni siya ang abot po ni og 135 kilometer per hour no ang pagbugso ni ini pero wa na nakapikto ha di kayo nakapikto ni sa tuang dagan sa panahon na to karon pero kinang gitawag og intertropical converging zone ITZZ mao ni siya nakapikto na to karon no explain maputo ni Sir Leonard no unsa ni panagtagbo gikan sa silangan hantos sa habagatan mo ni makakos o kuan no o pag-uwan na to karon pero di lagi malikayan no kining mauwanan ta aduna po ni resulta sa atong panglawas gani karon no ubota gisipon ta hilanat mao nang amping yuta sa kanunay no kay di ta makaibaw kanus agud ta ma dangpan aning kuan na or ma madakpan ni ining maong sakit at umaygala labi na ka ni mga ubot sipon na maunay kasagaran na itong ma-experience na to or masinati na to labi na aning nandun na yung mga pag-unuan mo nang always yuta amping sa kanunay o niya dapat ang mga payong no dapat ang mga tabon sa atong in kaso og makalitan taguan adi gyud ta kalikay kay kinahanglan mulakaw gyud ta so mo nang amping yuta sa kanunay mga higala. Atong takna alas 9:58 na hinahinay po tagbasa sa itong mga greetings no sa itong mga viewers sa itong Facebook Live na itong mga pag-shoutout ni Manuel Awel Daguldol mayong gabi ETBN. Ingon man si Maurice John Vargas no mayong gabi Sir Leonard tagalinkod maribuhok ni si Maurice John Vargas. Jonathan Abadingo mayong gabi ni Mudiha. Ingon man si Arita Humamoy. Good evening Sir Leonard. Tanang naminaw og nagtanaw sa TBN, always watching from CPG North Avenue, City of Tagbilaran. Ampo og amping ang tanan sa kanunay. Mga na importante kayo, Ma'am Arita Humamoy, mga higala. Unya, labi na kay kaning mga pag-unuan karon. Hilig yun ta kayo o mga ligo, no? Labi na ang ato sa suba o uban pa. Pero doon ay balita ni si The Barker, mga higala, nga naligo ni dito sa kining kuan kauswagan bata ni siya unya kining maong kuan na lumos ha tuning siren mahigalan detalye sa mga balita kay di gyud ta angay lagi gyud no labi na sa atong mga ginikanan di maputa kapugong lagi sa grupod og muikyas po ning ato mga bata lagi maligo ato sa mga sapa no or kanang naabay mga dama nga higala ha kay tungod sa kainit sa panahon or kaning pag-uwan-uwan pud karon ha gusto magpa tampisaw po dito sa ining mga adunay mga kining tubig no labi na ni ining mga kuan labi na ni ining mga sapa or uban pang mga agianan ng tubig labi na sa damang higala dito ni nahitabo sa Kauswagan Alegria Katigbian ha atong siren ni mga higala detalye sa mga balita ning maong panghitabo ngon na lumos na bata mga higala dito sa lungsod sa Katigbian. Tong siren detalye sa mga balita ni The Barker Cell Regulador Cell.
2: Okay, daghang salamat Leonard dito sa lungsod sa Katigbian. Patay ang usa ka minor de edad human kini gikataho nga nalumos samtang naligo sa Malingin Falls dito sa Barangay Kauswagan Norte Katigbian ka nahitabo Sabado sa palis. Ang biktima sa ni Katrice Anyos nga nagalumulupyo sa Barangay Alegria, lungsod sa Katigbian. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan ng sayran nga kining biktima, kauban ang pipila ni ini ka mga higala na ngaligo ni diha sa may Malingin Falls o dugang na sayran nga kusok ang bulog sa sok sa Maong Falls o naanod kining biktima dito sa laom nga bahin nga may resulta sa pagkalumos ni ini. Way panimuot kining giatod sa dool nga tambalanan dito sa Katigbian bisan pa man sa pipila ka mga pagsuway sa pagluwas sa mga biktima gihatod kini sa dool nga tambalanan sa Katigbian pangikataho kini nga o gideklara kini nga dead on arrival. Ato ning gi-check ning kay namang upoy Malingin Falls sa Ring Cortes Dinard. So atong giklaro og asay naabay Malingin Falls ko dito sa Katigbian. Atong nasuta nga ano aduna poy Malingin Falls dito sa Barangay Kauswagan Norte sa lungsod sa Katigbian.
1: So aduna poy Malingin Falls the Barker sa Ring Cortes. So Cortes
2: ba? Cortes.
1: Oh, pero kaning nahitabuan nga nakalas ning kinabuhi sa isa ka 13 anyos dito na nahitabo sa Malingin Falls dito sa Katigbian, Kauswagan.
2: Barangay Kauswagan Norte, Katigbian eh.
1: Pero makita na to sa maong post ani kanang The Barker kay mura po ni Giyasyagi atem po na siya po og rescue na yung usap po kabatan on balik kauban sa po niya kaligo.
2: O ni Kisuway ni og i-resuscitate ni pipila usap ka mga ni Suway pagluwas sa maong batanon.
1: Po daghan natin sa kauban na The Barker?
2: O diha ni mga amigo ko nung nila ni.
1: Uy, unya hingkalit na ni. Naligo
2: ni unya. Wa kaya po ni panimuot kung gi desisyonan nga ito na lang diha sa Katigbian District Hospital. Pero may swerte lagi kay gideklara ko nung ni nga did on arrival.
1: So saan ni nahitabo diha ni? Kanang kalit lang ni o kakusog ning sog diha sa kanang yang falls?
2: Matod pasta o, kusog daan ang bulog sa sog.
1: Ya, himpugos ni
2: sila. Bayad rong panahon na po dito sa mga kabukirang bahin. Dili jud ang ay kakumbensaan ba.
1: Mo lagi kay kanay magung pag-unuan karon kay pagtakpat ak ne wata kay bawo dito sa unahan ga uwan unya mo nang ang lutsanan diha ang mga falls na to ni mo sa kalita ni kusog ng maong agos sa mong tubig.
2: Ulahi man ang buoyancy sa tapang o sa dagat kay ugari ka sa dagat lutaw ka. Lutaw ka kaman.
1: Maupod.
2: Kaya ugari ka sa tapang o di ka kay bawo mo lang oy. Disgrasya juga.
1: So dead on, gideklara ni siya nga dead on arrival na pagdala sa ospital.
2: Okay, unconscious na giyaton sa dito sa Katibian Hospital. So ito na lang panimbaya. Oh, happy birthday ni Sis Flora Olano diya sa Bahay Almor. Shout out usab ni Bro Toto Olano. O sa atong pagumangkon, happy birthday usab ni Fuli Sente. Atong shout out sa Sente o makiling family diya sa Lindebel Phase 1. Darukan gikan sa Kampo Nagohoy na Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa Balita.
3: DYRD,
4: ang kilalang bayanan.
1: Dagan salamat, The Barker, Sel Remolador, sa imong reports. Nagkato sa tuntak ng mga gala, 5 minutos milabay sa last 10 sa gabi. So rest in peace, no? Unya condolences in tao, no, sa pamilya ni ining bata, no, 13 anyos. Unya tungod lagi aning suog diha anang maong falls. Pero matud pa mo kusog na makunudaan. So ang mga bata karon labi na kay way klase, ha? Magyaya ni sila na mga ligo, no? Aning falls, malingin falls diha sa barangay Kauswagan diha sa lungsod sa Katigbian. Unya na anod siguro ne. Alisod ba po di lagi pong di isang pa siya makamao kamulangoy pero kusog ang suog ni ini maglisod man juga, no? O niya kanil ba yung tabang yung kumpara sa dagat kaya di man juga mulutaw ni ini morning gidangatan, no? Sa maong bata, no? 13 anyos gitabang man ni siya, no? Pero wala na lagi po na kuan, no? Wala na po natabang ni sa maong mga kauban po niya. Pero dama ko na siya kauban po pagpangaligo ni ini. So muli po na, no? Tungkol sa mga panghitabo, no? Na di na ito may bawaan lagi unta. Pero atong posibleng malikayan, labi na sa ito ang mga batanon karon, mga bata na ito karon nga. Di po mananghid sa mga ginikanan. Hala pag invite-invite sa mga kahigalaan na mo mga ligo, no? Dagat ba or aning falls ba sa suba ba, no? Unya di na tumalikayan lagi nga naapo ni sagulan po gara-gara di po ning mga batan-on karon gatudtod ba kapon ni or say mahitabo ni ini amo nang lagmit sa disgrasya gining dangatan sa ato ang mga kabatan-onan mga higala so mo nang ampik ta sa kanunay, no? Sa ato ang pamilya usab nga maoy kuan na ni condolence sa pamilya sa maong bata mga higala nga nakalasik na buhi tungod ni ining lumos, no, diha sa Malingin Falls diha sa Kauswagan Katigbian mga higala. Manyari po ta sa atong sitwasyon sa atong tambalanan mga higala ato po din siren po sa mga panghitabo diha usay atong sitwasyon sa tambalanan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Uban ni alerto June Gutierrez. June.
5: Nailangat dinas ng Galliares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo ang makini nakabangka og laing nga motor dito sa lungsod sa Sikatuna. Ang driver nga nakadasmag ipaila nga si Rene Brabad nga lumad kang taga Purok 3 barangay Santa Cruz sa lungsod sa Kalapi. Sa tuwan sira nila mga alas 6 sayo nga kagabiyon nagikan kini sila sa lungsod sa Lubo kay nagtrabaho isip construction worker og si ila na pagpauli lulan sa gida nga motorsiklo pag abot sa may barangay Badyang Sikatuna sa may kurbadahon nga bahin tungod lagi nga first time niya agi ang nagkasada. Wala siya makabantay sa iyang pagbiko na overshot hinoon kini og nabanggaan niyang ekwentro nga lain nga motorsiklo may nun nga may pakang balintong yung tawang ganing nga driver o gadali siya og risk sa tuwa nga MDRR mo sa lungsod si Katuna o gadagan dos ng Galeras Medical Center o karong gabi atuwa nga gisuse nakaangko ka ni grabing angol buntok siya nga simod. Minunda nga para sa Pinesia, katiman sa tuwang mga doktor, nakatawag iyang ikwentro nga usa ka motosiklo nga driver, wa ramada diri sa tuwang galing sa hospital, kani mga minor injury ra, ang iyang naangkon. Gikan lang dere tangan sa Galeris Medical Center sa Alerto de Motores ang brand mo forever. Basta balita, BYRD sa Ligan sa Balita.
1: Dagan salamat da Alerto June Gutierrez sa mong reports ng ato sa tuntak na mahigalan 9 minutos milabay sa alas 10 sa gabi eh. Sa tang ato po ning ipadangat ni moong public service mahigala no? Matud pa sa iyahang gipadangat dire nanawagan eh no kisay nakapunit og blue short envelope no na adunay black ni ne nakatali og black no na isulod ani mga original marriage contract no gikan sa simbahan o gikan sa city hall unya adunay ni naka-attach ni ne nga resibo gikan sa city hall og usapod ka xerox copy. Importante kayo ning mong papel no nawala ni kini kagahapon Pizza 25 adlong Biyernes. So sa tanang mga gidungan no giatuan ni ne kay namalit po ni siya og mga gamit nya gibalik dayon gisubay wa na po ni nakitan. Nya nangutan na po ni sa sales clerk o sa guard wala kuno po sila nakakita ni ne. So blue envelope no. Unya ang mga giatuan no ning maong nagpadangat og pahibaw no niining na one niya nagamit gikan niya sa City Hall sakay niya sa tricycle padung niya sa YY Home Builders unya naglakaw niya siya paingon sa AH Shoppers Smart unya dito padung niya sa Cathedral human sa misa alas 3 sa hapon ni sakay niya sa tricycle pauli silang balay unya wa na niya nakada sa iyang blue nga envelope no kay ang iyaha lang na hinumduman kaning iyang gipamalit na iyang gidala niya. So kinsa tong nakapunit ha og blue nga envelope adunay sulod nini nga marriage contract ipalihog lang no tawag sa mong numero 0926947-3585 no atong balikon 0926947-3585 or adto ikaw no sa Plaza Rizal no sa guardhouse naay guard na PSA pwede lang ibilin dito o nakakita mo ni ining blue nga envelope nga nawani sa maong tag-iya ni ini. Alas Jess, Jess na dugang mga pagtimbaya sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Gikan ni Aster Doy Sabas, good evening Sir Leonard. Timbaya ko ni Edgar o ni Ma'am Lizelle Del Rosario sa Kugon o ni Ma'am Charla. Omer trabaho diha sa Baclayon gikan ni Aster de Sabas sa Habitat Buol. Si Rita Olaybar Migueles, may gabi Hamodjong Yaj no. Good evening Sir Leonard, always watching live from Taungon and Andam Puro 4 Dimyao. Malberti Fodolin Arbizo Cloma, mayong gabi Sir Minaw ug nagtan-aw from Lagitan na Dulho Panglao. Sige, salamat sa kanunay ang ato ang mga viewers sa atong Facebook Live. Unya ana man namo natugbasa ng inyong mga mensahe nagipadangat sa atong tulumanon. Unya atong mga posibleng good news ne pero manginaot po ta kay gisakaan ba ini og 10 pesos mangigala pero tanawa lagi ang dagan ni ini kaning atong presyo sa ato ang petrolyo saka og 10 pesos ha unya ususan na po ni og pila no well, good no makaingon gyud ta na saka pero us-us gamay ra amo ni expected na to nga us-us sa presyo estimated oil price rollback effective ni siya September 29 sunod semana adlaw Martes na mahigala kung makisgutag diesel kay mao man ni pinakataas og saka mitungtong na siya sa 100 kape ning ato ang presyo sa diesel mangigala mos-os ne no mos-os siya og 7 ngadto sa 8 pesos per liter ha ata masayop lagi mangigala murag jis no ang saka ni ini ni agi karon si manaha pero us-usa ni og 7 ngadto sa 8 pesos unya ang gasolina posible kuno na mos-os ni siya og 1 peso 1 peso ang usos sa gasolina so gamay ra kay kos-os kay murag tug 5 man siguro to no kapin ang maong saka sa gasolina unya sa kerosene us-us niya siya og kuan 5 ngadto sa 6 pesos ang us-us sa kerosene mga higala. Sunod simana, epektibo ni siya adlaw ng Martes, no? Sige na laman, ha? Us-usan ta. Pero sakaan po tadako, no? Diferensya po nagpila. City to also, diferensya po dos, no? Luoy gihapon ng ato ang mga kaigsuunan na to mga motorista, mga higala. Labi na ka itong kasalig lang o mga paginabuyan na mugamit yun o mga kining sakyanan. Sama nito mga tricycle driver, no? Ato ang mga jeepney drivers. Unya kita mismo na kaning padong og paulis atong trabahoan na manggimotor ta pila ka peso na ning kalta sa atong income tungod kay tuan na dugang sa budget para sa atoang panggasolina sa atong motor mga higala. Mo ni usa sa mga kining dako na tong palasunon karong panahona. Pero mupadayon pa ne kay pagaigahi manggupo ni si President Donald Trump mga higala, kay matud pa niya no sa mong headlines no sa to nakuha na tong headlines US President Trump no gibalibaran ang pitok adlaw nga ceasefire na gi-offer sa Iran gibalibaran na ni US President Donald Trump mga higala kini laging hanyo pod no or kani pong mungkahe na adunay pitok adlaw nga ceasefire sa Iran mao ni gipadangat mga higala sa mga opisyal ang posibleng adunay pag hitabong pag ceasefire niini hunong sa pagbomba sa Amerika sa Iran human niini gitawag og midterm election karong Nobyembre pero batod pa sa opisyales sa Estados Unidos magpabili na duda gihapon si Trump kung tumanon ba ni sa Tehran ang kining gipangayo nila nga kining kondisyon sa Amerika na padayon ni maong negosasyon sa maong kagubot dito. So ubos ni sa maong sugyot no sa Iran gipangayo ni sa US na kuhaon ning naval blockade diin na nakapaskil diha no ang frozen assets unya pagaano no kaning maong sanction labi na sa pagbaligya niining maong mga produkto sa petrolyo unya pag-abri po no kaning gitawag og critical Strait of Hormuz unya pag padayon niining nuclear negotiation mao ni formal ne nga gipaabot sa Estados Unidos sa Iran sa mga pamagi niining adunay paghimuon nga maritime blockade no sa mga nahisgotang mga nasod mangingala pero matud palagi nga klaro nga sud sa maong kasabutan kining maong bag-ong pag-atake sa Amerika diin gibughatigabukatan sa maong opisyal na posible pa kaning mo mabag-o ang posisyon ni Trump mangingala sa padayon nga pag negosasyon ni ini pero ang gesture ni President Donald Trump ni ini is ayang balibaran ng 7-day ceasefire nga offer sa Iran mga higala so mao nang ga-expect gihapon ta ni ini nga padayon ning ato ang mahal sa presyo sa atong petrolyo tungod kay padayon man pud ang pagkagubot digto kay it's either America or Iran no nya laban ning ubang mga nasod ni ini ning mga kagubot ni ini mo nagpadayon gihapon tang magapekto magpalas-an ta ni ining atong mahal sa presyo sa petrolyo kay diha man nagagikan diha man tagasalig ni ana atong source atong petrolyo mangigala tungod ni ining ubang mga leaders atong nasod nidyo pagaygahi di magkasilabtanay adunay uban mapagan usa na taan na mangigala sa atong nasod nga gasalig ni ining gasolina or mga produktong petrolyo gikan sa Middle East. No, so mahinaot lamang ta na malamdagan ng unahuna sa itong mga lideres mga higala aron kita ma how asra po ta aning kalisod labi na kay atong nasod atubang ni siya o krisis politikanhon mga higala ato nang hisgutan inigbalik mga higala human sa itong mga pahinomdom. Atong takna alas 10:17 na.
4: Agbilaran by night.
6: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
7: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
8: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical og plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC pan o nagabligya usab sila og mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O aduna sila ay sangang mga tindahan diya sa Jake Larin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng ng mga pintal para sa mga simento, ka hoy og putaw. Gana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Friendship ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinhi sa downtown area dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang tanan imong mga panginahanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol.
9: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod kanato sa Anda di Boracay.
10: Ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
11: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
10: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
11: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
10: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
11: Wala, pre. Magpagama pa ko.
10: Ay, sus, pre. Ang ngayon butangan nimo na o mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aruna na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga giprovide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
11: Kanya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
10: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mobisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
11: Mo ba pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
10: Yamat, sweet to maligi ka anak pre.
11: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
10: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
11: Auna ka man din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanda. Ay kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko. Believe.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Kapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
5: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
6: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbungan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immune Plus for 6 months. Gamit kay siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: Palugid ang ganansya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
2: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Agpilaran by night.
5: Atong attack na mahigala, alas 10:36 na, balik ta sa atong tulumanon. Samtang basa sa attack sa mga mensahe sa atong mga viewers no sa atong Facebook live ingon atong mga texters nato nagpadangat usab sila mga mensahe arita sa atong texters nato no si texter 4522 good PM TBN tinuod ba Capitol City Hall appeal barangay sa Kuptag-Blaran afternoon why work Lunes 28 confirm na ba ne nga why kuan way trabaho ko no matud pa niya good PMTBN tinuod ba Capitol City Hall apil barangay sakop Tagbilaran afternoon why work no Lunes sa 28 ato ning ko ano sayro nato ni sa maka confirm no nagwa ko no class wa ko no trabaho afternoon manghigala karong Lunes no pabuta lang no kay aduna tay mga updates ana no sa ato mga balita na to. Atong takna alas 10:37 na, basa tagduga mga mensahe gikan ni Jonathan Abadingo. Good evening, pa-shoutout ko sa Isturbo family, Buoy ug Lumanta family diha sa Buoy ni. Si Doki Pon, may gabi ni mo diha, no? Your Milana Adilad, good evening Sir Leonard. Shoutout ni Rustico Bunaw diha sa Purok 5, Bilisa na Panglao, kanunay nagtimbaya. Sige. Onya Feliciano Caceres, may gabi sir from Sungkulan, Dawis, Bohol. Onya Lydia W. Arat, may gabi di we are Sir Leonard sa TBN. We are always watching from Albor. Sige, salamat kayo at mga suking viewers na to diya sa lungsod sa Albor. Apolinaria Doria Lumod Adlaon, may gabi Maribik Bagtasos, may gabi Sir Leonard og na mga tigtipa minaw sa TBN. Shout out Duero Hanons Amping Tanan unya Gauda Gaudencio Dayo mayong gabi Sir Leonard si Danny Salas usab no sa Casa Grande Arizona USA atong mga sukin digpamina out viewers sa atong Facebook live no gawas sa nasod labi na dito sa City Grand Grande City namo tay City Grande regular po Casa Grande City Arizona USA si Sir Danny Salas. Sige, salamat og camping sa kanunay diha Sir Danny. Unya Lawrence Alat, Maribik Bagtasos. Aho orang ingon re, sa man ni. Manuel Awel Laguldol, Chudoro Kahilog. Sa kuane si Seoul, South Korea no si Chudoro Kahilog nga naguban usab sa atong tulumanon. Buboy Daguldol watching from KSA, you know. Gasunod ning ato ang mga gawas sa nasod nato. Unya, oy si Sincha Magsayo atong silingan nato, paryente nato diha sa Barangay Ubuhan. Sige, amping mo diha no, silang Joy Dote, silang Alexander. Oy, Puto Bugas ha. Daghan na kayo tag mga suki da sa Puto Bugas diha sa Sali Puto Bugas diha sa Barangay Ubuhan at mang diha sa Victorina. O sa kuan po si Kwatihan ni Baybele, si Kwati Baybele ni Asuncion Uritata diha na sa Barangay Ubuhan no Purok 5. Unahan na diha sa Petro no Ernie San Bohol na diha no at mang sa Victorina gusto mo mo higup mo og kining si Kwate, unya parisan dayon no Putumaya, Puto, unya na po'y Puto Balanghoy, ala bisitahan lang na ninyo kay lamian kayo na nga pang snacks na to, mabuntag o mapalis na to. Virgilia Cruda, good evening Sir Leonard, always good, nagpaminaw diri sa G. Lamdagan Street, no? Virgilia Cruda, unya si Madeline Mary L. Boyser, Sinon, good evening Sir, sa man eh, Naa daw disgrasya nakabangga iro daghan kaayong salamat no. Sandep sa Cortes kuno ne. Sige lang kay masuodan na sa atong balita ni Alerto John Gutierrez no. Mga updates na to na labi na nahidangat din sa atong tambalanan sa Galyares Hospital. Onya Cipriana Kalunsag no watching from Luway. Sige amping mo diha atong mga sukin digpaminaw. Sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night. Unya nang utana de po sa resulta. Kay karong adlaw duha ni Cavenio no sa The Governor's Cup Season 4 poros ni Game 1. Game 1 sa Southeast no Southeast no dali Southeast no so, Eastern Conference ang U20 no or under 20 ang inabangga mao man ni Division Final sa champion no sa Northeast Division kontra pod ne sa champion pod no sa Southeast Division ang Sierra Bulyones unya gaagbat ni sila para sa Conference Finals Game 1 dito ni gipahigayon sa lungsod sa Inabanga no which is daog ang Sierra Bulyones no 87 kontra sa Inabanga 82 unya ang mga best player ni ne player of the game sila si Aaron Harry o si Jade Castro. Kambal man ni si Jade o si James. So, mauni kining mananaog. Unya, lain pod, diha pod ni sa lungsod sa Tubigon kay ang Southwest, no, dili, Southwest Division Champion mao ang Tagbilaran City no sa 17 under division kontra po ni sa Tubigon. Kaya ang Tubigon mao man po yung champion po sa division sa Northwest Division. So, nagtagbo ni sila para sa Western Conference 17 under division. So, daog ang Tagbilaran City, no? 87-80, no? Ang Tubigon 80, ang Tagbilaran 87. So, daog ang Tagbilaran sa Game 1 sa Best of 3 Conference Finals. Nandito kipega yun sa lungsod sa Tubigon. Unya, sa 20 under sa Western Conference, no? Magsangka ang Dawis no ang mga suki dik paminanto sa Dawis sala adto taugma sa Kalape ha kay adto na to duwaon ang Game 1 sa Best of 3 20 under division Western Conference Finals no Dawis versus Kalape unya sugda na sa alas 8 sa gabi dito sa Kalape Gymnasium unya nigbaos ni ana karong adlaw ng Martes. Ari po na duwaon ang Tubigon versus Tagbilaran, ari dawaon sa Kurilya kay gikonsiderar sa Tagbilaran City ang ilang venue ari sa Kurilya Gymnasium. So karon ng Martes anha sa kining Kurilya Gymnasium. Unya paabot po ta usay abiso sa Team Dawis kung asa ang ilang game 2 diha sa kining Kurilya ba o ranha diya sa Mr. Jim as long as mo pasar sa ato ang standard na to, no? Labi na kay karunting uwan-uwan unya piligro no? O salibo sa uwan so makancel ang duwa sayang no? Mo nang mili ta o venue na medyo safe ta no? Or safety ta kung adunay uwan no? Sa tong balikon daog ang Tagbilaran versus Tubigon unya daog pod ang Sierra Bulyones kontra Inabanga. Ang game 2 sa Sierra Bulyones o sa Inabanga karong adlawng Lunes adto ni pahigayon sa Pilar Gymnasium. Dungan po ni sa game 1 sa 17 under Eastern Finals which is magsangka ang Ubay versus Pilar kay nag game 3 man eh kaning Valencia versus Pilar dito sa Barangay Tejero no dito sa lungsod sa Hagna mo nang pasalamat data ni Cap Joel no atong ABC president diha sa Hagna unya ni Sir Bernard pod no kay maoy na ni kamot aron makakita ta og neutral nga venue which is napili ang Barangay Tejero no adunay mga medyo problema labi na sa court na medyo alanganin kaayo no pero naningkamot na mahuman gyud nato ang duwa which is migawas na mananaog ang Pilar mao nang Pilar versus Ubay no ang magsangka karong Lunes dungan po sa game 2 sa Inabanga versus Sierra Bulyones no ang game 2 nila so makita-kita ta ha ugma adto sa Kalape unya ini ka Lunes adto sa Pilar unya ini ka Martes no arita sa Corellia Gymnasium para sa nagpadayon nato mga duwa sa The Governor's Cup Season 4 17 under og 20 under sa kining mga divisions nato no conference finals na unya karon pong umaabot October 3 mag-open na pod ang Bohol Schools Athletic Association BSAA adto ni ang opening diha sa Barder Gym no anha nato ang atong opening sa Governor's Cup Season 3 anya ato tong lakbitan na pod ni ha sa dili pa ta mo touch ni ining bad news nato no tungod aning mga kaguliyang diha lagi sa kining politika dinhi sa atong nasod manghigala ato sa puding ipadangat nato no na kini si kumasayop ni ini si kuane Filipino boxer no si Carlo Paalam iyang gipildin niya ni si Jun Jadul Mane sing Manding Bam via split decision sa men's 55 kilogram no round of 16 sa 2026 Asian Games. So, kani pong Asian Games mga higala nagipigayon umbata ni sa una sa panahon pa to ni President Rodrigo Duterte gikay-kay na po nagbalik sa NBI kay kasuhan na po ni silang Alan Peter Cayetano tungod lagi ning aduna po'y anomalya kuno sa korupsyon. Pero tanawon na to mga higala no ang karon ang performance sa Philippines no sa Aichi Nagoya Japan no 2026-28 Asian Games as of kagahapon nakuha na to mga higala na sa 14 nga pwesto. Luoy in taon atong nasod mga higala kaysa pagkakaron ang number 1 ini is People's Republic of China nga adunay 97 ka gold as of kagahapon ha alas 8 sa gagabi Ang China adunay 97 ka gold no gisundan ni sa Japan adunay 27 pero ang Pilipinas aduna lang in taon duha ka gold no unya total gold ni ini is 9 siyam so nata sa ika 14 nga dapit no ubos pata sa Bahrain ubos pata sa Democratic People's Republic of Korea no layo kayo ta no layo kayo ta sa ranking sa Asian Games mga gala diin sa una unta sa panahon pa ni nga maayo pagda

ang nakab-ot ni Albert Ayan de los Santos kay kaning 20 years old flag bearer ni sa Mahigala sa Asian Games. Midaog po ni siya, no, bronze na po ni siya, no, tanawa kalipay ra nato ang mga Pilipinhon nga, pero 56 years in the making ne nga nakakuha og bronze medal sa 70 kilogram class sa Asian Games Mahigala si 20-year-old Albert Ayan de los Santos. So wapan siya nahuman kay padayon pa po ning mga kalihukan ni ini, no, so at least congratulations tungod sa 56 years drought, no, sa Philippine men's weightlifting. At least nakakuha og bronze medal ang ato ang nasod nga Pilipinas Mahigala. Unya uban pa mga resulta niini, tangi lang ninyo, no, sa ato ang sports news mabuntag sa breakfast news mga higala. Unya, no, kanamdong pa ba mo ni kuha, no, katong nila ni Laskanya, no, kato silang mga Motabato, no, kinsa pa tong mga tawhana mga higala na puro mga Duterte ra ang ilahang mga tumong niini, no, si Motabato, gisundan to siya ni Laskanya, unya napadto si Bicoy. Unya pinakalitis niini si Madriaga po. Unya karon migawas na po ni kanang gihinganlan o Gracioso Mahigala, Rodolfo Gracioso, sa padayong kasika sa politikan na hong kalihukan dinhi sa atong nasod Mahigala. Aduna na po ni mga pamahayag lagi po nga laliman ka 2 billion ang iyanggi hato dito sa mga Duterte Mahigala, no? So kani si Gracioso. Pero og atong tanawo ni silang Motabato, silang Bicoy, silang Madriaga mga igala, puros ni adunay mga naka sangat ni ining mga kaso nila, no, mo nang makaingon ang mga katawhang Pilipino na unsa man ning mga tawhana na mura man ni sila og gigamit ra sa administrasyon karon aron mohatag lang gyud og medyo daotan nga imahe labi na sa mga kining Duterte. So importante na accountable gyud, dili lang ang uban kundi tanan gyud, no, why excuse kung maingon ta og accountability ang hisgutan, no. Pero kana to sa sakto pod nga pamaagi kita pod na ibutang sa lugar, ibutang sa saktong forum ang pagbutyag niining mga kuha, no, kining atong mga corruption sa atong naso, dili lang kay pilipili. So matud pa, no, labi na si Representative Adjong, matud pa niya nga dapat tagaan jug pagtagad, no, siron gyud, no, kay tagaag seryoso nga pagdagad kining maong mga pamahayag ni Gracioso. Pero lahi man pod ang ilaha pong mga pamahayag kung maghisgot atong mga Marines, no. So mo na makaingon ta na medyo alanganin gyud kung maghisgot ta og fairness mga igala tungod lang ani mga kasikas sa politika dinhi sa atong nasod mga igala. So unsa may resulta nini, kitay makaluluoy kay padayon ang impeachment, pero naay angay pangandaman, ha, labi na kaning mga kamahal sa presyo sa atong petrolyo, kamahal sa atong presyo nanon pod us-us sa atong kuryente, pero posible pa ni na maka problema pud ta ning supply sa atong kuryente, no. Unya kani pong angay pangandaman kaning El Nino na to sa moabot. Kay wa magwa po ni natagaan og pagtagad tungod lagi aning mga pagpangandam na sa 2028 elections Mahigala, hantod na lang ang BSKA, ang barangay o sangguni ang kabataan election, na move na ni karong 2028 tungod kay gi-extend ang termino sa ato ang mga opisyales sa barangay o mga SK Mahigala. Makita na to sa social media na nangalipay na diha ang mga na ay nagpalitson ng barangay kapitan tungod kay extend ang ilahang termino mga higala, no. Pero matud pa ni election lawyer kani si Makalintal, no, yang i-fight ni tungod kay unconstitutional ning gihimo karon sa pag-isbog sa piniliay, no, sa BSKA mga higala. Pero angay pagtagan unta sa atong nasod mga higala, labi na kaning presyo sa ato ang mga palay, mga palay na to mo taas ne, labi na kung mo igo na ning severe El Nino, matud pa sa National Food Authority kon FFA NFA mga higala, na natural mo sakag yun, no, why ni angay ingnon talaga buhat.

0: buhat lang ang issue. Once gani na adunay kining El Nino, automatic yun na. Ari na po ito mapiktahan sa kamahal sa atong presyo sa atong mga bugas. Maone gi-expect no sa National Food Authority ang pagtaas sa presyo sa atong mga palay. Labi na kung maigo ng severe El Nino sa atong nasod na end of this year, no? September ta karon, mutabok na ta sa Oktobre next week. Unya November, December, maone gi-expect na to na naana ang drought mga igala, naana kining gitawag og El Nino na to. Matud pa kana no ni Administrator Larry Lascon na miabot na nga to sa 30 pesos kada kilo gikan sa 27 or 27 per kilo ang buying price no sa limpyo o kaning uga no or dry palay mga tipase dinhi sa atong nasod kung muabot na ning gitawag og El Nino. So posible nga mosaka nga to sa 30 pesos na kada kilo ang palit ni ining mga humay no. So mao na gi pasabot no sa NFA nga posibleng mosakan ini tungod kay magkambinos ang supply sa ato ang kining tipase na to no or kaning mga palay na to. So unsa na pay buhaton sa atong gobyerno labi na kay makabasa ta mga higala nga usa pa gi postpone no ang election mga higala mura gi pagawas pa kuno ang kuan ang budget kuno sa Commission on Election. Di ka po na adunan na po ni corruption mahitabo ng mga higala. Unya karon, pagawas na po ni budget ang ato ang Department of Agriculture ni ini aron pagpamalit angkat og bugas sa galagawas sa nasol. Unya tuan na po dito diha ang corruption mga higala. Dugang pa sa NFA mga higala na kining 30 pesos kada kilo ang posible nilang aprobahan no unya makikompetensya ni sa presyo kung aduna ni say enough nga supply pod no sa mga palay labi na gikan po sa gawas sa nasod mga igala mo nang adunay negatibong epekto kining maong El Nino sa tong nasod mo ni angay pangandaman kining maong mga panghitabo nga di malikayan. Susama ni ining dili lamang kikita nasod nga Pilipinas ang gi-expect ni ining malubog yuta sa tubig no daghang po mga nasod na susama sad nato tungod aning climate change maunlod yuta no or masapawan yuta aning tubig mga igala propunta na unsa man po ipagpangandam sa atong nasod ni ini unsa may pagpangandam usab sa atong gobyerno labi na aning kamahalon sa atong presyo sa ato ang petrolyo. Unya kani pong supply sa atong kuryente labi na sa Visayas ug Mindanao. Unya mo igo na po ning El Nino unsa may pagpangandam sa atong gobyerno ni ini ug uban pang mga problema na madangatan sa atong nasod. Daghan ba yagatuo ni mga higala na karon lagi gi-postpone man ning election sa BSKA posibleng mahitabo ang gipangagpas sa uban nga Noel, no? Why election mahitabo sa 2028 mga higala? Labi na kay ingon si Attorney Makalintal na adto gyud sa Supreme Court aron kwestiono ning pag aron makapa explain po ning mao mga balaod no nini nganong gi postpone man ning BSKA mga higala mao nay gipamahayag ni adto ni Attorney Romulo Makalintal kay karong September 28 adlang Lunes ipadangat na niya or iduso na ning iyahang maong pag-question dito sa Korte Suprema. Doon na pa'y nakabinbin na mga higala kay pag-usob aning threshold dia sa impeachment. Murag paaboton pag yun nila ni sunod simana, mga sunod sunod tuig ni maong impeachment. Kay ang luyong bahin ni ini, dili man ni ingod accountability ang ilahang giapas ni ini. Ang pagdaot mangyod no ang pagbuling-buling or paghatag og pag-akusar ngadto sa Vice Presidente aron dili gyud ni siya makadaog no kun ugaling mudaga ni siya pagka president sa 2028. So mao nay kabahin sa politikanhong kalihukan sa atong nasod mga higala nga ingnon ta lang himi na himi sa tuwa na kay hugaw man na himi na kaayo mga higala ang atoang mga kalihukan politikanhon dinhi sa atong nasod kay Wa natagad ang mga angay tagdo na mga problema, concerns at mga katawhan, kagutom, kapubrihon, kainaagatuman sa korupsyon, mga higala, aron aduna sila ikapundan nga kwarta, aron ipamudmod sa mga katawhan, inigabot sa eleksyon, aron makuha gud nila ang ilahang gusto gud na sila'y muduma sa guber, sa rinda sa itong gobyerno sa umabot nga panahon, mga higala. Alas 10:59 na, 1 minuto sa mga higala, ato sa ning tiwason na itong mga mensahe. Gikan ni Cipriana Kalunsag, mayong gabi sa Luway. Sa Tornino Lauay Senior, mayong gabi, Noel Matots, Jonathan Mission, mayong gabi, Sir Dektan Amin Live, uba ni Odres ug Maris no sa Kankata Corilla. Oi Sir Ninski, mayong gabi ni Muda sa San Isidro Tagbilaran. Musegin tata sa Poblasyon Cortez, Lucina Baklayo usab. Diha sa Tambangan na Luway. Oi congratulations din ni Cyril Iscabarte, nakapasar to siya sa psychometrician no, ako masayop psychometrician nga exam. Congratulations nimo Cyril no diha sa lungsod sa Luway. Unya Roland, oy si Roland natong silingan nato diha sa Barangay Ubuhan. Yang ate nang tigbaligya og kuan kining Puto Bulanghoy, Balanghoy diha sa Puto Bugas ni Nang Sali. So Rolando, no, yung gabi ini mo diha. Titi Tata usab yung gabi ini mo diha, no, shout out ni Inday Gilikami. Sige. Mer Arotsa no diha sa lungsod sa Maribok, mayong gabi ini mo diha. Unya Valerie Aiko, Ruel Pirarin B. Baharias no sa Napu Dawes. Marifi Dahab, uy ato ang batch na to ni si Marifi Dahab. Shout out ta no, labi na ni Cap Mary Jane Ruiz. Uguban na to mga opisyali sa Barangay Ubuhan no. Grabe ba yung performance na in terms of kining saulog no, sandugo. Murag kinsay mo represent sa sandugo, murag population 3 na si Cap Bert Rimulador na ang mo represent sa Tagbilaran no, para sa saulog mo represent sa sandu sa sinulog sunod tuig. Sige, salamat kayo batch Marifi Dahab diha sa Barangay Ubuhan. Pedrito Purol no, unya si Liu Sister, good evening TBN free entrance. Free entrance na nga tuang mga duwa nato sa kuan, duwa nato sa Governor's Cup, libre ra na no, wa mo nay bayad. Ubos ta sa ranking sa sports kay wa kadyo support sa mga batang atleta, mas dakong support atong nasod. Mao lagi mo nay sad reality nato, bakbakti no. Unya Neil Aterik no, adyong si adyong ni Graciosa ipaapil testigo lagi. Mao nay sad reality po sa atoang nasod nato. Vietnam Anchorage kay among barko nalangkat ang kilid no, no ano nalangkat ang kilid si Pupit Lumakang Libres Delay. Sige, salamat kayo ato lang yung itilok na itong mga mensahe sa itong mga viewers sa Facebook Live. Daghan kayo salamat ha sa nag-uban ka nato sa tutulungan ng bisan to o giubog isip punta alapadayong giapunta sa pagpadangat sa inyong mga balita no, ubat pang informasyon ni sa tutulungan nun sa Tagbilaran Binance. Sa Pikas Lawak, si Engineer Gilbert Tulop sa ngalan ni Kagawa Tuntunan Iskal, Alin Doidoraw ni Ern Payahay, kini inyong higala sa kanginan Leonard Simbet. Mayong gabi kaninyong tanan.
1: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD-AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD-AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening, on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD-AM is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD-AM is now signing off.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
1: Ano mo kung anong manay mong dagway, pre?
2: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mapaulahi sa trend karon.

0: Napad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, kung sana? Sip-on o dili sip-on?
3: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
4: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
3: Sip-on dayon?
4: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
1: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe!

Mone abyan gisugo matod pa ni Kristo sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 16 Versikulo 9. Pangita kamog abyan. Pangita mo og dalang panan. Pangita mo og mutabang kaninyo. O kinsa man eh. Ang mga santos. Guys, as what I have said sa Santiago Kapitulo 5 Versikulo 16. Ang pangamuyo sa taong santos dako og kahimuan. Og sa Proverbio Kapitulo 15 Versikulo 9 og 29. Ang pangamuyo sa taong dautan dulumtanan sa Dios. Apan ang pangamuyo sa taong santos gi kahimutan sa Dios. So, sugo gyud. Kuman gyud. Kuman sugo nga kinahanglan mudangop ta sa panabang sa mga santos. Ikatulo, absoluto ba nga muampo ta sa mga santos? Sa ikatulong tubag, necessitate utilitatis. Useful ba nga kita mudangop sa mga santos? Maigsuon ko, sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, Versikulo 41, ang mudawat sa taong santos, pagagantihan. Unsa? Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, Versikulo 41, ang mudawat sa taong santos, pagagantihan. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, Versikulo 10, ang nagpasidungog sa mga santos, nagpasidungog usab ni Kristo. No? Klaro kayo din eh. Sa Kinadman, Kapitulo 18, Versikulo 21, ang mga santos nagampo sa katawhan aron muhunong ang kastigo. Sa Roma, Kapitulo 11, Versikulo 14, 1 Corinto, Kapitulo 9, Versikulo 22, ang santos makaluwas, makatabang, pinaagi ni Kristo. Ug sa Pinadayag, Kapitulo 13, Versikulo 6, ang nagpasipala sa mga santos, nagpasipala usab ni Kristo. Sumone may igsuon ko, ang role, ang papel, may igsuon ko sa mga santos. Mga binating igsuon ko diha sa kanginan. Di ba na'y panahon nga kabantay mo nga ugnay translasyon sa Ginoo diha sa kanabitaong diha sa Quiapo, no, sa Black Nazaren, di ba mag kuan sila, no, maggamit sila ng panyo, ikaway-kaway nila, ipahid nila. O gani ka ng puntuha, gi katawaan ta sa mga igsuon na to ng mga dili katoliko. Nga matod pa nila nga kita ko ng mga katoliko, mga panatiko. Imagine na, ikaway-kaway ang panyo, ipahid-pahid ang panyo sa Black Nazaren, o guban pa. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, tingali mo yung tanga, doon na ba'y mabasa sumala sa balaang kasulatan? Kanang gipraktis sa mga tao kay wamangunta dito sa Manila, puno, diya sa Quiapo, nga ikaway-kaway ang panyo, ipahid ang panyo diha sa larawan sa Black Nazaren. Tingali mga tanata nga, do na ba'y mabasa sumala sa balaang kasulatan? Kaya mao man ilang mga punto ini nga naabag yun sa Biblia, mabasa ba yun sa Biblia?

0: Kaya nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.
1: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
1: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
4: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
5: Ang istasyon sa katawhan.
6: DYRD, kinaham, kanuna.